0: which is D3 Bio, kining may VCO naton. Yes. So with this, DTX 500, Mighty C, or Pure C, D3 Bio, this is the answer.
1: Ito lang, Sam. Ang Mighty C, Sir JP, ang vitamin C, bila, gabulig na siya para hindi magdasig, worn out ang aton mga collagen.
2: Luwa to na to, Sir JP, nga ang mainom ka sang DTX 500 para gwardyahan ang imong mga cellula against sa mga free radicals.
1: Yes.
2: Nga nga mainom ka sang DTX 500 para ma-maintain nga healthy. Meaning pa, wala balatian imo cellula. So, dugay kang patay. Ikaduha, nga mainom ka sang Mighty C or Pure C para magdamo ang imo nga immune system.
3: Kampiyon!
2: Hosto! Para mag-alam imo nga immune system.
4: DTX 500!
5: Ginakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya, puson gag sa ako niya, baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
6: Isa ka daw kapila ka maginan?
5: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan.
6: Subong kamusta?
5: O ay, nagyo ginibatsyan maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
4: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Mayad nga balita si Balumnan. San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
8: Naglagaw ako sa talamnanan, may tiyangaw kagwaya-waya naman, pero wala gikogin kulbahan, kay may walak ako nga nabalaan. Ang walak nga insecticide, pag-spray ang tiyangaw patay, idugang pa ang waya-waya, sigurado obos ina sila. Gani karon ako nagayom, kay ang patubas pertigid kasugong, kay ang walak nga insecticide manami gamiton.
9: Ang Warlock nga insecticide ang ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butka. DTX 500.
12: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang unad ako ginangakon niya problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani isang nabatian niya sa akong friend, ang DTX 500. Inpadayon ko ang tumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alibiyogid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
17: Mamasaga butika. Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming akong para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
18: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
19: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh, available now.
22: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
24: So una,
23: problema, gid ako sa akong body odor.
24: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
23: Pero subong,
24: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
23: Kag
24: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
23: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap.
25: Pamakas sa mga butika.
26: Lagi bang matamlay
27: o mahina ang memorya ng anak mo?
28: Bigyan ng Memory Advance Serum.
29: Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya.
30: Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin.
31: Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya.
32: Mag Memory Advance Serum.
33: Araw-araw,
34: mabibili sa mga butika.
35: Memory Advance Serum.
36: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
37: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
38: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
39: Number one.
38: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
40: Arang sa Bilungan, Pilipinas, sa K5 News FM Philippines, Center Time, 10 minutos man nakaligan sa tak ng alas 8 sa aga.

0: panahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad, we are now in our second and final stretch sa best commentary program kang University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos.
0: Arjan del Coro. Para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: By the way, kanamit sang ano no? May makahatod lang dyan ka na. Kung siniblo, kita nyo niyo. Nan. This is Lansones. No? Lansones nga lungkong breed. Nugito mong breed ko nung nawakan. Basta, may magatod sa kundi sang Lansones nga lungkong. Lungkong ha? Lungkong! Ang sang kakilo mo, baklon ko 500. O, Tod, seryoso? May magatod sa kundi sang kakilo nga lungkong ha? Hindi Camigen, hindi Davao, hindi Dapitan, o nano man dyan nga breed nyo dyan. Lungkong! Eh, nabitin ko, inubusan ko ni Jojen to sa New Center, o. Oh, ano yung, may tatlo na lang ko nga ginawidan. So, sino dyan na may lungkong da nga. Lungkong, liwata, klarohon ta. Lungkong, ibaklon ko isa kilo, 500. Oh, di pila lang man ng kilo ya, di ba? Oh, makadto ka di sa kon. Lungkong, basta lungkong, ha. Tamis ng lungkong, eh. Baklon ko 500, saka lang di sa stasyon sa may third floor kang Kabasan building. Within today lang, please, no? Kaya kasi tomorrow, it will be another day. Wala lang, no? Paborito ko lang yung lungkong ni ano, nga Lansones, no? One of my favorites, no? Ng mga prutas. Lungkong, ano? Na, gamay liso niya. Well, amugin ba na yung lungkong mo, no? Amin nyo ko na nung alamat sang Lansones, no? Nalipat na ko galing karoon, ibalikan ko na karoon. May history na sa mo, andot nga, pagpanit mo, hindi mo siya din makaon, kundi kakson mo pag ito, ando puti-puti, inabla nga nagaputos gid sa fruit niya gid la. Nan, may alamat na siya, nalipat na galing ko na nung alamat, yung nabasahan ko na sa una mo. No? Pagpanit mo, ano, panit, panitan, tabi, no? Suryahan, tas lang, kunabi, gina-illustrate ko, kaya sila balo makaon, ginmanggalip kayo on air, oh. Pagpanit mo sa lungkong, na, kita mo na may puti pa niya, oh. Na, pagpanit mo, sila mo din, pwede mo na makaon. Well, some, sa ibang ginakaon nila na, pero pagpanit mo, may puti, gina nga nagaputos pa sa prutas ng Lansones, oh. Dason, na, naroon may puti siya, kita mo na, oh, na. Dason, no more extra movements, no? Kanon mo na, oh. Mm. Diba? Para magduro man, viewers, ta? Naka curious si them. Buko namit, no? Ang lungkong nga Lansones, kanamit. Nabi mo ko na ako kanamit? Ah, daw ako, ah. Nasutsukin siya ang tak na saga. Naka-standby sa aton siningalin niya ang report alinbanwang sa news center, no, kay ang mga transport group, no, ang pag-aprobar kuno banwa sang DOTR sa fare adjustment sa mga public utility vehicle, bahol nga bulig para sa mga jeepney drivers. Ang pamangkot galingda kung nano ka welcome ini sa part naman niya sa LTFRB. Kaya kung hindi ni banwa pag dayunon, hindi ni pagpamatian sang aton sining LTFRB, laban-laban niya ma-strike gini kuno sila. In fact, may mga schedule of transport strike na ang pila sining ka mga transport organizations. Nadungan man sa panawagan nga ayuda sa gobyerno sa diyang padayon nga nagataas ang gatong. Sa report ni ka K5 Family Palanok.
0: K5 News FM Kampyon Report.
2: Bahol nga bulig para sa mga jeepney driver ang aprobara kang Department of Transportation o kung DOTR ka K5R dyan sa rekomendasyon na kang Land Transportation na Franchising and Regulatory Board o kung na LTFRB nga mag-implementar kang fare adjustment sa mga public utility vehicles sa bilang sabat no sa padayon nga pagtaas kang presyo kang gatong kahapon sa pagpamangkot natin sa pira ka mga drivers kang jeep no sa may Trade Town Dalipe, specifically sa Northern Terminal. Isa ra ka driver ha, from Bugasong no nga nagabiyahe Bugasong San Jose vice versa. Ginakalipay naman dyan ka K5R dyan kag mayad kuno kag makabulig gid kuno dyan kananda nga mga drivers bangod sa humalin balato kang nag umpisa gid ang sunod-sunod nga pagtaas kang gatong ka K5R dyan. Wara gid sanda abi napanaugan kang fare adjustments no o kon mga pagbag-o nga pamasahe pagsaka kang pamasahe apisar nga nagataas ang presyo kang gatong so lugi gid kuno sanda ka K5R dyan. Kung sa diin ang anda ka dyang kinitaan sa may biyahe nang adlaw-adlaw daw hindi rin maka tawag ka dyan, hindi rin makabulig gid kamayad sa anda ka dyang pang-adlaw-adlaw ang kinahanglanan kag sapat lang kano o kung enough lang dyan kano K5R dyan sa pagbayad lang kang gatong everyday nga pagbiyahe nanda. And because of that nga nabatian nanda nga posible o kung naprubahan ang dyang recommendation o kung ng fare adjustments ka K5R dyan, ginakalipay nanda pero ginahulat pa nanda ka dyan ka K5R dyan ang taripa nga ipanaog nanda kay hindi man kanong sanda pwede nga agad-agad makapasaka kung wala man tingin panaog sanda nga taripa. Pero ang problema man kuno hambal nanda is base wara man kano tip pasahero if ever nga magsaka liwata yes. Ang upon magsaka ang dyang presyo kang pamasahe kay base bala mangita ar lang ibang pasahero kang mas barato pagin nga sarakyan o kon maka pangita kang iban nga mga pwede na dang sakyan nga maka less sanda no sa gasto sa pamasahe. And isa raman sa problema binanda ka K5R dyan nga may iban man abi nga ng mga sarakyan patos kanong nga mga puti bala nga tricycle nga nagabiyahe sa San Jose. May iban abi kuno nga tricycle ka K5R dyan nga taga iban nga banwa pero ang anda ka dyang tricycle is nagabiyahe dyan sa may banwa kang San Jose ang kulay puti. So kung agara kanong ka K5R dyan amura problema nanda kay nagapick up kanong sanda ka mga pasahero sa may along the way pato sa San Jose. So Carloy kano lang for me ang jeep kay wara ang gani nagasaka ang anda ka diyang pamasahe umpisa nga nagtaas ang gasolina ang pasahero pagid ka K5R diyan ginabuol pagid kang iban nga mga tricycle drivers o kun van man ka K5R diyan.
1: I see. So it has something to do with the system dabi no kung mga pagkarga kag diskarga mo sa mga pasahero anong ginawangal nila na femang dali na sa area sang San Jose na.
2: Ang yes kay K5R dyan, ang tricycle nga puti amurang isa ra sa problema nanda and ang mga van nga kolorum kanu ka K5R dyan nga nagapick up man kang mga pasahero bisan pipipan da karo K5R dyan iba wara man gamati so nagabeel ra kang anda ka dyan nga pasahero nga bisan amo lang man nadaan yung K5R dyan makadugang-dugang sa anda ka dyan kinitaan kay gani wara naga taas ang presyo kang pamasahe sa may jeep kay unlike kano-kano sa may tricycle nga pwede kano kahinyo sa may munisipyo o kung sa mga LGU sa mga SB nga kung pwede taasan ang anda ka dyan pamasahe pero ang sa jeep ka naabi kano ka K5R dyan is halingid sa may nasyonal.
1: Oh, by the way, pila na sa mga existing fare no sa mga jeepneys natin BFM, do you have idea pila ng pilitihan sa pulbe magpabilison ka lang.
2: Sa bilison kay K5R dyan, sa akin naman ang regular is 35. Kag sa papamangkot natin sa may Bugasong, tanakano ka K5R dyan, 100 tanakano ang pamasahi from San Jose to Bugasong.
1: Ay, doon ka? So natin 50 sa Sintal, 100 yet?
2: Yes, ka K5R dyan, amora ang pagpamangkot natin kahapon sa Isaraka Jeepney Driver.
1: By the way, ang sa ano niya, ang sa mga bus niyo, ang anak ang Balyacar Transit, if I'm not mistaken, though, mapasaka man sila sang plate, di ba?
2: Yes, kaki 5R dyan kahapon nag-announcement sa andaka dyan ang Facebook page ang Valiacar Transit nga magapasaka sa andakang pamasahe based man sa fare adjustment nga ginaprubahan. No? Ginpamangkot na ito kahapon pero hambalanda hindi wara pasandan ginpanaugan man kang taripa. So if ever nga may regyan, i-post man kanong nanda kaki 5R dyan sa Facebook nanda as well as ibatang mananda regyan sa tagsa nanda ka mga unit o kung na bus kaki 5R dyan.
1: From Kulasi, B, mag-bus ka, B, Fem, do you have idea? From Kulasi to San Jose, B, pilang plate?
2: Hindi, uragid ako ti idea kaki 5R dyan kung pira, pero kung lantawan ko kang ligat, pagsakay naman daw mga 150 daw something dyan kay K5R dyan pero bilison to ano lang to eh bilison to Kulasi pero hindi ako sure if Kulasi to San Jose kay K5R dyan.
1: Okay, kung mag 100 ang bugasong jeep dasun kung same lang man ang bus B do medyo depende guro no mas laban-laban 100 bang guro or 80
2: yes.
1: From
2: Depende man kay K5R dyan, if ang bus nga sakyan is, ano abi mong, is aircon o kon ang regular nga unit kay K5R dyan.
1: Di kaligiti ang jeep yaway, naging man aircon, tapos 100 pesos uh-huh. ang sukot nila. Well, again, hindi tayo, we're not against, no, sa ila siniyang taripa na daw ang ila sininga plitihan. Ang bali ni K5 din, 179 kuno from Kulasi to San Jose. Ang plate sa series na nasa bus no K5M. Ang bugas ay dunat no laban-laban mas nabaguro na ng bus ino kay kun 100 fix na sa bugasong to San Jose vice versa na fem ang bus guro mas barato na da galing mo lang na galing hulat ka kung San Jose na magi na si mo nga area yeah. K5M
2: yes K5R dyan kag up ambal man abi kang isara ka jeepney driver to sa may bugasong is daw mahal kuno abi ang baklanay kang anda ka diyang krudo rugtuman kay K5R dyan.
1: Sakto na amo pag inagli sakto na no ang variation sang fare asang sang presyo anay sang gatong sa tagsa ka mga lokalidad. Sige, anyways ang gin-approve ni sang Department of Transportation ng fare adjustment sano ni mang ma-take effect kay K5M?
2: Sa kadyang adlaw kang Lunes ka K5R dyan, ma-epektibo ang okay. dyang gin-aprobahan na ka K5R dyan.
1: So, from 200 pesos, sample, magsakay ka sa bus. San Jose to Iloilo, from ang regular, from 200 pesos, naging 240 pesos na. K5M, dako, 40 pesos, yun ang ginsaka. Ang estudyante, 167 pesos, ara na sa subong sa 192 pesos ang estudyante. Grabe, no? Effective today niya. Again, please be informed ang Iloilo City to San Jose Antique nga biyahe isang bus. Series na lang ito. Sila lang man na din biyahe, no? From 200 pesos nga regular fare, naimuron dyan nga 240 pesos ang regular nga pamasahi. Kung estudyante ka, halin ka sa San Jose pagkanto sa Iloilo City, from 167 pesos ang ginabaydan mo sa una, may muron dyan nga 192 pesos. Amunin subong ang fare adjustments no, sa aton sining di pampasero nga bus sa probinsya Antique going to Iloilo City, vice versa. Fem, with this information, salamat, Gid.
2: Sa K5R dyan, amudya ang balita mayatad natin sa programa Foro de los Pueblos sa Balita Halina sa News Center ka K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Gabi ni no. Di, again, amun nag-check to man to, ang ambal ni Fem, no? Na-notice ko man actually. That is why may mga ara kagidya nga daw gasolinahan bala nga daw pilion mo gid siya no example sa bugasong mahal ang presyo sang gasolina kag krudo pagabot mo di sa Patnungon especially da sa may anong lapad na gani gen nga dalan na sa Patnungon ang lapad na dabla nga ha Karitan hindi ang ha kamanggahan. Ang sa tuyong paktuyong patuyong patnungon na nabla. Tumyong gali, tumyong no. Before sila nabla, ano ganda nga dala na doon. Barato naman na di ang ila sininga presyuan na isang gatong. Kung alin ka naman di kung sa nusay lang, may mga depende naman niya galing sa gasolinahan. Tiyan mo na yung suling ginapagasolinahan na mo ng isang patron dang sa may Shell na dabla or Michael dang sa may Petron dang sa may tabok sang Alberto sa dang pizza dabla. No, sa may tawag na da ng anong area? Barangay 5 na da na nga area na. Pa hospital dabla? Nan. Pag-abot mo naman to sa Petron si Balom, mahal man, may 1 peso nga differential or 0.75 centavos. No? Kag pag-abot mo to sa Remio, ati dako naman tong presyo. Lain naman yung presyo to sa gasolina kag grudo. So tuod na, depending on the municipality, ang presyo sa gasolina, no, nagabari man tuod sa kundiin ikaw nga munisipyo na bilong. Di kung sa nung say ka, medyo naba na di ang presyo anay ta. Kaysa sa Bugasong, sa Kulasi. No, I do not know what's the wisdom if tuod, yung man ako nung ati, ang ila to hulong doon, nasa sa supplier man, kunit sa something to do with the supplier. Unlike na binis like mga Petron, no, they have a uniform supplier nga well-established niya banwa. That is why kita nyo notice nyo kay 5 Junel, ang mga gasolinahan nga private, kinablayan nga may supplier, sila blayang ila lang, no? Nagsirado sila pag mahal sang gatong kag nagnaba na o nagnaggamay na ang supply. Damo notice mo, nagano sila, nagnirado sila. Ang mga Petron, Shell, ano pa na da? Mga kilala bla? Phoenix, o ano pa da nga mga gasolinahan da, nga mga sikat yung kilala na. Amo na ang nabilin. Because sa sistema, dabi isang bakla na, isang gatong, isang gasolina kag krudo, no? May ara na yung akong very, ano ka muna, kung company, gidla ka mo, company base ka mo, hulas lang niya sa inyo magita kag mag-produce sa supply. Pero kung ikaw nang nabalb lang nga, may ara bing natawag na nga daw mga third party eh. Daw katulad man lang, ang bato gapon, nag-PSMCT ko, nagkanto ko sa JBL, sining ko nagkanto ko to sa may gadget heads, barato to ila yung JBL nga mo man, oh. Ang party box na nga with microphone nga darwa kabilog. Si ila to 22,000 lang inyo diya ba yung chase meal sa store mismo? 26,000 sa JBL mismo ang party box nila. Dason, ang sa gadget heads siya, 22,000 lang. So may 4,000 pesos nga difference. Oh. So kung ano naman, pro JBL ha, both product are JBL. Tingnan ba explanation to sa taga JBL, yaga po siya, sir, ba mo may third party na sa involved? I do not know, kagamo lang na sir, one thing is for sure, mayad man kung same kami supplier, kag mas nabagid man niya sila ang hatag, kag legit ang JBL nga, nga ginabaligyan nila, pro tabuan mo sir nga kwan, lain ang supply, ang supplier, example, hindi yung JBL, hindi US, gini sir mo. May mga JBL, mga kuno nga China-China. At hindi na ginaguro malintian din. So, mo man na sa supply sang gasolina, kagrudo. May aragin dyan nga, kumbaga, mga legit, kaya kumbaga company, nga they are really looking ways or finding ways nga makasupply sila siniya nga mga kumpanya man, like Petron, no? They find ways para nga, bisan nga, may mga shortages sang supply, sang krudo sa Pilipinas, ga labi na sila, ga transact na sila sa direct sa supplier mismo. No? Unlike sa iba ni nagpanirado, kay depender naman na sila sa tawag na ang daw third party involved bala. That is why kita mo daw sang una na ba sila. No? Notice yun na, between the competition, Petron plus inang hindi sikat kag kilala nga mga gas station, mas barato na yung hindi kilala sa una. Pero, ang disadvantage naman, pagka-crisis, ang Petron niya, ragapon, sila ay nanirado na. May mga amuna bing sistema sa market, no? Sa world market, sa aton kadya mga pinalangga ng mga tagparmati. So that is why, going back to the discussion, ang pinakadya ka mga transport group, nag-agunto tuod. Tiniang good news siya nga gin-approve sa land transportation is for the Vallacar Transit para niya sa mga series bus. Pero yang sa PUV, public utility vehicle, katulad sa mga jeep taniyo, why pa ya, subject pa na sa Gyapon, no? Sa LTFRB nga, approval. Sa ton sini mga pinalangga ng mga tagparamatinaw, kung hindi pa na yan nasa yuran, why pa na desisyon na na, hindi ka ganyan pwede, tuod ka pasaka, basta-basta sang pliti mo. Well, although ang iban sini nga mga driver man daw, grabe man magpangpigos. Bisan way pagani memorandum circular nga gina-approve ang ila sini nga hingyo nga pataas ang pamasahe sa jeep, ang iban nga mga driver nga pasaka ning daan. Rason ng balambalan, rason nasunan ka lang nga sini nga, ati, sir, bala mo nagtaas man ang presyo sang gasolina? Di ang advice na permis ang LTFRB, picturean nyo ang body number sang jeep, kakon ma-identify nyo ang ngalan mismo sang driver. Nag-ano uras na ninyo sa gin-ano uras sa kagin-budol sina? Kilabalaban, i-revoke ng iya sining franchise. No, sa aton ka dyan mga pinalangga, yung mga taga para mati. So, amo na friends ang mga senaryo tulad. Makaruluoy, as much as we really want to sympathize sa aton sini nga mga transport group, no? At the same time, ti amo nang ambal man bla nga kon magpataas ka man sang presyo sing imo gatong, basi time welcome nga ang iban sini nga mga pasero, mangita naman lang sang pamaagi tulad. Para nga hindi lang magasto sa nga muna kamahal man nga plitihan, especially sa aton siniya nga mga jeepney.
0: Maarap nga pagtadlakay sa mga issue, komentaryo, gargadulot sa tagsa ka mga antikenyo. Arjan Villasor del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: No? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagparamitin, tawa bala. Nagabuhi subong niya ang mga dealer sang motor. Na-notice nyo? Hindi lang niya, ano ha? Hindi lang motor ng electric bike ha? Kundi motor gidya nga makina nga ga-consume powered by fuel or crudo and gasolina. Oh, tamo din nila subong need mag-marketing? Kaya nga man ang mindset tulad sa mga tao, sa medyo naman doon pari-pariya sa Mangyapo na. Magbiyahe ka sa kahit ka-permi everyday, pakanto kasi mga lubrahan, mapliti ka sa jeep, mas makatipid ka pa kung may motor ka. Ina, kung impas mo na! But I think, mas madubli ang gasto mo. Example, kung hulog-hulugan mo, may 3,000, 4,000 kami kada bulan. Nga ginahulog mo na sa imo nga motor, bayad mo sa aginbulaan mo to. Huwag padalabot ang imo gasolina lang ni pa shoulder mo na sa nagatag si mo nag-release mo sa motor na. No, sa aton ka dyan mga pinalangga ng mga tag para mati. Oh, things like that, no? Sakit mang gyapon toon kung magmotor ka naman lang na may hulug-hulugan kada bulan. Muslo lamang kay may gasolina ka pang balaydan. Pero kung na-impass mo na ang imo sining motor, di ang paligban mo lang ang adlaw-adlaw mo pang gasolina mo. No, sa aton ka dyan mga pinalangga ng mga tagparamati. That is why, apektado man ang pira ka mga negosyo. Katulad na lang sa mga resort. So, na mga resort ka, bigin yung pag-boom nila kay Manti, ginahungod sila kanto sa mga tao. Sa una nga, wala pa bla, amuna, hindi pa ginamuna kamahal ang presyo sang krudo ka gasolina. Notice nyo, ang kuan mga riders nagabike-bike na sila pagadto na to sa mga sikat nga mga destination. Subong nga pilaya ka mga resort nga ti nagsirado man. Kaya nga man, why na nagahungod ang tao kadto to sila especially kung hulong doon ang lugar, no? Ginalangawa na lang kaya nga man, mahal niya ang presyo sang krudo kag gasolina. Mambal kaya nga gusto mo quality time na makatipid ka mo? Ang mag-nubyahan na isubong yung mangita na malang na lodging house na sa pinakamalapit nga location nila. Kag maghimo sang quality time. Dumangaslo, no? O, amun niya, totoo, realidad na yan. Saton ka dyan mga pinalangga, yung mga tagparamati. I do not know kung mabalik pa na mga panahon, banwa, ngati sa una nagapamayag pagpana ang mga resort na ngati ginahungod gid kadto sa kamahal ba naman sang gasolina kag krudo subong. Ah, makapaminsar man niya tuod na magnubyanay nga magkadto tumo sila nga magkadto tato sa gasolina pala nga daan gasto na. Magkadto tato ang di man ta libre to may tani kun aton to nga resort. Makaon ta to, pagkaon pa, gastuhan mo na, entrance fee, gastuhan mo na. Nano pa tong mga amenities and mga pleasures na in-offer sa mga resort, baydan mo na. On top of that, gasoline kag krudo, madangay sustainer mo sa imo sini nga motor para magkaduro dit kung ako nabi. Diba, sige maabot ang simpo, basi maguba na malin ng relasyon, no? Eh, masungo nanay na lang, blah. Mamasa nga, huwag mo na kagawin nilagaw. Guru, may iban ka na. Grabe, no? Nag-umpisa lang na sa kataas ang presyo sa gatong. Duro na siya na paminsan, nag-overthink na siya. Hindi pwedeng amot ka man. Ay, mga langit. No, pero tiyan mo na. Ang Hambal Tagandi, basta presyo na sang krudo kag gasolina ang maghulag tanan nga mga basic necessities, basic commodities apektado man na, no? Tamo may post gani na si Migo ta Stephen mangkot sa ligat kita ko tong hambal niya duro ko no sa nose mga nagsirado nang mga negosyo, no? Ang saga pamangkot mas kunano ang mga problema da factors nga nagcontribute andot nga naganegosyo ko no sang ang mga negosyante ko no naga amat-amat na panirado. Well, mahal na gid man duod aside from the reality nga may inflation kita, nagasabay friends ang tugaplak sang balor sang peso ta. Very weak na tulad ang peso. Kung weak ang peso ta, economically speaking, weak man ang ekonomiya ta, weak man or mataas man ang mga presyo sang balaklot. Amula niya ka simpleng explanation. Kung may pamilya ka sa Estados Unidos, gapadala sa imo sang dolyar kada bulan, manggaranon ka di. Congratulations sa Pilipinas. Pero kung ikaw naman niya, no? Kung ikaw gobyerno sa Pilipinas, magbakal ka to sang any goods and products sa ibang sininga na nasyon that is using or you are using when you're using dollars, Diyos ko. Ang kay kumuwik ang ano ni ang peso ta. Pila pa ka peso ang gastuson mo para maka-accumulate ka sang dollar. Ilang value sang dollar subong 62. So kinanlan mo sang 62 pesos para magka $1 ka. Unlike ya sa mga taga-US, ang dollar ka naman yung napadala mo di, ang 1 peso mo nga ano ni nga value, no? Ang 62 gali yung pesos nga value, di damo ka na mabakal, no? Sa 62 mo lang ha, nag-gets nyo, hindi ko bimexplain, doon nagka-mental blackout man ko. Sample, bakal ka sapatos to sa Singapore because they're using also Singapore dollar, eh, no? Bakal ka to Under Armour, B, sa may Singapore. Nag-tour ka mo, Tumino. So kung mag 62 pesos ang dollar, ang value sang dollar, butang tan lang, hindi na mag US dollar, B. Kung na tabi Singapore yung dollar is butang tabi mga 53. That there are 53 pesos. Ang presyo sang 53 pesos sa ang isa ka Singaporean dollar. Example na, ay doon na ito kung ano na subong ang value sang currency ta. So mag 53 pesos, bakal ka bi Under Armour, butang tabi ara siya sa mga pilanan, $325. Tama mo nang ligad eh. No? 300 times 53. Bo, sobra naman eh galing. Mga 100, ano lang ko na, 45 times 53. O, 7,685 lang. Example lang. Mabakal ka sapato sa Singapore in a Singaporean currency dollar. So ang balor niya kung convert mo siya sa peso is 7,685 pesos. Kung ang balor sang sapato sa Singapore is $145 lang. So convert mo siya into peso, times mo sa 53 pesos bi ang each dollar, no? So equals to 7,685. So doon, abi mo nakales ka, pero kung paminsaron mo, ah, duway man diferensya sa presyo, manggalis ang Under Armour nga sapatos sa Pilipinas. Galing kay Laing, gidya kun dito, kaya mo sa Singapore magbakay. Daw si apot-apot ka, daw sa pitoy kahang, ganun pag-abot mo din. Nagets nyo? So mahal na siya, no? Mag 53 pesos ang isa na ka Singaporean dollar, do pare-pareha sa Japan ang sapatos, 7,685 pesos. Di bakal ka sa SM, bakal ka sa Robinson, di amo man ang presyo sa Under Armour tuod. Depende sa kung ano nga klase ha, sa design. Now, kung ikaw naman Singaporean, imagino na kanto din Singaporean, kanto din sa Pilipinas, mabakal naman sa sapatos, no? Bakal naman sa sapatos. Pagkita niya sang tawag ni isang sapatos, butang niya bi diri sa Pilipinas, baka si bi ang balor niya bi is 3,000 pesos lang, no? So kung nagadalar to siya, kung $1 niya value is 53 pesos, imagine mo, sinsilyo na na sila ya. So doon, mas naba na sa ila ang presyo sang balaklon tadi. Kita mong usually ang mga foreigners magkanto sa mga Boracay na magkanto na sila sa mga sikat nga mga destination El Nido. Sample lang gid lang is Boracay. Kita gani magtulog lang tayo sa Crimson o doon nga luxury hotel na sa Boracay, ang Crimson Hotel. We've been there, ha? Luxury na butang tabing per night buda is mga suite na bis mga dyan sa mga 13 to 14,000 pesos per night, ha? 14,000 pesos per night sa Crimson, na. Abi mo, ano na ng pinakamahal sa Boracay? Hindi. May Shangri-La Hotel pagin. Kaya tulog ka to, ya, kadagabi mo. May lang permi kung may muta ka nga burulon. Pero ti, ang wala, kung wala kay muta, kakasang 21 mil mo. Per night na sa Shangri-La. Imabilib ka na, guys, sa mga foreigner, dito na sila sa Shangri-La nag-stay in. Dito na sila, pila ka adlaw, pila ka simana, na sila nga nag-tinner sa Shangri-La. Kaya nga man, daw sa wala na sila, ya, kaya nga man, dollar ang ila, sini nga, kwarta. Pag-convert mo sa peso, bahol-bahol, ya, friends, ang ila, sini nga value. No? Kaya nga man, nag-weak ang peso ta, ang dollar yan nag-strong. Tugaplak yung piso, gapamayagpag ang dollar. No, amo na nga daw sa wala na sila, bakal na sila sa mga ano diyan, mga property, no, bakal din sila property. Mapuro pang asawa lang sila. Demo kasi sometimes mautok na sila. Abi nyo ang Pilipino lang how ang nakabenepisyo kung mapangasawa sang afam o pamana afam hindi. Even afam ang nagapangabenepisyo man. Example, under sa lota, hindi pwede ka panagiya ang totally not burn, not born. No, hindi siya binataho diri, hindi siya nabunag diri. Hindi siya pwede ka panag-iyas ang property unless otherwise, or even sa mga ano, mga business, hindi siya pwede ka panag-iyas ang majority of the holdings or share kung hindi siya ma-waive yung iya residency or even may gamiton siya nabi nga dami. That's why yung iban man nga foreigners, hindi gusto mag-invest sa Pilipinas, nagapangasawa man Pinay. No? Gapangasawa man Pinay nga man, ara na sa layer, eh, doon na to, hindi lang ko aware gid, hindi lang ko particular, I mean. Pero may layin na nga kung foreigner ka gid yan, hindi ka din nataho gid yan, you are not citizen of the Philippines, hindi kaya pwede ka pa nag-iyas ang total gid nga manggad, no? Sa Pilipinas. Until nga mangin, ano ka gid eh, nangin may wave mong citizenship mo, dari ka naman mismo, or may mapangasawa ka din nga Pinay na, ang Pinay tong gamiton mo, amo ang ma-acquire sang, ano na, sang property. Amo na ya, friends, ang realidad. Sabi nyo, ang Pinay lang ang nagaginhawas pangabu. Hindi. May mga mautok man nga mga investor nga outside the country, mga afam ni, shall we call them afam, nga gusto gidya magpangasawa sang Pinay man, para nga ti may investment man sila di sa Pilipinas. Sa atun, sini mga pinalangga nga mga tagparamati. Well, done, no? Enough with that discussion. Naglabor-labor na ta, but again and again, amo nang realidad tulad sa aton sini nga ano ni pangabuhi sa Pilipinas. Kamahal na sang tanan. Hindi mo na gani ya ma sayuran ng imo sining nga grocery. So una mag 1,000 pesos kada mabuta mo na ng cart. So mong 1,000 pesos mo pwede mo na maisip dig anom lang ka items. Depende pa na kung anong items ng imo baklon. No, imaginon mo ha. Saton sini mga pinalangga ng mga tagparamati. Amo ni ang realidad, friends. No, so amo na nga dapat mindset na subong is saving, saving, savings. And then business, business, business. Bawa naghambal ang may negosyo. But don't worry, ara na nasakon ng utok. No, ang inatawag nga business. Alain, gijabi kung may business ka, no? Kaya at least aside from your monthly nga mga ginabaton, kung may ubra ka man, at least may extra ka, no? From your business alone. Patas man ablang hambal man sa architect na kilala ko. Siling niya sa una, bisal kung magbakal ka mga materials, barato pa na. Subong niya mga materials, sa dohinuya pa na, way na sir. Mahal na subong even ng mga tiles, mahal na. Even ng mga pang dekorato, dekorasyon mo na sa, ano da, mahal na ganyan sir. So, pigado. No? Hindi ka basta-basta, 1 million mo sa una, makapatukod ka na sang nami, nga balay, subong 1 million mo, base nga haligi pa lang na. Amo na nga invest ka mo sa mga nag-appreciate nga mga property like lupa, no? Or balay man da, building na. Amo na ya. Amo na ka mo, dra ka mo, ano na, invest gid. No? Para nga at least, in kaso por kaso, mga gold nan. Overtime, ang gold gabi man nga pagmahal sina sa atong mga pinalangga nga mga tagparamati. So again, kaglabaw sa tanan, ang ma-advise ni Tito Arjan, halungan tagid ang lawas ta. No? Halungan tagid ang lawas ta because amo nang balbla nga health is wealth, no? Lain gid ya nga kon bisan pigado ka man tuod, hindi ba sila nga taman ka pigado. Naminta minimum wage earner ka, at the same time you are healthy, you are fit and healthy. No? Kaya at least ya way kalibog pinakadlaw, no? Hindi ka magantos sa isang balay dan sa ospital mo, Diyos ko. Ang nami, gali sa The Medical City, dito kami kapon, nabisita ko to sa tiyo, ko to, bao Diyos ko. Nami sa The Medical City, kay pag bisan emergency, isang pulbi kung sa aton, sa ospital ta diyo, bisan EMC, naging lang gani. Pag ang ba mo emergency, e, buka ulo mo be. Di ang masalo na si mo kung sa EMC ka FAMED, ng mga specialist, no? Or, yes, o, ng mga GP, no? Depende, sa ospital diya sa may ano ni, sa Angel Salazar, ang kung buka ulo mo, ang masugata si muna, internal medicine. IM, no? Internal medicine ang masalo si mo, Danay. Dito ya, sa may The Medical City, Diyos ko, pag tupa mo to, buka ulo mo, yes, IM ang maatipan si mo to, pero on standby na si Neurosurgeon. Ara na to ya sa iyang department si Neurosurgeon. Nagahulat sa iya servisyo. That is why, laingin matungo sa private hospital, mabuhi kaya kumikwarta ka. Depende ka lang sa severity sa imong ano ha, kaso ha. Si imong sinikayang lawas. So, ito bisan buka ulo mo to patas ang tiyo ko to mo, Diyos ko, nag-internal bleeding. Bigit siya gani. Pero si Tito, kung sumo, maistorya mo na. No? Praise God! Thank God! Luga pa nga, Kroy, kung sumong din kami yung kwarta to nga 400,000. 400,000 sobra nang iya running ano ni bill to. Kipag aksidente niya, gin transfer to sa Southern Medical City. Ti ara di yun, may IM. Pagtawag sa IM, ara di yun nga lagi-lagi ga rescue din ang ano, neurosurgeon. Ara ng neurosurgeon, may neurologist pagit mismo. Oh. Tanan nga mga espesyalista pating sa heart niya. Ara na. Sino pag ito ang mga ginpang tawag to nga mga espesyalista? So ara tanan, nami ginmangli ang The Medical City. But please do not wish and pray nga makalabot ka mo na to. Isubong, nga kontiyo, mga istorya mo na, very good ang servisyo. Hindi ka magano nga mismo sa emergency room. Ang aton di nga usual nga salimu, IM ang matipan siya. Neurosurgeon niya diyon ang nagasalo siya. Amo na kakampyon ng The Medical City. No? Sa aton mga pinalangga ng mga tagparami. Buta iya sang specialista. Diriya sa aton na mo nang ginadala pa sa Iloilo. Kung isa, kaya nga man, why tadi ya kulang tadi sa mga specialista? Pero pasalamat, matagal ni kayo matamat na rin na di sila. Ang ibang din ang mga specialized doctor, gid, like mga neurologist, hindi na di sa Gantike pa, nag-Iloilo pa na sila. Ginakontrata lang na sila sa provincial government for their expertise and services. Ang cancer, ano tadi, specialist tadi, si Dr. Ong na, no? If I'm not mistaken, ito kay Iloilo mo na. Oh, pero siya, the only cancer expert, oncologist, no? Nga nag-asikaso sa mga cancer patients ta. Imagine noon muna, ha? Sa mga pinalangga, tanga mga tag para mati. Amo na sumong libog ng ulo ko, mabugado pa ko, or basi madoktor naman lang ko para sa asawa ko. Galing ang bal niya sa akin, sila nga nang asawa, ganda naman.

sing imo nga mga to di echo una no pa diyan nga mga ano si heart surgeon naman kinalanon mo naman sa kun magupira naman sang heart mo mapa ano kada sang imo nga heart mapa heart piece kada nung tawag na gani man basta mapa heart surgery ka the same ang ilang knowledge tikaron kung magasawahin ni si heart surgeon kag si cardiologist man Diyos ko girinawan ni sila gurus balay nila sa ano tong assessment mo to sa pasyente man hindi ang malantay kang hindi mo na ito dahil sa muna angioplasty ito nga ginano mo na sa batman si cardiologist nga hindi ah nga ka nga angioplasty mo ganyan kayo nag-function pa man itong isaya ka HEU abo oh nag-ano pa man ito nag-abusyad pa man ito hindi pa man ito barado ganyan mo na so may mga amu-amu galik uno ng mga you know so basta nga sawa ko sila nga ba okay lang nga si Arjan Del Coro ko ang ako na pamana kay hindi sa doktor. Pero do sobra pa niya sa doktor kung gis, ah? No? Ako bing klase, di ba tidor gid man ko bin, no? Doon na sanay ko lang, hala, di ba ti? Umintras may pugaon pa ko sa utok ko na, no? Especially kung mag, maka-google, magkugunan, maka-research-research ko na. Sabi saan mga medical, ano, gabais man ko sa sawa ko mo. Pero wagid bala ano sa kung mga medical ang dibyate namo sang sawa ko wagi kuy daog perdigi ko permi no wagi kuy daog nga sila nga bigla nga naghipo sa diyon oh nana mo na sila nga kay maka google ka or maka chat gpt ka as if daw chakto ginatananda eh permi ko sala pero may ara gyud mo sa of our debates sang sawa ko nga daog kuya eh no daog kuya especially sa mga decision makings, no? In fairness, asawa ko na, ako yung ginapa-ano niya, ginarespeto niya mga decision ko. No? Amo niya ka, nami, ang compliment bla, no? Ang combination, kumbaga. I don't know kung makarelate na ang mga doktor nga nagapamati ito lang. Pero may, yes, may mga amo ko na nangitabo, may mga superiority complex gid. Nga, kumbaga, gakapiktuhan man ang relasyon nyo. Kay tungod nga, amo na ganyan balta, heart surgeon versus ang asawa niya nga cardiologist nga interpret na sa bilayaw ga-assess nag-care oh, pero ang heart surgeon lain pag niya kay sa ulado niya man ang heart dasun ga opera gina sila niya di kung may mga heart patient na sila dasun duwa sila be dara sila nga duwa sa ospital ah gabi na kunong inaway kunong mo atun mga pinalangga ga mga tagparamatin. Anyway, so na kuana na natabuan na labor labayan na sa mga labor-labor ng istorya. Pero again, health is wealth, kid. Inom kita, patas ka na. Mga food supplement ni Dr. Miloy, DTX 500 capsule. The anti-inflammatory, antioxidant capsule na, no? Because of the sugar cane extract kag Ampalaya leaves, that is an herbal medicine suno pa sa Department of Health. Ang mighty sinaton, immune system booster na, no? So doon, ginapabako diyan ang imo sining immune system. Ang Klinika D3 Bio, amo nang nagabato sa mga pathogens, no? Nga nagasalakay sa lawas, that's why nagakos man sang pagka masakiton sang taho. So inumin ka muna sa aton sini nga mga produkto, ang Sporbiotics kung di mo gusto magka colon cancer, prevent mo na subong pa lang daan, you need a coliforming unit para nga magbato man to sa mga bad bacteria sa imong sini nga busong. Kag gina-neutralize niya, ginalikaw niya ang ginatawag nga acidity. No, amo na kakampyon ang Klinika Sporbiotics with 80 billion CFU. No, sa atong kadya mga pinalangga yang mga tag para mati. Again, ang mga produkto ni Dr. Miloy available rian sa mga pharmacy marapit sa inyong lugar kag sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa mga suki naton yang mga tag para mati. Foro de los Pueblos. Gusto nyo naman di kalidad ng mga construction materials, balas kag bato, kadto ka mo dyan sa may trade town na Lipi, sagapan nyo dyan ang Kimberly Dawn Trading. Ang mga construction materials ng bugas, pesticidyo, mga feeds, available da sa may Kimberly Dawn Trading, mga kakaifan. Foro de los Pueblos. Las 8:57, this ends. Sa atun siling pagpangalagad, salamat gina. Sino pa rin nga pagsuporta, pagpamati sa amun siling mga programa. I'll see you tomorrow, same time, same station, mga ka-K5. Kima ko rin lang sa San Jose Station, technical partner. K5 John Simon Lu.

0: Eleuterio. Kula si Station Almay Joy Sanchez Martinez, Station Manager K5 Reynard Apostol, Bugasong Station Technical Partner Rams Awakay the Third. Enjoy your day, keep safe, good, God bless us all. Mga ka-K5, sa pangalan sa amon CEO, Dr. Ramil Uy, the men and women of K5 News FM and TK Philippines. Ako naman si Arjan Villasor del Coro para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng istasyon sa Antike, K5 News FM.
1: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos, ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antike, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong kuha ka B-complex, dayo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Ayan mga kaibigan, isa na namang magandang umaga. It's a blessed Monday morning para po sa ating lahat mga kaibigan. And once again, welcome na naman dito sa ating programang Kaalamang Pangkalusugan or Impormasyon sa Ikaayong Lawas, na kung saan mga kaibigan ay magbibigay na naman tayo ng mga samot-saring impormasyon paano pangalagaan ang ating pangangatawan gamit lamang po ang natural na pamamaraan. At syempre po mga kaibigan, paano gamitin ng tama, inumin ng tama ang ating mga epektibong produkto. O, kasama dyan ang ating DTX 500, D3 Bio, and Mighty C. Ayan mga kaibigan, I hope and I pray na kayo po ay nasa mabuting kalagayan, kondisyon at pangangatawan habang kayo po ay nakaantabay at nakikinig dito sa ating programa.

Ayan, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, no? It's a Monday na naman. Napakaganda ng ating umaga ngayon mga kaibigan because meron na naman tayong panahon para po tayo ay magsama-sama, no? Tatalakay ng mga usapin na patungkol sa ating pangkalusugan. No, gusto muna nating batiin lahat ng ating mga suking tagapakinig diyan sa may Barangay Batusur, no? At sa buong nakikinig at nanonood ha dito sa ating programa live na live mga kaibigan on air and of course on our pages and of Facebook Live. Magandang umaga po sa inyong lahat at diyan sa may Batusur, no, ang mga Sitio family, kay Kuya Toto, kay Kuya Richard, kay Tita Rose. Yan, ilan na yung makakilala natin dyan. O yan mga kaibigan. And of course, sa lahat ng mga nakaantabay mga kaibigan sa mga sulok ng probinsya ng Antique na naabot ng ating istasyon ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. At lalong-lalo na po ha, sa mga taga Quinto Distrito, may makakilala na nakikinig dyan of course, no, nanonood sa ating live streaming mga kaibigan. Grand opening po na isa sa ating branch dyan, Clinica de Alternativo, ngayong araw po talaga, no? May 18. Ayan mga kaibigan, puntahan nyo po at bisitahin para po makapag-avail ng mga produkto, mga diskwento na ibibigay or kanila pong ibinabahagi, no, sa atin pong grand opening. At syempre mga kaibigan, dito po sa ating klinika, no, dito sa San Jose, welcome na welcome po kayong bumisita. Ngayon po ay araw ng Lunes, meron po tayong free health consultation. Yan, konsultasyon mga kaibigan, kung saan tuturuan po namin kayo, bibigyang pansin ang inyong mga concerns, no, lalong-lalo na sa inyong mga health concerns mga kaibigan. Yes, pumunta lamang alas 9, open tayo hanggang alas 5 po ng hapon, no, ang ating consultation. At Lunes, Miyerkules at saka Biyernes, meron tayong schedule dito mga kaibigan. Kasama po ang inyong lingkod, Dr. Romero mga kaibigan. And of course, no, sa mga taga Kulasi, no? Sa mga taga Kulasi at meron tayong free consultation diyan mga kaibigan every Martes at Huwebes, no? Kaya kita-kita po tayo diyan bukas, no, araw ng Martes, no? Kita-kita tayo diyan sa may Kulasi at saka sa araw po ng Linggo, oh, magkita-kita tayo diyan sa may Miyag-aw, no? Miyag-aw branch mga kaibigan, okay? So sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayong umaga, ayan, pag-uusapan po natin yung iilan sa mga silent diseases, no? O kumbaga, sabi pa nga mga kaibigan ng iba, no, silent killer ng mga disease mga kaibigan or diseases na commonly meron na tayo pero hindi natin nararamdaman or hindi natin na-identify agad. O, yun yung pinakamahirap mga kaibigan because sa atin pong mga na-experience, napakadami, no? Nagugulat lang tayo mga kaibigan kasi bigla-bigla na lang nagkaganon, no? Diyan lang mga kaibigan, no? Sa hindi pa gaanong nagtagal, no? Napakahirap talaga kapag meron tayong mga tinatawag na underlying cases, diseases, na which is pinapabayaan natin or hindi tayo aware. Kasi nga mga kaibigan, malakas pa tayo pero hindi natin namamalayan, no, na yun na pala yung magiging isa sa dahilan, yung kapabayaan natin, no, na nagkakaroon o nalalagay tayo sa tinatawag natin mga kaibigan na hindi magandang kondisyon. Sad to say, yung kilala natin mga kaibigan dyan sa may Batusur, no, dalawa talaga, no, mga bata pa at hindi pa naman natin pwedeng tawagin na, sabi pa nga nila, no, sabi pa nga nila, malakas pa sana sa kalabaw. Ayan, malakas pa sa kalabaw pero ang nangyari mga kaibigan kasi nga napabayaan, no, hindi na agapan agad yung kanilang problema ang pangkalusugan. Ang nangyari mga kaibigan, here comes sudden death, no, sad to say for that mga kaibigan.
So ayun no, ang paalala natin. So pag-uusapan natin itong mga kaibigan at kung gaano talaga ka-importante ang pagpapa-check up mga kaibigan or pagpapakonsulta. Yun po talaga mga kaibigan, lalong-lalo na kapag ka meron ka ng mga tinatawag na nararamdaman sa iyong pangangatawan. No, huwag po na talaga nating pabayaan yan, huwag po nating baliwalain yan. Okay, so unang-una niyan mga kaibigan, wag na wag po nating kalimutan pagkagising na pagkagising talaga. Unang-unang gawin natin, magpasalamat tayo. At ang pangalawa nating gagawin, uminom po talaga ng ating Super Trio. Okay, ulitin natin mga kaibigan, ang ginagawa ko po niyan personally, yung Mighty C and other supplements mga kaibigan, like Mighty C, DTX, no? B-Complex, yan yung iniinom natin upon rising mga kaibigan. Pagkagising na pagkagising talaga sa umaga, no? Sinasabay natin yan sa warm water. Or kahit simple tap water lang mga kaibigan, no? Kung wala kayong time na mag kumuha pa or gumawa ng warm water, simple tap water, okay na yan mga kaibigan. As long as hindi siya cold ha. O yan po yung isa sa paalala din natin. Huwag kayong uminom ng mga supplement or medicines ninyo na ang gamit nyo po mga kaibigan ay cold water. Okay? So, ayan. Ginagawa natin yan mga kaibigan for almost 3 years, no? 3 years mga kaibigan since meron tayong mga tinatawag na sinusunod na mga guidelines, personal guidelines. So, napakaganda po na epekto mga kaibigan. Unang-una, sabi pa nila, no? Or based on our personal experience, napi-prevent, no, yung cravings natin sa umaga. Kasi usually talaga kapag ka-umaga, no, galing tayo sa fasting sa gabi, no, pagkagising natin talaga, ang mararamdaman agad natin, yung gutom, no? Pero kapag ka nag-take ka mga kaibigan ng mga supplement, no, proper supplement mga kaibigan, no, mapi-prevent yung gutom mo na yan. So, mapuprolong, no, magiging mahaba yung tinatawag na pag-fasting mo mga kaibigan, which is may magandang effect din sa iyong pangangatawan basically. Napakaganda po talaga mga kaibigan, no? So ayan ha. At sabayan nyo po ng DTX 500 at Mighty C, no, para sa protection natin buong maghapon po mga kaibigan. So yan ang ginagawa natin mga kaibigan. And as far as I'm concerned mga kaibigan, napakaganda ng epekto sa ating pangangatawan, no? Marami po ang mga benepisyo na ating makukuha sa simpleng pagsunod, no, pag-inom ng mga suplemento na napaka-epektibo.

Sige mga kaibigan ha, sa pagpapatuloy ng ating programa, dito na tayo sa ating talakayan. Pag-uusapan natin yung kanina sinabi natin or binanggit yung mga common no or top 5 silent diseases na meron tayo. Or commonly, nararanasan na ng ating mga kababayan but hindi tayo aware. So, ang nangyari mga kaibigan, no? Nagiging malala or nagiging chronic yung mga problema natin na kung saan naman sana, pwede namang maagapan agad. No? Pwede naman sana itong mapigilan, no? Or ma-prevent. Sabi nga natin, lagi nating binabanggit yan, no? Na ang sakit mga kaibigan ay hindi natin dapat talaga katakutan, no? Dapat natin itong paghandaan ng atin itong maagapan. Lagi nating sinasabi niyan mga kaibigan, I hope and I pray na ma-absorb po natin yan, no? Kasi meron pa din mga kaibigan, no? Lalo-lalo na sa mga different clinics na pinag-dudutihan natin. Ang sabi pa, lagi nating tinatanong kung may mga maintenance na ba, kung meron na bang mga tinatawag na mga nakailang check-up na ba, may mga laboratories na ba. And sad to say, meron pa din mga kaibigan sa kanilang edad na medyo senior na or mahigit na senior mga kaibigan, first time pa din nila, no, na magpakonsulta. But hindi naman natin sila kinukondem kung ano yung mga personal reasons sila, bakit sila bakit yun lang or yung time lang po nila na nagpunta sa clinic. Pero mga kaibigan, masyadong late na po yun, no? Lalong-lalo na sa mga seniors na, no, lalong-lalo na po mga kaibigan, doon kayo sa mga remote areas, no, na kung saan mga kaibigan, malalayo kayo sa mga bayan, babiyahe pa kayo, magmumotor, magta-tricycle. Paano pag may mga emergencies, no? May mga medical emergencies na mangyari sa inyo, mahihirapan pa kayo sa mga travel ninyo. So, yun pa isang fact, no, na pwede nating i-consider mga kaibigan na kung saan sana, wag na tayong maghintay na dumating pa tayo dun sa mga emergencies. As long as may mga nararamdaman na tayo, konting nararamdaman pa lang mga kaibigan, ay sana po ay maagapan na po natin yan. Okay, so yan po ang ating laging pinapaalala sa ating mga kababayan. Kasi nga po mga kaibigan, hinding-hinding-hindi natin mapipigilan ang mga karamdaman na dumating sa ating pangangatawan. Sa stress pa lang, lifestyle, environmental effect mga kaibigan, ay nagkakaroon talaga tayo niyan, believe it or not, no? So we should take care of our body mga kaibigan. Kailangan lang po natin. Meron nga ako tayong nabasa mga kaibigan, napakaganda. No, I would like to share this before we go through. Sabi pa doon mga kaibigan, take care of your body for 40 years and your body will take good care of you for another 40 years, no? Napakaganda nun mga kaibigan. And there's a scientific explanation for that mga kaibigan. Maybe another time bibigyan din po natin ng pansin yan. Sige mga kaibigan, no? Unahin natin ang tinatawag natin mga kaibigan na mga top 5. Alin lamang dito ang ating matatapos because we have only limited time. So, ito mga kaibigan, unahin natin, no? Ang number 1 talaga is itong tinatawag natin mga kaibigan na ischemic heart disease, no? Usually, hindi ito napapansin ng ating mga kababayan. Unang-una mga kaibigan, ha? It is because wala itong agad-agad na epekto sa ating pangangatawan. Ano ba ang unang mararamdaman o ano ba ang unang simptomas na meron tayo nito mga kaibigan? Okay, so bago muna tayo magpatuloy ha, ang atin palang mga numero sa ating text line number for this morning. Send lamang mga kaibigan inyong mga katanungan or sa ating Facebook Live, pwede kayong mag-comment dyan at bibigyan nating pansin yan na maybe after our program, no? Nire-replyan or chine-check natin yan mga kaibigan. Send lamang sa live mga kaibigan para masagot ang inyong mga katanungan, 0960-876-5265.
0960-8765-265. Yan po ang ating text line number. Okay, at syempre ha, huwag pong kalimutan mga kaibigan, today is Monday. Meron po tayong free consultation dyan sa ating San Jose branch dito mga kaibigan. Puntahan lamang at bisitahin dito sa may Kabasan Building, malapit po sa may plaza. No, open tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Syempre, pinapasalamatan natin lagi mga kaibigan ng ating mga kliyente, pasyente na nagpupunta, bumibisita sa ating klinika at nagtitiwala sa mga serbisyo mga kaibigan. And we are very thankful to God na positive po, no, ang kanilang mga nagiging feedback, no, at nagiging maganda yung kanilang mga problemang pangkalsugan. Isa po yan mga kaibigan sa hindi mababayarang saya, tuwa na amin pong nararamdaman. Kami po ng mga health practitioner mga kaibigan ay grabe po ang tuwa kapag po ayan ay aming naririnig mula po sa inyo, no? Mga text message mga kaibigan na, "Doc, okay na po kami." That's why mga kaibigan, I am giving my personal number sa atin pong mga kababayan. It is because sinabi ko na nga po, gusto ko po kayong ma-monitor personally. Yan, no? May mga pasyente tayo na tumatawag even sa mga past clinics or places na pinagdudutihan natin mga kaibigan. Still, namomonitor natin yan sila at nagtitext sila kung may mga tanong sila sa kanilang mga problemang pangkalusugan. No, yan po mga kaibigan, kagandahan kapag po ay meron tayong dedikasyon, meron tayo pong tinatawag na pagmamahal, hindi lamang sa ating mga tinatawag na trabaho kundi pati na sa calling, no, na atin pong sinusubukang ituwid or ipagpatuloy. Yan po yung pinakamaganda diyan mga kaibigan, no. And by the grace of God, no, marami pa po tayong matutulungan, lalong-lalo na po ha dito sa ating programa at dito po sa ating kumpanya. Kasama po ang ating CEO, Doc Ramil Uy, na kung saan mga kaibigan, isang layunin lamang po ang ating hinahangad. Magkaroon tayo, no, ng at least, no, mga kaibigan, no, kaalaman paano pangalagaan ang ating katawan gamit lamang po ang mga natural na pamamaraan. Napakaganda po nung isipin mga kaibigan, no, na kung halimbawa meron tayong mga tinatawag na problema sa loob ng ating pamamahay, no, hindi tayo agad nagpapanik, no, may mga nagkaroon ng mga tinatawag na mga simple diseases, disorders mga kaibigan, no, ubo, sipon, lagnat, very common yan mga kaibigan, no, at mga tinatawag na high blood pressure, yun yung usually na nararamdaman ng ating mga kababayan, no? Pinag-aralan natin yan mga kaibigan. Ano yung pwede nating i-apply for the meantime, no? Ano yung pwede nating maibigay para ma-prevent yung kanyang tinatawag na pagkakaroon ng o pag-atake ng high blood, no? Para hindi mauwi mga kaibigan sa mas malalang karamdaman. Ganun po yun mga kaibigan, okay? So, dito mga kaibigan ay pag-uusapan natin ang isa sa common na problema ng ating mga kababayan, itong ischemic heart diseases or disease na kung saan mga kaibigan ay usually hindi nararamdaman o hindi alam ng ating mga kababayan na meron na pala sila nito or meron na nandidevelop sa kanilang mga pangangatawan. Bakit po?

0: Kasi nga mga kaibigan, wala po itong mga simptomas. Usually po mga kaibigan, ang pinaka number one lamang mga kaibigan na pwede ninyong maramdaman kapag meron kayo nito is konting pagtaas ng inyong mga tinatawag na blood pressure. So napaka-importante talaga, paalala ng ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na ni Doc Ramel, no? Ni Doc Ramel Uy. Sabi niya kapag ka tumaas, no, ng konti ang ating mga blood pressure mga kaibigan or above, naging above normal, naku po, wag na po nating pabayaan agad 'yan. No? Kailangan po natin 'yan agad na i-treat. Kailangan po agad natin yan bigyan ng pansin. Kaya lagi nating sinasabi sa atin din pong mga pasyente mga kaibigan na kapag po kayo ay merong mga maintenance, huwag na huwag po ninyong tatanggalin agad-agad yan. No? Without consulting your health practitioner or your mga doctors mga kaibigan. No? Kailangan po yan kasi po hindi po ninyo agad kailangang tanggalin yan. Kasi may mga reaction po yan sa inyong mga pangangatawan, no? Ischemic heart disease mga kaibigan, pagkakaroon po ng kakulangan ng tinatawag na supply ng oxygen or ng tinatawag na dugo sa atin pong mga puso, no? And usually mga kaibigan, it is nare-refer po ito sa problema ang tinatawag natin na angina. No, meron din po tayong tinatawag mga kaibigan kung saan mang parte ng inyong pangangatawan nagkaroon ng kakulangan ng supply sa oxygen at saka sa red blood cells mga kaibigan. That should be the part na merong tinatawag na ischemic problem. No? So yan po mga kaibigan ha, na nagtataka tayo, no? Lalong-lalo na ha, kapag ka sa ating mga kababayan na medyo hindi active. I mean mga kaibigan, pag sinabing hindi active, no? Yung hindi nakakapagpapawis man lang at least, no? 30 minutes a day or yun mang kagaya sa atin mga kaibigan na medyo babad lang tayo sa ating mga computer, sa mga laptop natin, no? Nangyayari mga office works natin mga kaibigan, no? At saka kapag nainitan tayo ng konting init ng araw, eh masakit na sa balat natin, ayaw natin ng pinagpapawisan, no? So medyo may mga tinatawag din po mga kaibigan na disadvantage po yun. Kasi po lagi nating sinasabi na kapag tayo po ay nainitan, marami po ang naitutulong yan sa loob ng ating pangangatawan. Una na po dyan ang pagpapaganda ng mga blood circulations. Kasi po mga kaibigan, the natural heat from the sun mga kaibigan, it will help our tinatawag na vascular, I mean circulatory system, para pagandahin yung daloy ng ating dugo. Kasi it will serve as mga kaibigan a vasodilator. Ibig pong sabihin nun mga kaibigan, pinapalaki or pinapaluwang po niyan yung mga tinatawag na mga arteries, mga ugat-ugat sa ating pangangatawan para po gumanda ang daloy ng ating mga dugo. And at the same time, sa simpleng ganyang gawain mga kaibigan, no, napi-prevent itong tinatawag natin na ischemic problem or ischemic heart disease mga kaibigan. O kasi nga nagkakaroon na ng magandang sirkulasyon sa sibling, pagpapainit ng araw mga kaibigan. No? So yan ang isa, no? Ikita nyo naman mga kaibigan. So lalong-lalo na ha, kapag advice natin mga kaibigan sa ating mga kababayan na nasa office lang, no, hindi masyadong makapagpainit, hindi makapaggawa ng activity outdoor, o kasi nga busy sa trabaho araw-araw, well, of course, naintindihan natin yan mga kaibigan. That's why, nandyan po ang tinatawag natin na D3 Bio. Mag-take lamang kayo mga kaibigan ng D3 Bio, isa sa umaga, isa sa tanghali at isa sa gabi. Well, enough na din po yan para pagandahin ang blood circulation sa loob ng ating pangangatawan. At syempre po mga kaibigan, sabayan po yan ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C, para po palakasin ang ating mga immune system. And at the same time, maprotektahan po tayo sa lahat ng mga uri ng mga diseases, no? sa loob ng ating pangangatawan. Kapag po malakas ang ating immune system, mga kaibigan, no? Nako po, napaka liit ng tsansa, no? Na tayo ay makapitan, lalong-lalo na ng mga infectious and viral diseases, mga kaibigan. So, napaka-importante uminom ng Super Trio, DTX 500, the Superior Antioxidants, at D3 Bio, the Super Viral Specialist. And we have also a Mighty C, alkaline-based na vitamin C. Produktong epektibo at lalong-lalo na po available sa lahat ng mga butika at mga parmasya malapit sa inyong lugar. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, available sa lahat ng mga tinatawag na klinika outlets, no? Malapit sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Okay? I hope and I pray, mga kaibigan, ha, na maagapan natin ang ating mga problemang pangkalusugan bago pa ito humantong sa mas malalang kondisyon. Lalong-lalo na, ha, itong sinasabi natin, no? And sad to say, mga kaibigan, itong ischemic heart disease is top 1. No? According sa datos ng mga eksperto, mga kaibigan, ay meron siyang tinatawag na na 89.68%, no? Total death, no? Every year, mga kaibigan. So ganun siya kalala, no? Ganun siya kalala. Kasi nga po, yung simpleng ganung problema, mga kaibigan, ay humahantong sa kasunod. May sequence po kasi yan, eh. Pag hindi naagapan yung ating hypertension, yung kakulangan natin sa mga oxygen, some part of our body, mga kaibigan, ay nahumahantong po yan sa paghina na naman ng ibang mga organ sa ating pangangatawan. So ang mangyari, meron siyang tinatawag na sequence of problem, mga kaibigan. So ang ending, ano na? Magkakaroon na ng komplikasyon. Kaya lagi nating sinasabi, ay naku, nung nakaraang linggo, nakaraang buwan, malakas pa naman yan si ano, si ganito, si ganyan. Bakit biglang nagkaganon? O, di ba? Kasi nga, mga kaibigan, meron na palang komplikasyon sa loob ng kanyang pangangatawan. At hindi ito agad naagapan. So lagi nating sinasabi, lagi nating pinapaalala, mga kaibigan, huwag po mahiya at huwag po kayong magdalawang isip na pumunta, bumisita sa atin pong mga klinika outlets. Lalong-lalo na po, ha, dito sa may San Jose branch, mga kaibigan, dito sa may Barangay 7 Cabasan Building, malapit po sa plaza. Puntahan lamang, mga kaibigan, sa free health consultation alas 9 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Mula Lunes, mga kaibigan, Miyerkules, at Biyernes. At sa mga taga-Miyagaw, mga kaibigan, araw ng Linggo, meron tayong free health consultation dyan. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At the same time, sa Kulasi din po, mga kaibigan, Martes at Huwebes po, medyan tayo magkita-kita para sa free health consultation. No? Avail nyo po yan, mga kaibigan, ha? Kasi dyan pa lamang po, mga kaibigan, ay hinding-hindi na po talaga kayo malulugi sa inyong pagpunta, mga kaibigan. Kasi po, dyan pa lang maiintindihan nyo na kung bakit kayo nagkaroon ng ganitong klaseng problemang pangkalusugan at kung ano yung for the meantime dapat ninyong iwasan para hindi lumala ang inyong mga problemang pangkalusugan. Yan po, mga kaibigan, ay atin pong binibigay sa inyo ng araw-araw na libre. Kaya po, grab nyo na and wag pong magdalawang isip na pumunta. Okay, so bago tayo magpaalam, mga kaibigan, dito sa ating programa, pasalamatan din po natin ang ating butihing CEO, of course, mga kaibigan, ha, Dr. Ramil Uy. At syempre, no, we are so blessed, no, because of his tinatawag na goodness. Yan, and belated, no? Belated happy birthday. Binabati natin yan, mga kaibigan. Of course, no? Meron din tayong na-receive na free lunch kahapon, no? Napakaganda niyan, mga kaibigan. Okay, lahat tayo ay na-bless, mga kaibigan. And for this morning, wala na po tayong oras, mga kaibigan. Kita-kits tayo, same time, same station. Dito pa rin po, mga kaibigan, sa ating programang ikaayong lawas or impormasyon sa ikaayong lawas, mga kaibigan, or kaalamang pangkalusugan. Maraming pong salamat, mga kaibigan. Sa pangalan po ng buong puwersa ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, K5 News FM, at syempre po, mga kaibigan, sa atin pong CEO, Dr. Ramil Itanguy. Ito po muli ang inyong lingkod, Dr. Romero Nidruda Jr. Lagi pong nasasabi at lagi pong nagpapaalalang, kalusugan ang tangi nating yaman, kaya dapat natin itong pangalagaan. Magandang umaga po, and God bless you.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Anong malagad ko si Imo?
3: Baw, gaano ta kung magkitanay tao?
2: Gaano haw?
3: Gagatanay eh.
2: Ara ka naman bala, Jupiter mo.
3: Di ano, malagaw tanay kadali. Makadto ta permisa, ginakadtoan ta blaw.
2: Ay, galing wala di upod si Tito Panday, siya lang di isa.
3: Eh, hindi man naman wala si Tito Panday di. Dali na, bla. Malakata. Makawat-kawat naman, tabla.
2: Ti, ano pang ginahulat mo, my loves? Ti, sige, ah.
3: Sige na, agad-agad nun, tani, ah.
2: My loves, ah.
3: Oo, eh. Saan ka ba yung malakat? Kung mag-abot na si mami mo?
2: Jupiter.
3: Gani, dali na. Samtang init-init pa. Magbogdaw ni Karon? Basi buwadaan ako gana. Dali na, my loves.
2: Eh? Sadya-sadya, ino?

0: masiling mo sa video, Mr. President?
1: All I can see is...
0: Hala! Hala! Diyos ko, nagharaka ka, Mr. President!
1: Oo! Tuwon nalipay ako sa nagakatabo kay Inday Saray Lustay. Kanami sa ginimo ni Ibusman Rimulta.
0: Eh, Mr. President, ano? Si Ibusman Rimulta lang ya.
1: Ha? Ay nga, anong but mo sa ligon?
0: Ah, kuya, ha? Wala kayong namian sa ginhimo ko?
1: Agoy! Dala ka na ba? Wala na nalang kaging mention.
0: Dapat yung mention mo, gid kuya.
1: Dali?
0: Para magdami yung mabalang akong pamatsyag, ha? Kung i-mention naman ko da.
1: Abaw! I don't worry, ah. Kabalo kay Yusuf Castre. Espesyal kaya sa akon.
0: Hala? Tuod ka, Mr. President?
1: Oo. Kung baga sa batsoy bala, may itlog kaya. Kagdamo nga utok sang baboy.
0: Nga! Hala? Grabe man ang imo nga description sa akon, Mr. President.
1: Ay, amoy nang matuod. Man laban pang pag-updanay tasang sasawa ko eh. Amo na nga espesyal kaginya para sa akon.
0: Tuod, Mr. President, no?
1: Oo.
0: Tulaban pa yung upod tanga duwa.
1: Dumasalaan at tagani sa iban nga may relasyon tanga duwa eh.
0: No! Ah, sa ila lang na iya ah. Pero wala man niya ka matuuran.
1: Pero kung gusto mo kung matuuron ta, upod bala sa amun, makuk naman ta.
0: Aha.
1: Nami nga daan ang kukwa.
0: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: Nurse!
1: Ay!
0: Nga wala ka gidi gahalin, how?
1: Ay, gabantay sa kusay mo, ah!
0: Ano?
1: Oo, ah! Ginabantayan ta ka ba si bala nung matabo sa imo, ha?
0: Dumago na, how?
1: Oo, ah! Bantayan talaga bila jaguar, bisan sa katulugon mo pa!
0: Daw wala mo ba na ginahimo sabto?
1: Well, subo ang ginahimo ko na na. Oo ah. Makuha ko to sa pagkaon sa sulod tapos mandahin na ka din dayon ah.
0: Ah, dala na ko na sa pagkaon ka dalon mo.
1: Ay, natural.
0: Ha, natural nga no?
1: Natural nga wala ka din na dalaya eh. Para na niya sa ako niya. Amo na gani, ha, jaguar. Nga diri ka lang kay mabalik ko dayon kay makuha ko yung sa pagkaon ko.
0: Oo! Lakit ato! Kahit iguan tahon ko lang niya samtang kakaon ka na akuya katanga.
1: Ay, dapat lang.
0: Oh.
1: Excuse me, anay ha. Mabalik ko dayon. Babwas!
0: Ato na siya. Pwes, kung bantayan mo man lang ko de, amunay ning tiyon nga malagyo ako. Pabuton ko pagin siya nga makapanaog sa gana na. Kay malagyo ko di dayon na. Bahala na si Batman, Spider-Man, Superman, dala na si Captain Barbella. Sada-sadyay, no?

0: Hindi naman tamatambay, wa. Hulat-hulat lang ko di sa duwa ko ka-idol, mag-abot. Kahit si Panoy Gro, why na to chansa? Why na saging sabat sang napakaluyagan niya nga si Inday Damukay? Ayaw ba? Di rin naman ma-plaster.
1: Malagaw, pastor!
0: Ba?
2: Mayong adlaw man, anak ka bungkulong.
0: Bawari naman ang mga sutab, wala ginagpalibak. Ayaw ba?
2: Kamusta ang pagsimba mo, anak ka bungkulong?
0: Ara na, ginapamangkot ni Pastor Liba si Bungkulong. Ano yan ang isabat ni Bungkulong man? Pangsutab naman ino.
2: Siling ko, anak ka Bungkulong, kumusta man ang pagsimba mo kagapon?
1: So far, sugod! Sugod, so far!
0: Aya ba? Ara na, nagsugod ang iyong pagpangsutab.
2: Anong bot mo, silingon, Bungkulong?
1: Dami, man akong pagsimba, Pastor.
0: Aba? Dumayong lakat subong ni Bungkulong, ha?
2: O, ti ano ang natunan mo sa akong nga sermon? Ha?
0: Abibibi, pamatian tang sabat ni Bungkulong.
1: Ang madumduman ko lang, Pastor, na nagambal nga good morning, tapos nagsiling nga masugod ka na sa imo sermon?
2: O, amo lang anak na nga Bungkulong?
0: Ha? Daw kulang-kulang gining detalye ni Bungkulong mong.
1: Amo lang na, Pastor, na matian ko. Kitapos sa do, napiungan ako na yon. Natulugan ko, Pastor.
0: Aya ba? Para na, sisiling ko ginao.
2: Natulugan ka na, Bargali?
1: Oh, Pastor! Kanami, kanya ba itulog kung ikaw nang wali, ha?
0: Aya ba? Wala giniklaro si Bungkulong niya.
1: Man, Pastor! Doon ginaduyan-duyan, kikuya dayon sa katulugon, basta magsugod ka na sa pagwali, ha?
0: Hala, tapos, gid? Sadya-sadya, you know?

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. DGX 500.
3: Ako si Salvador Estonina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabantian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
4: sa nag-ayo with ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Mahal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Mga mangunguma, kamo bala nagaproblema sang peste sa inyo humayan? Ilabinagid sa tiyangaw kag black bug? Ballistic ang solusyon! Systemic na highly contact pa! Diin ka pa! Magballistic na! Magtimpla sa 3-5 kakutsara sa kada sprayer!
8: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
9: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
10: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
15: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
14: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
15: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
14: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup.
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

0: Oh, ti ano, Marite, sugot ka na? Ha? Sugot ka?
1: Siling ko gani, suluha na lang. Suluhan gusto mo. Kay ako yata maran ko sa imo.
0: Hoy, ikaw lang, Marites, mapakatiga ka pa nga walang-wala ka na lang po.
1: Anon ko na yadigoy? Kay wala iagapitik ang akon sa imo.
0: Ang anong imo?
1: Wala ko yung pitik mingaw sa imo. Piliton mo ko?
0: Oo, oh, piliton mo. Kaya para hindi ka lang magutman.
1: Pero digoy, prangka lang, mag-ikaw man lang. Nagwantahon ko na lang ang magutman ako sang sa mag-upod ako sa imo.
0: Mati, sige, depende si imo. Dala na liling noodles, ginatag ko si imo. Total, hindi ka man ah.
1: Uy, animal! Ah, manong expire na ginaga noodles, ginatag mo sa akong mawiyon mo pa?
0: Oo, total, hindi ka man mapuslan.
1: Ay, ala, mawiuwak kay imo, iya.
0: Oo, ah. Pangita ka tiyas yung ginawala mo eh. Hindi kaya mangayo-ngayo ka lang.
1: Ano ka piyo-piyo ba?
0: Sakto man ah. Kaya gani, kadiskarte man ko gani, paano makakwarta, makapangita ka lang noon?
1: Hmm? Eh, te, ano yung gusto mo nga matabo, gidaw?
0: Opo, dalang ta gani. Malibin na lang ta, kaysa guronta ka.
1: Sadya-sadya, ino, ma.

0: Dali na, my loves. Samtang may oras pa ta.
1: Grabe ba? As in, gidya? Dayon gidya?
0: Oo. Hindi ba na? Gusto mo na ginipo? Hindi na bala mag-inarte pa? Dali na bala.
1: Wala pa kuya kapaligo sa mong.
0: Eh wala kaso ah. Ako gani. Wala mong kuya kapaligo.
1: Amo ginaya?
0: Sang hindi ano? Pataka, kung hindi patakaroon kalakat. Kung maabdan dali ni mami mo. Hindi ba kita na ikaroon kalakat?
1: Amo nang mayusin mo. Kantuan mo lang ko di kung nagaroon mo ko.
0: Aho eh. Kay man, gina timingan ko mun lang. Para yun na balang maglakat na si mami mo. Kung ari di siya, bantay sirado, yaman ka.
1: Ay, yung sabagay tuod, no?
0: Hindi na balang mababuhabo pa. Gusto mo lang, git bro.
1: Oo, gani. Gusto ko na.
0: Di ano na?
1: Dali lang, mailis lang ko kamalakat na dahil.
0: Hindi na mag-ilis pa. Lakat na lang tarikta.
1: Nye, excited ka, gidya ba?
0: Oo, eh. Ikaw, yaw, hindi kaya excited, yaw? Excited ka lang, git bro.
1: Ano, Jupiter, sadya sa China.
0: Oh, yeah.

0: Chay kayo, sa nga makadodo, gadali-dali kagidaw.
1: Nga ah, kun may kadtuan ko, maopdan mo ko.
0: Heba.
1: Ikaw gani, ari ka man di, nga dapat ato kaya sa barangay hon.
0: Man, galibot-libot ng umong.
1: Nte, ako amo man eh, galibot-libot man ko ah.
0: Heba.
1: Te, pariho lang tagalibot-libot. Te, ano ged?
0: Pero sa tuod ng chay kayo, sa din gagin makadtuaw.
1: Kadtuan ko ang may mga utang di sa akon sa kalising ko kag sukton. Kag kun indi magbayad, yaw-yawon ko.
0: Ay, ay, ay, ala, ay, grabe, manulong kag hindi mo yan, chay.
1: Oo eh. Pasalamat ka lang kay tungod sa serbisyo mo sa akon, nagmanot na tanga duwa.
0: Sa bagay, maganit, chay, wala na ko utang si mo. Ibot silingon, pwede naman ko kutang liwatin, ho?
1: Ay, abaw. Ay, kagpara kakabalo, wala na ko ga pautang subong.
0: Nga man, chayaw.
1: Kay utang, lipay-lipay, sokot panaguay, dala pa away.
0: Hala, sadya-sadya, you know?

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.
2: Halin sa pulso kang probinsya kang Antique. Magawaragwag kang mga impormasyon kang serbisyo publiko. Halin sa Kapitolyo. Live kadyang Lunes sa inyo kahanginan, nagabalik ang programa para sa tagsa-tagsa ka mga Antikenyo. Amuja ang PIO and Governor's Hour.

0: Sang kadabes nga aga mga kasimanwa, nagabalikliwan kita kadya nga aga sa K5 News FM San Jose, Antique. Kaimaw nyo sa kahanginan sa liwan, ang inyong tag-alagad, Noel Pagunsan, kagkadya nga aga magatugro liwan kita ka mga balita halin sa Kapitolyo sa probinsya kang Antique. Pero antes kita magtugro kang atin mga balita, tauan anay natin kang chansa ang atin nga partner nga magtugro kang ana nga pagpanamyaw kaninyo mga kasimanwa.
1: Yes, partner Noel, sangka mayad-ayad nga aga bilong nga probinsya kang Antique. Imawin nyo liwat kami magtugro kang matuod kag sigurado nga balita galin sa gobyerno probinsyal. Ako dyan kaimaw nyo sa kahanginan, Abian Alaysa Leoterio.
0: Yes, partner. Kag sa atin nga una nga balita para kadya nga Lunes, gobyerno probinsyal kang Antique, nagapatigayon kang service caravan para sa mga empleyado kang gobyerno probinsyal kadya nga adlaw, Setyembre 28, bilang kabahin kang selebrasyon kang 126th anniversary kang Philippine Civil Service. Ginapangunahan dya kang Antique Provincial Government, kaimaw ang koordinasyon kang United Provincial Government Employees of Antique o kun UPJEA, kung sa diin ginadara o kung gina-offer ang nagkalain-lain nga serbisyo, bakin lamang kang provincial government kundi pati man kang national government offices o kung agencies. Lakip sa mga serbisyo nga gina-offer sa kadyang Lunes, amo ang libre nga vegetable seeds kag fruit-bearing seedlings, halin sa Office of the Provincial Agriculturist o kon OPA, kag Office of the Provincial Environment and Natural Resources Officer, impormasyon parte sa solo parent privileges halin sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office, kag legal consultation halin sa Provincial Legal Office. Sa patag naman kang health, may mga health and medical services man nga igatugro ang atin nga Office of the Provincial Health Officer kag ang Health Salazar Memorial General Hospital o kon ASMGH. Lakip rin dyan ang mga dental services kag ang pag-cater kang mga paramangkutanan o kon mga inquiries kag membership sa PhilHealth Yakap. Suno gani kay Human Resource Management Officer Mr. Rene Oberio, ginapatigayon ang caravan agad mas maparapit ang nagkalain-lain nga serbisyo kang gobyerno sa mga provincial government employees o kun ang mga ginakabig bala natin mga kasimanwang lingkod bayan o kun public servants, be it permanent man ikaw o kun contract of service o kun job order, no, nga mag-avail no kang diyang mga serbisyo sa atin mga sa atin probinsya. Kag ang pag-avail kang diyang service caravan mga kasimanwa, no, limitado lamang kag dia first come first served basis. Kabahin man kang selebrasyon kadiyang adlaw, ang pagkilala sa mga longest serving permanent employees nga nakasilid no o nakaserbisyo sa silid kang 40 katuig sa gobyerno probinsyal. Kagagintawan man no kang recognition o award no ang mga empleyado natin, bakan lang para sa mga permanent nga mga employees kundi pati man sa atin yung mga COS, no, ang early bird award bangod sanda kadya ang matutem sa pagsilid sa opisina kag pagdugro sa kang serbisyo sa atin mga kasimanwa, no, nga nagasilid sanda on time o kon early before 8 o'clock in the morning. Kag nagpatigayon man, no, kaina kita partner Alaysa kang, yes, sangka Zumba dance activity, no, kaimaw kang haros tanan nga mga empleyado halin sa nagkalain-lain nga mga opisina, no, sa probinsya kang Antique. Kag ang tema kadya nga tuig, no, kang 126th anniversary kang Philippine Civil Service, amo ang bawat kawani lingkod bayani puso, dangal at galing para sa bayan. Kag ginapakita kang diyang selebrasyon, no, ang importansya kang ginatawag natin nga compassion, integrity, kag competence sa pagtugro kang serbisyo publiko. Kag gindugang man ni Sir Rene Oberio nga ginapanawagan ng mga kawani, no, nga magserbisyo nga may tagipusoon ilabirang gid para sa mga less privileged o kuno ang mga marginalized natin nga mga kasimanwa nga naghalin pa sa mga maraya nga lugar para maka-avail no kang manami nga serbisyo publiko halin sa gobyerno.
1: Yes, Partner Noel, kag sa dugang pangabalita, serbisyo kang gobyerno probinsyal, wara nagapili base sa politika. Ginpahayag ni Governor Paolo S. Sabir nga padayon ang pagtugro kang serbisyo kang gobyerno probinsyal kang Antique nga wara nagabase sa political basis o kon pagpamulitika. Diya ginapangunahan kang gobernador ang pag-inaugurar kang 2 million pesos nga multi-purpose building sa barangay Igkadak, Tobias Fornier, kang Setyembre 22, 2026. Suno kay Governor Habir, ginpakita kang mga proyekto ang pagpadayon kang gobyerno probinsyal sa pagtugro kang mga pasilidad kag serbisyo nga nagasabat sa mga kinahanglanen kang mga komunidad biskan o kon bisan sino pang andang ginpili kang nangigad nga eleksyon. Dugang pa kang gobernador nga bisan na pwede tana sa barangay Igkadak sa kang 2025 nga election, hindi dyan ang inason para untatan kang gobyerno probinsyal ang pagbulig sa amo nga barangay. Dugang mga ginpatuman sa gihapon ng 2 million pesos nga multi-purpose building, samtang ginapundohan man kang gobyerno probinsyal ang 5 million pesos nga slope protection project sa likod kang elementary school kang barangay nga under pa sa construction. Suno sa gobernador, amo dya ang matuod nga serbisyo publiko. Wara ginalantaw kung sino ang ginasuportahan kang nagdigad nga eleksyon, kundi kung ano ang kinahanglanen kang komunidad. Ginpabutsyag man ni Governor Habir nga ang pondo kang gobyerno para sa tanan nga Antikenyo kag dapat siya ipagadulong sa mga proyekto nga may klaro kag malawid nga benepisyo para sa mga katawhan. Nagpasalamat man si punong barangay Jasmine Josue kay Governor Habir kag sa gobyerno probinsyal para sa pagpatukod kang multi-purpose building. Suno kay Josue, mangindugang dyan nga lugar para sa nagkalain-lain nga programa kag aktibidad kang barangay. Ginpahanumdang man ni punong barangay Jasmine Josue nga nakabinipisyo na ang Igkadak sa Water System Project nga ginpatuman sa administrasyon kang tatay ni Governor Paolo Javier nga si Congressman kag ex-Governor Attorney Ezekiel Boy X. Javier. Nagpasalamat man si Josue sa padayon nga suporta kang administrasyong Habir paagi sa mga proyekto kang gobyerno. Nagpasalamat man si Governor Habir kay punong barangay kag sa mga miyembro kang sangguniang barangay Sandang Kooperasyon kag pagpaninguha para sa pagpauswag kang barangay Igkadak. Ginkilala man ang suporta ni Tobias Fornier Mayor Ernesto Tahanlangit III, mga opisyal kang banwa, kag mga punong barangay sa padayon nga pagbuliganay, kaimaw ang gobyerno probinsyal kang Antique. Suno sa gobernador, nagarepresentat dya ang mga proyekto kang andang panindigang sa 4Es kang governance, kung sa diin may dyan nga effective, efficient, economical, with empathy nga serbisyo. Ginpahayag man ni Governor Habir nga ang politika sa serbisyo kag wara ti diskriminasyon paagi sa pagbuliganay. Ginpahayag man nga ang padayon nga pagserbisyo kang Provincial Government of Antique sa tanan nga komunidad sa Antique base sa andang kinahanglanen kag prioridad sa andang barangay.
0: Yes, Partner Alisa, kag sa atin no nga dugang pangabalita. Personal nga ginbisita kag gininspeksyon ni Governor Paolo Javier ang elevator sa Angel Salazar Memorial General Hospital kang Setyembre 22. Suno sa gobernador, kinahanglan kang hands-on approach agad mamonitor ang mga issue o concerns sa nasambit nga electrical o mechanical equipment sa ospital. Ginaduso man ni Governor Javier ang madasig nga mga solusyon agud masolbar ang malawid rin nga problema ka mga health workers kag mga pasyente sa pagsaka naog sa mga building sa pagtugro kag pagbaton kang diyang mga health services. Suno sa nabaton nga update halin sa management kang ASMGH, ginaexpektar nga mangin operational ang igabaylo nga elevator sa masunod nga darwa o kun tatlo kasimana. Kung atin matandaan mga kasimanwa, ang diyang elevator sa ASMGH nangin out of service kang tinaliktan pa nga Abril 19, 2026, tungod nga nag-malfunction ang anang motherboard. Sa piyak nga bahin, ginpahayag man ni Dr. Melinda Pechayco, Acting Chief of Hospital kang ASMGH, nga may notice of award rin kag supplier para sa replacement ka mga elevators sa main kag Helia building. Gindugang naman nga ang darwa kadyang replacement elevator units nagabalor kang ginaburubanta 800,000 pesos nga gincharge sa repair and maintenance funds kang nasambit nga ospital. Ginhambal man ni Governor Javier nga ang ginhiwat nga inspeksyon kang nagligad nga Martes wala lang basta nga nag-focus sa pag-check kang depekto sa parte kang elevator, kundi para man personal nga makita ang problema, mamanan ang klaro nga timeline kang resolusyon, kag agad masiguro man nga masaydan ang diyang malawid rin nga concern. Diyan nagakaangay man sa anang advokasya suno sa gobernador, nga ginatawag natin nga 4Es, Partner Alisa, pareho kang efficient, effective, economical kag with empathy. Kung sa diin kung epesyente ang hospital equipment, pareho kang elevator, epektibo man nga makahulag kag makaservisyo ang mga health workers. Makapadasig man kag makapadali man dya kang practical nga access ka mga antikenyo kag pagtugro kang pagulikid sa mga pasyente. Kag nami ka dyan, Partner Alisa, kay Malawi din dyan nga ginaatubang, no, kung ginareklamo kang atin mga kasimanwa, bagkan lang kang mga pasyente, kaganda mga gabantay, kananda, no, kundi pati atin mga health workers nga nagasaka na o gidno para maglibot or mag-ubra kang round sa anda nga mga pasyente. So, it's nice nga ginahulagan nandyan, no, kang atin nga provincial government. Of course, sa pagpanguna, no, kang atin nga Gobernador Governor Paulo Javier.
1: Yes, Partner Noel, kag once no nga masolver ng amudya nga problema kang ospital, specifically sa elevator nga dyan, mas accessible rin sa atin nga mga manugbantay, kamata nga patients, hindi lang sa mga pasyente, pati man sa mga health workers, nga kundi madasig ang danga rounds, ang pag-agto sa mga mataas pa nga mga floors kang building, kung sa diin dasig nga matugro lagi ang serbisyo nga kinahanglan kang atin nga mga pasyente.
0: Yes, Partner Alisa, kagdugang kumano nga magluwas sa rounds ang mga pasyente man mismo, gina-transport, no, kang atin nga mga iban pa nga mga health workers kung kaisa makita natin sanda nga ginatulod sanda, no, sa hospital bed para ma-transport from one building to another. Medyo makapoy dyan, no, sa atin yung mga health workers and sa mga pasyente, especially ang atin yung mga PWDs man, no, kag ang mga nahamtang man sa mga hospital beds nga kun sa diin kun pwede man lang, no, mapadali o kun mangin convenient, no, ang dyang pag-transport or pag-transfer sa building or sa floors, no, kabay pa nga masayda ng dyang elevator.
1: Yes, kabay pa nga masolbar lagi siya para bahil gid ang bulig nga matugro indi rin sa mga pasyente natin, pati man sa mga tao nga nangabisita sa andang mga pasyente, sa mga health workers. Mambal man natin nga nga may hagdan, pero kinanglan gid ang elevator when it comes to accessible nga mga services nga ginatao sa atin nga ospital. Kag sa dugang pa nga balita, Governor Javier, mainit nga gibaton ang mga leader kang Barangay Opsan sa bag-o nga Kapitolyo. Mainit nga gibaton ni Governor Javier ang mga leader kang Barangay Opsan Tobias Fournier para pagasturyahan o kung talakayon ang mga kinahanglanan kag prioridad kang komunidad. Ginpangunahan ni Punong Barangay Noel Laureta ang delegasyon nga nagbisita sa Office of the Governor sa New Capitol Building. Nagpasalamat ang mga opisyal sa padayon nga suporta kang gobyerno probinsyal kag nagistoryahan na iman kang mga follow-up ng mga tikang para sa mga proyekto kang barangay. Sunok sa gobernador, bukas ang anang opisina para sa mga leader kag barangay, kagpadayon ang komunikasyon sa pag-atubang ka mga problema kag kinahanglanen kang mga pumuluyo. Ginpahayag man dya nga ang ginapanugyan nga proyekto kag concern kang barangay, koordinahan sa nagkakaigong nga provincial offices agad mas madasig kag mas mapamayad pa ang pagtugro kang serbisyo sa atin mga Antikenyo. Kun sa diin padayon nga ginapabakid kang provincial government ang pagbuliganay sa mga local nga leader bilang kabahin kang pagpauswag ka mga komunidad sa Antik.
0: Yes, partner Eliza. Kag antes kita malipat no, kadyaman nga adlaw ginahiwat man o kung ginapatigayon man ang libreng anti-rabies vaccination drive sa may Robinson's Place Antique sa ground floor no kang Jang Mall bilang kabahin kang atin nga pag-observar kang atin nga World Rabies Day kadyang tuig. Ang diyang anti-rabies vaccination drive para dya sa atin nga mga ayam kagkuti, no? Nga kung sa diin, pwede gidnanda nga ma-avail ang libre nga bakuna. Kag magluwas sa anti-rabies vaccines, no? Pwede man nga mag-avail ang atin nga mga fur parents para sa andang nga mga pets kang libre nga deworming, kag mga freebies, no? Kag kung atin matandaan mga kasimanwa kang nagligad nga Lunes, atin gin-interview man si Veterinarian 4 kang Provet Antique nga si Dr. Ardamil, no? Kung sa diin suno ka na may standard anti-rabies vaccination fee kita nga 100 pesos sa opisina kang provincial veterinarian base sa bago nga provincial revenue code para sa mga walk-in clients. Pero kadya nga adlaw, para sa mga interesado no, nga mga fur parents, pwede kadya ma-avail ang libre nga anti-rabies vaccines para sa mga pets kadya nga Lunes. Kagpahayag man ni Doc Ardamil nga ang pagtaas kang dyang kaso kang rabies sa probinsya kung atin matandaan mga kasimanwa kang naglunes, no? Nagdangat rin dyan sa 9 kabilog o kung 10 kabilog. Ang dyang na-record nung rabies case, nagapakita nga kinahanglan pagid kang public awareness, no? Kang atin mga kasimanwa party sa rabies. Kag ang selebrasyon kang World Rabies Day kadyang adlaw may tema nga Stronger Together. Kag nagapakita dya, suno kay Dr. Ardamil kang importansya kang One Health Strategy sa pagtapna o kung paglikaw sa ginatawag natin nga rabies.
1: Yes, partner Noel, kag sa dugang pangabalita, Governor Javier nagapanawagan kang mas malig-on nga local legislative bodies. Nagpahayag kang bugos nga suporta si Governor Paolo S. Javier sa pagpalig-on kang mga local legislative bodies sa good, mas mapamayad pa ang pagserbisyo kang gobyerno sa atin mga pumuluyo. Ginpahayag dya kang gobernador sa sangka meeting kaimaw ang mga representante kang DILG Region 6 kag Vice Mayor's Leagues of the Philippines o kon VMLP Region 6 kang Setyembre 23, 2026. Ginpabutyang ni Governor Javier nga importante nga ang mga leader kang local legislative bodies may kaaram sa andang responsibilidad nagabuliganay kag nagapamati sa kinahanglanen kang mga kasimanwa. Ginpabutyag man kang gobernador nga ang mayad nga pagburiliganay kang executive kag legislative branches importante para mangin mas madasig kag mas epektibo ang pagtugro kang serbisyo publiko. Sa nasambit nga meeting, ginpresentar kang VMLP Region 6 ang andang mga programa para mapalig-on o kung mapabaskag pa ang local legislation, lakip ang mga training, pagpauswag kang parliamentary skills, kag pagbinahinay kang mga mayad nga pamaagi sa tanga kang mga local government units. Andiyan nga delegasyon ginapanguluhan ni DILG's Region 6 Assistant Regional Director Maria Calpiza J. Sardua, DILG Antique Provincial Director John Ace A. Azarcon, kag VMLP Region 6 President kag Lambunaw Vice Mayor Arvin Losaria. Ginpahayag man ni Governor Javier ang suporta kang gobyerno probinsyal sa mga masunod nga aktividad kang VMLP Region 6 na pagapatigayunon sa Antique. Gintugro man kang gobernador ang posibilidad nga magamit ang sangguniang panlalawigan session hall bilang venue samtang ang provincial offices magabulig sa technical kag logistical nga kinahanglanan. Nagtambong man sa meeting ang mga sangguniang panlalawigan members nga Sanday Carmila Rose Dimamay, Dante Berryong, Fernando Corbera kag Vince Fixio III kag Provincial Councilors League Antique President Ricky La Vega. Ginpabutsyag ni Javier o ni Governor Javier ang anang pagpasalamat sa DILG kag VMLP sa padayon nga pagdinirigay o kon pagbuliganay. Kung sa diin gin-emphasize ang maligon nga local government, nagakinanglan kang aktibo nga pagbuligay kang tanan nga kabahin kang gobyerno.
0: Yes, Partner Eliza. Kag sa piyak nga bahin, Antique, nagpatigayon kang una nga Eclipse Stakeholders Meeting. Nagpatigayon ang provincial government kang Antique kang una nga Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ECLIP Stakeholders Meeting kang Setyembre 23 sa JCMC Hall New Capitol Building. Ginorganisa dya kang Office of the Provincial Social Welfare and Development Officer o kon OPSWDO sa pagpakig-angat sa Provincial Peace, Order, and Public Safety Office o kon POPS. Ang ECLIP sangka programa para sa mga former rebels kag former violent extremists nga nagdesisyon nga bayaan ang armed violence, magsunod liwat sa layi kag magbalik sa komunidad bilang produktibo nga mga pumuluyo. Sa meeting, ginaistoryahan ang pagpasanyog kang pagbunilugay kang mga ahensya para sa social welfare services, civil documentation, seguridad kag pangarabuyan kang mga benepisyaryo. Nagpartisipar man ang iban sa mga representante kang DILG, Philippine Army, PNP, NICA, PSWDO, POPS, PSA, DTI, DSWD, DOLE kag DepEd, kaimaw ang civil society partner nga hugpong sa kalinungan. Pinaagi sa ECLIP, ginapabakod kang provincial government kag mga partner nga ahensya ang pagbinuligay agad mas madasig kag mas hapus o kon mas hapsay ang pagbalik kang mga benepisyaryo sa andang nga komunidad kag sa mas luwas o kon mas safe nga pagparangabuyan.
1: Yes, Partner Noel, kag sa dugang pangabalita mga kasimanwa, gobyerno probinsyal ginapahanimdam ang mga Antikenyo na magtugro kang oras kag atensyon sa pamilya kung sa diin nagdya ginaselebrar ang Kainang Pamilya Mahalaga Day. Ginpahanimdam kang gobyerno probinsyal kang Antique ang mga Antikenyo na magtugro kang oras para sa andang pamilya kaimaw ang pag-obserbar kang Kainang Pamilya Mahalaga Day kadya nga adlaw Setyembre 28, 2026. Suno kay Governor Javier, bisan maduro man ang responsibilidad sa ubra kag sa serbisyo publiko, importante nga hindi malipatan ang pag-atipan kag pakig-imaw sa pamilya. Ginpabutsyag man kang gobernador na bisan sa simple nga pagtiriripon kag pagkaon nga nagaimaw sa sangkalamesa, bahal rin ang papel sa pagpaligon kang relasyon kang tagsa-tagsa kang miyembro kang pamilya. Rigya nagabugos ang istoryahanay, pagpamati kag mas marapit nga paghangop sa isara kag sara. Para sa mga kabataan man, ang presensya kang ginikanan kag pamilya isara sa pinakamahal nga regalo nga mahimo nga matugro sa andang kabuhi. Samtang padayon nga nagaserbisyo ang gobyerno probinsyal sa mga Antikenyo, kung sa diin ginakilala man dyan nga importante gid ang pagbalanse kang obligasyon sa obra kag responsibilidad sa silid kang panimalay. Suno sa atin gobernador Governor Paulo S. Sabir, ang mabaskag nga komunidad nagahalin sa mabaskag nga pamilya. Kag sa mabaskag nga pamilya, natukod paagi sa oras, presensya, kag ang pinaka-importante gid sa tanan, amo ang gugma. Gani, ginahinyo ang publiko nga magtugro kang oras para sa andang pamilya, kung sa diin magkaan kita nga nagaimawanay, magistoryahanay, magkadlawanay, kag magpasalamat sa bendisyon nga atin na baton sa adlaw-adlaw. Ang kainang pamilya mahalaga day, sang kapahanumdum nga ang paghiwisa kapag atipan sa silid kang panimalay, padayon nga pundasyon, kag mas maligon nga antike, kag mas manangmi nga paaraboton para sa tanan.
0: Yes, partner Eliza, time check. Ang oras tak na alas 10:25 sa aga. Kag antes kita magtapos no kang atin programa kadya nga aga, magatugro kita kang pira ka mga announcements. Kag of course, una-una sa tanan, sang kapag panginbulahan no, sa tanan nga mga bagong pasar no, bilang registered psychometricians halin sa University of Antique. Bale, 36 kananda no, ang naging registered psychometricians no, nga may 87% overall performance halin sa University of Antique sa 2026 psychometrician licensure examination. Kag suno kay Governor Paulo Javier no, gina-congratulate na gid ang mga bagong pasar lang gid or mga bagong registered nga mga psychometricians. Kag kung atin matandaan man kasi manwa no, naghambal si Governor Paulo Javier nga sang kabahul dyan nga achievement sa University of Antique kay kauna nga daan nag-umpisa dyan bilang Polytechnic State College of Antique o kon PCSA. Kung sa diin kang kauna nga itong atsyempo, no, ang atin former congressman nga si Attorney Ezekiel Boy X. Xavier, amo ang nag-file sa may kongreso, no, agad ma-convert ang PSCA nga ngaran kang universidad bilang sangka opisyal nga university paagi sa Republic Act number 9746 nga ginpirmahan no kang katuanay nga presidente natin pa si President Gloria Macapagal Arroyo kang November 10, 2009 kag amura ang nanginason nga ang PSCA nangin University of Antique kag kadya nagatugro dya kang bahil nga mga oportunidad kag mga educational achievements no para sa atin nga mga students rigya sa probinsya kag Antique. Saliwat, bahil nga congratulations kag panginbulahan sa atin mga kasimanwa.
1: Yes, partner Noel, kag sa dugang pangabalita, Provincial Educational Assistance, AEX, sa giban pangayuda, halin sa gobyerno temporaryo anay nga suspendido bangod sa nakaabot nga barangay kag sangguniang kabataan election. Bilang pagsunod sa resolution number 11191 kag 11265 kang Commission on Election o kon COMELEC, opisyal nga ginanunsyo kang Provincial Youth Development Office o kon OPYDO ang temporaryo nga suspension kang release kag divestment kang Provincial Educational Assistance Program kang September 18, 2026. Base sa nasambit nga resolution kang COMELEC, ginadumlian na niyang release, disbursement o kung paggasto kang public funds para sa social services kag iban pa nga housing-related projects halin September 18 tubtob November 1 tungod sa nagapaabot nga election sa November 2. Sakop man kang dyang suspension na mong pagtugro kang financial assistance, pareho kang AEX kabalaka kag iban pa nga ayuda halin sa gobyerno sa sulod kang 45 days.
0: Yes, partner Eliza, kag dyan no, gin-suspend kang nagligad nga semana. O garing nagpagwa man no, kang bago nga resolusyon nga ginpirmahan si President Bongbong Marcos kung sa diin gina-suspend man no, kung gin-cancel sa liwano ang dyang SK and barangay elections. Kag gina-extend pagid ang service ng atin nga mga SK and barangay leaders. Gani no, sa atin mga kasimanwa no, nga may gusto nga mag-avail kang scholarship or educational assistance kag iban pa nga mga assistance like AEX or Kabalaka, no, maghalat-halat lang kita ka mga dugang pa nga mga announcements kay basi pwede nga ibalik, no, pero bantayan lamang ang mga announcements, no, sa Province of Antique nga official Facebook page kag sa PYDO Antique. Kag ang oras natin mga kasimanwa, it's already 10:29 in the morning. Kag antes kita magtapos ang atin nga pagpanawagan, halin sa atin nga partner.
1: Yes, partner Noel, salamat gid sa pagpamati rig ka naman sa K5 News FM. Sa ngaran kang amon nga sa OIC, Mr. Juni Bam Silo, ako dyan inyong abyan sa kanginan, abyan Alaysa Leoterio.
0: Yes, mga kasimanwa, kag sa ngaran kang atin nga Governor Paulo Javier, ako dyan inyong tag-alagad, Noel Pagunsan, kagamudya, ang PIO and Governors are.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
4: Gina Cano. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywa.
5: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa TTX 500.
4: Sa Pilmero, katatlo, sa Subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
1: TTX 500. TTX 500.
7: Si Erin Grace, paglimutan. Ako, may sakit nga diabetes.
6: Kila ang imo nga gininom nga kapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
6: Wow.
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 namigit ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500 Extend Food Superman for Men.
8: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala nang buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin niyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kag
1: Extend Food Superman for Men. Abiyan mangunguma. Kamo bala aga problema sa mga hilamon sa inyo uma? Ari na ang solusyon sa inyo nga problema. Rub Out 480 SL. Sa Rub Out 480 SL, tanan nga hilamon kaya niya tapuson. Ano pang ginahulat nyo? Gamit na sang Rub Out 480 SL. Sa timpla nga 15 ka kutsara kada tangke, tanan nga hilamon iyagid patsyon.
9: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mabaka mga butika.
13: Mayad nga balita sa balumnan. San Remi Yonhon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sanded gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sa gagaw na H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
15: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butik.
5: Butika. I Care Gold. I Care Gold.
16: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong palulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
19: DTX Beauty Soap.
21: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap.
21: Mabakal sa mga butika.
19: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw,
21: mabibili sa mga butika.
19: Memory Advance Serum. Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.
23: Hey, Five! Kalingawan time!
24: Tay, tuod gid man nga may ara siyang murto.
25: Baw, anak, wala sang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
24: Tikayambal sa ako ni Yaya. May ara ako ng murto.
25: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang yaya!
23: Hey! Hi! Kalingawan

0: Bayo.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bayo kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. TTX 500.
3: Ako si Herminia Tito.
4: Pilang ni mo blood sugar sa
3: 300.
4: Din ka nakabate nga may DTX 500.
3: Radyo.
4: Paano mo iniginay?
3: Agadwa. Sa gabi 2.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta?
3: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500.
5: Katalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo gyud. Okay. Namit na gyud sa akon nga mata.
0: TTX 500. Extend food supplement for men.
6: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gyud makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gin testingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Si Leslie Katay. Mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics nagitukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
9: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang iCare capsule kag iCare drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
11: Nagabasa. Basa na naman bala ka.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggot.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa pag

0: pagkalimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Sa Montalam nanda mo bisita. Langaw-langaw ulo tiyangaw kag iban pa. Gasakit ang ulo ko sang ugtas. Ganigin sogo ko si tatay nga. Maspray na tatatay. Sige haspray tatay. Kingpin kagis mo talamnan protektado. Sige haspray tatay. Sang kingpin kagis mo. Sa kingpin kagis mo ang patubas sigurado.
2: Ang kingpin kagis mo ang eksklusibo nga ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
3: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5!

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
2: Nga abala, nga ang D3 Bio, ginatawag superfood supplement. So Dr. Mil, ano nga ang special ang D3 Bio?
3: What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special? Lantawa binabi nyo kada bi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil. Lantawa bina inyong mga suplemento kung may ara ba medium chain triglycerides. Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin nga ara sa D3 Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang ni mo na sa D3 Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, Sir Boy.
2: Correct, no? Sugod pa lang pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3 Bio,
3: patay ng kagaw.
2: Kagaw nangigakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay. Ginapatay ni MCTs nga ara kay D3 Bio. So before mo siya tunon, ginpalibot-libot mo lang na, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi imo mouth, kayang-kaya man ni D3 Bio.
3: So moving down to your stomach, pag sulod sa D3 Bio, pagkanto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3 Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian, like E. coli. Di ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, gabulig mo na sa production sa imo chloride, no? Para magbalanse sa imong stomach acid. Kag ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imo tiyan, Sir Boy, para ma-prevent nimo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
2: Grabe, no?
3: So, ba, pag-agi sa imo isupagos, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag-abot sa tiyan, ato pagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
2: Wow, no?
0: D3 Bio.
4: Ako si Maria.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makakas, mga buti ka.
2: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaoblato? Medium chain triglycerides, no? In the form of caprylic acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria sa imo chan, para tubo namin ang tubo sa imo bacteria, good bacteria like probiotics. But until siya magsulod pagkita sa imo portal vein, ang inimbuobrahon niya, padnamiun niya pang absorption sa imo fat-soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
3: Pag-abot sa tinay engineer, bubuan na sa imong akuan pancreatic lipase.
4: Correct.
3: Ang isa sa ilang fatty acids, mahimo na nga monoglycerides.
4: Correct.
3: Ang lauric acid, mahimong monolaurin na.
4: Correct. Kaga amon isang potent nga antiviral,
3: yes,
4: antifungal, antibacterial.
3: Malibot-libot na sa imong dugo, engineer, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin.
4: Correct.
3: Ang monolaurin, it takes 8 hours nga libot-libot na. Kung sinong maagyan niya nga kagaw, patay, engineer.
4: Patay.
3: Tikay walo lang kauras siya nga malibot-libot. Ano himuon mo? Inumliwat eh. Sindi tribayo. Ang monolaurin, it will turn to ketone.
2: Ay, yung sarong pagid.
3: O sarong pagid niya yan.
2: Bayad na bayad
3: and that
2: ka.
3: Ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na, sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease, mga tao nga may mga dementia, mga tao nga may mga anxiety disorder, may mga epilepsy. Take note, mga ginikanan, namigid ang D3 Bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
2: Wow, no?
4: Oh.
3: Grabe, no? May antibacterial ka pa, may antiviral ka pa, pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain, din ka mangita siya ng suplemento. Kung gainom lang ka nga plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3! Matatas
1: mga buti ka!
0: D3 Bio!
1: Health News!
0: D3 Bio, ang D3,
1: yung may Visio,
0: ang Visio,
1: yung may D3,
0: D3 Bio,
1: babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: よ。発表だラジオ。
1: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino。Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City, 95.7 K5 News FM Antique. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Kulasi Antique, 95.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 11 minutos makaligad sa takna ng alas 11 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
5: Reynard Apostol, 11 Mbps.

0: isara na naman ka madinoagon kag manayanaya nga adlawon kag aga sa aton nga mga tagparamati. Welcome banwa sa paborito nimo nga programa sa tion kang tirigma sa K5 News FM Antique. Ang 11 Mbps mga balita kag public service sa tion kang lunchtime. Sa mga tagparamati naton, it's Monday. Ay abaw imbukada na naman nga adlaw kang semana, sang kasimana naman kita nga mangita sang kinawara. It's 28 sa bulan kang Setyembre tuig 2026. 2 days na lang ang makaligad or ang magligad. Ma-proceed na naman kita sa panibag-o na naman nga bulan kang Bear Month. Nga amo ang bulan kang Oktobre. Pero mga ka-K5 sa kapatas nga tiyempo or pizza katong September 28, 1885 na imbinto gali ni mga ka-K5 ang labing una nga rabies vaccines. And today, gina sa ulog sang kalibutan ang World Rabies Day. Ang nakaimbinto gali ka dyan mga ka-K5 sang bakuna sa rabies. Amo ini ang team nga ginpangunahan ni Louis Pasteur, isa ka French chemist mga ka-K5 nga nakadiskubre sa nagakalain-lain nga baksin patas kang rabies or pangkontra sa rabies, amo man pangkontra sa kolera kag iban pag-inda nga mga discovery ni Louis Pasteur. And tulad ti World Rabies Day sa atin nga mga pinalangga nga mga tagparamati, likawan ta ha ang pagpasayang-sayang sa dalan kag paggari-gari sa mga ayam. Kay usually mga ka-K5 makagat kita ginabaliwala sang iban. Hindi ta pagulaton mga ka-K5 nga mayara kita na sang ginabatyag nga simptoma once nga makagat ikaw kang ayam o kon kuti kag magagto sa aton doktor kag mapa-inject sang anti-rabies vaccine sa aton nga mga pinalangga nga mga kasimanwa. So kabay pa nga ang mga tag-iya kang ayam, no? Is mangin responsable nga agalon kang anda kadya mga hinuptanan nga sapat patas kang kadya nga ayam nga amugining primary gid nga rason mga ka-K5 kung nagaangken sang rabies ang isa kataho kag budlay ron maagapan. Now sang aton sining mga tagparamati, ang first human trial sang sining rabies vaccine amo to ang ginpatigayon sang 1885 ba. No, sa gintublukan ni Louis Pasteur ining 14 years old nga laki, no, or 9 year old mga ka-K5 nga bata nga si Joseph Mystere. Amakan mo kuno sa history ka-K5 Nicole 14 siya ka bisis nga ginkagat kang ayam umang. And nadiskubrihan nga ti sang ginindikan ini sa sang ginimbinto nga vaccine kag bulong ni Pasteur, nagayad ini siya mga ka-K5 and that's the start sang sining discovery sang sining moderno nga mga pamaagi sa pag-imbento kang rabies vaccines. 11 Mbps. Nagay kamo palagas sa ayam, may dyan ibang nagari-gari ang ayam palagas, di ko makagat gani da mga hita nyo kron tapos kamo gin. Sige, akamusta nga aton nga mga tagparamati sa 590 ka mga kabaranggayan sa Jesse Otso. Ka mga kabanwahanan nga nagabugo sa aton pinalangga nga probinsya, ang probinsya kang Antique. Good morning, how are you people? Nagawaragwag na kita sa bilog nga probinsya kang Antique, pinagi sa tatlo ka mga broadcast stations sa 95.9 K5 News FM Kulasi, 95.7 K5 News FM San Jose, kag sa 97.3 K5 News FM Bugaso. Sa Facebook, we are live. Agto ninyo ang aton Facebook live broadcast. Ang page ta is K5 News FM Northern Antique. And ilan tawa nyo, scroll nyo man ang K5 Antique updates kay live kita rin sa atin nga mga tagparamati. Sa kadating rigma, ang imo kubos nga alagad, ang imo abyan sa kahanginan, imaw mo. Every lunchtime, si ka-K5, Reynard Barcelona Apostol.
1: Reynard Apostol, 11 Mbps.
0: Sa mga pangulong dinalan banwa sa atin kadya nga pagpangalaga di check takaron sa aton nga mga tagparamati. Diskusyonanta kay ang UA Taryolim Memorial Campus ang aktibo nga nagapatigayon maka kay 5 kang extension projects sa kang universidad. It is one of the 4 mandated functions sa isara ka SUC ang extension. That is why no, masupog man ang University of Antique Tariolim Memorial Campus sa pagpatigayon sa mga projects or extension projects kang universidad. Check tari akron sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimanwa. And sa sining nagligad lang Biyernes yata, ito na kundi kung magsala, ginpirmahan ni President Marcos ang ining hagna nga nagapaiway maka K5 sang 2026 BSKE or diyang eleksyon baladaad sa maabot nga Nobyembre. So tungod sa layi nga nagakuon nga dapat mayara sang 5-year term maka K5 ang kada officials barangay ti maisol dya sa November 12, kung di ko magsala, November 12 or 13, kung di ko magsala, 2028. I-reaction, kapira ka mga antikenyo, hindi sila makakifive pabor sa pagpalawig kang sining termino kang mga nagapungko sa barangay. May nakita gani kita nga nagarapta nga mga videos nga may isa ganito about sa Negros Occidental, guroto no? Pagkamaan yan o nga ginpirmahan ni Marcos kag hindi na madayon ang BSKE or barangay and sangguniang kabataan elections 2026 kag sa 2028 na lang hiwatan baw si Kapitanto nagligid-ligid nagligid-ligid sa sobra nga kasadya kay ti magasto pati mo tulad kag maalangan ka basi hindi ka pagbutuhon sang tao kung ni eleksyon sa kadya nga 2026 mo ti sa sobra kakalipay ni Kap mga kaka K5 nagligid-ligid din. May isa man kita ka nakita nga post na sa social media nga after nga gin postpone kay napirmahan ni Marcos atong hagna or bill mga kaka K5 nga nagapalawig sa termino kamasangguniang kabataan kag barangay officials. May dyan nga kapitanoy nga nagpalitson. Why man timlain kay ti masadyaya sikap mo kay ti madugangan sang darwa ka tuig ang serbisyo? Abog nga dapat ha. Pero nakita ko bala, kalabanan niya ang mga punong barangay, kagkagawad yan o ito kasadya sa ila. Pero may dyan man ako, sa paglantaw-lantaw ta sa mga comment blast, especially ang nagahandle ang mga SK officials ba? Example, ang SK chairman, nagakanugunan sila mga kakaifabs, hindi na ba usan, dani nagdayo na lang ang eleksyon. Kaya mga SK chairman, takaduro-duros ang ginaubra gali ni sa tagsa ka mga barangay, at ang iban doon ginahapo na sa sobra kalagas ka mga ralagso nila nga proyekto sa barangay. Yang iban gambal nga sila nila baut tani wala lang ginpirmahan. May dyan man isa ka barangay kagawad yata to kita kuman sa post nalipat na ko kagawad or kapitan sila niya kung hindi konpirmahan ang or kung ma-postpone ang ining eleksyon ma-resign ko bilang kagawad or barangay official tikang Biyernes ginpirma ni Marcos. Sila niya sa Lunes magtukos kumilik kag mag-file sang resignation. Meaning sa atin nga mga tagparamati may isang salita si kagawad. Pero check na brubay si kaki-5 Junel Teves kay may pira kamantikenyo nga hindi pabor sa pagpalawig kang termino ka mga barangay kag sangguniang kabataan official sa no, rakip man ang pagpaiway kang 2026 BSKE. Sa iban pa nga mga balita nga itong istoryahan sa atin kajabanwa nga pagpangalagad for the past week no, sa atin nga, nga mga kaki-5 or 3 days gani siguro kundi ko magsala may 5 ka mga separado nga mga operasyon batok sa illegal nga droga or bypass operation nga ginpatigayon ang atin mga kapulisan o kung otoridad Rugas Provincia kang Antique. In total, nagalabot sa 1.2 million pesos nga balor kang illegal nga droga ang nakumpiskar kag na-recover sang aton otoridad. Grabe, no? Meaning, we do not just look, mga kaki-5, sa amount. But we are really looking on the dabla kun pira kabisis nga bypass operation, meaning, kunduro ang ginpatigayon sa otoridad especially dyan sa San Jose Mining kaduro man gali maka K5 sa nagano renegosyo kag nagasuro sideline sa illegal nga droga. In fact, hindi ini sideline sa atin nga mga tagpramati para nga buyan na gini. Tiyamakan, we are not just looking on the amount or the numbers maka K5 sang balor kang illegal nga droga, but the frequency, no, and the spread sang sining pagbaligya kang illegal nga droga. How come nga naglapot kita sa punto nga halos almost every day may ginapatigayon yung nga bypass operation ng otoridad ta? Di ba kung may bypass operation, kung may madakpan kita isa darwa kabilog nga nagabaligya sang illegal nga droga, that is a win para sa aton mo sa otoridad ta, kay ti one man down sa pagbaligya sang illegal nga droga, meaning may isa kita ka natapna, no, isa o kung darwa ka natapna nga naga bulig sa pag spread sang sining indi mayad nga substance nga nagatugro sang indi nami nga epekto sa paminsaron ka makasimanwata. Pero how come for several months nga kaduro-duro ya sa mga ginbaybas, meaning amura kalapad, amura ya kaduro ang not just ang mga nagbaligya kundi parokyano.
1: L11 Mbps.
0: Tutukan tara karon sa atin man nga pagpangalagad samtang ang kula si MPS 100% ron nga accomplish sa sining project RTT or 3389 kang PRO6 amonibla ang kampanya batok sa loose firearms, pero dogin enhance siya mga ka K5. So sa banwa kang kulasi, mayara kita sang 44 or 44 ka mga loose firearms, no, ang gin surrender sang aton sining nga mga pumuluyo sa kapulisan.
1: L11 Mbps.
0: Eh, budlay bay ko nagahupot kita sang armas lutang, balaan taman tilad ang nagakatabo mga ka K5 sa atin kadyang asosyudad, no, ang mga kabataan nagakatabo bilang mga shooting incident sa eskwelahan. Usually ang armas nga ginagamit nila is ginabuol nanda mga ka K5 sa mga tawo nga ti parts sang pamilya nga ti may ginahupot nga armas lutang. So kung kita mayara kita da sang ginapanagiyahan nga armas, kung lost firearms kag paltik abi, isurrender ta sa aton otoridad. No, kay base bla karon makit-an da sa mga kabataan ta nga medyo nagarebuild, no, kag magamit da bala noy sa indi mayad, the same through sa owner man sini. Kay kun ikaw man ang mayara sang ginahuptan mga armas lutang, nga ti bastante ikaw sa papeles may rehistro abi kag may lisensya ikaw nga makahupot sang armas, so mas nami siguro nga taguon ta sang insakto nga indi mang invisible sa mata sang halos tanan regions panimalay, because ang isa ka tawo nga may armas lutang puwera sa mga pulis, kay ti they are mandated to enforce

0: sa aton sining sosyudad. And they have been given sang sining mga private or mga service firearms sang aton sining institusyon kang Philippine National Police. No, because they are trained, no? And amo na ang ila sining trabaho. Amo na ang kabuhi sang isa ka military person, no? Hindi civilian. Ti kita nyo ang mga police naton, pwerte na sila noy magtipig sanda sining mga armas lutang. And kung ikaw ya, isa ka tawo, why ka man na-train sa military nga aspeto, and then maghala ka da ka bit-bit kang armas lutang, magara ka da ka hupot kang armas lutang sa imo sining balay. No, ti may tendency nga magamit mo ina because you are not trained nga ti mayara sang tolerance kag insakto nga paggamit sini pwera sa mga pulis kag sa mga personnel naton in uniform nga ti they have been given sang sini mga firearms and they are trained sa kung paano ini siya gamiton.
1: Ang inyong tagapagtanggol, Reynard.
0: Sa mga balita nasyonal, pwede man sa lokal, ang transport strike nagdayon gid mga kaka-K5 officer nga mayara sang fare increase. Kaina na talakay sa Foro de los Pueblos pertigli nakmahalang ang plete sa series to. Ang aircon sang una nga sarakyan abi masakay ka halin Iloilo pa San Jose vice versa or San Jose to Iloilo, ang aircon nga bus ang presyo niya ka K5 almi isang plete mo is 200 pesos. No, 200 pesos ang plete mo ka nagligad adlaw. Pero sang ginaprubahan ang ining fare hike, nahimo na siya nga 240.
2: Aray ko!
0: Meaning, mayara sang 40 pesos nga increase, grabe nga burden sa mga, ano tawag ni, sa mga pumuluyo naton kag sa mga commuters. Ang 167, kung ikaw magsala, piraplite gani sa regular trip, ah, or regular nga bus no nga ginasakyan pa Iloilo alin sa San Jose dawara na mga ka K5 sa 192 kuni ko magsala almost 40 pesos gid ang ginsaka sa plete no sa atin nga mga pinalangga nga mga tag paramati
1: 11 Mbps.
0: Ang burden hindi lamang subong sa mga drivers, mga operators, kundi nadalasa sang sining price hike sa petrolyo ang mga pumuluyo naton nga naga-commute or mga commuting public naton.
1: 11 Mbps.
0: Now, sa atin sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati. You know, ano pa abi ang ginapasuber sang sining grupo no? Sang mga operators and drivers just like sang mga manibila ni kag piston bla. Kita lang ka K5 Almay. No? Kay nag-transport strike pa sila. Ang manibila daw tatlo kaadlaw ni. Tapos ang piston dos rumaan mong pisay. Doon at no, kung dayuno nila. Apisar nga may pagsaka na sang pamasahi sa jeep. Halin sa 13 pesos, ginhimo nga 14 pesos sa traditional jeep ni. And then may ara man sang dugang nga sukot for the succeeding kilometers mo. And at the same time, sa mga modernized jeep ni, nabilang mga jeep nga daw bus, blanoy sa mga syudad, ay doon at no, kung may ari ni sa San Jose, pero daw ay kukita eh. No? Modernized jeepney, blang at may aircon, daw 17 pesos yata, daw may himo siya 18, kundi ko magsala ah, sa atin nga mga tagparamati. And then natagaan na kamo sang approval nga mayara sang increase na effective ang ining fare or plete. How come abi nga magpatigayon gyapon sang transport strike? Ti ang LTFRB, nagambal ka K5 almay sila niya, asang LTFRB, nagpandam o oh, kung sino man ang mga operators or drivers da nga maghala ka intra no sa sining tigil pasada or transport strike possibly nga matauan kamo or mapapanaugan kamo sang sanction no depende sa ebidensya nga makita sang aton sining awtoridad. Kung nag-intra ka mo to, kaghungad nyo nga ginbayaan ang inyo nga mga ruta, kagin sinutan yung

0: ang mga commuters, kahulat mga kaki-5 ko na nung sakyan. Why gidya ka mo nagbiyahe? So possibly ka mo nga tawaan sang sanksyon to the point mga kaki-5 ang balsang sang LTFRB, itawaan ta ka mo sang sanksyon sa first offense nga 5,000 pesos. And then kung sige-sige nyo na nga obrahon, kung depende sa offense, patigayunan ka mo sang tawaan ka mo ting penalty nga base maglabot sa pirakadlaw sa punto no nga ikansilahon ang inyo prangkisa or franchise.
1: 11 Mbps.
0: Balan mo 6 months na ni nga gin panawagan sa mga transport group no nga ti pasaka kita sang plete. Because ang una nga hugnat sang sining pagpasaka sang or pagsaka sang gasolina is way back pa sang February sa ton nga mga tagparamati. Teka nagligad, no? Hanadaad sanda nga magpasaka because they are giving the petition sa LTFRB approve nyo ni ang 2 ka pisos nga saka sa plete sa jeep, no? Tiambal ni naaprubahan ato sang DOTR. Pero pagpasa kay Marcos, ni Marcos, ibalik na to. I-suspend ang fare increase. No? Kay manugro kita sang ayuda sa mga drivers. Way back, dumduman nyo sang Marso to April. March to April, ang ni Marcos, na i-suspend tani ang plitiya, ang pasaka plite nga petisyon. Kag matugro kita sang 5,000 pesos tong ayuda. So why tumadayon and then tawan sang ayuda ang mga drivers naton? Because sa una nga hugnat hindi man pwede nga magpadaso-daso ang aton presidente nga approve ini. Kahit kung ipasa ta sa pumuluyo ang burden, no, mas bahal pagid nga problema sa aton kadya nga mga pinalangga nga mga kabugtuan. Pero tulad, nagnaba daw medyo nag-umpaw gawa ang pagsaka sang presyo sang gatong because nga may mga kasugtanan ang US kagang Iran back then. Titulad, nagpasaka na naman because ang utok sang Iran kag United States medyo nagabago-bago, mas inspire sila atlad. Dason nga adlaw bumbahan ay liwat. Titulad nagsaka pagid ang plete, no? Sa atin, ang gasolina ay sarumaan gali may pagnaba sa gasolina 5 centimos or 50 centavos kani ko magsala ang sa krudo yata 7 pesos ang i-rollback. Pero diyan kita sa atin talakayan. Titulad nagbalik na naman na ubos na to ang ayuda sa gobyerno, nagbalik na naman sa saka sa taas nga presyo ang gatong. Di this time ginaprobaran na ang fare increase. No, sa atin nga mga tagpramatik, kaya hindi na kita mag-true transport strike nga ni. Kahit number one ka dyan makaraluoy ang driver mo. No, alimbawa karon, ano gidbi ang mabuol mo sa transport strike? No, kaki-5 almay. Halimbawa karon nagabiyahi ka adlaw-adlaw, ginasapar mo ang parangabuyan mo. Tapos tatlo tinyo kadlaw nga hindi magbiyahi, hindi lang ang pumuluyo. No, hindi lang ang pumuluyo mga kaki-5 ang ego sinimo, kundi kamu mismo nga mga drivers. Imaginable sa tatlo kadlaw nga hindi kamu inyo ya magbiyahe because nagpasugot kamu sa transport strike. Ang iban nga driver ti way matimahimo kay ti operator sini ang nagadesisyon nga kabilang sa grupo sang mga transport group. Ti karon ano bay ang parangabuyan ninyo for the next 3 days? Kagon magkalagot man kamo is basol mas gobyerno mga ayo roman kamo ayuda. I mean chain na nimo daw kadina na galaton laton na ang problema. No, sa atin nga mga tag paramati kuna increase kuna aprubahan na hindi man ang 2 ka pesos nga increase sa plete kundi pesos lang abi ang gin-grant sang gobyerno because maara man ang gobyerno naton nga magpanilag sa sitwasyon mo. Hindi man pwede nga dali-dali on ni 2 ka pesos dayon ang ipasaka sa plete sa jeep. Kag sa succeeding kilometers kung ano kaklayo ang biyayan mo or sa bus. Di kaluluoy ang commuting public at tani maintindihan ninyo nga hindi lang ang driver ang naiguan sinimya gani sa nagligad ang mga drivers na natawan pa yuda mo. Di kita tila doon ang tabla plete sa series example sa bus. Magpailuilo ka halin sa San Jose 240 na halin sa 200. Alin sa 167 mahimo rapit 200 na plete sa ordinary nga bus. Di sa atin nga mga tagparamati, igo gid kita tanan nga mga commuters sini. Di pa mangko taganis gobyerno din tanaten ayuda, no? Kinanglan pa tanan-tanan kita nga mga commuters maagto sa dalan nao, no? Para mag protest for the help halin sa gobyerno ta.
1: 11 Mbps.
0: No, sa mga pinalangga natin nga mga tagparamati. Ang oras alas 11:37 sa Tig Irigma.
1: 11 Mbps.
0: Ere pagkalipati nga mag Mighty C, the alkaline based vitamin C 10 times stronger scenario nga vitamin C kag may katumbas nga pulo ka orange. Naka-K5 pabakura ang imo immunity, no? Mag-take ikaw sa Mighty C, the alkaline based vitamin C. Kaya dyan nga vitamin C hindi makapahirab sa imo surok-surok. Gani sa atin nga mga tagparamati, guwapo gid kun ikaw ang naka-Mighty C. Gapanami pa sang kutis naton sa panit kaya nagapapag-on pa ka mga cartilage naton sa tulaan sa mga joints natin, no? Para hindi kita dali-dali magkatipalok, mapag-on ang atin nga lawas. Anti-aging pa, no? Sa atin nga mga kasimana, and of course manggaranan sa antioxidant. Gani yung mag-Mighty C, the alkaline base sa vitamin C. 38 minutos makaligad sa takna nga alas 11 sa Tigrigma. Balikan na itada, siglang sa atin nga pagpangalagad, pilog standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kusok!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.

0: Ganon, kag nadula na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500!
2: Papakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500! Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500! Bakal na sa mga butika.
4: Gum, matchoy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eh, replenish man mataas ka ko nya sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabuti ka.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: Digestive system because of the fiber nga rugyan sa chia seeds, mga ka-K5. Gani, sa pagpangapi ni Mundi Pagkalipati, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, ang kapi na walang halong etchos. This time, i-check na to, mga ka-K5. Si ka-K5, Junel Tives, no, sa atin nga mga kasimanwa. Matianta ang reaksyon kang pira natin ka mga pumuluyo or gas probinsya kang Antique with regard sa siling ti, wala na 2028 na ang elections barangay. Why ron hindi ron madayon, no, ang eleksyon sa kadya nga 2026, particularly or specifically sa November? Ti ano ang balkang mga pumuloyo naton sa kampiyon nga report si ka-K5 Junel Tives.
3: K5 News FM kampiyon report.
2: Sir Junel.
4: Yes, okay, K5 Reynard, na sari-sari na no, nga opinion ang gitbayag kang pira ka mga tikenyo, no, na ngayon sa dyang pagpirma o kung pag-aprobar ni President Ferdinand Marcos Jr. sa agna nga nagapalawid kang 5 katuig o dugang nga 2 katuig sa kadyang termino ang pagpumpo K5 Reynard kang mga opisyalis kang barangay kang sanggo ng kabataan kang pagpaiway man kang BSK election na 2026. No, sa pagpakiganget kang K5 News FM kahapon, K5 Melmar, K5 Reynard, sa pira na ton ka mga pumuluyo, no, andang ginpahayag, no, ang kinahanglan daad nga dayuno ng siyang pagpinilay. Agad nga maislan ang pira ka mga opisyalis kang mga barangay nga wara bla K5 Reynard nagahimo kang andakad siyang obligasyon. So, dugang pa nga kuno, no, ang diyang mga opisyalis kang mga panibag-o nga mga persona nga may kaaram sa pagdumara kang komunidad. No, sa pamatian tabla K5 Reynard, ang opinion kang sara ka kasimanwa na ton rugto sa May Norte, no, naangit sa diyang postponement K5 Reynard. Diyan si pamatian natin si Kaki or si alias Alex K5 Reynard.
5: Ang imo reaction, sir, sa pag-postpone kang election kag pagpalawid sa 5-year term ang diyang pagpupo ka mga officials?
6: Ang sa akin, yung mga ano ka, daw dapat idayun mo yung GDA, siyempre may budget naman tanarang ang election yun eh. So, wanaw nga hindi pa dapat ipadayun mo, ngay may budget man diya. Pag ang mga nagpupo, di pa na tanay, tanala kanu permi ang ano nasa amatya may 2 years extension na. Di ang ura bay tanay gapungko kan.
5: Open nan ko pulon.
6: Di ang ura tanay gapungko do pigado man eh. Di pag sarapat sa mga opisyalis na tun diya sa atin. Ang andalang tanay tao permi ginabuel da kun bukot di mo ni tao kapin pa ikaw la sarang butanti sa walay mo. Hindi di mo pagbalik-balikan to pero kung mga pulo gani. Mo balik-balik tanay pagtus balay nyo ay may duli. Palista ka mo to. Murang sakit isa ka ating panggobyerno. Huwag nga corruption da.
7: Para kani mo, sir, ano ang mas nami dapat nga ubrawan ka mga officials natin sa barangay pa lang?
6: Ipakita dahil nga tampad tanda sa pagservisyo. Hindi ko nga may pinilian tanda bla. Plus kaya kung nga tawag nga ayuda gani, ang sinura ka pamilya to, tanda lang tugruan ka ayuda. Ang ibang tanang pigado man, mura arto na matugruan ay sambilog lang timo butanti sa balay mo, ay anda tanato tag 20 kabilog. Dapat para riyas lang, wala kung mag-agi ang bagyo sa balay, galikaw, how?
2: K5 Junel?
4: Sir, batian sa K5 Reynard, no, ang sentimento, no, opinion na dyan ni Alex, no, residente natin sa May Norte, no. Samtang tira naman K5 Reynard ang kamanga pumuluyo, ang pabor, no, sa nasambitan niya, napangid ko, no, nga may mga mayad man nga officialis sanda ka dyan mga lugar nga hindi daluyag ka Islam, tingid sanda ka dyan nga mayad nga binuhatan. So, amo to ang anagid ko dyan nga ginpahayag nga ang party Black K5 Reynard sa
2: pag-disabler.
4: Kung pag-implementar kang mga ayuda sa barangay K5 Reynard.
2: Oo, tinami itong punto niya, luwas ka to sa ayuda, nami itong punto niya, ngambal niya may budget naman lang galida ka K5 Junel. Nga hindi na lang pagdayon noon kay ti ang mga gigasto ta siguro pirak bilyon to, di ba mo may before election may mga grastusan nimo. So nadura na lang to na tuon na lang sa punaw ang gigasto kay ti na cancel, na suspend.
4: Mm-hmm. So amo ra gani kay Five Reynard do preparado ren kun ra asa nga ten kadyang COMELEC COMELEC no agad sa dyang pagapatigayunon nga eleksyon sa dyang tuig sa dyang 2026 sa Nobyembre. Sigaring te amo ra nga gipirmahan ren to ni Presidente Marcos kay Five Reynard kang Biyernes no ang dyang hagna nga raga postpone ren gid no kang dyang pagpinili ay 2026 kang pagpadugang kang darwa ka tuig no nga manginliba nga katuig nga pagpungko kang ating kadyang mga opisyalis ng barangay. But sa piyak nga bahin kay Five Reynard gin-interview man natin kapon no si punong barangay Victorine Waloypan ang dyang kang barangay San Pedro kag at the same time no liga ng mga barangay president na kay Five Reynard langit sa dyang nakadyang opinion sa dyang bagungag na ang gin-firmahan ni PBBM. Pamatian natin si punong barangay Victorino Cap Nonong Aluipan Jr. K5 Dalmar.
8: With regards diyang karian no in general no kana nay mahambal siguro sa mga incumbent no mahambal natin na malipayon sanda kay natauan sanda kang matigayon kang national government o sa babaw kang house o senate sa pinaagi man sa approval kang atong presidente PDBM President Marcos na kun sa diin na tawuan kang darwa katuig nga extension ang termino kang kadya especially sa amon nga termino sa kadya nga batch pero sa mga nag-aspirant syempre nakita man natin naman natin ang sentimento kang iba nga mga katauhan nga gusto gid nga madayon ang eleksyon. Batura kita tamay mo kay mandato rito sa babaw ti atin lang man pagkasundon dya. But on my part personally para kanaken madayon man o hindi okay lang gid no kay ti sa akaken personal ta na kung ginatauan ako kang chance serbisyuhan ko man gyapon kang matuntuod kag tinaripusoon ang akin na gintugro kang mandato kang pumuluyo kang barangay San Pedro.
2: Kay Five Junel?
4: Yes, no, nabatian ta ang opinion, no, kaya sentimento ni punong barangay Victorino Nonong Aluipan nangit sa dyang hagna. So, wara man actually sa dagid man timayin mo kay Five Reynard nga mga barangay officials kay tingid nga aprobador ng hagna. So, ang anda na lang himoon nga sundon nanda ang dyang bando kag at the same time ubrahin na lang nanda continuous, no, nanda kadya mga obligasyon sa tagsak mga barangay. Kaga sa pira naman ka mga barangay officials na ito, magpanumdom na lang yung sandang restituhon lang ang dyang hagna, kaga sundon, no? Kaga wala man git sanda tinay mo, kaga restituhon na lang K5 Reynard.
2: With this, ka K5 Junel, salamat gid sa report.
4: Balita alindigyan sa may barangay San Pedro K5 Reynard para sa balitang sa programa 11 MBPS para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan, ang kampiyon ng Estasyon Santiago K5 News FM.
3: 11 MBPS.
2: Durugid nga salamat sa kay ka K5 Junel Tives, no? Nami to ang Balnikap. Kung madayon man o kung hindi, dipindi niya no sa pumuluyo kung tawan kanila liwat sang tiyansa mo. Bala mo kung nag kung ikaw kapitan or parangay official nga you know to yourself nga ti ginobra mo man tanan ang ining mga ayro-ayuda nga jata nati fair man ikaw na nagtag sa mapumuluyo mo. Hindi taman maubos ina nga may dyan gid nga hindi matauan kag magsurusunggod. Pero if you know to yourself nga ti I have done my part bilang amay isang barangay, madayon man kung hindi, do hindi ka guro makrokulbaan siniya. Pero paborgid kung hindi eh because why ka na sanduro pang aksyonan tlad mo? No, hindi ka na mangampanya, hindi ka na magpangaliag tos pumuluyo sa dason naman. So, still ah, obligasyon ninyo sa barangay, hindi nyo lang pagpabayi, hindi ka mo nga mag ibang ligid-ligid, gidya kay Wayna Dayon, hindi siguro kalipay naman lang ha. Pero tuod to, ang bal ni Sir Alex kay nato, ang bal niya, kung ikaw lang gani isa butantis balay tuod, ang mga opisyal sa barangay, ti, daw hindi man magtugro gid sang effort nga bakal, nga maghalada ka balik-balik, kay ikaw lang man isa butantis balay mo. Pero kung ang compound ninyo, pamilya nyo, sweeto nyo, abi, tanan-tanan, kamo kaduro-duro, bisang buto, buta mo, kinsik, bilog. kada tawanay isang ayuda mga kaka-K5, present gid kamo da. Kay ti sinobi pasulabihan mo isakbilog kon 15. Amo lang realidad sa pamulitika, hindi dapat mag-amo karya, especially kun may tawanay balasang ayuda, may mga tupad, may mga kun ano daing calamity assistance abida no sa atin nga mga kasimanwa, kundi ang tuntuod gidya nga nakamahalitan sang kalamidad, amo na dapat ang

0: Kalimutan, Permikar Luoy, Basol. 11. Ay ho, alas 11:54. Sige ah, no, ilang taon ta kung ano mga updates ini. No, sa nasambit nga pag postpone kang 2026 BSKE kagiwaton ini sa 2028 tuig 2028. Mambal Groma kapitan nga una pa ni Halin sa pisto sa Tons Marcos kay June niya ang eleksyon sa or May eleksyon 2028 sa presidential. Alas 11:54 sa atin nga pagpangalagad. Madetect Health Alert kay Mighty Sin Network News. Plug standby.
1: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Sa tanan natin ng mga suki nga tagpalamati, nainom nyo na ba ang inyong DTX para mangin healthy ang tanan nyo nga organ, inyong nga lawas, especially ang inyong nga immune system? Kag nainom nyo na ba ang inyong nga Mighty C or Pure C para mangin maalam kag mabakod o baskog ang inyong nga mga immune system? Tani, nainom nyo na before pa maulihin ang tanan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Isa sa mga palatandaan nga ang imong nga liver guba is ang imong skin medyo lagum, dugadulum, ano? Ang imong pupo, ang kolor niya daw gray, greenish, oh, daw mm-hmm. dinami.
2: Imo kagkapoy ka.
3: Kakapoy, mm-hmm. ginakapoy ka, and then dugatigulang ka bala. Mm-hmm. O, makita sa imong skin condition.
2: Tapos isa pagida sa kuan problema, gabloated ka.
3: Gabloated ka, mm-hmm. dugay-dugay ka, utot-utot, ano?
2: Amo nang problema sa atay, Sir GP.
3: Oo. Meaning to say, higko ang imo atay. Hindi pa ni it's not too late. Ang higko sang atay, hindi siya mlain. Tanan kita higko giman atay ta kay siya ning ga filter gani isang aton ginakaon
2: tanan nga hilos lawas
3: siya ang ga tanan nga bulong ginainom mo mm. That's why if you need to take medicine ining mga supplement, you take some supplement nga natural like DTX 500 halin ina sa mapait nga bahin sang tubo o sino nga doktor ang hindi gusto magkaon ka tubo, di ba? Wala, bahala ka kaon ka isa kapasan nga tubo wa isang lain ni hatag sa imo because it's all natural kag nami na siya. Pero ang DTX 500 hindi ang tamis sa tubo. Dito siya sa pait sang tubo. That's why minanuman kakaon sang tubo, hindi mo makuha ang ingredients sa DTX 500 because naglabay ina sa strenuous laboratory process ang pait nga bahin sang tubo. Amo ni ang ginagamit para ano? Magtinlo sa imo atay, Doc Ramil.
2: Gusto sila magtilaw pait sa tubo.
3: Oh.
2: Ang bagaso bla, tilaw ko.
3: Uy,
2: bagaso ba nanto?
3: Oh, bagaso, bagaso. Oh, bagaso.
2: Kuhab lang kuhan bagaso. Ikaduha nga portion nga pait sa tubo. Ang molasses ta.
3: Molasses.
2: Ang molasses is the combination of sweet and bitter.
3: Ang bitter nga sabor, ano?
2: So, muna siya.
3: So, ini ang DTX 500, ang ingredient, halin ini sa mapait nga bahin sang tubo, gindi sugar ang sugar cane. Ginkuha ang sugar, amun ang bilin ang mapait. Now, anong pait? Basta pait gani siling ni Department of Health nami sa imo diabetes. Oh, that's why may amarguso pa ini nga component. Balik kita anay sa atay. Sige mo inom da DTX 500. Manotice mo after 1 week, 2 weeks, 3 weeks, depende sa imong reaction sang body, maputi ang imo panit. Nadula na si utot-utot, nadula ng bloatedness because naayo na ang imo atay na detox na. So ano pag ginaulat nyo? DTX 500 para mag-detox sa atay.
2: Kamuna aside mo? Sa DTX 500, mm-hmm. dapat dugangan gid nila Sir GP. Pure C or
3: Mighty C.
2: Mighty C. Amo nang permi nato gid nga gina-recommend. Kag kung kumpleto mo lang ka, may ara mo lang ka damo kwarta, why not?
3: Why not?
2: Na kumplituhon lang,
3: mm-hmm.
2: may probiotics pa sa sarboy,
3: wow.
2: May calcium magnesium zinc, may D3 bio ka.
3: Mm-hmm.
2: Ariyo, sini nga krisis, D3 bio nga kombinasyon, D3 bio vitamin C, na amin
4: na kombinasyon. DOH kambalagid, no? Monolauric acid, ara sa D3 bio.
2: Monolauric acid, galibogo ng mga kwan. Nga, hindi ginila ipustro. Kita na lang, ah! Total, damo mo muda kalubihan. No, himo ka mo extra virgin coconut oil for your healthy immune system, for your strong immune system, and for your wise immune system.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
5: Ako si Herminia Titong, 53.
6: Silang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
6: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
6: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
6: Mga ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
6: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
6: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500! DTX 500!
7: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
6: Kanus ani mo na hibawaan na kay diabetes?
7: Katong nagpacheck ko sa

0: Ang sugar is 320, painom ko sa DTX 500.
1: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
0: Kabuntag na o gabi.
1: O, na karoon pila na may mong sugar?
0: 136 na lang ang sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminos, imong lawas.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Time to say bye-bye na.
4: Ini naman si Dr. Ramil Uy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magayugin sa damo ninyo nga balatan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 tagline ng superior antioxidant gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extra, eye care gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-eye care gold na yan. Eye care gold ang subok na. Eye care gold, mabibili sa mga butika.
6: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
7: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang MyDC Network News.
8: MyDC Network News,
7: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
8: MyDC Network News.
6: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, transport group sa Bacolod kinansela ang 3-day transport strike. Grupo hindi rin magtataas ng pamasahe. Tinatay ang 49.6 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo arestado sa Palawan. At tatlong bayan sa Isabela na apektado ng El Nino at krisis sa tutulungan ng Australia at UN FAO.
2: YDC Network News.
8: YDC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilaan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, transport group sa Bacolod kinansilang 3-day transport strike. Grupo hindi rin magtataas ng pamasahe. Tabungan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
9: Kinansila ng mga transport groups ang nakatakdang 3-day transport strike sa lungsod ng Bacolod at ginawa itong isang araw na protesta na lamang. Ayon kay Rudy Cathedral, presidente ng Bacod ni Manibela, isa sa gawa lamang umano nila ang protesta sa araw ng Lunes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11:30. Matapos nito, itutuloy na ng naturang grupo ang kanilang biyahe sa mga susunod na araw. Hindi na itunuloy ng grupo ang kanilang protesta dahil may aksyon na ang gobyerno sa panawagan ng transport groups na taasan ang pamasahe o minimum fare dahil sa pagtaas din ng presyo ng fuel sa bansa. Ngunit sinabi rin ni Cathedral na hindi sila magtataas ng pamasahe kahit may memorandum na mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang hindi umano mahirapan ang mga commuters sa lungsod ng Bacolod. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
6: Samantala, tinatay ang 49.6 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo arestado sa Palawan. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
10: Anim na individual ang arestado matapos masamsam ng PNP Maritime Group ang tinatayang nasa 49.6 million na halaga ng mga puslit na sigarilyo at petrolyo sa isinagawang Joint Law Enforcement at Seaborne Patrol Operation sa Barangay Inugbong, Bataraza, Palawan. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng 2nd Special Operations Unit Maritime Group Quezon Special Boat Crew, katuwang iba pang ahensya. Nasamsam sa operasyon ng isang MBMR Gray at Sky Blue na bangka, 38,641 rims ng iba't ibang uri ng smuggled na sigarilyo at 900 liters ng hinihinalang puslit na diesel na tinatayang nagkakahalaga ng nasa humigit 49 million. Nahaharap ang mga suspect sa mga paglabag sa RA 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at RA 10643 o Graphic Health Warnings Law at iba pang batas kaugnay ng ilegal na pangangalakal at pagdadala ng mga produktong sigarilyo at petrolyo. Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
6: At tatlong bayan sa Isabela na apektado ng El Nino at krisis, tutulungan ng Australia at UN FAO. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
3: Sasagipin ng bagong climate resilience program mula sa pamahalaan ng Australia at United Nations Food and Agriculture Organization o FAO ang libu-libong magsasaka at mangingisda sa mga bayan ng Santa Maria, Santo Tomas at San Pablo sa Isabela na dumaranas ng matinding epekto ng El Nino at krisis sa langis. Ayon kay Australian Deputy Ambassador Nicholas Kay, opisyal na gugulong ang proyekto sa uling bahagi ng taong ito hanggang 2027. Layunin itong magkaloob ng direktang cash assistance, livelihood training at cash for work program para sa agarang rehabilitasyon ng mga irigasyon sa rehiyon. Bukod sa tulong pinansyal, bibigyan din ng tig-isang makabagong mobile solar-powered irrigation pump ang mga lokal na kooperatiba sa tatlong bayan upang tuluyang masolusyonan ang kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Ang maagap na inisiyatibong ito ay inaasahang magbibigay ng pangmatagalang solusyon at katatagan sa mga komunidad na madaling tamaan ng mga sakuna at pagbabago ng klima.
11: Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
6: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalya pa rin ng mga balita. Eastern Visayas naghahanda na sa posibleng epekto ng El Nino. Kabuang detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
12: Mas pinaitingnan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 8 ang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa mga komunidad sa Eastern Visayas. Bubuo ang mga ahensya ng pamahalaan ng Regional El Nino Action Plan na magsisilbing gabay sa paghahanda, pag-iwas at pagtugon at iba pang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa rehiyon. Ayon kay RDRMC 8 Chairperson at OCD 8 Acting Regional Director Erwin Romel Lamzon, mahalagang palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya upang agad na maipadala ang mga tauhan, kagamitan at iba pang kinakailangang resources sa mga lugar na mga kailangan ng tulong. Kasama rin sa mga paghandang isinasagawa ang pagpapaigting ng mga programa para sa pag-iwas at pagkontrol sa dengue, pagpapalakas ng disaster health preparedness at pagbuo ng mga response team na maaaring agad na i-deploy sakaling magkaroon ng emergency. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak na handa ang Eastern Visayas bago pa man maramdaman ang posibleng matinding epekto ng El Nino.
13: Para sa Mighty Sea Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
6: Gayun din Dumaguete City, isa sa mga benepisyaryo ng Pagcor School Building Project. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5 Shara Humilio.
14: Buong pagmumalaking inanunsyo ni Mayor Manuel Chiquitin Sagrabaria na ang lungsod ng Dumaguete ay isa sa mga benepisyaryo ng nationwide na Pagcor School Building Project. Ayon pa sa Mayor, makikinabang ang lungsod sa malaking proyektong pa-imprasaktura na ito sa buong bansa na pinunduhan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pagkipagtulungan sa Department of Education. Kaugnay nito, ipinahayag ng alkalde ang kanyang taos-pusong pasasalamat kina Pagcor Chairman Alexander Tengko at Deputy Secretary Sonny Angara para sa proyekto na magsusulong sa pag-unlad ng paaralan at pagbibigay ng angkop ng mga pasilidad para sa mga mag-aaral. Idagdag pa ng alkalde na Kalinika Gono Polytechnical Vocational School sa Dumaguete City ay makakatanggap ng pondo para sa isang gusaling may tatlong palapag at binubuo ng 12 silid aralan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: At balita mula Altava sa Clana, motorsiklo sumalpok sa kasalubong na truck, dalawa patay. Balita hatid sa atin ni K5 Regili Tornino.
15: Kumain lang sana ng lugaw ang dalawang lalaking rider nang sumalpok ito sa kasalubong na truck habang papauwi na sakay ng kanilang motorsiklo sa Altavas, Aklan. Dead on arrival ang 17-anyos na binatilyong angkas nito habang binawian naman ang buhay habang ginagamot sa hospital ang 40-anyos na driver. Sa panayam kay Lieutenant Abelardo Palma Jr., hepe ng Altavas PNP, na gabi nitong Setyembre 26 habang papauwi na ang dalawa ay bigla na lamang silang nangagaw ng linya sa pakurbadang bahagi ng kalsada at sinalpok ang kasalubong na truck mula sa direksyon ng Iloilo. Nagtamo ng malubhang tama sa ulo at katawan ng mga ito dahilan ng kanilang pagkasawi. Kalauna nagkaareglo naman ang magkabilang panig at nangako ang truck driver na tutulong na lang sa mga gastusin ng mga biktima. Napagalamang mabilis ang pagpapatakbo ng mga ito at walang ilaw ang kanilang motorsiklo. Para sa MyTC Network News, ito si KK5, Regeline Tornino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibong, K5 News FM.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalya pa rin ng mga balita. Motorista natagpo ang patay sa tabi ng fish pond sa Capiz. Balita hatid sa atin ni KK5 Rolda Villarreal.
16: Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang isang 33-anyos na motorista matapos matagpo ang walang buhay sa tabi ng fish pond sa Barangay Kudyan, Ivisan, Capiz, Linggo, September 27. Batay sa inisyal na ulat mula sa Ivisan Municipal Police Station, kinilalang biktima sa alias ng Leonardo, isang residente ng Haina Norte sa bayan ng Hamindan, Capiz. Ayon sa pagsisiyasat ng otoridad, isang nagmamalasakit na mamamayan na nakakita sa biktima na nakadapa sa gilid ng fish pond habang nasa tabi nito ang kanyang minamaneho motorsiklo. Agad ay sinugod sa pinakamalapit na ospital ang biktima, ngunit wala na itong buhay. Kasalukuyan ang nakalagak ang labi ng biktima sa isang punerarya sa Hamindan at nakatakdang isailalim sa autopsy upang malaman ang eksaktong sanhin ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman ang malalim na investigasyon ng Ivisan Municipal Police Station upang matukoy kung may nangyaring foul play o kung ito ay isang aksidente sa kalsada.
17: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: Mga K5, balita naman mula lalawigan ng Iloilo. Senior citizen patay matapos pinagsasaksaka sa loob ng kanyang tindahan. Balitang hatid sa ate ni K5 Kim Kaluyo.
18: Patay ang 70 taong gulang na lola matapos pinagsasaksak ng 25 taong gulang na sospek sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Madaling araw noong Setyembre 26, ang biktima ang kinilala sa kay Ernie Fiebre Demput, byuda at residente ng nasabing lugar. Habang ang sospek naman ang kinilala kay Danilo Bacalso Abinir na residente ng Barangay Lakturan, Dumangas. Sa investigasyon ng kapulisan, nasa loob ng kanyang tindahan habang nagpapahinga ang biktima nang nangyari ang nasabing insidente. Nakarinig na lamang ng ingay ang kanyang mga kamag-anak at sa paniniwalang nagnakaw ang sospek, hinabol ito ngunit bigla ang tumalon sa ilog. Nadiskubrihan na lamang na sinaksak malapit sa leeg ang lola kung saan ang kutsilyo ang nasa katawan pa ng biktima. Dinala sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Arestado naman ang sospek at nahaharap sa kasong attempted robbery with homicide. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Gayun din 80 anyos sa senior citizen patay matapos mabundol ng tricycle sa Nini Antique. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
19: Patay habang ginagamot sa ospital ng isang 80 anyos na lalaki matapos mabangga ng tricycle dakong alas 5:37 ng umaga, Setyembre 27, 2026 sa Barangay Lisa B. Anini Antique. Sa panayam ng K5 News FM sa kapulisan ng Anini Municipal Police Station, sinabi nito na tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada ang biktima dahil may bibilhin ng aksidenteng basagi ng tricycle. Dahil sa insidente, nagtamo ng sugat sa ulo at katawan ng biktima at agad itong dinala sa ospital, ngunit dakong alas 10 ng umaga ay binawian ito ng buhay. Samantala, may naganap ng pag-uusap sa pagitan ng magkabilang panig kung saan napagkasunduan natutulong ang driver ng tricycle sa pamilya ng biktima. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
6: Samantala, pagpaslang sa driver ng isang abogado sa Cagayan de Oro, posibleng may kinalaman sa lupa. Balitang hatid sa ate ni KK5K Buscaino.
20: Posibleng may kinalaman sa alitang lupa ang pagpaslang sa driver ng isang abogado sa Cagayan de Oro City. Nagtamo ng bala sa ulo ang biktimang si Marlo Ranalan Valmoria, residente ng Barangay Bunbun, CDO. Batay sa CCTV footage, dumating ang Toyota Isuzu sa tapat ng gate ng pinauupahang pad sa Buntong Kamamanan, CDO, kung saan nakatira ang amo ng biktima na isang abogado. Habang bumababa si Marlo, dumating ang Kawasaki Sniper na motorsiklo. Sakay ang dalawang lalaki, bumaba ang angkas ng gunman at binaril ng dalawang beses gamit ang short firearm ang biktima. Ayon kay Major Peter Tahor, hepe ng Cugon Police Station, isang retired army ang pinatay. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya habang wala pang inilalabas na pagkakakilanlan sa riding in tandem na responsable sa pamamaril noong September 25, bandang alas 11 ng umaga.
21: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
6: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nananatiling umaalingasaw ang mga labi sa Nepalisang buwan ang matapos itong tamaan ng mapaminsalang baha. Patuloy ang paghukay sa makapal na putik na tumabong sa mga kabahayan, negosyo at maging pangunahing kalsada. Ayon sa mga residenteng nakaligtas, bagamat dagsa ang tulog noong maunang araw ng sakuna, unti-unti itong nababawasan na kabilang na mga relief goods at iba pang suporta. Samantala, sinabi naman ng Finance Minister ng Nepal na kakailanganin ng tinatayang 4-5 bilyong dolyar para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga nasirang infrastruktura at komunidad. Samantala, ayon sa isang residente, nagtulong-tulong na rin ang mga OFWs at iba pang Pilipino upang makalikom ng pinansyal na tulong para sa isang kababayang nawala ng tahanan at ari-arian dahil sa pagbaha.
22: PC Network News.
6: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Rojas at K5 News of M Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso!
25: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
26: D3 Bio with Vizio.
27: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
26: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
26: Yung may Vizio.
28: Ang Vizio.
26: Yung may D3.
28: Mapagat sa mga butika.
26: D3 Bio.
29: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
26: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
26: Yung may Vizio.
28: Ang Vizio.
26: D3.
30: Fat liver ba lang yung problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika syaransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
26: DTX 500.
31: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
32: Katulog na ko sa radio
31: ang DTX 500.
32: Ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta,
31: duha sa gabi.
32: 2 weeks pa lang
31: may alibyo na
32: pag 1 month ka pa
31: na ayaw na ako.
26: DTX 500.
28: Pumali sa mga butika.
26: Extend Food Superman. Superman.
33: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement Superman, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong pagimahan na mawiling salamat sa Extend Food Supplement Superman.
26: Extend Food Superman.
28: Superman.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: May puso.
4: Basa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakas sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Pamasahag ang butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Ang kakampiyon ng estasyon K5 News FM.
11: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 20 minutos makaligad sa takna alas 12.
12: 11 Mbps.
11: Pabalik sa 11 Mbps, imaw sa gyapon ng inyo alagad si K5 Reynard Barcelona Apostol.
12: Reynard Apostol, 11 Mbps.
11: Tulad gali nga adlaw mga K5 is whitey klase, half day no, hapon or afternoon, duway sang klase. Away man sang opisina sa mapampubliko nga eskwelahan kag opisina, kahit lad mga ka-K5 is kainang pamilya mahalaga day. Meaning ginatawan sa layi, ginatawan sang gobyerno, sang tsansa ang aton sini nga mga pamilyang Pilipino. Ngati once and once in a while, bala mo may dyan nga mga pamilya abi, nga especially kung lunch, duway nagimanggi rimaway ang mga magpamilya magkirinaon sa tubang kang lamisa, no? Worse sa aga and ang tsansa sa gabi lang permi ang iban gani kisaga sa paranay lang kabuhi, no? Mansig galo lang sila to sa kaldiro o kun sa rice cooker kag mansig buo lang kadaple. Why nagairit inatubang ay blama ka K5 sa isa ka karanan. So tulad, no, ginatawan sang kahigayunan kag tsansa ang mga pamilya nga i-gather nyo ang inyong family members sa just like amay, iloy, kagbata, nga ti mag-irlimaw sa isa hapag kainan kung sa Tagalog pa para mabuhi naton ang makinaanda natin sang una nga sa tilado na dura rin bangod sa ti duro rin talating influenza sa mga kabataan, especially talad nga uso ang mga digital platform nga pagbuol sang kanon dahil niya to agtos kwarto niya kundi ito nga plastaran kag sige kaon, sige hampang kag sipal kang cellphone. No, very timely and very important man kay Balanta man, isa sa pinaka-importante gid ang bahal nga ang manami nga upbringing sa mga kabataan, no? Paagod mangin upright sila pagbahol. So one of those nga pamaagi is sa tion sang pagkaon irrimaw rugyan may istoryahan kung may concern blang bata, kun ano bala ang anak kadya mambal sa mga ginikanan niya, especially this time nga kauso blang mga K5 ang ining kinagamo sa eskulahan. So nag-uruli ibantlad, no, kay ti madurungan sanda kaen imaw ang pamilya. Sabay pa nga itudturo naton ang essence kang kadyang nasambit nga pagtugro sang kahigayunan sang gobyerno ta sa pamilya. Because we need to sustain this hindi lamang mga K5 para mag-irimaw kamo kundi liwat nga mag-reunite kag mag-reconnect ang mga miyembro sang pamilya. Di kita ya sa part sang media ang aton sininga post karon kainang pamilya mahalaga hashtag sana all
12: 11 Mbps.
11: Siguro after ko program imaw taguros ka K5 Nicole, imaw tas ka K5 Almeg, si ka K5 Christine, maigma guro kami karon, ah, no, bansig bakal lang kami kay tigado man tay hindi taman pwedeng hindi kami magkanya-kanya. Siguro maimaw na lang kami. Kedo kami-kami naman hindi magpamilya. Ganistorya na ito.
12: Mabuk!
11: Nasa atin nga mga tag-paramati. So enjoy ninyo ang inyo sininga time. Kaimaw inyo kabataan, kaimaw inyo bugto, kaimaw ang inyo mga ginikanan.
12: Reynard Apostol, 11 Mbps.
11: Mga K5, isa ra sa pinaka-importante sa kalibutan is ang kung ano ang mga natunaan natin sa eskwelahan, ipasa natin sa komunidad sa atin ng mga tagparamati. Kanami sa programa tulad sa University of Antique, Tariulin Memorial Campus. We know nga isa ini sa excellent nga eskwelahan regas probinsya kang Antique when it comes sa mandated functions nga instruction kita-kita taligad mayara sang top notcher sa College of Education sa Taryo Ali Memorial Campus mo. So meaning when it comes sa pagtudlo and sa quality sang education, excellent kag naga-excel ang University of Antique. Hindi lang ang main campus, kundi mismo ang mga external campuses, just like sa Tariulin Memorial Campus, nga regyan sa bayan kang Banwa, kang Tibiao. So sa aton sining mga pinalangga ng mga tagparamati, may apat mga K-5 ka mga mandated functions sa mga SUCs or State Colleges and Universities ang ginbutang sa Republic Act 8292. O kung diyang Higher Education Modernization Act of 1997. So apat kararigyan ang mandated function, dapat mag-function ang isa ka-universidad, no? Sa apat sini ka mga aspeto. So number one is ang instructional. So diyan karian makita ang manami nga pagtudlo, quality ng edukasyon sa mga kabataan. Mayara man sang research, no? Kita nyo sa eskwelahan, mayara sang thesis, mayara sang research, because you need to apply sang imo tinun-an kag liwat nga makapangita sa kun ano pagid ang mas beneficial sa susyudad naton pagi sa pag-research. Mayara man sang mandated function nga production. Amo ni ang sometimes kita may eskwelahan mayara sang income generating activities and programs kag kun ano kararigyan nga naga-produce sila and nagabulig man sa self-sustaining universities. Example, madugangan ang ila sininga kita because it is also one of the mandated functions. Pero regya kita sa isa ra sa pinaka-importante mga ka-K5 nga ang komunidad naton makarelate gid sa mandated function kang isa ka-universidad nga amo dya ang extension.
12: 11 Mbps.
11: Ang extension unit kang University of Antique Tariulin Memorial Campus. Ang anda ka dya nga vision is to be a premier university in transforming lives and building resilient and sustainable communities. Because ara sila sa extension. Ang mission is to uplift the lives of Antiqueños and the Filipinos by producing empowered individuals through quality instructions, innovative research development programs, sustainable resource generation activities, and relevant extension services. Now, batian ta pirmi sa university. Now, kita nyo may mga research and extension department sa mga universidad naton. So, ang extension, hindi niya makaka-K5 namin nga extension sa university, external campus siya to, nga nagalapad ang universidad, kaya nagaduro ya makaka-K5 ang campus. Ang extension nga ginanamin is how, kung paano makaka-K5, ang aton sining universidad, ang kutob sa mga natunan sa mga kabataan sa eskwelahan, how it can be applied, no, and relate sa komunidad. It serves as the outreach arm, no? Sa pag-apply kang university's knowledge, mga research output. So, rugyan-karugyan, ang application sa research output, ang mga natunan sa mga kabataan sa kurso nila, ang mga ginatudlo ng expertise sa mga estudyante, gamiton ini sa pag-address, no? Sa mga existing community needs and problem. That is why ang extension unit kang University of Antique at Tariulin Memorial Campus Mayara siya mga K5 sang anam ka mga objectives sa atin nga mga tagparamati. Number one, to strengthen the national and international linkage, engage in extension services for community development and empowerment. Number two, to utilize research outputs now in providing appropriate extension services to address the needs of the community. Sakto man, anhon mo malang halaka research and then wala na dayon, no? Kundi ang extension unit, amuni, ang nag-initiate sa mga programa, no? Sa atin nga mga tagparamati, para ang research output will be in reality, no? Kag mahimo siya mga ka-K5 nga maka-help sa komunidad. Also, to ensure the sustainability of the implemented extension programs and projects, hindi man pwede nga hindi man ipag-monitor kag maging sustainable. Because hindi man pwede nga agyan mo lang tapos wala na kundi sustainable ang mga extension programs kag projects. To widen the dissemination of extension outputs, no, mapalapad, ini hindi lang isa ka komunidad ang makabinipisyo, kundi it will be copied and it will be also i-observe sang iban ang best practices and then maburigan man ang iban ng mga lugar. Also, to provide human resources, modern facilities and quality extension services. Also, to enhance the capability and involvement of faculty and staff in the provision of extension of the extension services of the engaged community sa atin nga mga tagparamati. Now, what is extension sa atin nga mga kasimano? Turning knowledge into meaningful community action. Very self-explanatory. Kung ano ang naman anta sa universidad, apply naton sa a komunidad para makabinipisyo. Or else, no, kung waay tamalang sang application, paano mag-develop kag mag-improve ang mga estudyante ta? And also, paano ta mabuligan sa mga manami nga mga researches and knowledge nga nag-gain naton sa eskwelahan kung hindi naton ma-apply sa komunidad? Reflects the University of Antique's commitment to community engagement and transformation, anchored on UA's institutional priorities and national goals, mga ka-K5. Now, mayara kita i-overview talang, pero talakayon tani dares sa mga inadlaw sa bilog na simana ang about sa mga ongoing extension activities, no, para sa school year or college year 2026 or calendar year 2026 kang University of Antique. Hindi ko pag-ihambal anay ang mga details ni kompleto tlad because sa limited time naton, pero ihambalo naton ang anom kadya ka mga ongoing extension activities kang University of Antique TLMC or Tarulim Memorial Campus. Number one is ang sigla Out of School Youth Empowerment Initiative. Inigin-initiate sa College of Business and Management and ang beneficiary kadya is ang mga out of school youth halin sa Municipality of Barbasa. Number 2 nga extension project, ugwad mangingisda kang lipata, empowering fish folks or fisher folks through livelihood projects phase 2 na ni, no? Ang gininitiate ni isang College of Fisheries ang makabinipisyo amo ang mga or amo ang lipata fishport association. Number 3, Project Balsa, nabatian ko na ni sa nagligad pa, no? Project Balsa through community enhancement through science and technology in Igdalakit, Tobias Fournier. Ini project man kag programs nga gininisyar kang College of Fisheries, bungga, no, ang College of Fisheries. Makabinipisyo ang komunidad kang Barangay Igdalakit, Tobias Fournier. Number 4, no, amo dyan ang Digital Ministry Competence, MS Office and Multimedia Training for UCCP Pastors Phase 2. Gin-inisyar ini kang College of Computing and Information Sciences. Ang makabinipisyo or beneficiaries, amo dyan ang UCCP Pastors sa Kulasi, sa Tibiyaw, kag sa Barbasa, oe, kay ti ang isa sa pinaka-importante, ti makamaan ang aton mga pastors, mga ka-K5, sa kung paano, no, mag-align man tilad sa digital times, no, dapat nag-adjust kita sa call of time. Hindi, pwede nga traditional lang kita gyapon kay base, blanoy nga, sa atin nga mga tag para matindi kita ka-relate sa bagong nga generations. Project Kabuhayan Sciences, mga programs kay K5 Almay. Project Kabuhayan Sciences Science-based Fish Processing Technology and Cooperative Members. No, grabe ang College of Fisheries, tatlo gidila so far, no? Gin-initiate ini sa College of Fisheries ang mga beneficiaries, ang Barbasa Multi-Purpose Cooperative, mga KK5 members. And number 6 is ang UACCIS Tech Boost Computer Literacy Training Program for all students, no? College of Computing and Information Sciences ang nag-initiate, and then ang mga beneficiaries ang mga ALS learners naton sa District of Tibiyaw.
12: 11 Mbps.
11: Ang ining anom for this week talakayo naton ang kaundan sini halin day 1 tlad hasta dito day 4, and then sa Biyernes mangin kaimaw tas buro no ang direktor sang extension unit sang University of Antique Tarulim Memorial Campus to discuss it further about sa mga ginaubra tulad ka mga hindi lang ongoing extension projects kundi mismo mga ka-K5 ang pagpa-insindi sa aton on how important sa atin nga mga tagparamati ang isara ka mandated function sang university nga amo ang extension unit. So more of it mga ka-K5, bantayan sa Rumaan sa Miyerkules, sa Biyernes, kagang interview naton sa Biyernes with the University of Antique Tarulim Memorial Campus.
12: Reynard Apostol, 11 Mbps.
11: Oras sa Pilipinas, alas 12.35, mag-DTX 500, Amarguso de Sugar Cane Extract, pangkontra sa diabetes, cancer, hypertension, stroke, kagiban pang balatian, bangodya, no, ang manggaranon sa antioxidant sa atin niya mga tag para mati. Gani ano pang ginahulat naton? Punggi ang pagsulod sa balatian sa imong lawas. Daily supplementation of DTX 500 available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kulasi along National Road Centro Poblacion Kulasi kag sa San Jose sa likod lamang kang EBJ Freedom Park sa first nga building pasulod sa Barangay Kumon. Sa Consio doon sa likod plaza Noya.
12: 11 Mbps.
11: Last 12.36 sa Tigrigma. Check na ton si K5 Christine May Antonio. Kanayara kita sa 100% rin niya compliance sa sining aktibidad kang kapulisan na ton, especially sa Region 6. No, ang ining ginpasangkad blah, no, sa atin nga mga tagparamati, mas ginpasangkad nga campaign against loose firearms. And siguro mga pira ni kabulan or pira kasimana nga kampanya, mayara na no isang 44 ka mga armas ang ginsurrender di sa Kulasi, ho? Good luck! Sa nagligad daw, GC Otso, landyatin last mong report. Pwede ko magsala, meaning compliant, tinawag daw 44 man kabilog ang barangay, di mo? No? Di kabay pa nga padayon lang naton nga isurrender sa kapulisan ang ining mga armas lutang. Because we are not mandated and mayara sang kinamatarong nga maghupot sang armas luthang. Ang gobyerno nagatugro sang pribileyo sa iban nga tawo pero mayara ina sa mga necessary requirement nga dapat i-comply. Pero kung ikaw yami shotgun kada nga homemade kasi magamit mo para karon sa kunsin kay sinoto, problema pa ang abutan niya. Check ta si ka K5 Christine May Antonio.
12: K5 News FM Kakampyon Report.
0: Bugalgid nga ginakilala ka K5 Reynard kang Kulasi Municipal Police Station ang kooperasyon kang 44 tanan nga mga kabarangayan regi sa Banua kang Kulasi matapos ang andang madinalag-en nga implementasyon kang project RTT 3389 o kon restrict track and turn in kang Police Regional Office o kon Pro 6 ka K5 Reynard kon sa diin 100% ren nga nakompleto ang dyang nasambit nga proyekto sa bugos sa barangay Kang Banwa kay K5 Bernard. Sa atin nga pakiganget kay Police Major Paul Kenneth Magan, ang officer in charge kang Kulasi Municipal Police Station, kundi por dahil man no, sa aktibo nga partisipasyon ka mga barangay officials sa LGU kag mga pumuluyo kag K5 Bernard. Of course, hindi man dyan mangina madilalagun bangad kang September 22 pa lang kay K5 Bernard halin sa pagbungad balak kang bulan kang September nga gina-alunshar ang dyan nga project kay K5 Bernard. Naka 100% rin completion sa 400 or kung sa 44 tanan nga barangay kung sa diin 44 man tanan ka loose firearms ang natipon kang atin nga mga kapulisan halin sa dyan nga tagsa ka barangay sa Banwa ka K5 Bernard matapos nga gina-volunteer no nga gin-surrender kang mga residente ang dyan mga loose firearms anda ka K5 Bernard. So kadasig lang kay kang September 16 ka K5 Bernard sa interview taman sa officer in charge nga 19 ka loose firearms ang andaga na tipo no halin tong September 1 to the September 16 kagadya na kumpleto rong gidman ka K5 Bernard. So dugang pagani no ni Police Major Magan ka K5 Bernard.
11: Yes, ka K5 Bernard. I-correct ko lang kay si Sir Magan hindi na siya officer in charge kundi siya na subong ang chief of police na. Salat ko lang para ang address naton siya is correct bla. Kaysa nagligad officer in charge panisligad mo. Tulad chief of ano na siya of police.
0: Yes, ang chief of police kang Kulasi Municipal Police Station ka K5 Bernard. Kaga dugang na pagani nalipay dia ka K5 Bernard apisar nga 100% no sandaga na kompleto ang dia project. May mga barangay sa Gihapon nga naga pabutyag bala kang padayon nga pag-surrender kang andang loose firearms ka K5 Bernard kag ginapatulpanget gid ka dia nga hindi lang dia tawag karan na ang first time program or one time program ka K5 Bernard kunti pang lifetime ka K5 Bernard kay padayon ang pagpamatok no kang atin nga makapulisan sa dyang mga illegal nga pusil ka K5 Bernard kay amo kanino na manantang kalabanan ang dyang mga no surrender amo ang mga homemade bala nga shotgun ka .38 caliber revolver ka K5 Bernard nga sarang magamit sa krimen kay hindi gid balikawan nga may mga nagaanorgano ga indiscriminate firing
11: wala ka kifay abot din na ginahimo ka ginabal may mga tao guro nga sagad magasimbol sini no ka maghimo bla dapat amo na lagson sang otoridad ta because hindi man imong available ang mga homemade nga armas kun wise nagahimo kaso do ka dalom na nga klase kang intel ang kinanglan siguro ti yes. K5 Christine
0: o maiban karan ginabaligya lang bala or ginapasalo kananda ka K5 Bernard kaya iban gakuon nga nagapangaman bala ka K5 Bernard amo garing no para malikawan ang krimen sa komunidad hagat gida nga ginaimplementar kang atong kapulisan ang dyang kampanya da batok sa loose firearms ka K5 Bernard dyan bala no atong pamatian ang atong interview kaya Police Major Paul Kenneth Magan ang Chief of Police kang Kulasi Municipal Police Station.
13: Yes sir no very anogin ako flattered and very happy sa support sa aton nga mga pumuluyo especially sa aton nga mga barangay officials sa program sa aton nga regional director headed by our regional director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. So I'll take this opportunity nga magpasalamat sa aton yung mga barangay captains, barangay officials, sa LGU headed by our mayor, Joel Mugdang. Nagsatanan niya pumuluyo sa Kulasi kasi kung hindi sa ilang support, hindi naton na-achieve ang 100% nga compliance with regards to loose firearms. So we have a total of 44 firearms and sige-sige man Japon, so I'm very happy nga biska na kompleto na kita may ara Japon nagapabutyag nga mga barangay nga magpa-surrender pagit sa ilang mga firearms nga ila sang ilang pumuluyo.
0: Sa 44 tanan sa each barangay gidregyaran sa Banwa kang Kulasi sir.
13: Yes sir, ma'am kasi siyempre amo nang aton nga gusto, amo nang aton yung program. So each barangay is ma-surrender one firearm. So malipay kita kaya biskan nakakomply na may ara Japon nga gusto magpa-surrender pagid. So amugan yung bako sila, hindi lang ni nga one time program, kundi it's a lifetime nga program naton nga makabulig para sa visit order sa aton nga banwa.
0: Oo, bali kan sir exactly nga nakumpleto sir 100% ang completion niyo sa jang project sir.
13: Nakumpleto kami ma'am sa September 22.
0: Mm.
13: So September 22 nagkumpleto na kami kay ara ang mga support sang sa lalaki kay medyo na delay ang sa isla tabala sa lalo na sa Bagpatan. So noong September 22 100% kita ma'am.
0: Nabatian ka kay Five Renards si Police Major Paul Kenneth Maga na ang Chief of Police kang Kulasi Municipal Police Station. Amo naga hambal man dia ka kay Five Renards basi may regyan nga gusto mag-surrender pero nahadlekan bala sanda ka kay Five Renards. Pwede gid sanda no magagto sa andang barangay, sa andang barangay officials para i-facilitate tandang amo karan nga lihok ka kay Five Renards.
11: Kalabanan ka dia sa man nag-surrender nga pumuloyo, ano tingin paagi dagit sa barangay?
0: Yes.
11: I mean kap surrender na mo ni kap and then gitatawag lang ang pulis para for formal turnover.
0: Yes, Kaki Five Renards barangay participation gid mong ang dyang project bala Kaki Five Renards. So atong kapulisan nagabisita mabala sa kada barangay para sanda man mismo mag-encourage sa dyang mga residente Kaki Five Renards.
11: Ano kalawi gani ni? So far ang pag-support ka dyang paghalin sa day 1 hasta nga nakumpleto ang 44 barangay.
0: Oo. Padayon abi ang nahambal Kaki Five Renards ang dyang na project. Yes, as of this September na launch ang dyang project ang bagong regional director ka Key 539.
11: Ano ang exchange nila sa nag-surrender? No, tawan bugas, tawan dati gamay nga blessing, as a reward sa honesty nila, nga ti-surrender da ang armas da?
0: Oo, ginpamangkot na dyan kang una, depende rin man sa barangay kung may bailo sanda ka,
11: patas
0: ka dyan. Yes, nga pagpa-surrender, pero amo gani, no, sana hambal nga willing gid mag-surrender ang mga pamuluyo without ini balang nga balik ka K5 Renard.
11: Salamat gid sa report ka K5 Christine.
0: Balita halin rin sa Banwa kang Kulasi para sa programang 11 Mbps sa Jessica K5 Christine. Sir Antonio para sa kampiyona nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya kang antika ang kampiyon nga sasyon K5 News FM
14: 11 Mbps.
11: Salamat gid sa report ka K5 Christine May Antonio.
14: 11 Mbps.
11: So kabay pa nga tayo yon dia kag maubos bla turnover ang loose firearms galing iban. Why na nangilin sila? Because pangdepensa das lawas da, pero garing ti kunway ka sang kontra daw imposible man sigurong halitan ka sang iban, pero garing sa iban sa mga binukid ni hambal sang iban dapat kuno miara kagid ya sang imoda nga pangbato kay ama kinawatay abi kisa kag mga YT pulos nga mga bagay nagakatabo mo at any time sa atin nga mga tagpramati. Pero aginti amo na ang pulos ang aton mga kapulisan nga ara sila nga magresponde every time nga may mga panumbungon kita, hindi ta pag-ibutang sa alimata ang batas mga kakipay. Sa mga pinalangga natin nga mga tagparamati. Because imaginable ako may loose firearms ka tapos nagamit mo sa parehas mo, ang parehas mo napatay abi. Ti kung mapatay mo ang isa ka ama, bala mo kisa may nagarinambol abi, may nag-irnaway, may nangabutana. Yalim ba mapatay mo bing isa ka ama eh? Isa ka ba na? So, a lifetime sang sining mga kabataan niya, hindi niya nila makaimaw ang ila amay, hindi makaimaw sang asawa ang anabata, or ang anang bana. Ti, you will, daw ipagkait mo ba sa pamilya nga na ang presensya sang isa ka amay because lang sa hindi pag-inintindan ay kag nagtiniruhan ay kamo. Same with you, no? Darwa ang maabutan mo. Kung nakapatay ka kang parehas mo gamit armas lutang. Number one, di ko madakpan ka, no? Tambay ka to sa prisuan. Tapos kung hindi ka man madakpan, hindi man pwede nga maghala ka da kaya gangyang sa barangay nyo, kaya dakpan ka da kang pulis. Di mapinalagyo ka. So, madura ang essence sang kabuhi natin. That is why we should choose peace over mga kakifives ang kainit sang ulot, ha? Kag mga grudges naton sa parehas ta because kung peaceful kita nga tao, I'm sorry, kung peace lover kita, manami ang pagkagmasulhay ang pangabuhi ta.
14: 11 Mbps!
11: Kagli kawan ta maghala kay ninga butanay! Ay sus! Last na ton, kuwaonta, may time pa kita, no? Alas 12.48. Check na ton, anayos ka K5 Jimmy. Oh, grabe man niya sa antiki, ho. No? Hindi kuya maglantaw sa 1.2 million. Daw isa lang ni Kasimana, ka K5 Jimmy, no? Limagid ka ba, ibas, bla, ang ginpatigayon di sa antiki. Kalabanan sa San Jose. Check tablas ka K5 Jimmy Gregorio, ato news director.
15: K5 News FM, Kakampyon Report.
11: Sir Jim?
16: Yes, sa K5 Brainard, pwede niya, tawag sa atin niya mga sa atin niya, niya si Mana, kapadalagin niya si Mana, grabe ka, acid-acid ang drug by bus operation sa atin niya mga kapulis dyan sa may probinsya ng Antique, no, kung sa diin, na, nagdangat sa 1.2 million pesos na malor kang ginapatihan sa Cebu, ang nabuel kang mga kapulisan sa lima kasiparadong operasyon na. Una nga operasyon ang ginpatigayon kang September 23 sa Kaisan Angel sa Banwa kang San Jose de Bonavista kung sa diin na nagdangat sa 714,000 pesos na balor.
11: Standby, standby ka K5 Jimmy Gregorio, kay Nicole, kay Sir Jim sa Messenger, ka K5, kay daw medyo pigado ang signal natin basi sa Chimpo Black.
14: 11 Mbps.
11: No, kay Nicole lang kay Sir Jim sa Messenger. Ka K5 ano, kay hindi gid sa bateon kanami ni report ni ka K5 Jimmy mo. Halins, ano tala daw September 27 kung di ko magsala. September 27, 23, 24. Meaning kada adlaw may bypass operation. Sir Jim, come again, be? Aha. Kindly establish connection with K5 Jimmy. Haba ni Sir Jim, 700,000 mo sa September 28, lad? 28, no? Oh, 28. Kada adlaw may bypass operation. Sir Jim, come again? Aha. Sir Jim?
16: Yes, K5 Reynard, batian kita.
11: Yeah, klaro na, klaro. 5x5. Una, September 23.
16: Yes, amo dyan ang September 23 sa may barangay San Angel, San Jose, kung sa diin, nagdangat sa 714,000 pesos, no, nga balor kang ginapatihan siya bu. Ang nabuel kay alias Ivan, amo dyan K5 Reynard, ang suspect bala nga nakapalagyo, naglangoy sa may Wi-Fi, no, matapos nga natukiban na nga polis ang anang katransaksyon. Ikarawang operasyon ang ginpatigayon kang September 25 sa Banwa kang Kulasi sa diin. Bragya naman sa 24,752 pesos ang balor kang shabu nga nabuol naman sa isara ka 64 years old nga malam nga lalaki, residente kang barangay Centro Poblasyon Kulasi. Ang ikatlong operasyon ginpatigayon naman kang September 25 man K5 Reynard, no, gabita na dyan sa may City Odoro barangay Igirindon kung sa diin isara ka job order employee, no, kang local government unit kang San Remyo ang nadakwan sa drug by bus operation kung sa diin, darawa na kadya ka mga kaimawan K5 Reynard, ang nakapalagyo na buwal sa possession kang dyang suspect ang 26,316 worth nga shabu kagang ikapat ng operation ginpatigayon sa Barangay Piapi 3 sa Banwa kang Hamtik, no, kung September 26 nagdangat naman sa 442,000 pesos ang nabuwal kay alias Budong, residente dyan kang
11: Sir Jim, 400?
16: 442,000 pesos kay K5 Reynard.
11: Ang panglima?
16: Ang ikalimang operasyon, ginpatigayon kang September 26 man sa Maya Barangay Bungsod sa diin. Nagdangat man sa 27,200 pesos nga balor kang ginapatihan Cebu. Ang nabuel kay alias Binit, no, 29 anyos sa Managukaligya Jack, ang residente kang Barangay District 3, Banwaman kang Sibalam. Sa tulad kay K5 Reynard, no, ang lima natin ka mga drug suspect, ang regyan sa, or apat lang na regyan sa may kasuriya kang tagsa ka mga municipal police station para sa nagkaigo man nga disposition.
11: Ano ni may sipal sanda ka K5 Jimmy? O ka pa hindi sanda, ano ni intertown by bus operation? Kay sari-sari banwada eh, may San Jose, Kulasi, San Remyo, Hamtik, si Balam?
16: Amorang tinguan natin yung makabuel pag K5 Reynard.
11: Makutabi Reynard, no? Si Makutabi Sir Jim, and si sino gani sa PDI yon, lipat ko si Sir Magbanwa.
16: Si Police Major Magbanwa.
11: Makutabi ano ni Sir Rao Gasipal sila intertown kay Sir Sari Banwa how hindi sila?
16: Basi bala K5 Reynard kung connected sanda ka dyan sa isara kagsara, no? Amorang tinguan natin yung makabuel pag dugang information kung bala angin na unang nadakpan nga dia connected sa pangarawa, pangatlo kag pangapat. Pero ang una abi dia kay Five Reynard, no. Lad padayon ang hot pursuit operation kang atan nga mga kapolisan kay ti during limpatigayang jug bypass operation nakapalagyo dia kag nakalangoy sa may bye-bye kay Five Reynard.
11: Base na pangitan na to siya kang boss niya kay ti Citizen Tosmil na napurnada, di ba?
16: Yes, medyo bawal ka na dyan. No, more than 700,000 pesos kay Five Reynard.
11: Ay ho. And Sir Jim, salamat gid sa report, Sir Jim, kanami, kay Five Jimmy.
16: Sige, dugangan lang pagid natin kay Five Reynard, no, ang iban pagid ng mga development reports, kagbalita halin rin sa my news center, kay Five Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, sa Antique, ang kampiyon ng estasyon na K5 News FM.
14: 11 Mbps!
11: Thank you so much sa news director ka K5 Jimmy Gregorio.

Sa pagkagabi, dito naman sa San Remyo, sa Igrindon. Pagka Dason nga adlaw, 26, dito naman sa Piape. No, daw 400 miltos Piape, Samtec. And then, last, no, why man nagpapirdi ang taga-bungsod si Balom? Ang bungsod si Balom kay may Baybasman pero do taga district 3 ni kuno ang suspect. Te, no? Sigihan nyo kay sigihon man sang kapulisan tang pagpangita kaninyo. So katawhay sang pangabuhi ta, let us live a peaceful life, let us ano tawag ni, dablang gapaninguha bla kita sang kinawara ta sa insak to kag legal nga pamaagi mga brubaligya kadruga way niya to. Kung kaysa hindi lang kamong mahalitan kundi pati ang mga parokyano nyo, paano kita mag inintsindihan ay di sa antike kung ang ibang taglingi kay istoryaya lulong sa druga. Paano nakaroon mangin safe ang aton susyudad kay may ibang kita nga mga kauturan niya suki iya sang illegal drugs. Ay huo sa atin nga mga tag para mati alas 12:56.

0: Oy sa atin nga mga tag paramati, by the way, happy happy birthday kay Ma'am Lynn Pasakyan, ha? Rugyan sa Sulong Sibalo, Ma'am Lynn. Sabi mo malipatan takaw, happy happy birthday gid ka nimo. May you enjoy. No, sang imo kadya nga birthday, lad. Nag-trig-up ko ba? Matig-up pag ita kadya kung makakaon takang handa ni Ma'am Lynn. Happy lunchtime also sa kay Ma'am Karen G. Cheka, Christy Obrique, Sir Jonathan Francisco, kapatamyaw kuno sa rasasan. Si Ma'am Wilma Nacionales, no, happy listening. Si Ma'am Rizay Stuperes Molanida, Ma'am Vilma Pasakyan Agustin, oy Ma'am Nora Antonio, happy listening. Si M. Deo Eric Fadol, sinaway tamahimo kay si Presidente ga desisyon. Kaya muna sa aton nga, ano na yung postponement kang BSK. Sir Ariston Filaro Alising, happy listening dyan sa NHA Paningayan Kulasi. Kamusta dyan sa housing? May available pa da nga unit? Si Kusma, good day sir, shout out sa mga katuna ko. Busy akon sa internship, kisalag ko magkakomenta sa live mo sir. Sige ah, may happy 85,000 followers, no, sa Antique Fishing Adventure. Ikaw sana all ba? Pero malabot lang ni Shinmel kay isa kamilyon. Bisan pa nga katunga do, hindi taka sa tiraw ka dyan, Kusma ha. 11 Mbps. Sige, salamat gid sa inyo nga pagpamati mga ka-K5. Kita na'y kita sa Rumaan. Same time, same station sa atin nga pagpangalaga. Ako na gid lamang ang imo kubos nga abyan, si ka-K5 Reynard Barcelona Apostol. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ng kampiyon nga istasyon, Santike K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa komentaryo, Reynard Apostol. 11 Mbps. K5 News FM. News FM. Different Bio Health News. Different Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pa matyag. Isa na nakabulig sa akong kamo ang Different Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsag sa lawas.
1: Different Bio. Ang Different. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Different.
3: Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sa

0: Manami. Okay. 8 hours to 10 hours. Wala sa ang bayad na yan.
1: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
2: Mga doktor nga way bayad.
1: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spent around 1/3 of our life sleeping, kay 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gatag sang energy. Gatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
0: Yes, nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
1: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
0: nga wala sa plain D3. Okay.
1: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
0: meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BC of D3 Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
1: Himuson.
0: Himuson, buhi ang good bacteria.
3: D3 Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
0: Mga buti ka. Now next!
1: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin, alin na sanay sa serotonin. Pong ang galinan kina tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amuna ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka, nakainom ka D3 Bio, tayo yun. Okay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay tungod may MCTs.
0: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao. Pag inamos D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
1: probiotics.
0: Probiotics ang good bacteria, ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos himo sila serotonin. And that serotonin amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Patulog ka, dulum-dulum ka tama.
1: Dulum-dulum ka tama.
0: Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria?
1: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
0: Masugo pa sa imo immune
1: system. Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
0: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no, island ko na lang niya akong plain D3. Kay tagpila gan ni tag-14 tapos ang plain D3 no ibigis
1: gamay ka
0: paaban lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan
1: ginapaman ko lang sa kinamplify ko lang na siya gani, no? Ginaupot ko siya sa extra virgin coconut.
0: Tapos take note, ang rumat sang vitamin D3 hindi diri na alin ang D3 nga ara sa D3 Bio. Halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo mo D3 man? Wala. BCO goro pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man nalin to sa ila. Halin man sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kundiin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero, Sir Boy, hindi sila yung magpaminsan kapag inom dahil ni mo sa D3 Bio, nami din tulog. Sa parasis. Hindi yan yung drugs siya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan.
1: Correct.
0: Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
3: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Mga amyan ko nga mangunguma. Kung kamo nagaproblema sa inyo pagpanguma, ari na ang solusyon. Akon ginapakilala
2: Crossfire Plus. Para sa pamatay liso, hindi na paghulata nga magtubo pa. Sa timpla nga pulo ka kutsara kada tangke, tanan nga klase sang liso iya ba ugon. Gani Crossfire Plus na sugod-subong ang aton gamiton.
6: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-105.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal

0: 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Punggod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawa. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix,
5: mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
7: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-klinika Spore Biotics.
9: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: I Care Gold.
12: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
13: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpula sang akon mga mata. Nadula man ang human nga kasilaw.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka musang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
7: May ginamansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las
0: 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: K5 Kalingawan Time!
19: Okay, class! Ang aton subo nga subject, amo ang English!
20: Yes, ma'am!
19: Oh, Juan!
21: Yes, ma'am!
19: Ano sa English ang... Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
21: Ano ma'am? Ang uwak ay...
19: Ay, nasiga na Juan! Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
21: Kwan ma'am? Da wak-wak, wik-wik, wak-wak!
18: Hey, ma'am!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakal.

0: GTX 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa GTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang GTX 500.
0: GTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: GTX 500. GTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang GTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang GTX 500.
0: GTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
6: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausa. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: for Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, for Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag-indi matunawan, mag-for Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
4: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
9: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabuklang kang Anay
2: Prime Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: K5 Galingawan Time!
13: Anong pangalan mo?
14: Crescenciano Kampupot, ma'am.
13: Pilang edad?
14: 18, ma'am.
13: Anong obra?
14: Tricycle driver, ma'am.
13: Single?
14: May sidecar, ma'am. Hambalan ganyan yung tricycle mo. Lang ka.
12: Hey! Ha!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cagribo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw

0: Babe, I love you so much.
1: I love you too, babe. Happy mo, ikaw gitang best gift sa akon sa Ginoo.
0: Nga man, babe.
1: Imagine, pila ka tuig ko nga, nagahigda lang sa sakit ko.
0: Oh.
1: Wala ka gid na kanin sa tupad ko. Ara ka gihapon nga, wala untat nga nagasuporta kag nagapalangga sa akon.
0: Tungod amo ta kasi nakapalangga, babe. Bulo balis karon man ang kalibutan. Wala sang babaeng makatupong sa imo. Promise.
1: Babe. Babe, thank you kita.
0: Ano ka ba na? Abi, tama na nga thank you, thank you. Basi bala kun ako naman bala ho.
1: Babe, anong gut mo silingon man?
0: Siling ko. Basi kung ako naman ang sa posisyon mo, bayaan mo ako.
1: Babe, hindi kit matabuin ha. Siguro, selfish na kita ko kung buhaton ko ina.
0: Oh.
1: Palanggat na kit kakataba, babe.

0: Welcome back!
1: Ay, grabing pagniwang mo, Day, no?
2: Huwag gani, Day. Salamat gid sa inyo kapag pray, Day, ha?
1: Ay, wala ka sa Day, ah.
2: Kag syempre, sa prayers ang ginikanan ko, kag lagi binagid sa tanan sa boyfriend ko, Day.
1: Gani man, Day.
3: Ay, din.
1: Blake? Wait lang, ha? Ay, Day. Excuse, Danay, ha? Sir, excuse.
3: Okay.
1: Aday, Day. Blake?
3: Babae na siya. Nahadlo ka siguro sa akon?
1: Siguro.
3: Grabing pagniwang mo, Idol, no? Kagsalamat sa Diyos nga nag-ayaw ka na.

0: Ay, ari na ta, ma'am.
1: Thank you, Gidnong. Ari gan piti ko nung, oh.
0: Ay, salamat, Gid, ma'am.
1: Welcome, nung.
0: Okay.
1: Ay, muna. Naugwan na, ah. Naug na ko sa taxi nga ini. Ay, naku, sagwa sang balay nila ni Genrex. Abi, ma-doorbell ako. Ay, maayong hapon, ma'am. Ay, maayong hapon manang. Si Genrex ara dira, ma'am. Kay na pa ko abi nagapanawag sa phone niya eh. Wala gid siya nagsabat.
2: Nahiko kuana. Ay ara siya sa kwarto niya, ma'am. Nagalain ko no ang pamatsyag niya. Ay dali ka gid, ma'am. Masulod ka, ma'am, dali.
1: Thank you.

0: Babe, sorry kung hindi ko masabat ang mga tawag mo, ha? Gingungod ko abi silent para hindi masturbong tulog ko, eh.
1: Ay, sus. Tingala ko man. Tani, babe, nag-chat ka para aware man ko.
0: Wala na, babe, ha? Kay kabalo ko, kung hindi ko magsabat sa mga tawag mo, makadto ka gidi sa balay.
1: Buang kagit pala, babe. Masalig ka lang kay palangga taka, ha?
0: Oh, gali, babe. May hambal ko tani sa imo.
1: Ay, ano balay na, babe?
0: Kwan, nagalain pa taning pamatsyag, eh. Pero, mapasibo kami ni mama kag ni papa.
1: Ha? Naman, babe, haw?
0: Kwan, asikaso na muntong duta nila ni papa. Kay ibaligya ko nun nila. Sorry, gid, babe, ha? Hidlawon ko ni sa imo.
1: Genrex?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.

0: DTX 500.
1: Ilaylay de la Cruz. Sa asang akon nga sugar 375.
2: Saan naginom ka?
3: DTX 500.
2: Dina nalang subong imo sugar.
1: Tigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test,
4: ilan tong
2: score ganit?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
6: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special, kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
6: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika, Sporbiotics ka!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galaong magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
13: Mag-Eye Care Go!
12: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: I Care Gold.
15: I Care Gold.
16: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
18: May ginamatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las
0: 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kampyon!

0: Diyos ko. Malagin na sabad ni Jengrex ang phone niya, oh? Siguro bisigit siya katama. Kasubo nga ako lang isa, ah. Daw, namaguhan ako nga hindi ko kaupod si...
1: Idol!
0: Blake?
1: Pwede ako maka-join sa table mo?
0: Sure! No problem!
1: Thank you. Oh. By the way, sadyan gali si Jengrex.
0: Si Jengrex, eto sa Cebu, upo daw family niya. May gina-process abi sila ng mga papers about sa ilang duta dito eh.
1: Ah, okay. Tingala ko man nga, nag-aisahan nun, Garang. By the way, Idol, abi mo, naglaan gina ng boot ko.
0: Aha?
1: Tungod wala ka ginagadto sa birthday ko.
0: Birthday? Saan o lang?
1: Ligad adlaw eh. Ginsin mo lang mga chat ko. Abi kung okay ka na nga, magadto ka sa balay.
0: Ano, sorry kid Blake. Ano, abi kita nadula sa bungog ko eh. Kay that time ato kami bala sa balay nila Jengrex. Ano, sorry kid ha.
1: Okay lang na. Naintindihan ko. Pero need mo magbawi sa akin.
0: Ha?
1: May utang ka sa akin. At wala ka na gado. Hey, sayang. Ikaw pa naman ang special kong bisita sa tanan.
0: Blake?

0: Blake, kamahal si Nadia.
1: Okay lang. Akong bahala. Magbili ka sang gusto mo.
0: Busog pa bi ako eh.
1: Kung amo. Ang ilan na lang ang dessert ang ordera?
0: Sige.
1: Oh, galing. Ay din. Amot, hindi lang maglayan ng buhat mo ha. Pero may pamangkot ako sa'yo mo. Seryoso ba lang si Jingrik sa'yo mo?
0: What? Siyempre. Well, actually, subok lang gani kami nagbulaganay eh. Tungod nga nagpasibo siya.
1: Di buhay na si Sagali sa'yo mo, no? Seryoso ka sa'ya. Pero, wala ka man naka-notice?
0: Notice ang ano?
1: Sure kagit ba lang, ha? Nagpasibo siya?
0: Blake? Ay, anong buot mo silingon man?
1: Aryo. Lantawa sa cellphone ko.
0: Si Jingrex? Kad may babae siya nga ginahalukan?
1: Ay, dear. Ginainto ko lang sang radyo mo.
0: Hindi. Hindi matuod din eh.
1: Amoy na matuod.
0: Hindi.

0: Babe, I miss you so much. Babe, naglikaw ka sa lukwaw. May problema bala, babe? Ano, wala kami dlaw sa akon?
1: Nagpasibo kagid bala, ha?
0: Siyempre. Babe, ane ka bala? Nga daw nagaduda ka, ho?
1: Nga ay, hindi ka makontak sang ato ka dito sa Cebu. Ha, Jeng Rex?
0: Babe, kakukon.
1: Ano, ine? Ha?
0: Ba?
1: Ano, ine?
0: Hindi. Ako'y na. Kag may ginalokan nga babae?
1: Karon ihambal sa ako ng matuod, Jeng Rex. Ihambal sa ako ng matuod!
0: Babe, hindi akong lalaki ngayon, ha? I-ay lang na ya, babe. Kagang babae ngayon, hindi ko na yung kilala, yaya.
1: Putigon ka! Putigon ka! Nanay mo, may nisakon, ha?
0: Babe, magpati ka!
1: Nanay mo, may nisakon!
0: Hindi ko na gani ako. I-ay lang, ha?
1: Basta di inang pamatuod mo nga nagpasibo ka, ha?
0: Ha?
1: Sa di inang pamatuod mo?
0: Babe, ngano ka man imo, ma? Nga asa di mo na ako ang picture, ha? Basi kung gusto lang niya nga gubuon kita nga duwa. Awa mo sinang butang, gulagan mo ko. Paminsara pala, babe. Ginaunungan ta ka during sang pag-ospital mo. Tanan-tanan, babe. Awa lang sa picture nga ina. I-ay na ya, babe.

Wala ako kahibalo kon patihan kong ginapanghambal ni Jeng Rex. Tanan nga ginapanghambal niya may punto man, pero daw ginadudahan ko nga wala gid siya sang may ginpakita ang mga ebidensya sa akon nga nagpasibo siya. Sa subong wala kami nagasapakay nga duha. Nagasige man siya explain sa akon, pero ambot kon nga daw hindi ako makahibalo kon patihan ko siya. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ideal.

0: Kaayayan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: You may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: You may D3.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: You may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: You may D3.
3: Mabakal

0: DTX 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ako si Salvador Estanin. Tagadao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
4: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni Tagabakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold, kaupot ang pagbutang sang eye care drops, adlaw-adlaw. Eye care gold capsule mabakala sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo ng kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Girl! Buligi ko bi-edit picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima, pagbukon ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima. May penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarawa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
11: May ginamatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa klinika alternative Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
12: Ini si Alana Pacardon Marapa.
13: Ko si Joshua Darren Villavior.
14: Ini si Kirby John Panes Agravan.
15: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
16: K5 Galingawan Time!
17: Mabakal!
18: Ano to?
17: Bakal ko dulce.
18: Pila ka bilog?
17: Pila pa nadatanan ka bilog, how?
18: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta pa na di ka bilog.
17: Ah.
18: Te, pinain mo.
17: Isa lang, ah.
16: Hey, hi, Galingawan Time.
19: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
15: This is K5. K5 News FM, your official news and music station.

0: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Ang story yata sa mong is vitamin K. Amo ni gabulig sang palapuyot sa katundugo kung mapilasan ka, no? Dasig magmalangin mo pilas, kigalapuyot na yun ang imutugo. Tungod, okay ang absorption ni vitamin K. So kung nubuo ang imo vitamin K, wala ka K nga mapilas kay base mapatay ka sa bleeding, no?
3: Biskan pila pa kasako nga ikaunon mo nga vitamin K kung wala ka sang precursor, sir boy.
4: Oo, okay. May precursor dapat.
3: Ang rason nga ang ma-absorb siya, wala kaya gainom di tribayo, useless dyan po ng vitamin
4: Correct.
3: K.
4: Oo.
3: Oh. Muna nga, kung mag-chins oil ka, pili aman ang oil nga.
4: Ang good nga oil.
3: Hindi nga puro trans fatty acid. Mga mantika lang ang makita mo sa price, mantika makita mo sa litso, mantika makita mo sa mga mantikaon yung pagkaon. Wala na yapulos yan. Ang pinaka the best kung mag-chins oil ka sa imulawas, it's the VCO, sir boy.
2: Correct. It's the VCO.
3: Ang VCO, isa sa mga precursor para ang mga vitamin K sa imong ang ginakaon mo magamit.
2: Correct.
3: That's why, ilis ka na sa imong nga vitamin D3. Mm-hmm. Ang vitamin D3 nga may upod sa manami nga mantika. It's the VCO.
0: D3 Bio.
2: So let's go back to vitamin K. Ano pala si vitamin K? Ano pala ka-importante ini? Vitamin K is important for blood coagulation. Mapilas ka. Siya ni taga-recruit sa mga platelets mo.
3: Mapilas ka, sir boy. Gulpi lang na yun ma-kipotent siya.
5: Ang kipot siya dahil.
3: Meaning pa, bastante na D3 Bio yung mulawas.
2: Correct. Ang vitamin K, isa ni sa ka-precursor man nga manami ang imo bone.
3: Bone formation.
2: For bone formation. Ang iya partner, si D3 Bio. Gapon nga ah. Si D3 Bio may vitamin D3 nga paaman. Ang vitamin D3 ni, pag mix ka ni sa vitamin K, nami ang absorption of calcium and phosphorus sa imo brain, sa imo bones.
3: Ang bone formation, ang bone metabolism, mayo sir boy.
0: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabakal, sumagod ka.
7: Yes, Doc Sam. Kung naman sir boy, pigaw ko na ordinaryo nga vitamin D3 lang. Kaya wala isa sa ngupod eh.
3: Kung ako may papilion, Doc Sam, D3 Bio, tapos plain lang ang D3.
7: Oo.
3: Nga ma-plain D3 ko man, kaya sa D3 Bio.
2: Okay, ang D3 Bio, may alak ginatawag na medium chain triglyceride, lalo na si lauric acid, no? May imo ni si lauric acid monolaurin. But before ni siya may imo monolaurin, putiktahan niya ni ang akong good bacteria sa aton chan nga ga-synthesize sang vitamin K. Without probiotics, hindi ka maka-form vitamin K. Ano ang ebidensya sini? Ang infant, bago pa lang nagwa si iya mother, hindi pa ni siya ka-form sang vitamin K niya nga. That's why the reason kina-injection ng vitamin K, pagwagin, kay wala pa siya good bacteria siya chan. He needs to eat solid food para maka-form probiotics sa chan. So, amuna ka-importante sang probiotics. Yung probiotics nga ini, ginapadamo ni D3 Bio. Ginapadamo ni D3 Bio nami ang formation sang vitamin K sa imo chan.
3: Ang vitamin K, siya ni ang ga-regulate sang imo blood calcium levels.
2: Correct.
3: So meaning pa, anong buti pahangop nga i-regulate niya? Kisa kung sobrang calcium sa imo ano, imo dugo, gataas imo blood pressure. That's why ang tao nga nami ang absorption sa vitamin K kay gainom D3 Bio, sir boy, malayo
2: sa hypertension. Hypertension, correct, no?
3: Isa sa mga ginarecommend sa mga naturopath doctor, resitahan lang vitamin K. Kaya ang purpose gali para ma-regulate ang blood calcium. Di ba kung di mo na ma-regulate ang blood calcium, makakuha ng imo ano?
2: Makonstrict.
3: Amo nang hatagan ka sa doktor sa ano? Calcium channel blocker.
2: Yung vitamin K, natural calcium.
3: Pero kung gusto ka nga natural nga paagi para makontrol ang ano, blood calcium, ma-regulate ang blood calcium, vitamin K.
2: Ara.

0: Natural.
1: Pero dapat may sakto kang precursor. Mm-hmm. It's D3 bio. This is good news also sa mga babae nga may ara heavy menstrual periods.
2: Correct.
1: May no more juices like green leafy vegetables plus D3 bio, makontrol niya ang sobra ka ano damo nga gaguluwa. Amo nimo, isa na sa mga simptoma nga kulang ka vitamin K or ang vitamin K nga maginakaon mo wala maabsorb kay wala ka gainom D3 bio. Amo gali na himuon sa mga babae nga may ara heavy menstrual periods.
3: D3 bio with physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may visio. Ang visio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio, health news.
5: Kaki-5, manan mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kagpagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon magadto sa hilway nga lugar. Checkya ron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid kaninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!

0: 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis, sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ako si Salvador Estanin, taga Davao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako,
4: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
9: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang alayi nagakahulugan kang sexual na pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang saraka krimen kontra sa tao sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pang-apat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua, pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agto sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum.
3: Ang Memory Advance Serum. Ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula na may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na nga ako nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Miss si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darren de Lovion.
13: Ni si Kirby John Panes Agravan.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
14: K-5 Galingawan Time!
15: Ga? Gapati ka bala nga ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
16: Ah, huuwi?
15: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko?
16: Ah, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga!
14: K-5 Galingawan Time!
17: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM.
18: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
1: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluyan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
1: Yung may D3.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang
0: DTX
1: 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
6: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
7: Extend Supplement for Men.
8: Mayad nga balita sa balumnan. San Remyon Hon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya ka mayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler ka mais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 1713121143.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
7: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
9: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima ukon ang pagpangleges nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Gabalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gagi
11: nga target sini ang aton Irene.
12: Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS.
13: Retinoblastoma,
12: cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata.
13: Protektahan ang aton mata.
12: Mag-Eye Care Gold
13: Capsule adlaw-adlaw
12: para sa mas epektibo na kombinasyon
13: para sa manami na eye health.
12: Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule.
13: Kaupod
12: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Eye Care Gold.
14: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amuna ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
17: Ini si Alana Pacardon Barapa.
18: Ko si Joshua Darin Villavion.
19: Ini si Kirby John Panes Agravan.
16: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
20: K5 News FM,
21: championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon niya mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad. Ang bago nga kasaysayan sa atong drama sa kahanginan, inyugid makuhaan sang leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pili ka mo!

0: gang? Ay, managat ka pa nga do kamadlos man isang hangin, ho? Ay, hindi niya karong kabayad kung madisgrasya ka.
1: Ay, kung hindi ko karon maglagat, gang, wala kita sapon eh. Wala ta nga daan sang bugas. Wala man sang kalamay. Kagmantika. Kag isa pa, hindi ba lang ako ang nagapasimpalad sa lawod kung medyo naglain ang panahon?
0: Ay, sige ah. Halong kagidda, ha?
1: Sige na, malakat na ako. Bidali, di bala. Baby, bihalong ka na, baby. Ang pabuhinas lang.
0: Ikaw bala mo. Duwala kaya bala imong ginakapoy sa butang ina.
1: Ay, sus.
0: Kagabi, antes na magtulog, nakaisa ka man. Antes nagbangon, naggalit kapagid.
1: Oh.
0: Subong ang panulok mo sa akong to. Lukahalang po naman.
1: Ay, nanok man, imo man. Kabalo na gid siya nga abunan ang nagatag pwersa sa akon, bro. Abunan ang nagatag sa akon sang inspirasyon kag kalipay, gang.
0: Wala sang problema, gang. Wala man ko nagapanginti, basta amo na.
1: Ay, o di ano. Dito ta sa kusina, gang. Kay pasibla kung makabugtaw mga bata. Maupulos pa dahil babae nga daan sila eh.
0: Oo, gang. Sa kusina lang kita maisa.
1: Ha?
0: Agod pagkatapos, palakat ka na dayon palawod.
1: Okay. Tasika, tasika. Tasika.

0: Menerima penuna negeri negum bersekua aung. Nang, nang, malang, malang, malang.
1: Tapi nilang pala tulungan mo. Nagahibaguro mo ako rin.
0: Ha, alam mo, nang ba si may linog? Kayo si mama kasi pa akong gagawad, oh.
1: Sige nang natapunin ang ganing dugan mo. Kasabat bala, ah. Balik na bala tulog. Dugay-dugay, wala na, oh. Oh, wala na, oh. Wala na, oh. Nakabati ka, wala na gauyo ka gagawad, wala na.
0: Oo, tuod, no. Linog lang gid ko, oh. At sige nang, mabalik na lang tatulog. Kulbaan ko ba?

0: inaano na yung opisyo mo man?
1: Katalaka mo! Nalapos
0: mong gamit da!
1: Sabad!
0: Katalaka! Sabad! Sang ano? Rima, pag hinugay gani sinuplada ha, imbis kaayos ang mudo ko, subong dogugon mo pa ya. Ay ano yung problema mo?
1: Abi ko maghibag ka mo, dito ka mo sa layo. Dito sigat bye-bye, oh! Hindi nga dili ka mo sa sulod balay. At hagod pala ka tama.
0: Ha? Uy, ala. Nabatian siguro nila kaina ay. Ay, ikaw man imo ya, Rima. Eh, kung ano normal ang inaiya sa mag-asawa? Eh, sa pilakadlo, maintindihan mo gidna.
1: Kabasto sa inyo pala, ah!
0: Hoy! Ikaw maldita nga bata, ho! Oh. Ay, umipo yung okigan niya. Ay, kayman, iningsing ong-ong, ho? Oh. Ay, pero tigid ka mahiligon sa kwan. Pag hindi man ako makapangindi sa iya kay basi sa iba niyo papangitaon ang ininga butang balahaw. Mas hoben nga daan siya sa ako ni. Kagkapisan sa iya katama. Bisan pa nga ikaduha ko lang siya nga bana. Kagpadrasto lang siya sang duha ko ka mga bata sa una ko nga bana. Pero wala gid siya nag-iisip. Nagapatay-patay siya ubra para may isagod sa amon sa mga anak ko. Kagkabigon ko gid ini nga isa kadako nga utang kabalaslan sa iya. Kag para sa akon, dibuhinas gid ko nga ako ang ginpili ni Ong-Ong. Dibuhinas

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: Mabakat

0: X500.
1: Kasyal, hindi siya sang maayon ka, please. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ako si Salvador Estonina. Tagadao ka, please. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
4: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mahal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pa nga bimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da ha! We! Matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo, kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
11: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
2: bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
12: Ni si Alana Pacardon Marapa.
13: Ko si Joshua Darren Villavion.
14: Ni si Kirby John Panes Agravan.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
15: Kampyon!

0: Waps? Nano ka? Nga nga, Dok, eh. Nabang nga nag-akusmood ka lang, aw.
1: Nabuisit ko sa balay, ah.
0: Nga, manaw.
1: Hindi na lang ko pala magpamangkot, ah. Bala, Rainer, kito masuka ko. Kinaluod ko, nagpala na yung dog-playbo ko.
0: Wala. Grabe ba? Daw kaluluod ginaguro mo? Kido masuka ka? Naluod ka? Kaga, nagapala nindog balahibo mo?
1: Kaluluod gid eh. Mangwala pa sunaid balahaw. Tani bala, kung magbinasto sila, ay tagutaguon man nila ay.
0: Ay? Ay, abot ko na na niya. Oh, abot ko na na. Nakawit, nis ka na asang sambuhay.
1: Ah, ipusa na lang baba mo?
0: Normal lang na iya, guwaps. Wala sila gani ni Wangga kagwanggo. Kapila ko na gani sila yung nadakpan ni. Eh. Pero ti, amo ginaya? Normal na yan sa mga mag-asawa.
1: Hindi kidya eh. Amo na gani sa ibang countries, kasuhan ka mo isang gobyerno kung wala ka mo yung separan nga kwarto sa mga bata.
0: Hmm?
1: Ang ginatawag pala yung privacy, Rainer.
0: Uti, sa iban man na iyang country. Pero sa third world countries, pareho sa aton, wala na naiyagi na sabak. Pero guro, namigin na mo.
1: Isa kapagid, no?
0: Anagoy! Uy, kabiti man ang tampa mo sa akong ba?
1: Kay bastos ka mong!
0: Sorry lang. Abi mo, inabala nga butang? Abong na yabala nga nag-hugpong sa mag-asawa?
1: Ay, abutsin mo, Darainer, ah! Nambay kapagid! Sige, baliwag kita pa, unta ka
0: bala! Ay, hindi na, guwapsa, hindi na!
1: Ha?
0: Kasakit bala!
1: At ihipos ka da! Hipuso mo ng baba!

0: Oy, preong ong. Oy, damo is damo.
1: Migo RJ. Jutay lang ah. Ano, mabakal ka?
0: Oo. Pong.
1: Mario.
0: Be? Uy, salakot gili. Oo, kanami kay Club As pa. Eh, gaya ko na bibalisin, be?
1: Ay, oo. O galing, wala ko sang dala nga sa lugdan eh.
0: Eh, wala problema. May plastiko din nga dala, oo. Nanaw. Ay, labay man ang gali akon, Migo.
1: Oo.
0: Kamusta man ang pangabuhi sang nanalo sang salaguron sa iban?
1: Kakuan. Wala sang problema, Mega. Palangga ko mga bata, Migo RJ. Ginakabi ko na sila yung ako ni dyan ang mga anak.
0: Baumayo eh! Nami kay puro bayi, no? Kagka mga guwapahon pa balas ang mga kabataan ni Rosana. Do mga turok ka. Kalagba balas ang amimilo kag katangos ang ilong.
1: Meg. Ka mga guwapa, tuhod. Guwapa man nabi siya sa wahon eh. Kagi ganit na sang queen sang una sa fiesta sa barangay, Meg. Sang ubin pa siya.
0: Gani, no? Abi mo, Meg. Kung mga katubo-tubo ko lang subang bata ni Rosana. Eh, sino na gani? Si Rimana? Pangaluyagan ko na, bro.
1: Meg. Abi, dala na ding plastik mo. Kay malubog na ni Kron ng isda ko sang sige mo, istorya.
0: ay, oh, gali, no? Oh, ari, plastiko. Oh. So, di lang da.
1: Okay.
0: Ay, pre, wala ka man gabatsyag Malaysia sa duwa mo ka manak. Ka mga gwapa nga dahan eh. May mga lawas pa blao.
1: Anay ka balamit? Daw sobra-sobra na nang imo ha?
0: Eh, wala man ang Malaysia sa ako na. Ano ka man imo man? Ano aw? Ha? Ano? Sinto ka?
1: Taha, ilan ta balamig ha? Iba si Balakaroon. Masumbagdan ta ka.
0: Yuga mo eh! Kung wala mo lang kunaunahan, diskarte kay Rosana, ako tani subong ang ginatawag nga papas ng duwa ka mga bata.
1: Oh.
0: Buinas ka lang. Buinas ka lang. Abi. Ang isda ko ba yan?
1: Hindi na!
0: Oh,
1: hindi ko na kinailang ang kwarta mo. Dito ka bakal sa iban, Meg.
0: Gago yun!
1: Isang pakatawag sa akong nga gago, ha? Kay pakanoon takas ang isda nga may himbes. Dilaway ba lang? Dilaway, Miguel!
0: Oh,

0: Pagkatapos ha? Ta?
1: Ba, sinuki man inang mga bata ni Kumari ko, ho? Ay! Oy! Oy! Nuki! Nano ka? Nga nagadalagan ka gidaw.
0: Ha? Si Titong, ong? Si Titong, ong?
1: Ha? Eh, ano na tabo kayo, ong? Ha?

0: Ano pagkinayahan ng matabo sa kagayunan niya to? Mga apyan, sunag ninyo sa pagpamati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayugin makuhaan sang pagtulunan niya ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, pili ka mo!
0: Ginsulat kas direksyon ni Nelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga kinapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:32 sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
6: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan,
6: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian,
6: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan,
6: El Castigador.
5: El Castigador.

0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Hi, hi, hi! Isaraka magumgaum nga hapon, probinsya kang Antique. Ang pagpanamyaw gid kamayad nga hapon rigan sa mga suki natong kadyang nga mga tagparamati sa kanginan. Sa bilog kadyang nga probinsya kang Antique, kamusta ka mo rigan? Kamusta kadya ang inyong kaimtangan? Kamusta kadya ang inyong sitwasyon mga K5? Kabay nga rigan ka mo sa may kadyang nga lawas, may kadyang nga pangunauna, kag syempre, mayadman nga kahimtangan. Kamusta ka dyan ang inyong pagpaningkay-singkay sa mga tag para matitirigan? How are you people? Kamusta, kamusta, rigan, mga suki na doon ka dyan, nga mga tagparamati ka dyan, nga mga mangunguma sa mga kaumahan, mga manugbang isda, rigan, sa tanga kang kalalawran, mga ginikanan sa mga purian, nga nagahimos rin nga anantag sa tagsa ka mga paniyapon sa kadyang mga tinion, mga K5, mayadgid nga hapon kaninyo tanan. Sana all na lang kita kadya K5 Fritz, no? Sana all na lang, Noy, magka-celebrate kang family day K5 Fritz. Sadyang pagsunod man sa Executive Order Number 51 Series of 2026, di pang gobyerno lang abe K5 Fritz. Kita sa private, why kita yan, Noy? May pamilya man ta, ha? Ay, aray ko po, pagka... May kadyang hapon eh sa mga kabugtuan talaga nga naka half day tulad mga nag-aobra rin sa mga government offices. They spend your day na lang with your family, no? Sa pinakadyang ka masadya, simple man pero masadya kadyang pamaagi sa mga tag para mati talaga no eh. May adgid nga hapon man rin sa mga kabugtuan ta nga mga manugbaligya, manugbakal sa mga merkado publiko, mga bulantero, kagbulantera. May adgid nga hapon kaninyo rin dyan sa may bahin kang business park San Jose. May adgid nga hapon sa Trade Town Public Market. May adman nga hapon kaninyo rin kag sa may bahin man kang Sibalang Public Market nga magumungumon talad nga hapon mga K5 bagad man may night market tulad rin sa may banwa ang Sibalang kay market day romaan kay 5 friends. Kamusta rigan mga manugbaligya, manugbakal, mga kabugtuan ta nga linpas sa mga kaibing kasiya nga banwa kang Sibalam nga naka-display kang andang mga baligya rigan sa merkado publiko kang Sibalam may adgid niya hapon kaninyo tanan. Kamusta, kamusta ang bintana ay kadyang adlaw kang Lunes sa mga tagparamati tarigan. Kapay pa kadyang buga na lang daw, pares ka buga na black ang binta kang bitso-bitso na yung natibes dito sa may bahin kang San Pedro. Inedgid nga pon kaninyo rigan sa mga tagparamati tarigan. Agad may pang pian-pian ka mo sa inyong kadyang adlaw-adlaw kadyang karastuson. Mayadman nga hapon mga K5 sa mga kabugtuan ta nga mga drivers sa sweet lovers. Ano man kadyang nga sarakan ang inyong ginamaneho pang publiko man o kung pang privado kadyang nga mga sarakan. Ang adang kadyang pagpahanumdam kaninyo tanan mga K5. Tandaan tagid nga ang disgrasya unay sa kadyang kalawasan. Mariit ang dyang kalibutan gani kondisyon ang imo kadyang kaugalingan. Kondisyon ang imong sarakan agad ang kabuhi mo ang kabuhi kang imong pasahero. Hindi mabutang sa alang-alang mga K5. Tandaan tagid permi agad kadyang malikaw kita sa disgrasya, simple lang dapat himuon. Ang mata ituon sa dalan, baka sa dagan o kunita, rigat ka makapapaminhan, nga nagapanaw o kunakajageng sa binet kang dalan. Kahit kung saka lang buro malikid ni mo, darawak bagay lang man na madisgrasya kao o kon makadisgrasya kao rugyan. Amor dapat ka dyan nga mangin mahinalungon gin sa mga suki naton ka dyan nga mga tag para mati. Sa bilog ka dyan nga probinsya kang Antique, pamatian kita mga K5 loud and clear. Pinaagi man sa 95.7 K5 News FM sa Rosay na ka-broadcast. Rige sa sur nga bahin kang probinsya. Pamatian man kita pinaagi sa 97.3 K5 News FM Bugasong. Nga nagapalayang naman sa central part kang Antique. Kag syempre 95.9 K5 News FM Kulasi. Nga nag-broadcast naman sa norte nga bahin kang atang ka dyan nga probinsya. Tingin ka mga ka dyan nga bahin kang kalibutan. Sa naman kita makita pamatian pinaagi sa mga Facebook live presentation. Saka pa lang sa inyo mga Facebook account ang K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates, 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique kag K5 News FM Northern Antique. Hindi kin makalipat nga mag-like, mag-follow kag mag-share agad duro pa ang marabutan nga da kadyang balita kag mag-updated kamo man sa bag-o kadyang nga balita kag impormasyon sa bilog kadyang nga kalibutan. sa kinaandan kaimanin sa kanginan mga K5 Jason Grafanes Sapa para sa kampiyon nga estasyon Radyo Bandera on K5 News FM na ngayon.
0: Ang kampiyon nga estasyon K5 News FM.
1: Sa gihapon mga K5 ako nagpahanamdam kaninyo. Ano man ang inyong ginaobra sa adlaw-adlaw ko dyan tanan, always start your work mga K5 with a prayer. Mga ako nagpati mga K5, a prayer creates a miracle. Kali ka dyan hapon, ano man ang inyong ginaubra rin, aking ginahingyo kaman ninyo ka dyan oras mga K5. Let us pause for a while. Magapangamuyo kita mga K5, let us pray. Amang na mga balaan, salamat kayo dyan adlaw kang lunas, kayo maging tugro ka naman, salamat kayo sa bago ka dyan simana. Kabay pa tayo ka mga tugro ka naman sa kakabakot, ilikaw kami sa balatian, sa magsalawas, diskrasya kagamatayin. Kapit na ka dyan pagtira, pagpanghangkat, mga problema na kaabot sa makabuhi, aman gin malampuwasan. Bagi kami nagapati o Diyos, sakon kami lamang, wala kami sarang mahimo, apang pinaagi ka nimo, tanang ka dyan abutang, aman gin malampuwasan. Salamat gid sa bugay kagrasya ng aman na baton, ilabi na gilin dugang, nga adlaw kang aman kadyang kabuhi ka magkabag magabinisyon ka magkabugtuan na nakabiyay kadyang matinion kagid magalimpyo ka ang nadalanan makalabo safe and sound ng paratunan magtanya tugyan naman sa pangakaran ni Jesus personal naman luluwas. Amen.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kadya nga po mga K5 kang Lunes, ano kadya ang mga balita nga tan baga istoryahan. Sa tan kadya nga pag pangalaga headlines. Nagpanguna kadya nga balita mga K5 kumaman antati, we are now in the stage of Super El Nino. Kumbaga o kung makabig pa ni K5 ako si K5 Fem pa very strong ka na yung, very strong ka dyan nga El Nino sa mga tag para matitanan atan ka dyan ma-experiensyahan no hindi ko lang tawan ta kay Beverage so, no? Sa atan ka dyan Department of Health Office Antique no nga mainit ka no nga dapya kang hangin makatrigger jack kang heat stroke sa mga tag para matita rugyan ang mga vlog na ang balta kay by fresh kati dapat maging stay hydrated ka munoy dapat inam ka mo gituro ka dyan nga tubig kagkun hybridon ka muna gano gaya ka mo sakay kapainit kay by fresh kay base kon in a snap of a finger base ko magkadagkadag ka muna gano kagulpya dala ka mo matumba nga warat pilas bala no kag dapat kung maglagaw ka muna gano dada ka mo durok tubig dada ka mo ka mga payong nyo gano o kon pangontra sa tuban ka dyan kainit nga atong kanya nabatsagan sa kadyan nga mga tinion mga K5 unang tawon ta sa piyak ka dyan ngati may habagat mo eh. Pero sa Gyapon kay Beverage nagapangimabawagin andyang mainit ng shampoo sa mga tag para mati na digan. Ano ang pagpahadambam kang atang ka dyan Department of Health sa mga tag para mati na digan? Kasturihan, tarian, burbay sa na ka dyan ang pagpangalagay kasi syempre anuman ka dapat himu o nagan malikawan natin mga K5 ang dyan posible nga heat stroke tugaman ka dyan tuman ka dyan kainit nga atong ka dyan na experiensyahan. Samtang dugang man ka dyan nga balit ta mga K5 sa may banwa kang sibalam ananta kontak ininit kay Balfritz sara sa mga concern mga K5 kang atong kadyang mga pumuluyo ang supply kang tubig noy no na kay na nakaigayon na natong kadyang nga ma-interview ang tagpamunuan no ang general manager mga K5 kang Sibalom Water District in the person of engineer Jonathan De Gracia sa mga tagpramati tarigan suno ka na may bastante kano nga supply kang tubig ang Sibalom kag sanda nagapahanamdam gid mga K5 sa mga pumuluyo rigan nga dapat gamitan ka insakto ang dyang tubig no bilang preparasyon man kag magpreparar pagid mga K5 sa posible mangin epekto kang dyang Super El Nino or very strong El Nino sa mga tag para mati talaga. Kag may rigyan kay nanoy nga idea no si Ingenier De Gracia nga ginalantaw na kay Bafres nga bahal ka dyang mangin bulig agay ka dyang ati sa tion kang dyang shortage kang tubig no kumbaga kung sa ano nga sa tama ka worst pala noy sa malala ka dyang shortage kang tubig hindi basta-basta ka dyang ubos ang tubig sa mga tag para matita or in other words mapunggan na lang gani gid ang kakulangan kang supply ang tubig if ever nga mag-igo liwat ang dyang Super El Nino or very strong El Nino sa mga tag para matita rugyan kinalihan tarian burbay sa dyang pag pangalagad samtang dugang ka dyang nga balita mga K5 may rugyan man kang masobra 400,000 nga balor kang isda kagkagamitan ang nakompiskar kang atang ka dyang Antique Police Provincial Office sa 24 oras kadyang operasyon sa mga tag para mati na rigan. Rugas Antique, balakay by first na nun isa run ko. Daw raka, balagyan nga himok natin kang illegal fishing. No? Daw, permi lang, ano no, permi lang kadyang may illegal fishing. Ang may pinakamaduro, to permi na Aninii, Tobias Fournier, no? Daw, amun dyan permi Kulasi, daw, amun dyan permi mga awot ulo, nga di man nyo nga bawal nga magsadad ka mo sa dyang area kang tubig. Ano nga na dyan, baka muna namian ka dyan nga lang magkapamunit. Hala ka pang isda man. Pag dapat kamu ka dyan, para malikawan kamu ka dyan, at magbayad kamu kampiyansa nyo rigan, makonfiscate ang ipangabudlayan ninyo rigan, dapat mga law-abiding citizen kamu bla, sunod kamu sa mga pagsuluntan rigan, di koon nga kamu ka dyan ang nagapangguba or nagapang, no, nagalapas ka mga kasuguruan naton dyan. Namian din nyo karaber, may lamang din nyo kinabalita ron. Ano abi kay ginaliasan kamu pero kumutang rutuod yung aral basi kumadadla makamunoy o detalian tara burbayas sa mga pagpaglaga di na natigayon dya ang dyang masobra 400 mil mga K5 nga balor kang dyang nga kagamitan kag mga isda nga nakumpiskar na ka dyang kapulisan regya sa Antique Police Provincial Office. Samtang dugang man ka dyang nga balita mga K5 no ang presyo kang gatong sa rumaan nga dlaw maka na okay by Fritz. Wow, thank you! Thank you! Thank you, good manaog! Thank you! Isan sa amun dyan nga bagay, kaya sa talipay, man kunoy. No, kaya di, sa Rumaan, na no, adlaw kang Martes, may paglaog, pero tama man dyan, amigo, ka daw mambakod, hindi makatarungan, noy. No, kaya di, okay lang man daad, amigo, kung amun dyan naog na, kung tatlo man ka si mana, sunod-sunod, amigo, nga magnaog. Kaya di ko lang tawon, tatlo ka si mana, ka nagligad mong, ang nagsunod-sunod ka nagtaas, nga naglima ka peso, sobra, amigo. So kung maglima ka pisos manaog na, dapat tatlo man kasi mana sunod-sunod kay my friends para nga magbalik para sa ibang Blanoy sa matag para mati tarigyan ako, no? Pero pamangkot, hasta san o ang pagnaog na nga dyan kay my friends. Basi black ko na naog ka lima kagawa ba yung 5 centimos, no? Sunod sa mana sa kapulo, black! kahambal, giti mo, migo nga aray ko, pagka... Walang kilala ko pa naman na sa 3 weeks, migo nga saka, naugan lang timo ka 0.24, tisugot timo kra. Na makahambal ka, kid nga. Yudi kakak, kid. Sa mga tag para mati detalyan tayo, pero ang pagnaog, no, sa presyo kang ngatong, kadya nga, adlaw, ako sa rupan, adlaw kang Martes, sa mga tag para mati talaga. Samtang dugang man kadya nga, balita, mga K5 sa kadya nga mga tinion, may announcement kita rigya kronoyo sa pamasahe, bla. Kung wala kamukmaan, mas mamaguhan ka morgan, may mga adjustment sa pamasahe, mga K5, no, matapos man ka dyan nga ti, nag-epekt, nangin epektibo ron ang dyang fare increase sa doon ka dyan mga dipampasero, ka dyan nga mga sarakyan sa mga tag para mati na rigyan. Talihan naman na burbay sa dyan pagpangalaga. Kagapamaan man sa mga bugtuan, talihan pa sa tingala, labla ka mo nga eh. Alat nga half day lang tulad daw mga opisina kang gobyerno naton. Bangad man mga K5, may regyan kang ginbagwa o kung ginmando ang Malacanang sa may bagin kang Executive Order Number 51 Series of 2026 ang pagsuspende kang mga obra mga K5 sa talan kadyangahan sa kang gobyerno nasyonal, mga college and state universities, lakip man ang mga korporasyon na ginapanagyan o kung ginkontrol kang gobyerno, umpisa alauna kay nakantang irigma kay by Fritz. Pagay ka dyan, itawag ka dyan, i-observe ng mga K5 ang kainang pamilya mahalaga day kay my friend. Mahalaga pala, ba't kami sa private sector, din yung sinama? Di ba, amigo, no? Di ba? Mahalaga pala to yung kainang pamilya mahalaga day, ba't kami sa private sector, din yung sinasama? Okay, that may mo kay by friends kay dik mambal naman nga nature of work na ton say kumbaga kun sa mga balatian para amigo kita mga frontliners toy mong kita tagatod kay mga balita kay impormasyon sa mga pumuluyo ini pwede nga mag day off kita sa mga tagparamati tarigan makgay mo sa mga bagyo kun mga gira to dito tamo no iba ta na nagabi nago diyan naga suspend amo ta na dito pa kami nagasurong ta. Pero okay lang ha, okay lang, sugot kami Japon. Ay makami may mo mong mareklamo pa kami kay my friends, di ba? Kari ka mula na masubo-subo, kasi di taman ka observar kang dyan kainang pamilya mahalaga day. Kasi kung daad, kung nakahap day mga kami talad, kundi daad, dito kami rin sa mga kurukaran andrig yan, di ba? Brubanding with the family. Pero sige lang ha, may mo, manamon sa diop, naman kamo lang anay ka dyan. Kung sa patio para, kamo karon kami desol. May agin nga po. Tugangan, tara mga kayo ditalihan, tara burbay, sa kanyang pagpangalak. Kagiban, pagkikaroon kadya nga balita, mga K5, at man pagkaistoryahan, kadya nga po, mga K5, kanya Lunes. ang rang mga headlines sa tatag ka ninyo mga K5 kang klinika kang DTX Covamec. Ang kape nga maramit, ang kape nga healthy, ang kape may maraming kajang epekto sa inyo kajang ikaayong lawas. Bangad man, ginadetoxify ka bo. Ano ba ka mga health experts na ton? The key to a good health condition is through detoxification. Amurang mayad ka dyan, mabuli ka na ton mga K5 kang DTX Covamec. And speaking of DTX Covamec, sabi na, nagrami ka niya kape, pabati ka ba ka ninyo? Ano ka namit na yung maghigap ka DTX? Ariyo, oh? Kanamit kay my friends dok ang DTX Covamec mga K5. Himo sa chia seeds, ang palay extract, tag di sugar cane extract, may mataas ka dyan nga antioxidant properties. Nga sarang makapatay ka mga free radicals, tuga kang oxidative stress. Sa DTX Covamec mga K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa, available rin sa mga klinika, kag mga butika, malapit sa inyo, tag sa kajak ka mga lugar. Yadid nga po, happy birthday dyan sa akon ka dyan nga tiya, no? Bugto ka ma, there kumigo, dyan sa ilabas, no? Kay Auntie Inday Generous Grafani Inyon. Miad gid nga pon kanimo ta. Happy birthday gid. Happy birthday to you.

0: Salibagan lang din ko kanta, kamastiya mo. Happy birthday kids sa mga kabugtuan, tara ka sa ulog kang kadlawan. Ano man kadyang celebration, may K5 happy celebration day gig kanin yung tanan. May the good Lord continue to bless you and your family, showers the blessings to your family, and more celebrations to come to celebrate with your friends, families, and loved ones, mga ka-K5. Mayad gid nga hapon manigan kay kakawad darong atividad kang District 1 Sibal. Malam mayad gid nga hapon kay 5 Jason. Magurugal uban kadyang hapon. Iti halong-halong. Kamu hindi kamu sakit kasuray rigan ha? Tandaan nyo ang baka mga malam ko na kung nag-init ka nung kay 5 Fridge, kung grabe ang init, hindi ka magpauran, migo. Kaya kumauranan ka kadawa grabe init, na maumang-umang ka kakaroon. Pati ka mga kay 5 Fridge. Ako way ko ka pati sa mga munabi, sa mga tagparamati, darigan. Pagkat ba po, abit di hihilig magpati sa mga superstitious belief, brabla. Kay Ma'am Ansen, no, rigan, Ma'am Alma Ansen, no, may gid niya po, ma'am. Kay Sir Joaquin Florendo, may gid niya po, na. Sa mga taga-idyo, si Master, rigan, may gid niya po. Kay Ma'am Nepas Cheka, may gid niya po, ne. Kay Ma'am Jing Jing Piroy, may gid niya po. Kay Ma'am Lynn Pasakyan, may gid niya po. Sir Jason, please greet lang ka akin, o sa akin dya, birthday ko, kadyang adlaw, September 28. Uy, happy birthday, kay Ma'am Lynn Pasakyan, may gid niya po, Ma'am Lynn. Happy birthday to you, gid, ma'am. Happy birthday, kay kanimo. Kay Kesha Abanso, kainang pamilya mahalaga half day o ti amura kani bamse sa government half day kamo kana munja why man lang kami gin consider sa mga government offices kaya mga government sa mga private offices noy basi pa lang pwede man kami mag half day pero sige lang why kami mimo basi pa lang give fresh na double pay kami tulad basi pa lang thank you doc thank you Aray-aray ko po. Kay Ma'am Karen, happy sunset ka. May gid nga po. Happy streaming live, gid. Kay pari ko, John Fitzgerald Sarte, pre. May nga po. Kanimo ko dyan, ha. May gid nga pagpamati. Kanimo rin. Dugan ka dyan nga balita, mga K5. Sa mga tagparamati na rin yan, dyan, ano yung announcement sa mga tagparamati na rin. Kadungan man, kang dyan, asad-asad ka dyan kapagsaka, mga K5, kang presyo kang gatong, may adjustments man sa may mga pamasahe, no? Especially sa mga series boss naton ng K5, regya nga nakabiyahe from San Jose to Iloilo and vice versa, kang San Jose to northern part of Antique and vice versa sa mga tagparamati na rin yan. Base man sa data mga K5, basta man kubla ka muaw ngati sa kay kamurigan, limited lang inyong budget no saktuan lang para mabasahe nyo pagkaon nyo kapag makabot sa inyong kanilang destinasyon no sa kadya mga K5 ang pabasahe sa series bus from San Jose to Iloilo sa mga tagparamati na rigan from 200 pesos sa mga regular naghimo din dyan nga 240 pesos no again from 200 sa regular nanginhimo dyan nga 240 kakalin sa 167 kasi student nangin 192 naman dyan sa mga tag para mati tarigan ang baka kilala kumigo hindi na lang kuang na yung mag-uli Sir Jason kahit ako tama kika mahal ang tama kika bagal ka dyan ang gindugang sa pamasahe ti white dot may mo kahit ti mo dyan ano pagsurundan na yung naging epektibo ka dyan adlaw mga K5 kang Lunes nga ginmando ang dyang temporaryo nga pagtaas kang pamasahe bangit man sa asal-asal ka dyang pagtaas kang presyo kang gatong tugaman na ginaga morgan kang US kang Iran sa mga tagparamati tarigan and speaking of presyo kang gatong sa mga tagparamati tarigan ambay kung makabig mo pa dyang good news kay my friends nakabig mo dyang good news noy naman ba ako na simple nalang dyang amlitak na kan kay my friends ah bangit man sa miserable sa tatlo ka dyan, kaasad-asad ka dyan nga si Mana, nga puro lang pagtaas kang presyo kang gatong, pinakauri ito, pulo ka biso sa kanimigo. Ka dyan nga, Martes, or sa rumaan nga dlaw kang Martes, by K5, by God's grace, nag-numigo, nag-naba ka dyan presyo kang gatong. Oo, kung makanaba sa mga tagparamati na rin pero ang rollback na ko ng tawon ta mga K5, wala man lang katunga to sa mga ginpang saka, oh. Kahit di ko lang tawon mo ang gasoline, mga K5, ang anak ka dyan nga ginaog, regyan lang sa point 24 centavos ang kada litro noy. Kunya ang kilala ko para kay Bert maghambal nga sa kaanti mo kang 5 ka pesos na uganti mo ka 24 centimos maghambal giti mo noy nga oh my gosh. Wow! Asa mga tag para mati tarigan? Oh, ti wait at may mo eh. Pero sa may part naman kang diesel mga K5 makanaog dyan sa rumaan kang 5 pesos and 85 centavos. Kung i-convert ni Morian or i anong time anong ang term ko dyan? I-round off, no? Mangin sa 6 pesos man ana og na kay Beverage mo tay minggit masarumaan lang kumapagas. Kag sa kerosene naman mga K5, sa krudo tarigyan, regyan sa 7 pesos and 57 centavos. No? Kung round off mo mga 8 man mga K5 first ang anak kadyang pagkapanahugon. Bahal man dyan nga pasalamatan kado kadyang mga drivers regyan, bangid man, maganaog man sa rumaan, migo. Pero ang pamangkot, tatlo man yan kasi mana, nga sunod-sunod manaog dyan. O kung ginpatikib lang kita kanaog, tapos bulyahan ng man sunod mana, kantodo kadyang nga pagsaka. Pero kung tawad mo, migo, panilagi na karon ang mga gasoline station, di ba? Manaog sa rumaan mo, di ba? Manaog sa rumaan. Kung hindi mo mas nakabi, migo, bukas para. Pero kung rollback, kung ano, kung price hike, amigo, nasingkop lang sa door na, ha? Pati nakin mo. Di panilagi na sa mga gasoline naan, give my friends. Ang mga ginawa matabo, amigo, kaya hindi may rollback sa rumaan, laban-laban mga gasoline station talad, extended para, amigo, sa alas 8, alas 9, pwede pa sila bukas para. Pero kung price hike, bla, kung hindi mo alas 5, lang, amigo, skotor midyang na iba mong sarado rot. Lang ano ka mga bintahuso, mga tampuhaw nga dyan. Sa mga tagparamati, targan, ah. Kung pwede pa man nga malinggiling, kung nakamotor kami ko, pwede pa man ipatakidlan lang ang motor mo, kasarumaan ka lang mapakasulay, sarumaan lang ipa, kasulay na, eh, maya di pa. Pero kung, ah, kung rich kid man di mo, parehas kakilala ko, tago lang sa ngaran, kaya, sa initial, kaya nga JT, tilaban-laban, no, yati okay lang talaga di mo. Pero kung press di mo kasi susapa, nga di, bigado, ginapag mga buhi, ate, laban-laban, no, rumaan lang tayo mapakasulay na. Ang bal ni Sir Ron Torres, Arco Seba, Osta, may gid niya po, sir. Kang happy family day lang sa itanan dyan mga kakifa. May gid niya po, Sir Ron Ron. Happy streaming live. Salamat kay Sir Ron Ron. Happy family day man kaninyo. Rigan, happy streaming live. Kid. Ah, bait na amigo. Tara. Dugan ka dyan nga balita ang mga kakifa. Mag-informasyon sa dyan pagpanumbalik. Ano dyan pag-istoryahan? Gani, standby. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: 27 lot.
2: Ano ginabatsyag mo sa
1: gulo? High blood gid ko.
2: Ano sa unang imo?
3: Blood pressure.
1: 180 over 100.
2: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers kaagay sa ambalidok, especially sa mga babayi. Dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto daw sa mga babayi. Attention ha, mga babayi. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
5: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation.

0: and be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw, gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
1: Mandamo pa sang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, Diyos ko. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala po lawambal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas, kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Ah, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kay 8 pesos kay 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
2: DTX 500!
3: Ano kinamasyon sa barangay
4: po? Ano kinamatsag mo sa ako?
3: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
4: Tumarkog. DTX 500. Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Kak K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalim kang mapag-on nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura ukon naguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Chekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatad kaninyo kang kampyon nga estasyon, K5 News FM.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mabakat sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mabakat sa mga butika.
0: Extend
3: Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend
0: Food Supplement for Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, I Care Gold.
4: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM!
1: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 5:06 sa hapon sa mga tag-promotitor kan. Ang dyan nga programa ni Muwanjag kang The Power Duo, ang DTX 500 kag Mighty C mga K5. Ang mga food supplement kag mga bulig kata kag dyan nga mangin healthy. Kita likaw sa balatian para sa hypertension, diabetes, stroke kag cancer sa mga tag-paramati na rin. Kung kamo breadwinner kang inyo kadyang pamilya, amligan tagid lawas ta indi ta pagtolerar nga mangin balatianan kina sa mga tag paramati tarigyan. Inam kita DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang DTX 500 mga K5 sang superior antioxidant nga may rugyan jack kang disugar sugarcane extract nga bastante sa flavonoids kag polyphenols nga nagapagang sa magdevelop kang cancer cells sa kadyang kalawasan. Ginapunggan man ang paggrapta ka mga bacteria causing diseases nga manghalit sa nakadyang lawas. Partneran na dyan mga K5 kang vitamin C. Hindi basta-basta nga vitamin C, kundi the most potent alkaline-based na vitamin C mga K5, ang Mighty C, sang ka-immune system mediator nga nagpapas kagkaranyang immune system capabilities. Agad patsyon ang gawa nga sinula nga rugyan sa tanlawas, pinaagi sa apoptosis, antis pa dyan nga mag-mutate kag mangin cancerous. Kung ikaw breadwinner ang inyong pamilya tandaan mo gid, prevention is better than a pot of cure mga K5. Ang DTX 500 kag Mighty C available rian sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor Kabasan Building, Barangay 7 sa Rosado Bonavista, Antique. Likod lang ang EBJ Freedom Park, pasalod sa Barangay 3 Comon. May branch man sa Poblacion Culasi, Tabuklang Kanay Building or Tabuklang Kabalay ni former Mayor Jose Jeffrey Jojie Lumogdang. Available man rian sa mga pamasya kag butika marapit sa inyong tagsa kadya ka mga lugar sa online Lazada kag Shopee App Store mga ka K5. Mayad gid nga pon dano kay Migo ko Judge Cyril Gordon Balna bira data duty abyan uy din ko naga work talad Migo ati mayad gid nga pon kada ti work well man ikan imo ra sara mata kada kay Sir Ronald Laguna Bambal na mayad gid nga pon Sir Jason ang mata sa dalan gid kag ini sa jogging kay dalan sa supa gin gaba base baliskat ka kon motor alaban gid. Namo kada hapon daan na kakajaking kay Beverage from si Balem to San Jose 75 Versabla. Raka ng kasada, rin kang ginakitaan, ay laban-laban. Kay ko tanga-tanga, timo ka mga batiis ka mga talaga kakajaking dyan. Matambling timo ka dyan sa may dalan na ginakitaan. Malapat ka dyan nga long-halong gina. Ang bal ni Sir Ronald Laguna man sa Giyapo naman idol. Mayad niya may watching live sa duty ko sa may Yamaha, tubang ang AMC. Puro pungko ko lang sir. Sige lang, tawag kang daraga, alin sa roba. Sana all aray mo, grabe no. Ang imobla mata sa Ronald Hagunob. Hakan-hakan na lang. Basit kung may nakabantay mamla sa sarangara. Ay, madlayagid, no? Mal na taas naman pamasahay. Tapos kasulina. Tapos tapat gid ang kasulina. Kaya mong turo daman hold, ano, hold up. Kaya dol, at ilaban-laban. Eh, dito daw na dismantle. Raman to kay Pai Fritz ang mga kapangold up. To kang mga kasulinahan, blamigo. Kanang ligad to mga binang ko yung ligad 2-8 to naraka to mga kasalinahan naging pangulda po sa matag para mati tarigya no so amo lang dapat doble halong man ang mga bukas na 24 hours rigyan halong-halong kamugid sa mga taho nga nakapang business bintaha bla no sa mga halang ang kaluluwa na naghahanap na mabibiktima digan so natatakalog na tayo ba halong-halong kamugid sa matag para mati tarigyan ang mal ni ninong ko nga may lahi kadya nga Italiano kay Bel Fritz no Italiano, amal na si Andy Corret dya tunog radyo na. O, mayad na yung punjan kay Andy Corret to. Halin sa ninong ko nga Italiano. Maan mo Italiano, okay, by first meaning na? Ita nga Pilipino. Mayad gid nga po ninong, ba long time no see, but now see now ba? Mayad lang gid nga po ang kalimurigan. Mayad man nga po mga K5 kay, ano dya? Kay Sir Ray Dominic Draper. Mayad gid nga po sa mga taga-talisayan, anini-i, mayad gid nga po ang kalimurigan. Ambal ni Ma'am Shiko, ni Ma'am Kumigo, ambal ni Ma'am Kes, ambal na naog lang ka malas. Ay, kag out of stock naman ng kasulinahan, sunod nga, laban-laban, kay Perfect Sakto, gito na. Amurang ubra kay ba? Kapin pa kun ang ano ang researcher da bakit man migo nga pag price ano pag rollback ka jang adlaw tapos ma search rian kun ma susmana kun ma price increase o hindi kun man anda nga price increase ra nang susmana price hike naman iba na masarado migo ang balang rollback abi kami na ubos stock namon pero kama anti mo ga hoarding gali sa matag para mati ta digan saman pang namin pang duklon ang jang mga ano nya mga tagiya kan jang sa station may migo wow. Duklon ka magbayin sindi man kun daad la na dapat tungruan nyo man konsiderasyon, hindi ko nga kamulang ligyan ang mamintaha kang inyo kanyang mga customer. Daw ka rumal man sa mga tagparamati. Darigyan. Kay Ma'am Iding-Iding, balam yat gid nga po, Sir Jason. Shout out ko lang ba na kung si Loreto Umayana nga nagawaswas planner sa may Bantolo Furniture sa rumbang iki si Balam. Umayat gid nga po, kanin yun na sa Bantolo Furniture. Kay Ma'am Iding, balam kung mag-high price ka ni Sir, Lunes pa lang kapasaka na iban, pero kung mag-rollback, bla? Alatan na para Martes kag magpadaog, paldogit ay ambot sa langaw ko nung alibat kay my friends, aba? Nakikita din mo mga langaw nga alibat? Matakan ba kakikita, kramigo? Langaw nga suwi, kakita ko. So libat, wala pa. Okay, Ma'am Mary Rose Valdez, may gid nga po, happy family day sa tanan. Salamat, may gid nga po, happy family day man kaninyo, Rigan. Dugan ka dyan, balita, mga K5 kag impormasyon, no? Daw sa may dyan, ano blamigo, sa may makabugtuan, tarigan, sa may bayin kang executive order number 51, series of 2026, kagin mando ka malakadyang mga K5. Amo dyang pagsuspendebla kang mga ubra, kang tanang ka dyang ahensya kang gobyerno, mga college and state universities na doon, Rigan, mga korporasyon nga di under the national government, no, kung ginakontrol kang gobyerno, umbisa alauna kay nakandag irigma kay Reference, kadyang adlaw kang Lunes. Bilang man pag-obserbar sa kainang pamilya mahalaga day nga kadungan man sa pagsaulog kang ika-34 nga National Family Week sa mga tagparamati tarigan kon lang tawon ta kay by Fritz dapat kinabay mo lamang ni president ng mga private companies na migo hindi pwede raw nga abayin ng mga private migo sa bagay ang private abi may anda nga diskresyon ni kay by Fritz you know? Puta, dinatungruan, manigang perbihiliyo, bla? Ang anda ka dyan mga empleyado nga di, tawag gani ka dyan nga kainang pamilya, mahalaga di, kati importante rian. Kati every September lang mandabi, every last Monday of September lang mandabi, kina-celebrate kay Pai Fritz. Ang dyan celebration, ugaring, why kita amigo, no? Gusto man daan ng manigay Pai Fritz ka dyan nga ti, imagong pamilya naman, kag maka-quality time man kung daan, no? That may mo ka rin kasi para lang sa mga government offices kay Pai Fritz mo ang nasambit ka siya nga mando ang nakatuyo man nga matugruan kang tiyempo ang mga empleyado kang gobyerno kaganatag siya kadya ka mga pamilya nga mag iririmaw kumbaga makanta pa ko na hindi ko makonnect rin ang iririmaw makanta No, sa mga tagparamati na rigan, di a happy family day lang rigan eh, sa mga empleyado. Kang gobyerno nga di naka half day work lang kadyang nga dalawang Lunes. Kag make sure lang ha, nga ang inyo kadyang sa mga empleyado, blakang gobyerno, nga nag family day talad, siguraduhan nyo lang nga ang ilagaw nyo, pamilya nyo ha, sawa nyo, kagkabataan nyo, basikon rigan, kamusta mga kabit ninyo ha. Bakit natalati family day, tawag dyan kramigo, mistress day na rin inyo. Dapat sa inyo, pamilya, no? Spend time tagid mga K-5. Alam mo tama, ka-importante kay my first dabi, ang dyan kainang pamilya mahalaga day. Kaya di, amo dyan ang sang ka-tion nga di, kinanglaan, iririmaw ka dyan ka mga bilog pamilya. Kaya di, akon na, bakit di, kura pa abi ang dyan tion, ang dyan 4th Monday of September, daw laka, dabi ka mong magdarungan, maginaan, no, kung makalakaw-lagaw, di ka ng inyong tasa-tasa pamilya, especially kung naka-irobra, wala ka mamigwa. For example, tatay mo, maestra, tatay mo, maestro, nanay mo sa government offices man nag-obra. Tapos, baka bataan nyo, naka-ereskwela. Kung baga daw, laka lang ang time nyo, nga magka-quality time, wala ka mo kay beverage. Sa kama nami man dya, agay ka dyan nga ti, bisan sa sangkaadlaw, sa sangkatuig lang, maka-unite ka mo ka dyan bilog pamilya, maka-brubanding ka mo rigan, maka-purpangamusta ka mo sa sarang-sara, no? Maka-inistorya ka mo bla, no? Para ka dyan nga mas mapasangkad pagid, mas ma-strengthen pagid, ang inyo ka dyan nga relasyon, kaninyo ka dyan nga magpamilya, no? Samtang, wala naman mga K-5, malakip sa ginsuspende ang mga ahensya kang gobyerno nga nakadara kang importante ka dyan ang servisyo, parehas ka dyan. Health services natin, mga hospital, mga disaster and calamity response. Kagiban pa ka dyan, agad ka dyan mapasiguro ang pagpabilin kang servisyo para sa publiko. How I wish no yung tidaad sa mga private sector, man marigan mga consideration kay Bifers. Magkipakigbato, kung tanda kay Bifers. Kaya di, nami, manadaad migo para mga proof pa huwa, manadaad migo, no? So, sige lang, ha, basi, may sunod tuig, migo, may rigan, maka-experience, saraman kita, kang dyan, kainang, pamilya, mahalaga day, sa mga tag-paramati na rigan. Dugang ka dyan, balita, mga K-5, do ka dyan, hapon, noy, kang adlaw, kang Lunes, sa mga tag-paramati na rigan, ang Sibalom, no, sa mga taga-Sibalom, rigan, ba, umiyad dyan, balita, para ninyo, pwede man, anta ka dyan, kaman tiningon, mga K-5, ang na-experiencehan natin, ang dyan very strong, no? Mga balta nga very strong, di kumbaga, tuman nga kainit, no? Or tuman kabaskag nga kainit, kaya di very strong El Nino mo. Ang El Nino is tag-irinit, ang lanin niya is tag-ururan. Ginpasiguro mga K-5, kaya di kung sa kadya nga tag-irinit, ang saraga concern mga K-5, mapumuloy na ton, is ang dyan tubig, no? Kaya di, ang tuman nga kainit, migo, nag-cost dyan kang, ano eh, kang water shortage o kung drought tagmararabla sa mga tagparamati. Kinpasiguro mga K-5 ni Engineer Jonathan De Gracia, ang General Manager kang Sibalom Water District, nga bastante ang supply kang tubig regan sa may banok kang Sibalom apisar ka dyan nga may ginapaabot nga very strong El Nino mga K-5 sa pungsod ka dyan nga last quarter kang 2026 until no sa mid-year kang 2027. Kumbaga, malawid-lawid dyan wa mga K-5. Nga pag-uran-uran, ngayon nga pagkatuman, nga pagkainit, nga atan ka dyan na-experiensyahan. Pero it doesn't mean, nga di, basko ang init, migo, hindi talagang maka-experiensya kang pag-uran-uran. Lakat ang pag-uran nga dyan mga K-5. No, mananta, ang antike mga K-5, nagka-experiensya kababasko ka dyan mga uran, mga bagyo riyan, sa last quarter of the year, no, which is October, November, and December. No, dyan ka na permit nagkasalagrat ng mga baska kabagyo. Pero suno man sa PDRMO, if my memory serves me right, no, kanali kay Kambun, naka-interview kita kay Sir Broderick Train, ambal na, sadyang super El Nino nga ma-experiencehan na ton K5 Jason, na, nagagamay ang chance nga mag, I mean, nagagamay mga K5, ang number kang bagyo o kung pag-uran nga ma-experiencehan na ton. Pero, garing, sa sobra man kainit, gamay lang tuod ng mga bagyo kung pagkuran. Pero once ka magkuran ni ang Kibay Fresh or magbagyo, tama makado ka baskag Kibay Fresh. Pwede rin to, plus nga kakadagatan, sa sobra kainit, grabe ang evaporation, na ang pagsaka ka tubig, no? Tilaban-laban, kung mag-support rin mga K5, kag bumulyara ka ron, dagangan pa rin kang LPA or bagyo, plus kang haging habagat, kung mga K5 or amihan rin, no? From Eastman or West nga Saxon, amihan and habagat sa matag para matitin. Laban-laban, no, maka-experience siya kita ka mabaskag ka dyan nga pagkura. O kung bagyo, no? Pero balik niya sa very strong El Nino mga K5, sa mga sibalam, wala kamot dapat kalbaan kano in terms of water supply kay by Fritz. Bangod man, may rugyan kang anam kajak ka mga pumping station ang banwa kang sibalam, no? Ang dyang mga pumping station, mga K-5, ang nahamtang rugyan sa may barangay Panlagangan, no? Barangay Panlagangan, barangay Nagdayaw, darawari gyan sa may distrito, dito sa may Kalyen ex-mayor, sa may Kalidurog dito, kag sa may Kalyer gantulad ni Mayor Oxenia, dyan sa Kalisolong, no? Darawa. Tapos, ang District 1, dyan sa main office, tabla, ingat lang kasi Balong National High School, no? Dyan lang main office kang si Balong Motor District. Kag ang pinakabag, kung ang kadya lang katuig inbuksan, if my memory serves me right, that was the month of June sa mga tagparamati, tarigan, amo dyan ang pumping station nga nahamtang naman mga K-5 sa may bahin kang District 4, si Balop. Di pamangkot, takay na si Engineer Degasio. Di Engineer, ano ang lantaw na ton nga manami ka dyan nga buhatan or mangin best way dabi? Kasi kada El Nino, doon nagpanik ang mga tao, bangit man, posible nga nagkakulang ka dyan supply ang tubig. Aside dabi sa water rationing, ano pa dabi ang pwede natin ka dyan mahimo? No? So no, kay Engineer Degasio mga K-5, nga sara sa mga nakita na, no? Nga tikang para makabulig mga K-5 sa pag-address kang water shortage, amo ang pagbuhat kang beaver dam, no? Gid na, ano kaya ang beaver dam, migo, is daw, ano bla, ang area kung sa diin mga K-5 nagpunang ang tubig sa mga tagparamati, narigan? Kung ano dyan, sa mga tagparamati, narigan? Kung baga, one way dyan, para nga ti, mag-store again ang tubig, makasapot, kag makatipon ang tubig, para in terms ka magkulang ang tubig, so possible, regan mag-buol, amura makasupply sa mga tagparamati, narigan? Dugang na pa mga K-5, no? Nga pananglitan nga maglala ang water shortage, nakapatigay yung masanda kang rationing ang tubig sa mga lugar mga K-5 nga maapekto. Pero yun, sa may bahin kang banwa ang Sibalam, if I am not mistaken, ang Sibalam Water District with this 6 pumping station may 18 mga K-5 kamanga barangay nga ginaserbihan rin kay Biofritz, no? Ang Sibalam Water District, ang iban rin ganti, ang Sibalam is may 76 barangays. Tuloy mo, out of 76, 18, no, ang maservisuan kang Sibal Motor District. Ang ibang rigan, pras ka naman sa Salvation, I don't know lang kung may nawasa sa Salvation, amigo. Pero ka naman sa Salvation, ang mga kalabanan, mga panimalay dito, may mga tangke, amigo. Kag may rigan man, nga tangke, halin sa may barangay, no? Nga naka, ano na, naka-supply ang tubig sa mga pumuluyo. Kaya man, amigo, kung tag-irinit, ra, mamuyo nga tiyempo, although nga may ano ra may motor pump ramigo sa Tusbalay, pero kung nagara kadi manabuksan na lang tangke ka barangay migo mong tiga store kami ang tubig coming from the barangay kagun gab eh ka switch kami into salmon ka dyan nga no, salmon ka dyan nga tangke bala no, para ka dyan nga maka sorry save save man sa paggamit ng tubig. Kang nagapahanamdam gid mga K-5 ang atang kadya nga si Balong Water District nga sa kadya nga tag-irinit, no'y dapat kamaan kita magkinot kang tubig kay Biofritz. Hindi kung hala pataka lang ka mukhang gamit ka tubig ganyan, nga daw wala ka mong kapaminsar nga ti tag-irinit tulad basi kung magkulang ang tubig bla. Oh. So dapat mga K-5 gamitan takainsakto ang tubig, no? Kung manghugas takamanghugasan naton, magnaw-naw, maghugas rigan, no? Ang sobrang tubig, bunyag mustanom, kung mamunyag ka walang man pagdawon, no? Bunyag lang istanom ni Morigan. Ang imo ka dyan nga mga hurugasan rigan, sang kaugasay lang, hindi ko nga hala kung mga pinataka, rigan kaya gamit ka tubig, no? Ano ni ang balanda? Ang tubig at ang tipigan, kay mabudlay kung kita ang mawadan sa mga tagparamati na rigan. Man mo ang tubig, which is the source of life mo? Okay lang nga, hindi ka kakaan, migo. Okay lang nga, urakat kan. Ang importante, may mainam ka lang na tubig, no? Kaya kung may tubig, kao makasurvive ka na mo. Kaya ang lawas kang tao is made up of water sa mga tagparamati na rigan. Amor dapat magkamaanta sa paghalong, sa pagkinot, kahatan tagsa kadya kapagamit kang tubig sa mga tagparamati na rigan. No? Kag kabay pa, no? Nga matugruan man kang kaygayunan, ma-adapt man dyan, kahatan kadya yung LGU dabi, no? Kang province naton, ang dyan, beaver dam, nga ginahambal mga K-5, kang atpon kadya yung general manager, kang si Balong Water District. Dala pamatian na interview na ito mga K-5 kay Engineer Jonathan Degasio sa pabagihangat kay na regan sa may bahin kang Session Hall.
0: Naangin dyan nga ano no, nga topic yung gagawin ng lanag dyan na ma-aware din ang tanag na may super El Nino kita na rin napaabot. Kami sa Water District, na-prepare naman kami, no? Tingnan nga sa Rapa, may magkukitang water source, na pumping station. So, bastante atin tubig. Ang problema lang natin nga, dahil sa Super El Niño, nag-deplete man ang atin na water table. So, kinanglan may joint action kagagang province, kagang munisipyo, no? Maano natin, ma-address natin sa magpaparahan ng El Niño. Ang sarag na nga nakita ko na makamulig sa Manua kasi Balong sa probinsya, amo nga mabutang kita ka na daw beaver dam sa Suba natin dyan, sa Subalong at sa Kapuluan. Ano kita na itong impounding na, no, maski na baras na na. Kaya nga itong Suba, skip ka mo. So kung mag-abot ka ng radio ka na kasi magmara. So ganang lang nga na atin na Suba, daw may, kung ano na may terrace lang na pools. No? So sige-sige lang, report ka natin na Suba. Pero namin nga ma-collect na sa mga pools na para nga amurang ma-replace ka natin mga water table. Amurang kinanganabin natin. So niya na i-rigya ka mo, napanawagan kita. Yung tanan ngayon, yung siyara lang lang may joint effort sa pag-resolve ka nga kalimbo.
8: Sa Mr. Balam, engineer, ano atin kagyan ang preparasyon?
0: Sa amang opisina, in case worst comes to worst, ma-schedule kami, no, kung amin na pagpagawa ang tubig. Pero mga iba nga yan siya, mag-uligay siguro, kung mahimo na lang ina-propose natin na series of temporary dam sa Suba. Nga mga ano lang, ang magkatidam na taas na level lang ang Suba, kaya hindi lang magmarada. So, kung mahimo natin na, sa nila kurang itang problema sa inyo.
8: Engineer, ano?
7: Nabatian mga K5 si Engineer Jonathan De Gracia, ang General Manager kang Sibalem Water District. No, ito isang kama na, may manadaad K5 Fritz nga inisyatibo kung may beaver dam gaman abi like daw tipunan kang tubig para in case kati magkulang ang tubig amura mga replenish bla sa mga tag para matitan ka kati kung nantawon ta to man gaman kainit na no, ikaw ay kinakitang to daw mga labot sa 46 or 47 degrees ang kainitan mga K5 nga ito ma-experiencehan sa dyang super or very strong El Nino sa mga tag para matitan rin. Amro dapat kung maglagaw ka mong bla, dara ka mong tubig, gid, inam ka mong durtubig, stay hydrated, gid sa mga tagpramati. Kay Ma'am Janice Magsiko, may gid nga hapon ka nimo, patamyaw ko lang dyan, kang mayad nga hapon, kanday nanay nining, kagtatay George Magsiko, kag sa darwa ko nga po nga mga sabadan, abaw, sabad mga po mo, kay Dudoyo, kag Joy-Joy, dyan sa may barangay Abiera si Baste, kag sa akin man isa kaapo dyan sa Villar kay Liam, mayadgid nga po, kag salamat gid. Mayadgid nga po na, happy listening, happy streaming, live ka ninyo rin sa ibahin kang Abiera si Baste. Madman nga po rin kay J. Rio Manulat Penya, no? Mayadgid nga po sir, napamati kami dyan sa may Piyapidos. Mati ko bigo, klala mo dyan, taga Piyapidos ko naman. Bigo ko na kamo? Mayagin nga po ang kaninyo rin na. Ang mga mayagman nga po ang rin mga K5 kay Maria Celine Danao na Tabio. Mala happy sa ning lang barangay Dangkalan Hamtik Antique. Kag sa sitio Alayon. Thank you sir. Mayagin nga po ang kaninyo rin. Kay Ma'am Vilma Pasakay Agustin. Mayagin nga po ang happy streaming live gid. Sa kadyanga tiyempo mga K5. Inam kamugid kang Clinical D3 Bio. Pabas ka ganda immune system ta. Inam da Clinical D3 Bio. Ang Clinica D3 Bio, mga K5, ang may extra virgin coconut oil. Nga puno ka medium chain triglycerides, kaya nakaproduce kang monolaurin, agad magtugrok ang puwarsa, sada ka siyang ikaayong lawak. Para ka siyang ma-boost ba immune system, ta? Likaw kita sa ubo, sipon, hilanat, kagtrangkaso sa mga tag para mati na rin yan. Inam ka mo kay Clinica D3 Bio. Kaya sa Clinical D3 Bio, mga K5, may extra virgin coconut oil ka rin, may vitamin D3 ka pa. Sa Clinical D3 Bio, mga K5, ikaw, ako, kita taran, mga K5, protect us. Available rian sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor, kang Kabasan Building, Barangay 7, South Sada Baravista, Antique. Likod lang ang EBJ Freedom Park, pasalod sa may Barangay 3, Comon. May branch man sa Poblasyong Kolasi, tabok lang kaanay building kang BDO Bank. Available man rian sa mga parmasya kag butika, marapit sa inyo tag sa kajaka mga loob. Sa online Lazada kag Shopee App Store, may agid mabakal nyo man rian sa mga tagparamati na rigid. Miat gid nya ponjeno sa mga taga barangay sa Labasyon kalantaw tulad kay Memphis happy streaming live lang ikarin nyo rigat kay ante ano tita Rosita Torrentino ang rin ay kang Labasyon 1955. Miat gid nya pon kag miat gid mapabati kanin nyo rigat sa may barangay sa Labasyon sa Balik. Sa atang kadyang pagpadumbalik mga K5 dugang kadyang balita kag impormasyon atang kadyang baga istoryahan gani standby
2: K5 News FM. News FM. Ifripayo.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal sa mga butik. DTX 500.
10: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sa nabatian ko, ang DTX 500, nag-try gid ako. Nag-nubo ang akon sugar. The best gid ang DTX.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
11: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, ma-joy ride na ta.
12: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha.
2: Siyempre, naka-extend ko yan.
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Supplement for Men.
13: Mayad nga balita si Balumnan, San Remyon Hon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sport Biotics, makabuling sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
6: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
7: Leron, leron sinta, nomad ang gintira, kool naganganga, kay pwerte goya. Barato pa kayo, mag-anpa sa bulsa, nomad na o saron, sa talamnan naton. Kaya ay papatyon, isa kami trong dalom, nomad na ang gamiton, para okay aton production.
8: Magtimpla kang isa ka sa shake ang nomad sa kada spray load. Ang nomad mabakal sa inyo suki nga tindahan, sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramiro Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger licking good.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 5:38 sa hapon, mga ka-K5. Ang dyanga programa ni Mawanjag kang The Freshness Duo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung gusto mo nga gwapo ikaw, bisan bakit ka good looking, migo, gwapo ka lang tawon krian, kung nagamit kaw, Klinika Deo Fresh, kag DTX Beauty Soap. Narawala, amigo, akan ka dyan nga ginagamit. Amo dyan sikreto ko, andat bisan grabe, bralasan ko mga K5. Sa giyapon, no'y makambal kaw nga, why niya napog ang irok, tanoy sa mga tagparamati, tarigan! Bangit man ang sikreto ko mga K5, syempre nagbakal ko kayo na no'yo, Klinika Deo Fresh, ang ga-green, amin yung green screen, tabi kalapos, no? Klinika Deo Fresh na mga K5, no? Amo dyan ginagamit, kami bilog ko nga mamilya kay Patrice, si mama, si papa, ako, manong ko nga, police, ginagamit niya kay Patrice, manang ko, Clinical Deo Fresh, no? Pero ina, yan mo lang maghagod kabla. Kay grabe din siyang pagka-liquid nila kay my friends out. Kay kun pasipad, ayaw mo na pagdaya, ay mo ako nimo garasik migo mo. So, dapat as ano lang darwa lang kabalik migo okay na, no? Sa matag para mati talaga na mi bangad man hamot ang imong irak 24 hours. No, pwede pa di pag-extend kay my friends mo sa matag para mati talaga. Hamot no kag kinabuligan mga kay magputi ang inyong irak, no? Bangad man mo kun raw ay karga ni baho kapag ipapres esos laban-laban may lagyo chicks ka rin mo probesan ko po kaw kung ang imo kajang irak kapanumbag at ilaban-laban no ilagiwan ka man Japon pero bisan amo nun yung tsura mo no yung daw di pa mahambal nga cute hindi pa mahambal nga guwapo makakadlaw alam ko mga tao kawa tumatang parmati tarigan importante urat na pag ang inyong irak gamit ka mo Clinical Deo Fresh kag syempre kung magparigos ka mo magpang inamos ka mo gamit ka mo DDX Beauty Soap mga key 5 no. Para bla nga kun magsakay ka man sa sarakyan kay Bepers o magsakay ka rin sa mga kung mag-commute ka sa bicycle, sakay ka rin sa mga jeep, hindi ka bla ka kanta nga, hindi ka kabati kanta nga, kay ikaw ang nagsakay, tananda mapatay, kabaw kang hangin kung sa irak mo ang maglabay, pati tupad mga babae, natubukan ng allergy, ang imo nga tupad do kay dugay ka ba nga, chikay man terrible, ang irak mo nga ang sudan, kung pwede lang daad, amon alima na lang ang itabon, kag maluoy ka kanamon, hindi mo pag-asakan, kay kabaho kang hangin nga sa irak mo, nagausbong. Para hindi ka kabati ka muna ng kanta, gamit ka o Clinical Deo Fresh kag DDX Beauty Soap. Bangid man ang DDX Beauty Soap mga K5 may antimicrobial and antifungal property nga nakabulig ang gadya nga manginhubin ang imo kanyang panit. Part na randa pa kang Clinical Deo Fresh nga may VCO o Convergent Coconut Oil nga nakatap na sa babaho kanyang dapag ka inyong irak kag vitamin E mga K5 agad paputiun ang inyo kanyang nga irak. Gamit ka mo Clinica Deo Fresh kag DTX Beauty Soap. Available rian sa tanang kadyang parmasya kag butika marapit sa inyo tag sa kadyang ka mga lugar. Sa online Lazada Shopee, mabakal nyo man rian sa mga suki na ton kadyang mga tag paramati.
9: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
14: Dugang kadyang nga pagpanamyo na meron nga hapon rigan kay Sir Ma'am Grace Joy Pagunsan. Mayadgit nga hapon, sir, sa mga taga masalag hamtik. Mayadgit nga hapon kaninyo rigan. Dugang ka dyan balita, mga K5 sa mga tagpramati na rigan. Ang mainit ka nung adapya kay Biofritz kang hangin, makatrigger no'y kang heat stroke suno man sa provincial DOH office. Antike kay Biofritz. Inlaboton na bimigo si K5 FM, ang malabis kay Biofritz, migo. Chika ng lakon gamay anay, ang dyan report, mga K5. Angat sa dyan pagpahanamdam man eh. Nawa kang atang ka dyang Department of Health Office Antique sa dyang mga pumuluyo ang ka dyang kati man mo ang dapya kalay kahangin noy kati mananta super El Nino ang dapya na ka dyang init man kay Bifritz aman tumigo sa may dessert tray likod kabalay dito noy konti mo kay Bifritz ang dapya to kahangin nami mong bastante to ang hangin migo pero kauna pero kadya nga grabe ang init sa mga tagparamati na kagbaho. Oh, tama ka to ba tambay sa likod balay no'y? Kay hangin man doon, pero ang dapya na rin daw ginabuog manti mo sa may parilyahan. Kainit man ang dapya na sa mga tagparamati na rin. Ano kadya ang pagpahanamdam kaya na kadya ang Department of Health, no? Ano kadya ang mga dapat himuon para malikaw kita sa heatstroke? Kaya ano kadya ang dapat natuntandaan, no? Para kadya mga K5, nga mangin safe kita sa dyang heat stroke sa mga tagparamati kay di nakahi kayon kay na ang atong kadyang news team nga ma-interview noy ang atong kadyang Development Management Officer 5 kang Provincial Department of Health Office o kon PDOHO Antique. So naka-standby rin mga K5 sa line number 2 si K5 Family Panalo sa report. Standby.
9: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
15: Sa K5 Jason, no, nagpahanamdam si Dr. Romel Garganera, ang Development Management Officer 5 kang Provincial Department of Health Office Antique, sa mga pumuluyo regya sa probinsya kang Antique nga mahimo sa gihapon na sanda maapektuhan kang tuman ka init nga temperatura apisar nga nagapasirong sa sanda kadyang silid nga balay o kung nagatinira lang sanda no sa silid kang anda kadyang panimalaya. Sunod kay Dr. Garganera, ang hangin bala, dapyak ang hangin ka K5 Jason nga nagasalad sa atin ka dyang tagsa ka mga panimalay nga kung may dara bala dyang nga init, isara dyan sa maka-trigger ka nga heat stroke. Kung kita ka K5 Jason, kagi bala kita nakabatsyag nga kung grabe bala ang init, ka, ang sira kang adlaw, dayon wara pati kisame ang inyo ka dyang mga panimalay and ginasaraduhan nyo pang inyong mga bintana o kung gawang. So ang init bala ka K5 Jason sa salad kang panimalay region lang nag-circulate kag kita makabatsyag kita kang kaginot kapamaypay kita tas kung mabuksan natin ang electric fan nga sarado man ang mga bintana kag wara ti may nagasilid pagid nga hangin bala ka K5 Jason na init kara ma-produce na. So isara man ra sa maka-trigger kang heat stroke o kung sakit related sa mataas nga temperature o kung kainitan ka dyang may ginapabot kita nga very strong El Nino ka K5 Jason na. Dugang na pang lakip sa mga tuman nga mapektuhan na ang mga amalam, mga bata, ang may mga naga-existeran bala nga sakit, mga asthma, kag-iban pagid nga mga vulnerable sector ka K5 Jason. Kag may panamdaman ang Provincial DOH Office Antique sa mga pagkaon bala natin ka K5 Jason nga kundaad chikaran, ibutang natin sa may lugar o kung kang storage nga natin balay nga normal lang bala ang temperature, hindi tama ka init, kaya ang high temperature is nagatugaman kang pagkapanos kang atin kadyang mga pagkaon ka K5 Jason. Amura nga ginabisuhan gidang tanan nga regular no nga mag-inom kang malimpyo nga tubig, magkaon ka mga healthy foods ka K5 Jason, iwasan anay natin ang mga soft drinks nga raan o kung mga juice ka K5 Jason. Kag self-care gid sa tagsa ka isara kag magpamati sa mga piso ka mga awtoridad o kung updates ka K5 Jason regarding sa dyang ginapabot nga super El Nino nga mabatsagan regya sa may pungsod Pilipinas.
14: Ka K5 firm kini na mentionar ta kaina nga bisan sa salit kang inyong balay gali pwede ka gali magka heat stroke no ti ang bata kini ang kainit ti what if na di ka K5 firm K5 firm sensa ka Rabi ang rabi rabi ang ramig sa salit ang anchor spot na daga tigdas ko. Ang kalawan ko ni General Tibes. So, K5 firm ti what if abi ang bata kaina nga hindi ko kapamanda ko hindi ko kapamanda ko mabangkot. Ang bata kina nga ang sumang nakainit bisan sa kakabalay ninyo ma posible nga magka-heat stroke kani what if karon dabi nga bisan bukas ang imong bintana ang hangin karon nga kadapyari gan is init nga pon ano ang obrahan kay my friend para nga malikaw ta sa heat stroke
15: kung parehas kara ka K5 Jason nga init sige pon ang dapya kang hangin nga mabatsyagan natin siguro mangita kita kang park kang atin kadyang balay nga mapresko ka K5 Jason, ang dapya bala kang hangin, ang insaktuhan lang, kagindigit kita makabatsyag kang anuman nga init o kung makatrigger man sa mga sakit natin. And as well as, amura gani, no, nga mag-inom gid kang tubig, stay hydrated gid ka K5 Jason, na sa atin ka dyan mga ka K5, agad makalikaw sa anuman nga mga heat-related illnesses man na ka K5 Jason.
14: K5 firm, ano ka mga sinyales na bingati ang sangkatako, may ano ba, kumbaga, sintomas o symptoms, sigan kang heat stroke before ka talagang tanang, ibig nga mahulog sa heat stroke, kaya anong dapat imuon, paano ma-identify dyan K5 firm?
15: Kung naka-identify bisanda kang kung daw nakitaan binanda kang symptoms man kang heat stroke ka K5 Jason, mas mayat siguro nga daraan tanda ka dyan sa pinakamarapit nga health center kung anda ka dyan barangay o kung anda ka dyan banwa. Sara sa sintomas is ang kung nagalingin ang ulo mo, nasun daw malipong kabala ka K5 Jason, daw amura abi ang daw sinyales nga basi maiguan ikaw ka heat stroke o kung nagtaas ang blood pressure kang isa ra ka tao specifically o kung especially sa mga nanay, tatay natin, lolo, lola natin regyan nga may gina batsyag rin gani dayon nga hypertension na ka K5 Jason.
14: Pero as of now, dabi K5FM, kasi ko lang tawon ta, ang super strong El Nino or very strong El Nino nga dyan, K5FM, is nag-umbisa pa, kung di ko masala, is from the last week of June, no? Up to the midweek, or mid year, abi ka 2027, sa data, abi kang PDOH-01TK, may rigan rin ka dyan nga na record, being na heat stroke, bangit mga dyan super El Nino?
15: Sa when it comes sa data ka K5 Jason, wala gin natin madabot no kung may na record rin sanda regarding that, pero kabay pa nga wala ka K5 Jason, kabay pa sa parabuton nga mangin safe man ang atin kadyang mga pumuloy sa probinsya kang antike kag magpamati gid sa mga advices kadyang kang atin mga otoridad agad makalikaw man kita no sa anuman nga mga incident parehas kadyang makaangkat kita kang heat related illnesses ka K5 Jason.
14: Sige, what is report K5 FM, salamat gid. Kag hindi kita magpainit ko naka-drive ka blakang motor kay FM pa uli, dapat ka jacket kag gid para nga malikawan mo man ang heat stroke before ka magbiyahe, dapat inam ka gid duro nga tubig kay FM.
15: Yes, likawan gid ka K5 Jason kung wala man ti importante nga tunan sa guwa kang balay, likawan gid ang magpasuray sa init kag sa mga kabataan natin regyan ka K5 Jason nga kung magsipal bala sa sagwa hindi gid sagi ka painit para hindi man makaangkon kang anuman nga sakit ka K5 Jason. Balita regya sa News Center ka K5 Family Palanog, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
9: K5 News FM. Kampiyon report.
14: There you have it, mga K5 Family Palanog, no? Report na rin sa News Center. Angat sa siyang grabing rimigo, no? Ang sa tuman na ka-epekto, no? Yung siyang very strong El Nino nga dyan. Bisa sa doon yung balay mo, migo, ma-heat stroke, di mo kalimigo. Bangit manti, pares ka naman, dabi. Diyan sa balay naman kauna, no? Diyan sa may puro. Kaya di ka na naman na, ba, balay naman, migo. Tapos wala kamit kisami, di bigado, laman na dabi, kay Fritz, no? Kita afford ang magpakisame nga rin. Sa tuma ka na, baka balay, ang init, migo, grabe. Kaya parang migo, kung kita buog mo sa sulod na migo, ah. Tapos, dugangan pa kung ang inyong bintara sarado, pagit, tilaban-laban, may dugang puot ka init. Kung baga nakabuot ka mo sa sulod, ganyan, so much better, dapat bukas mga bintana ninyo as long as may taho sa balay ninyo, no? Hindi kung nga buksan yung bintana, no, rin para makasungaw-sungaw ang init, tapos nagpiranaw ka mo. Tapos, advice kikang atang kadyang health experts nga dapat kadto kita sa mga medyo maburubog na oblang lugar ha? Sa mga dalam kang kahoy, I believe, aramig yun na kay my fridge, no? Hindi kita maghala kabulad sa init, no? Sa mga kabugtuan, tabla nga mga mangunguma rigyan, no? Mga nagkapag-arab rigyan, bau, halong-halong kamugig. Ang pinaka-importante dyan ka rin, mga K5, so, no? Sa taga dyan report, no? Nga dapat ka, no? Inam kamugid kang tubig, no? Na-specify rigan, malimpyo nga tubig sa mga tagparamati na rigan, no? Para ka dyan nga hydrated ka mo. Kagkaan ka mo kang mga masustansyabla nga mga pagkaan. Kaan ka mo laswa, no? Kakatipanan gid, mga K5 kang insakto ang inyo tagsa ka dyan ka mga kaugalingan. Bangad man, mga K5, ang dyan very strong El Nino nga dyan. Bakit siya kuunoy nga sa kadyala nga last quarter ang 2026. Kundi hasta pa dyan, mga K5, sa first quarter man ng 2027, kagkong magduro di malas mag iba first love ot pamigo hasta sa mid-year kang tuig 2027 sa mga tag paramati na rin. Sa mga kabugtuan ta nga may mga hypertension, taas ng daan pressure nyo rigan, ang inyong mga bulong rigan, yung dapat imnan mga maintenance nyo rigan, imnan nyo gid, halong kamo gid, bisan diin mga kababiyake, mga ito rigan, nara kamo kang maduro ka dyan tubig, no? Para ka dyan nga may itonggahan kamo, may imnan kamo blah, no? Kag syempre, ang ginaabiso kang aton ka dyan nga mga health experts, likawan ang mga soft drinks, likawan ang mga sodas, no? Tapos, dapat tubig lang gid sa mga tag para mati na rigan, para ka dyan nga mangin healthy ka. Kag syempre, kung bakit naman importante ang inyo ka dyan mga natunan rigan, pagpamusla ka mo, no? Sa mga tag para mati na rigan, pagpamangunan ka mo sa balay ninyo, hindi ka mo halakala o rigan kalibot siya rigan, kay base matumba ka murat pilas, tuga ka ng tuman niya kainit sa mga tag para mati na rigan. Again, anong balanda? Prevention is better than a pound of cure, mga kakaipan. Ito namin pala istoryahan mga balita. Taap pa nga na ka dyang oras na hindi rin magtugot. Standby ka mo. Sa masunod ka dyang nga programa, ang Klinika D3 Bio Evening Newscast with K5 Family Palanog and K5 Junel Nanggantives. Yad nga pon kay Ma'am Rochelle Ibon Antonio, med gid nga pon kag kay Sir Kervin Sandoy, med gid nga gabi. Gapamatik ang mga sir, team yad gid nga gabi. Ano niya gyan, Sir Kervin Sandoy, kung di ko musala, dyan na sa may sityo Kansay, sakap kang niya barangay sa naman. Med gid nga pon, may magpamatik, ano niya rin. Alang-alang na tiyempo, ta standby mga K5 sa masunod ka dyan nga programa, ang Klinika D3 Bio Evening Newscast. Sa technical side, kaimo na tayo, K5, Garrett Fritz Palermo. Sa Bugasong, K5, Jerz Lundustan. Sa Kulasi, Emmanuel Cumla and Almi Joy Sanchez Martinez. And the station manager, K5, John Reynard Barcelona Apostol. Sa Amon station manager, K5, Arjan Villasor del Coro. Sa Amon CEO, Dr. Ramel Itang Uy. Mga K5, 88 days na lang, Pasko na! Ako naman ang inyo kadyang alagad, K5 Jason Grafana Sapa, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga estasyon K5 News FM.
16: K5 News FM. News FM.
17: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas. Mga butika. DGX 500.
20: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
18: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
21: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
18: Extend food supplement for men.
22: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
18: Extend food supplement for men.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka! By Fortified Probiotics, na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Ginapakilala, Covert 200 OD. Mabaskag na pamatay hilamon sa atin parayan. Sangka Selective Systemic Kag Post-Emergent Herbicide. 100-120 ml kada sprayer. 12-40 dias. Covert 200 OD. Exclusively distributed by Jensen's Philippines. Bakal na! Covert 200 OD. Sa lugang na paramangkutan, magtawag kay Mark June Moscoso sa cellphone number 0935.

0: pagbubulig. Kaginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-eye care gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
1: Miss si Alana Pacardon Marapa.
2: Ko si Joshua Darren Villavion.
3: Ni si Kirby John Panes Agravan.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
4: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ng Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 upo ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahulat kanimo.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calvibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa Pilipinas, sa lasay stress sa gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Different Bio MP Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas,

0: balitang sports at mundo ng showbiz. E3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mga barantayan nga balita sa kadyangagami sa mga headlines. Sa balitang lokal, masobra 400,000 nga balor kang isda kag kagamitanan na kompiskar kang antike PPO sa 24 oras nga operasyon.
2: Hindi mag-abusar sa puwesto, abiso ni LNB President Tahanlangit sa mga barangay officials sa antike.
1: Listahan kang mga senior citizen nga nalakip sa social pension na kabase sa 2024 CBMS.
2: Si Balom, may bastante nga supply kang tubig. Si Balom Water District nagpaanamdam nga magpreparar sa posible epekto kang very strong El Nino.
1: Ag mainit nga dapya kang hangin, maka-trigger kang heat stroke sano sa Provincial DOH Office Antique.
2: Pamahag kang dengue, posible sa gihapon nga magtuhaw sa tion kang very strong El Nino.
1: Kag sa balitang nasyonal, coconut industry, pagatutukan kang gobyerno sa free trade agreement kang Pilipinas kag European Union.
2: Sa balitang international, tatlo patay matapos ginatake kang Russia ang Ukraine.
1: Sa balitang sports, Pilipinas sa bronze medalist sa sepak takraw men's regu.
2: Sa balitang entertainment, Carlos Yulo kag Chloe San Jose engaged ren.
1: Maayad-ayad nga gabi Pilipinas sa probinsya kang antike kalibutan. Nagapalayag na naman sa kadyang agabi ang D3 Bio Evening Newscast. Sa kadyang agabi, adlaw kita kang Lunes, Setyembre 28, 2026. Mabatean kita sa kampiyon nga mga broadcast station sa probinsya kang antike. Sa 95.7 K5 News FM San Jose nga nag-broadcast sa sur, K5 or 95.9 K5 News FM Kulasi nga nag-broadcast naman sa norte. Kag K5 or 97.3 K5 News FM Bugasong nga nag-broadcast naman sa Central Antique.
2: Mga ka-K5, sa diin ka man nga bahin kang kalibutan, sarang man kami makitaan kag mabatian na pinaagi sa man nga Facebook page via FB Live presentation. Sagapa sa tagsa ninyo ka mga Facebook account ang K5 News FM Antique. K5 Antique updates kag 95.7 K5 Antique Digital. Mahimo ninyo raan i-like, follow, share kag subscribe. Agad mangin updated sa mga latest news and happenings.
1: Sa kadyang agabi, kami ang inyong mga tagbalita.
2: K5 Family Palanog.
1: Ako naman si K5 Jonel Nangantives. Kag una kita sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Nagapanguna ang Antique Police Provincial Office sa Bilog nga Rayon 6 sa may pinakadurong nga nakumpiskar ng isda. Kagagamitan sa salid kang 24 oras ng operasyon. Sa 12 kooperasyon, humalin la sa isa aga kang Setyembre 26 tabtabas alas 5.59 sa aga kang Setyembre 27, 2026. 12 ang nadakpan nga nakumpiskar kang 457,840 pesos nga balor kang isda kag kagamitan. Sa Bilog nga Rayon 6, nagdangat sa 1,029,750 pesos ang balor kang na-recover sa riin. 21 ka individual ang nadakpan, nagapanganwara or nagapangarwa ang kapi sa PPO nga may 229,000 pesos kang nakumpiskar nga kagamitan. Pangatlong gimeras sa PPO nga may 166,430 pesos, Aklan PPO nga may 85,880 pesos, Kagilo-ilo PPO nga may 90,600 pesos.
0: Balitang lokal.
2: Para sa dugang pang balitang lokal, hindi gid natin pag-abusaran ang pwesto nga gintugro ka natin. Diyang nangin pahayag ni Liga ng mga Barangay o kon LNB Antique President, ex-officio SP member Julius Cesar Tahanlangit sa mga barangay officials sa Antique. Sa interview kang K5 News FM kay SP member Tahanlangit, ang naging pahayag nga kinahanglan ka mga barangay officials nga himuon ang andang masarangan agad mangin mayad sa andang ginasakupan kag para sa kauswagan kang tagsa ka mga barangay. Sa pihak nga bahina, ginakasadya naman ni Tahanlangit ang pagpalawid kang termino ka mga barangay officials bangad mapadayon ka dyang andang mga proyekto nga makabulig sa andang mga nasakupan. Ginalauman naman kang opisyal nga sa una nga semana kang Oktubre ang distribusyon kang bawat barangay makikinabang o kon BBM program pananglitan nga mapirmahan rin kang national ang deed of donation. Matandaan nga kang Setyembre 25, 2026 ginpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang layingan nagapalawid sa termino kang barangay kag sangguni ang kabataan sa 5 katuig.
0: Balitang lokal.
1: Sa piyagpagid nga balitang lokal, ginklaro ni Maria Wayne R. Velasquez, Head kang Office of Senior Citizens Affairs o kon OSCA San Jose, nga nakabase ang listahan kang mga senior citizen nga nalakip sa social pension sa 2024 Community-Based Monitoring System o kon CMBS. Sa interview kang K5 News FM kay Mrs. Velasquez, ang naging payag nga orasan da tigahem nga magpili kang mga pangaran nga ilakip sa listahan bangod nagabase lamang sanda sa listahan nga regalin sa Central Office magluwas sa 2024 CBMS pira sa mga ginakonsiderar nga madiskwalipika ang sangka senior citizen sa listahan amo ang mga masunod. Kung may nag-a-exister nga pension halin sa Social Security System o kon SSS, Government Service Insurance System o kon GSIS, kag Philippine Veterans Affairs Office o kon PIVAW. Ginatagja ni Mrs. Velasquez matapos ang pira ka mga reklamo nga ginpalabot ka mga senior citizen nga kun andet nalakip sa listahan ang iban nga mga benepisyaryo nga may sarang sa pangabuhi. Mamanaan nga ginapatigayon ang CBMS kada 3 katuig nga ginapangunahan kang Philippine Statistics Authority o kon PSA.
0: Balitang lokal.
2: Para sa iban pang detalye kang balitang lokal, ginpasiguro ni Engineer Jonathan De Gracia, General Manager kang Sibalom Water District, nga bastante ang supply kang tubig sa Sibalom apisar nga may ginapaabot nga very strong El Nino sa pungsod. Sa media interview kay Engineer De Gracia, aragin payag nga may bago nga water pumping station sa District 4 Sibalom kag nagapreparar sanda para sa epekto kang nasambit nga panahon. Suno kay Engineer De Gracia, sara sa mga nakitaan na ang atika nga para makabulig sa pag-address kang water shortage ang pagbuhat kang beaver dam sa mga suba agad makakolekt kag makasipot kang tubig. Dugang na pa nga pananglitan maglala ang water shortage, magapatigayon sanda kang rationing kang tubig. Sa talaad, may anam ka mga pumping station ang Sibalom nga ginalakipan kang barangay Panlagangan, barangay Nagdayaw, District 2 sa Kalye Durog kag Kalye Solong, District 1 kag District 4. Panamdam naman ni Engineer De Gracia sa mga pumuluyo nga gamitan kang insakto ang tubig kag magpreparar sa posible epekto kang very strong El Nino.
0: Balitang lokal.

0: Sa pinakauring detalye kang atin balitang lokal, ginapanamdaman ni Dr. Romela Garganera, Development Management Officer 5 kang Provincial Department of Health Health Office o kon PDOHO Antique, ang mga pumuluyong nga mahimo sa Gihapon makapekto ang tuman kainit nga temperatura pisar nga nagapasiro nga sa sulod kang balay. Sa media interview ginpahayag ni Dr. Garganera nga pisar nga wara ginalagaw or nagalagaw sa sagwa ang asang kataho ang init ang dapya or ang init nga dapya kang hangin nga nagasulod sa balay ang makatrigger kang heat stroke, dugang na pang lakip sa mga tuman nga maapektuhan or mapapektuhan. Kang mataas nga temperatura mo ang mga malam, bata, kag may mga naga-exister nga sakit, kag iban pa nga mga vulnerable sectors. Sa piyak nga bahina, nagahingyo man ang Provincial DOH Office Antique nga chekyaren ang mga pagkaan banget madasig dya mapanes kon tuman kainit ang panahon agad malikawan ang food poisoning. Nanget ka dyan, nagaginabisuhan or ginabisuhan gida ang tanana nga regular nga mag-inom kang malimpyo nga tubig, magkaan kang masustansya nga mapagkaan at ipanan ang kaugalingan kag magpamati sa mga abiso kang otoridad. Mamanaan nga nagapaandam ang DOST Pag-asa sa mabatsyagan ang very strong El Nino tagtab sa unang unang tanga kang 2027.
1: Para sa katapusan nga balitang lokal, ginalantaw nga posible sa gihapon nga magtuhaw ang pamahag kang dengue apisara kang ginapabot nga very strong El Nino sa pungsod. Sa media interview kay Dr. Romel Garganera, Development Management Officer 5 kang Provincial DOH Office Antique, ang naging payag nga sa tiyon kang El Nino o kung mainit nga tiyempo, masami nga ginabuhat ka mga pumuluyo ang mag-imbak kang tubig. Apang may pira ka mga storage kung imbakan ang wara matakluban nga posible naman mang in breeding place kang lamok. Suno kay Dr. Garganera, hindi lamang sa tion kang tag-ururan nagatuhaw ang dengue kundi sa bilog nga tuig. Bangod ka dyan, lakip sa mga preparasyon kang ahensya ang pagparapta kang impormasyon sa mga pumuluyo sa kung paano isecure ang andang imbakan kang tubig kag protektahan ang andang kaugalingan kontra sa sakit.
0: Ang detalye kang mga balitang lokal, mga kakifay, bagiratid kaninyo sa Kaalwan kang DTX 500. Ang DTX 500 may superior antioxidant properties nga sarang makapatay kang mga free radicals nga nagatuga kang mga oxidative stress kang ay kang pagpanigarilyo. Pag-inam kang makarubog nga irimnan, pagkaan kang mga matamis kang mantikaan nga pagkaan. Kag iban pa, ang DTX 500 saranggit mabakal sa Klinika Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Garamtang sa ground floor kang kabasang building going to Barangay Comon, San Jose de Buena Vista, Antique.
2: Balitang National.
0: Mga kaka-K5, sailo naman kita sa detalye kang aton Balitang National. Pagatutukan kang gobyerno ang coconut industry sa idalam kang free trade agreement o kon FTA kang Pilipinas kag European Union. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, plano kang pangulong Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nga pabaskogan ang coconut farmers kag exporters. Banget mataas ang potensyal kang coconut products sa global market. Kasunod dyan kang pagtapos kang negosasyon para sa FTA nga target mapirmahan sa 2027. Ginpahayag dyan ni Castro nga importante ang FTA bangod nagahirapit rin ang pagtapos kang EU Generalized Scheme of Preferences o kung GSP sa 2027. Sa idalam kang FTA, makaangka na Pilipinas kang permanente nga trade agreement sa EU nga ginalauman nga mapasan niyog sa exports kag oportunidad para sa micro, small and medium enterprises o kung MSMEs kag mga trabahador.
2: Balitang National.
1: Balitang National. Ang balitang nasyonal nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang DTX Coffee Mix. Mga ka-K5 ang DTX Coffee Mix, himo sa chia seeds, ang palaya extract kag di sugared sugar cane extract. May mataas nga antioxidant properties nga sara makapatay ka mga free radicals tuga kang oxidative stress. Sa DTX Coffee Mix, nakakapikaw ron, naka-detox ka pa. Para sa kampiyon nga kape, healthy nga kape kag kape nga hindi makapaasid kanimo mga ka-K5 mag DTX Coffee Mix rin. Ang DTX Coffee Mix, available sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balita International.
1: Mga ka-K5, sa ilo naman kita sa balitang international. Napatay ang tatlo ka mga individual sa darawa ka magkaibang syudad sa Ukraine matapos ang ginihimo nga pagpangatake kang Russia kang Domingo. Base sa lokal nga opisyal kang Ukraine, kalabanan sa pag-atake kang mga soldado kang Russia o kun nga Russian ang ginahimo kang gabi apang kang tinalikdan nga simana nagabuhi sanda kang bomba kun aga. Sa norte nga syudad naman kang Sumy nga isara sa target kang Russia marapit sa border. Tatlo ka bomba naman ang ginbayan nga nagpatay sa darwa ka individual. Sa Talada, pareho naman nga ginadinay kang darwa ka magtimba nga grupo nga ginatarget nanda ang mga sibilyan.
2: Balita International.
1: Mga ka-K5, ang balitang international nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang D3 Bio. Ikaw bala ang nakakaeksperyensya kang hilanat, sip on trang kaso kagubo mag D3 Bio. Ang D3 Bio ang may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglycerides nga nagatugro kang puwersa sa atan nga lawas. Sa kadya nga uso ang hilanat, sip on trang kaso kagubo mag D3 Bio. Ang D3 Bio available sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang Sports.
0: Sa ilo naman kita sa atong kadyang Balitang Sports mga ka-K5. Nabalkang Philippine Men's Sepak Takraw Team ang bronze medal matapos nga napierde sa Malaysia sa semifinals kang Men's Regu event kang Asian Games 2026. Ginapangunahan nanday Jason Huerte, John Larry Rafael kag Reynaldo Asilom Jr. ang koponan kang Pilipinas sa mabaskag nga sipal kontra sa Malaysia. Nangin mayadang umpisa kang Team Pilipinas sa matapos kadya nga mabaal ang unang set sa score nga 15-10 apang nakabawi ang Malaysia sa sunod nga darwa ka set 11-15 kag 7-15 agad-agawan ang kadaragaan kag tiket sa finals. Sa piyak nga kang kapiridian or sa piyakang kapiridian, nabaal kang Pilipinas ang bronze medal nga dugang or nagdugang sa dengaga kang Pilipinas sa kompetisyon. Kag sa taladrugyan sa ika-16 nga pwesto ang Pilipinas sa medal tally nga may rugyan kang darwa ka gold, darwa ka silver kag pulo ka mga bronze.
2: Balitang Sports.
0: Ang detalye mga ka-K5 kang ating balitang sports ang ginahatid sa Kaalwan kang Mighty C. Ang vitamin C nga regyan sa Mighty C ay nagatap na sa mga free radicals nga nagapanghalit sa imong lawas. Gani magtumarin kang Mighty C nga alkaline vitamin C. Ang Mighty C saranggit mabakal sa Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5.
2: Balitang Entertainment.
1: Mga ka-K5, sa ilo naman kita sa balitang entertainment, malipayon nga ginpakigbahin ni Carlos Yulo ang anang wedding proposal sa anang long-term partner nga si Chloe San Jose. Sunod sa anang Instagram post, siyam kabulan rin ang nagligad kang mag-propose si Yulo sa anang nobya. Sa caption na sa anang post nga blessed tana sa pagpalangga sa anang nobya bilang anang fiancé kag soon bilang anang forever. Gindetalya naman ni YouTube o kun sa YouTube ni Chloe ang rangin proposal kun sa diin na makita nga ginhiwat dyan sa Sangka Resort nga gindesenyuhan na kang magarbo nga candlelight kag mga bulaka. Matandaan nga nagumpisa ang relasyon ni Yulo kag San Jose katong 2020.
2: Balitang Entertainment.
1: Ang mga balitang entertainment ang ginatad kaninyo kang Clinica Deo Fresh kag DTX Beauty Soap. Ang mga ka-K5, ikaw bala ang may mabaho kag maitam nga ira ka may solusyon dyan mag Clinica Deo Fresh. Ang Clinica Deo Fresh ang may virgin coconut oil nga nagapatay sa mga mikrobyo nga nagapabaho kang ira ka kag manggaranan sa vitamin E nga nagapaputi sa maitam ni mo nga ira ka. Sa Clinica Deo Fresh, kilikili ay mas maputi, mas mabango. Kag kung pimples naman ang imo nga problema, magamit ka nga DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, ginapatay ang germs nga nagatuga kang pimples kag bastante sa mga natural ingredients nga makabulig sa pagkakas ka mga inagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple-free, DTX Beauty Soap ang gamitan. Ang DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Mighty C, DTX 500, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Melitang Uy, ang available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ground floor kang Kabasan Building, going to Barangay Comon, San Jose de Buenavista, Antique, kag available man dyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Colasi Branch. Available man sa mga trusted nga mga butika marapit sa inyong mga lugar.
0: Mayad-ayad gid ng Gabi Pilipinas, kalibutan Pilipinas Antike. Mayad-ayad gid nga pagpamati sa aton kadyang mga tagparmatiryan sa anda kanyang mga transistor radios, kag mga nagasubaybay sa aton kadyang live streaming via Facebook. Kamusta ang aton kadyang pagpaningkay-ningkay ka kay 5M? May mga greetings kita.
1: Sa atin nga Facebook Live viewers, kay Ma'am Jingjing Puroy, good evening, listening sa may Lakayana Bugasong. Kag sa iban pa, no, nga mga K5 natin dagan nga nag-watch live, kag nagpamati sa dakadyang transistor radio, happy Monday ka natin nga tanan, kag kabay pa nga safe ka mo, no, nga makauli sa inyong tagsa ka mga panimalay, kag manan man natin kay K5 Janelle, nga half day ang atin, kag mga government employees, para i-celebrate ang okon pag-imaw sa anda kadyang pamilya, the family day, no.
0: Wow, so enjoy ang rest, no, kang diyang gabi eh. Mag-i-remaw kita, magsinadya kita mga ka-K5 kay tingad nga family day gid mga ka-K5. Kon family day gid daw rati kon ano-ano pa. So mayadayad nang gid nga gabi ka nating tanan, halong kita mga ka-K5, ginakolabo sa kita katong kadyang oras sa pagpangalagad. Inyo nabatian ang pagkabuhusan nga pagmalayag kang D3 Bio Evening Newscast sa kadyang adlaw kang Lunes, Setyembre 28 sa tuig 2026. Sa ngaran na lang kang aming mga technical partners sa 95.7 K5 News FM San Jose, ka K5 Garrett Fritz sa Palermo, 97.3 K5 News FM Bukasong, ka K5 Lloyd Gerson Ostan, sa 95.9 K5 News FM Colasi, ka K5 Emmanuel Cumla, kag sanda station manager ka K5 Reynard Barcelona Apostol, kag sa amon station manager ka K5 Arjan Villasur del Coro, kag sa amon naman CEO Dr. Ramil Itanguy. Sa kadyang agabi, kami ang inyong tagbalita.
1: Ka K5 Family Palanog.
0: Ako naman si ka K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Antike, K5, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
3: Bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kay may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. DTX 500.
5: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
9: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
8: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
10: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.
11: Mayad nga balita si Balumnon. San Remy Yonhon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya ka mayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito Ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
8: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
8: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
9: Hello mga kapamilya, kamusta kamo? Sa gihapon, ari naman kita sa aton nga palanutonan, Tinig ng Reformasyon. Kag sa tanan nga tagpalamati, naton rin nga nagasaway by permis sa aton nga palatuntunan, kag sa tanan nga palatuntunan sa sining estasyon. Dalayaon ginang Diyos nga naghatag sa aton sa mayong atsimpo, ginhatagan kita sa ikayong lawas, kag mayong tiyon o tempo nga makapadayon kita sa aton nga pagtuon sa mga pulong sang Diyos. Samuna nga sa sining at iyon, sige hapon, dalayaon gin siya nga naghatag sa aton sang mga pagpakamayo. Samuna nga sa aton ginasulit-sulit diri nga kamay pa, nga hindi gin naton malipatan ang aton kaangtanan sa iya. Kay ang tanan nga mga butang, tanan nga mga bagay nga aton nabaton sa iya ginahalin tanan. Manggaranon ka man, bigado ka man, ang tanan nakatalanan para sa imo, para sa akon, para sa aton na tanan. Muna nga, sa sining tanan, aton siya dayaon, pasalamatan. Hindi kita mangin kaangay sa mga nagkratabo nga sa aton na ginaton. Andri, kaangay kay Nabucodonosor na bangod kay nakita niya nga perti kanami tulukon ang iyang mga ginapahimo dito sa Babylonia. Ginako niya nga siya ang gamhanan, siya ang nagapahimo sa tanan ng mga butang dito. Amo to nga ginsabdong sang Diyos, abaw, kaluluoy sa iya. Nangin, nagkakaon siya sang, ginakaon sang mga sapat. Amo na nga, tandaan na to na siya. Ang Ginoo, walay pinasahi ng mga tao. Nga man, kay ilang taon na si Nabucodonosor, amo to ang hari nga kung baga sa aton subong, daw kaangay sa hari sa Amerika. Pero gani sa subong, damo man ang mga hari nga mga presidente, halimbawa presidente, kay presidente naman subong ang term, ay di may mga damo naman presidente sa iba't ibang lain-lain ng mga pungsod. Sang ila sang una, ang Babylonia, amo ang ginharian nga ginkilala sa bilog ng kalibutan nga pinakagamhanan. Manang, pero ang Ginoo, naglantaw sa iya nga bugalon, muna nga ang natabo ginleksyon siya. Muna nga kita man, sige na siling naton diri, hindi tagid pirmi nga hindi magpabugal, aton tunan nga mangin mapinaubuson, mangin malolo, kig mangin matinumanon sa mga pagsunundan sang Dios. Agod nga ang tanan nga mga pagpakamaayo nga aton ginapinsar, ang Dios ang nakabalo, kung needs na siya, hindi lang once, kay kung kisa, damo kita once, bisan hindi needs. Mama na. Pero, sige, kay muna ang aton nga datandaan, permi. Sa hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Diyos sa gihapon, mga muyo anay kita. Nakilang Diyos, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa iyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay, at maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo man ang CEO Rukramiloy at pamilya. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita na nawa sa tulong ng banal na Espiritu, maunawaan namin at higit sa lahat may sasakabuhayan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng may Pinahisus. Amen. Subong sa aton nga pagtuon ay padayon taning Revelation of Jesus. So dumduman ta nga si Jesus amo ang revelator. Si Juan amo ang manugsulat, writer lang siya. Si Juan. So sala ang term nga ginagamit sang kalabanan nga John the Revelator. Because it was John who revealed the prophecies through vision. Si Kristo amo ang nag-reveal. Pero sa aton nang ginatunan, ang revelation gali, ang ginpahayag or pagpahayag, halin sa amay, pagato kay Jesus, dayon ginpadala, gin hatag dito kay Gabriel, kag si Gabriel naman dito sa propita nga si Juan. Amo na ang sequence. Halin kay Juan, nakalabot sa aton kag mamuni nga aton ginatunan. Ang aton nga ginatunan, damo na to aton natunan diri lang gani pagsugod pa daw introduction pa lang ni sa chapter 1 sang Revelation. Ang ari kita sa part 7. Aton pa dayon nun ang ginabais-baisan nga mga bersikulo. Ni balang I was in the spirit on the Lord's day, di ba? Ang matung-atung ginatunan. So ang Lord's day diri damo to nagabinais. Lalis-lalis sangay sa ilang mga lain-lain ng mga paghangop. Una, ang Lord's Day kuno is the Gospel Dispensation. So, ang kabilugan sa Gospel Dispensation ng Butamalon, halin sa panahon ni Kristo hasta sa aton subong, kaya di pamangkita. Ang ikadua, ang judgment, no, the Lord Day or the Lord's Day is God's judgment to the wicked. Wow. Amo na ang isa. Ang ikatatlo naman, ang Lord's Day, kay base naman nila sa aton subong mga dictionaries, encyclopedias, arama na, bisan ibulan taon, Lord's Day, Sunday. Unang anlaw sang simana, Sunday. Pero, dumdumunta na ang anlaw diri nga gintumod sang apostol nga si Juan, ang Sabat gali, Sabat. It was on the Sabbath. John was in the spirit or guided by the spirit. And nabatian niya ang dako nga tingog sa likod kag nagsulat siya sa mga palananaon. So it was on the Sabbath or the seventh day of the week. Amo na tani. Pero hindi kita matingala nga sa aton nga mga tinion subong, damo gid ang mga nagbadibatihanay, damo ang mga nagbinaisay sa YouTube, sa Facebook, sa publiko, sa plaza, sa radyo, sa TV, lain-lain ng mga paghangop. Karon sa aton na pagtuon diri, base makabulig man diri ang aton na pagtuon nga sa aton tong inatunan, klaro naman to dayon. Pero kung aton dumdumon nga ang adlaw sang Ginoo nga ginakambig ang Lord's Day, Sabado nga man tungod kay seventh day, tungod kay klaro naman nga ginhambal sa Isaiah 58 versikulo 13, di ba? Ano gali ang ara sa Isaiah 58 versikulo 13? Ang ginansiling sang Biblia perti ka klaro. Aton basahon ang English version, King James version. Siling diri sa Isaiah 58 versikulo 13, if thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day. Diri, ginhambal sa nga ang adlaw gali nga inupuhuway, ginkabig niya my holy day. Biskan nga si Isaias ang nagsulat, pero kung aton basahon ang hasta sa 14, aton basahon ang kabilugan. Siling diri, if thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable, and shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words. Then thou shalt delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and fill thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. So sino gidgali ang naghambal diri? Ang Dios mismo. Oo, ang Dios mismo. Labi na kung basahon naton ang American Standard Version, matingala ka nga kung aton basahon siya, Jehovah ang term diri. For the mouth of Jehovah hath spoken it. So ginklaro gin na diri nga si Jehovah. Kaya kung kisa, inang pulong nga Lord, bisan sa aton mabatian sa aton mismo, labi na sa mga Tagalog, ng Lord, gingamit na nga kumun. Bagay kumun, magin na siya, no? Kumun nga name. Hindi na siya proper name. Pero kung dito nakita sa ibang version, magin proper name siya. Nga man kay Jehovah naman. Oh. Kay gani, damo naman ginhimo ng mga pilong pelikula. Ano ang ginhimo ng pelikula? Ha? Atong, ano to? Pelikula to? The Lord of Rings? So, manang adiri, makautoran, kung ilikaw naton ang aton mga tiil daw sa adlaw ng inong panghuway sa paghimo sang aton kaugalingon ng mga sa paghimo sa aton kaugalingon ng mga kalipayan, pero kung aton siyang gamiton o aton siyang tahuron, balaanon kay simpre ang balaan daw nini Jehovah ng adlaw, kagpadunggan mo sini o mo ini nga wala nagahimo sang imo kagulingon ng mga dalanon, o kung nagapangita sang imo kagulingon ng mga kamutan, o kung naghambal sang imo kagulingon ng mga pulong. Ambot, hambalon rin sang Diyos nga, sa adlaw ay nagpahuway, hindi siya kumun nga adlaw, nga bisan ano na lang, lahog-lahog, bisan ano na lang nga mga istoryahan, nga wala kaangtanan sa espiritual ng mga bagay, amunay gin padumdum diri ni sa sulat ni Isayas. Amo na nga ang promisa, dayon magkalipay ka kay Jehova. Kag pasakayon ko ikaw sa mataas nga mga duog sang duta. Kag pakanon ko ikaw sang palanublion ni Jacob nga imo amay, kay ang baba ni Jehova amo ang nagsiling sini. So, lantaw ninyo. Diri ginhimo na nga proper name nga man, kay ari naman ginagamit na ang pangalan nga Jehova. Samtang dito sa ibang version, the Lord. Kay bisan gani sa aton diri sa mga matingala kita sa aton sa Pilipinas, paghambal nga Lord, pagsiling nga Lord, kung kisa landlord, landlady. So mo tamalon, ginhimo na lang nga kumun ang Lord kay biskan ang tao, bangod kay si amo ang amo na landlord na. Amo na nga nangin kumun siya. Pero kung dito kita sa proper name na, amo na nga diri ang Diyos mismo ang naghambal nga ano ka importante ang adlaw ang inugpahuway. Kay gali ka, iya nga adlaw. Amo na nga balikan ta ang bersikulo nga nagsiling si Apostol Juan nga sang adlaw sang Ginoo, gingamhan siya sang Espiritu Santo kag nakabati siya sa iyaluyo, iyalikod, sang humaskog nga tingog nga nautunog sang trumpeta. Amo na nga dire klaruhon ta mayo kay ang adlaw galingin og pahuway nga hindi dapat gamiton naton sa aton kagulingon nga kaubuton lamang, kundi paghimo sang kaubuton sang Dios sa balaan nga adlaw, kag tawgon ang adlaw inog pahuway nga makalilipay. So muna klaro dire nga man kay balaan ni Jehova nga dungganon, kag padunggan siya, padunggan ang adlaw inugpahuway. Kay kung padunggan mo ang adlaw inugpahuway, imo ini siya irespeto, kangay lang na nga nadunduman mo permi ang pagtugas ang kalibutan. Kaya mo man ang gintawag nga memorial of creation, handumanan sang paglalang or pagtugas sa sininga kalibutan sa tanan nga mga butang. Sige, sa muna nga kung padunduman ta magoturan, si Apostol Pablo nagasiling kung aton dumdumon, samtang siya sang una nagabiyahe, nagalibot-libot sa dito sa Palestina, dito sa iyang pag-missionary work sang una. Sa missionary work ni Apostol Pablo, sa isa ka record diri nga aton mabasa sa Binuhatan kapitulo 13. Aton sugdan siya sa bersikulo 13 hasta sa bersikulo, maglaktaw kita hasta lang kita magbasa sa bersikulo 16, dayon malaktaw kita sa bersikulo 42 hasta sa 49. Nga man maglaktawan ta. Kung inyo basahon ang kabilugan, halos kabilugan ng chapter, sang chapter 13, sang Acts, sa bersikulo, bersikulo 17 hasta sa bersikulo 41, ginagwali si Apostol Pablo ang iyang ginwali dito sa lugar o sa doog nga ilang ginkatuan sa Antioquia. Iyang ginasaysay sa ila ang kasaysayan sang Israel. Man nga mutong ginhatagan ni Apostol Pablo sang priority sa iyang mensahe. Bangod kay ang mga Hudyo, kalabanan sang una, hindi gani nagapati nga si Kristo Dios. Amo to nga si Apostol Pablo, isa man dito sa una sa nagapigos sang katawahan sang Dios. Amo gani nga isya ang nag-approve sang pagpatay kay Esteban na ilang agin hingabot, ginpatay pagid, ginpigos. Muna nga siya sa na-converter na nakakilala na siya nga si Kristo gali amo to ang Mesias nga ilang ginahulat bilang mga Hudyo. Amo na nga iyan na nga gisaysay sa ila. Dayon, kung aton nga basahon diri, padayon kita diri sa versikulo 14, sang naghalin sila sa Pirge, nagkadto sila sa Antioquia sa Pisidia. Pagkatapos mabasa ang kasuguan, kag ang mga sulatan sa mga propita, ang mga manugdumala sa sinaguga, nagpasugo sa ila. Mga utod, kung may pulong kamo nga magapalingon sa mga tao, ihambal ninyo. Amo ni ang nakapatsalin kay Apostol Pablo. Nga man, kaysa ang nagsimba sila sa adlaw ngayon ng pahuway, nagkanto sila sa simbahan, dayon samtang ang dito sa simbahan, nagbasa sila sa kasuguan, dayon mga sinulatan sa mga propita, pagkatapos nila nga nagbasa sa dito sa sinikuga, naghambal sila kay nakita man nila nga may bisita sila, si Apostol Pablo, kag si Bernabe. Dayon, amuni ang ginhambal. Mga utod, kung may pulong kamo nga makapalig-on sa mga tao, ihambal ninyo ini. Dayon muna ni. Dayon, nagtindog si Pablo kag nagsinyas sang iya kamot kag nagsiling. Mga taga-Israel, kag kamo nga mga nagatahod sa Dios, magpamati kamo. Adi muni. Amunang dira ang kita hasta, amuni ang iya interaksyon si Ewali. Hindi ko nabasahon ang kabilugan sa iya mensahe, kay amo man ang iya mensahe. Ang atong point there is about the Sabbath adlaw inog pahuway. Dayon, kang diretso kita dito sa versikulo 42 pagkatapos sa Ewali, nagsiling diri ang versikulo 42 sa kapitulo 13. Sang pagwa na sa mga Hudyo sa sinaguga, nagpakitlooy ang mga hindi Hudyo nga iwali sa ila ini nga mga pulong sa barason nga adlaw inog pahuway. O si, hindi na mga Hudyo nakapamati dito, umutambalon mga Hintil. Pero nakumbinsi sila sa mensahe ni Pablo nga luyag nila nga sa madason nga adlaw inog pahuway, iwali liwat sa ila. Sang nagbulagay na ang mga katilingban, madamo nga mga Hudyo kag mga relihiyoso nga mga proselita. Ang mga proselita ni muni ang mga Hintil. Amuni ang mga pangayaw nga nagkadtuma dito nga nagapangabay sila sang ilang pagbulagay na sa kabilugan sang katilingban, madamo kunos mga Hudyo kag mga relihiyoso, basta mga relihiyoso nga mga proselita ang nagsunod kay Pablo kag kay Bernabe. Sang masunod nga adlaw ng inog pahuway, amo na ni. Halos ang bug-os nga mo pumuluyo sang siyudad, nagtilipon sa pagpamati sa pulong sang Dios. Ang butang balon, inog pahuway gyapon pagbalik nila pagdason inog pahuway, dito na. Halos ang bug-os nga pumuluyo sang siyudad, nagtilipon sa pagpamati sa pulong sang Dios. Sang makita sang mga Hudyo, ang madamo sa nga mga tao, nahisa sila. Kaya ginsupak nila ang mga ginsiling ni Pablo. Anong ginsupak nila? Ginsupak nila nga ang ginhambal ni Apostol Pablo nga si Kristo amo to ang Mesias. Gingamit niya ang history sa Israel. Ginsupak nila. Pero ginsabat man ni Pablo nga siling ni Pablo. Nagsiling si Pablo kay Bernabe, kinahanglan nga iwali anay sa inyo ang pulong sang Dios. Binuhatan 13:46. Kaya mo ini ang ginsugo sang Ginoo sa amon o siling ni Pablo. Ginhimo ko ikaw nga kapawa sang mga Hintil o si agud nga mangin kaluwasan ka sa bugos ng kalibutan. Ambot na balon, ang ginpahangop diri ni Apostol Pablo amo nga si Kristo. Ginhimo siya nga kapawa sang mga Hintil agud nga mangin kaluwasan sa bugos ng kalibutan. Sang mabatian ini sang mga hindi Hudyo, nalipay sila kagindayaw nila ang pulong sa Dios. Ngaman, kay sang una sa ilang panahon, ang mga Hudyo, amo lang ito sila nga nag-ako o nag-angkon nga sila gid lang ang may kaluwasan sa siyempre ang palibot sa ila mga Hintil. Kaya ang mga Hudyo naman lang ang nabilin nga nagakilala sa Dios, nagatahod sa Dios ang sa palibot nila pagkaapostasya na sa Israel. Ang duha naman lang ka kaliwatan ang nabilin, ang kaliwatan sang Huda kaga party man sa kaliwatan sang nilibi mutong mga pari. Muna, kagpilaman kabilog sa minority sa mga kaliwatan ni Dan kay si Pablo halin man sa kaliwatan ni Dan. Amo na nga, sang nabatian sang mga indihudyo sa mga hintil, nalipay gid sila kagindayaw nila ang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Ginoo naglapnag sa bugos nga lugar. Amo na nga diri, klaro, katama mga kuturan, kung ano ang wala nang ganin na ito maginbasa pang iba ng versikulo dari sa binuhatan na nungod sa adlaw ngayon pahuway. Pero ara pa, sige lang. Basta kay sigurado, klaro, nga ang ginpahangup ni Apostol Juan nga ara siya sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo, amo ang adlaw sa Ginoo, ang adlaw gali nga ginpakamaayo sa Diyos, na He blessed the Sabbath, He blessed, He sanctified, and rested. Amo na ang record dito sa 2 versikulo 3 sa Genesis, na hindi gid pwede nga islan nga man. Pwede bala islan ang adlaw nga ginpakamaayo sang Dios, ginpahuayan sang Dios, kag ginpakabalaan? Oh, kay He blessed, sanctified, and rested the Sabbath. Kung islan mo na siya sa ordinary nga adlaw, hindi na pwede. Halimbawa, ikaw, Abyan, utod, nga nakabati subong, nga nagapamati subong, pwede bala nga isailo mo ang imong birthday? Sige daw. Halimbawa, may gin birthday November 4. Karon isaylo siya sa November 1. Ha? Pwede man isaylo sa November 1 kung papahuayan na siya sa Ginoo. Masaylo man November 1, November 2. Kay Saints Day man ang November 1, Souls Day ang November 2. Amo naman na ang classification. So kung amo na, pwede. Pero bisan ma-approve pa ni mo nga gin transfer ang imong birthday, labi na kung islan sa bulan, islan sa tuig nga man kay gusto ka nga dasing lang ka mag-edad sa sinta para nga pensionado, i-advance nimo ang imo edad. Ha? Bisan nga nataw ka halimbawa sa 1990, ay di para nga ma 60 ka na, uy, kadasing no? Ambot na balon, sobra no? Pero 1970 na lang, ay di lapit ka na mag 60. Ay butang siya na, butang nimo nga 1925. Naya. Hindi, sala, 1950. Wow, 1950, ah, pwede si Tinta ka na. Mga kuturan, kung amo na, di mapwede na nga ang tao mang daya, pero ang birth date mo, hindi gina pwede. Kaya isang nagwa ka sa taguangkan sang imo iloy, hindi gina ano nga adlaw, ano nga pizza. Na, di ba? Kung ano nga adlaw, ano nga pizza. Bisan nga mag ano sa kada birthday nimo, lain-lain naman nga adlaw, bangod kay siyempre, hindi permanente nga ang tigkalalag November 1, November 2, nga permanente na halimbawa Domingo, Lunes, hindi na siya pwede. Kasi dasun nga tuig, permi man siya nga, nagsailo. Halos, magbalik lang na, abot kung pila ka cycle. Di ba? Amo na nga, diri sa adlaw ginong pahuway, bisandamo ang bug mga nagapanghiwala sa sining dako nga kamatuoran ang pag-angkon sang iban nga wala sing adlaw nga inugpahuway sa panahon sang ebanghelyo apang nga ang tanan nga mga adlaw parehas lang mumana ang mga argumento. Pero paagi sa pagtawag sining adlaw sang Ginoo, ang apostol naghatag sa aton malapit sa katapusan sang nahaunang siglo sang mga apostoliko nga pagtugot para sa pagsaulog sa adlaw sang amulamang nga adlaw nga sarang matawag nga adlaw sang Ginoo, ang nga amo ang ikapitong adlaw sang simana. Amo na nga hindi naton manigar ang amo nga kamatuoran sang si Kristo yara sa ari pa sa duta matag nga gintalana niya kun ano nga adlaw ang iya adlaw paagi sa pagsiling. Ang anak sang tawo amo ang Ginoo bisan sang adlaw nga inugpahuway. Mateo 12 bersikulo 28. Kun nagsiling siya sa Milo, hindi nga karon ibutang subong patud nga pamatuod nga ang Domingo amo ang adlaw sang Ginoo.

59, di ko nang sala, kundi ko nang sala, 959 verses ang New Testament sa King James Version. Pero wala gid isa ka bersikulo nga nagasiling nga balaan o gin pakabalaan ang adlaw nga unang adlaw sang semana nga gintawag naton subo nga Sunday. Kag may walo lamang ina ka bersikulo nga ginhambal nga ang unang adlaw sang semana kung ano ang mga nagkalatabo diha. Kung basahon ninyo una sa tanan ang Mateo. Kung basahon ninyo ang Mateo 28 versikulo 1 ang ginhambal dira first day of the week. Amo lang na. Unang adlaw sang semana. Marcos diri sa 16:1 amo lang gihapon dayon hasta sa 9. Sa versikulo 9 amo na nang ginhambal dira nga first day of the week. Oh, malang na siya. Way na lain. Mula na ka-ordinary nga adlaw ang ginhambal. Dayon, tundiri ka man sa Lucas 24, versikulo 1, amulang gihapon, the first day of the week. Way man rin, walay kabugaton kung halimbawa, ebidensya ang aton istoryahon. Dayon, kundiri ba man kit ikaw sa Marcos, ara man gihapon, sa 16, ato naman ito ginbasa. Sa Juan, ara gihapon, sa versikulo 20, versikulo 1, amo, first day of the week lang gihapon. Nga, ang ginhambal diri. Amo na nga diri, amo lang na kasimple, amo lang na kahakumon ang adlaw nga unang adlaw sa simana. Hindi kaangay sa ginasiling na natin diri, nga kung balikan natin ang Genesis 2, versikulo 3, and God blessed the seventh day and hallowed it because that in it he rested from all his work which God has created and made. So, ginano niya, ginbless niya, ginhalod niya, dayon nagrest siya. Amo na ang hindi gid ma pwede nga bayloan. Pero kaya nga aton nga oras gali na ubos naman, tapos unta lang ni siya sa nubo nga pangamuyo. Ang dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit, maraming salamat po sa katotohanan na pinagkaloob sa amin. Nawa ito'y maunawaan sa mga nakikinig, sa bilan pong ito. Maunawaan din naming lahat at aming maigalang ang isang araw na inyong pinakabanal. Pagpalain mo ang K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang Siyo Rukamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpalaan ginakailangan, gayon din sa mga kawani at sabat pamilya namin ginatawan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mimpin Jesus. Amen.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Baka.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, permila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
0: DTX
1: 500.
0: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako, ng diabetes. Sa nabatian ko, ang DTX 500, nag-try gid ako, pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
4: Gah! Matchoy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
6: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sige ka, Gidia!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
7: Extend Supplement for Men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga buti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permilang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga buti.

0: Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan? Mag Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Spore Biotics.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Eye care gold.
7: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: May ginamansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: This 2026, which school will reign? whose student will be hailed?
10: Ini si Alana Takardan Marapa.
11: Ko si Joshua Darin Villavion.
12: Ini si Kirby John Panes Agravan.
9: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
13: K5 Kalingawan Time!
14: Tawo na, tawo!
15: Hindi!
14: Lugar na sa lugar?
15: Hindi, hindi!
14: Bagay na sa bagay!
15: Oo! Oo!
14: Gagamit siya sa silog balay!
15: Oo!
14: Gamit siya kusina!
15: Oo,
14: kusina!
15: Oo!
14: Matalong, matalong!
15: Oo!
14: Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
15: Oo! Dali, dali, dali! Dali, kusika, dali!
14: Pas!
13: Hey! Hi! Kalingawan Time!
14: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
9: K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Labot, gid-tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
4: Mabagat

0: X500.
1: Special mindi siya sang maayon kapi, sang wala pa ko katumar sang DTX500. Sami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX500! Mabakal sa mga butika. DTX500!
2: Ako si Salvador Estanina, taga Davao kapi. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX500. Nagtumar ako
3: sa nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX500.
0: DTX500! Mabakal sa mga butika. X10 Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
0: X10 Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangabi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyo sa nga Marcuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang kabasan building. Building, Barangay 7 sa Kilid Gang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darren Villavion.
13: Ini si Kirby John Panes Agravan.
14: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
15: Five Galingawan Time!
16: Hoy! Law ay!
17: Tunto ka nga parot ha? Tawga pa ko bala nga law ay kay? Litsunon tagid ka!
16: Hey!
17: Ano?
16: Bayan mo na lang!
15: Hey! Five Galingawan Time!
18: Kampyon!
19: K5 News FM.
20: Championing the lives of the Filipino.

0: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang Kampiyon sa Balita, Kampiyon sa Serbisyo Publiko, at Kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
2: Aton permi mabatian ang klinika D3 Bio nga nami gid sa ubo, trangkaso, hilanat, kagsipon, kag sa anuman nga infection, na no? Tested na ina. Kaga diin ka man makadto, bukam bibig nila ang D3 Bio basta pag-abot sa amo na nga klase sa balatian.
3: Sa ginaubo ka, ginasipon. Mm. Pag hindi kaya sa isa ka soft gel, himuan nyo pulo, himuan nyo 20. Mm. Akon ngayon, gapanigurado ko na Sir Kevin, ginahimo ko 30. Mm-hmm. Para ano, dasig yung matap na ang ubo kag sipon.
2: Mm, ang ibang dok, gahambal, 30. Yeah, wala man ni lain nga epekto sa ton. No, wala siya lain nga epekto. Kaya nga, ang D3 Bio is all natural.

0: Minerals Kagfats, no? Nagaserve man ini nga bodega sang Minerals Kagfats para sa proper body functioning. Ang D3 Bio nagasuporta sa aton nga bone health paagi sa pagpasanyog sang bone marrow health, nga which is vital, no? Kay ang vital sa aton immunity, kay ang bone marrow amuning nagaserve nga nesting ground sang aton nga mga blood cells, no? Labi na gid ang aton nga white blood cells, ang aton red blood cells, no? So ang aton nga bone marrow nagaproduce ini sang 20 billion nga mga bag-o nga red blood cells every day. So kaupod ang mga white blood cells, ang platelets, kag syempre ang white blood cells naton ang pinakaimportante, kaya muning nagaprotekta sa aton batok sa mga masakit nga wala pa sang bulong, no? Or sa mga wala pa na diskubrehan, ang aton lawas ya may depensa na in the form of our white blood cells.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat
3: sa mga butika.
0: Dr. Ramil?
4: Yes, so ang amo na nga permi na mo na ginabalik-balik na mo nga kung mag-inom ka D3 Bio, ti permi na mo na balik-balik nga may ara siya medium chain triglycerides. Masulingan ni ka medium chain triglycerides nga makita mo sa extra virgin coconut oil, ti nami ang absorption sang mga vitamin A, vitamin D, vitamin E and K, no? Ano ni sila? Now sa mga pagtuon, kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, kaya ma-absorb ang syempre vitamin D3, no? Kay may D3 na nga daan mo.
0: May D3 na, may
4: kung gusto ka nga strong ang imong mga katul-anan, ti da D3 and D3 Bio dako ina mabulig. Now aside sina ang aton nga anong aton nga D3 Bio, pag mag-inom ka na siya, dako nga bagay nga kaya idulong ang calcium, syempre dasing maabsorb ang calcium, kaya idulong ang calcium pagadto sa imong katul-anan para ini may ara sang gituag nami nga mga tul-an or ara sa bone health. At the same time, nakanami ni tungod kay nga man makabulig, dali maabsorb ang vitamin K, nga mo nang in charge para iya i-deliver ang mga calcium sa imong lawas ngadto sa iyang receptor para nga magbakod gid ang imong mga tul-an. Ang nakanami lang gid sa D3 Bio kay siyempre amo ang excellent source ang gitawag healthy fats, hapos maabsorb ang magnesium, ang phosphorus, ang fluoride nga kinahanglan para nga maghealthy ang imong mga tul-an. So amo ni nakanami kung adlaw-adlaw nakainom ka D3 Bio. Kay ang D3 Bio kumpleto na, may D3 na, may healthy fats ka, may extra virgin coconut oil. Lain niya kung adlaw-adlaw ginom ka D3 Bio kay nga man, adlaw-adlaw ginapatay mo ang mga kagaw nga among kabangdanan nga agabalatian ka.
2: D3 Bio Health News.
5: K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay, kag latan ang evacuation plan, imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa, kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Chekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kag una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi kagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid kaninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Nanggaling yung mundo po, naibaluan ko ang taas. Nagali akong

0: depresyon. Pa yun ang panimisis ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka! D3Bio!
2: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!

0: 500.
1: Tapos si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, permila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako, ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
3: Gah! Mag-joy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang bakin ako ga.
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend, supplement for men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausa. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permilangga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gitsang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
6: Weh! Matsyag mo! Madala pa sa edit tura mo!
5: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
0: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Kapalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
8: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako.

0: ang tuman niya kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramiro Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavion.
4: Ini si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
5: K5 Galingawan Time!
6: Pre, saka atub lang kahoyo. Pisgaan na yun ang bungas ang paho kung luto na.
7: Oh, sige. Ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
6: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
5: K5 Galingawan Time!
6: Kampiyon!
1: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Anay. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Kisa, agal abot gitatlo ka bulan bla sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid
3: D3 Bio
1: ang D3 Bio
3: yung may Visio
1: ang Visio
3: yung may D3
1: mabakat

0: DTX 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapi sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko wala na ko ginahapo.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanina, taga Davao kapi. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako,
3: nagayo gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500,
4: mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Rab. Barbero, Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darin de Lavion.
12: Ini si Kirby John Panes Agravan.
9: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
13: Five Galingawan Time!
14: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
15: Ano?
14: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
13: Hey, Five Galingawan Time!
14: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
9: K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: akong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akon ulo.
1: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Kasi nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Basta.
1: Ano tayong engineer man?
2: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts no, sa aton utok? No, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan no. You listen kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong ano ang dapat aton hibaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sila nga discussion karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
4: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas. Magandulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, kag Spore Biotic.
5: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
7: Sa maginom ka
8: DTX 500.
7: Kina dala subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
5: gitu. DTX 500.
0: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon, ang imo nga brain ang nagaprocess ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
4: Unahan ko Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty C.
0: Dapat
4: ang pinaka dapat. Balo ka mo ko nga ang aton utok yang pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
0: Husto.
4: Imagine lang 20% sa oxygen nga atong ginahawa nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto, no? Kabalo naman kita nga kun diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nagaproduce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals, no?
0: Higo.
4: Kag mga latak higo, harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan, ang imong brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, perme na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
0: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
4: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
0: Tagalik.
4: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi nagabakod ang connection. Gani ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the reach sa ilang nga gitawag teens.
0: Gusto mo galing na, no?
4: Ang adult kag ang bata pa gid. Isa man ni ka rason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Amo na gani, permanente madumduman mga kaluluha nato, nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas. No, kay isa na sa mga importante ang antioxidant.
0: Food for the brain.
4: For the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bihin mga bakabataan ko, Sir Jim, pinapainom ko ginaditin, 500 and laudlaw, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang nga gitawag interconnectivity sa brain.
0: Which is very important. Grabe ang speed sang pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour.
4: Perte.
0: Ang electrical

0: pulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galit Dr. Ramil.
1: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang nami ngayon?
0: Gulpibi nga mapunggan?
1: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
0: Ginakuyap,
1: galika. Diba, may mga kilala ka mga muna. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir JP, sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain gindya kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imo nga mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
0: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inabla nga kung gulpi ka mag-inom cold nga tubig, ga sakit na imo ulo?
1: Actually, ang tawag na, Sir JP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imwalingagnag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na? Bugnaw ka tawa?
0: Oo, sakit mo.
1: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
0: Sakit ulo.
1: Yung mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka dayon sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
0: Bangod nag-generate galing isang electrical.
1: May connection.
0: Gani. Bangod nga nag-generate galing isang electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
1: Actually, around 23 watts, Sir GP.
0: Ay, no? Bigali, no?
1: No, as in, mapasiga sin ang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
0: Uy!
1: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
0: Nice!
1: Paborito ko gid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulse, Sir GP, amo ang nagapower sang connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost. Mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayo makapinsar sang husto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permi ha pag-inom.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Gina Kano, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa katlo kapila ka mag-inom
5: sa DTX 500?
3: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
3: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nigo ginabatya.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver, sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina
4: and Wellness Center.
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hackwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa da? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
1: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidants. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP. Amo na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar sini ti ang banya takan na mo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500 kag Mighty C kay paari hasta subong pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market
0: eh,
1: mahal man eh. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C, may kay kumplito inisang ito ag nutrients nga kinanglan sang imo lawas labi na kun aktibo ka sa sports o kun exercise.
9: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no, kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
0: Gusto.
1: So, kaon ka mga ano, processed food, di ma-obese ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sa sabor, nag-enhance sa color, kag of course, preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council at World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nag-count sa processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gidagakaon sini. So by religiously taking sang DTX 500 Mighty C Pure or Pure C everyday, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
9: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo gamit ang aton kampiyon nga sabon. Ang sabon nga may ara sang antioxidant nga naga maintain sang nutrients kag moisture sang imo nga panit, at the same time nagapahamis, nagatinlo sang imo nga lawas, no. Ang DTX Beauty Soap, ang DTX Beauty Soap may antioxidant halin sa DSE, may ara sang dahon sang bayabas kag VCO nga nagapatay sang kagaw sa imo lawas nga nagatugas sang body odor. Kag syempre may ara inisang dahon sang Madrid di cacao nga may antifungal properties nga specialize sa pag-prevent sang mga skin diseases kaangay sang eczema, apok, lanag, athlete's foot, buni nga tuga ina sang fungal infection. Kag may ara ini sang papaya extract nga bugana sa papain nga nagapahamis kag nagapakinis sang imong kutis.
1: Tapos ligo Sir Kevin, hindi pa naglipatan na.
9: Dapat kumpleto.
1: Oh, sa mga Diopress. Gapangita Klinika Diopress sa Bilabola sa para mga na. Kwa na, sa mga butika, butika. Sa mga aton nga, no, aton nga
9: clinic
1: stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no, pwede ka mo kanto da, kag check up subong adlaw, no, kag sa Kabangkalan, no, schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan, importante, Sir Kevin, nga, kung mga pigid man ta, inang kape nga, gapataas ang imo nga, antioxidant.
10: Kape na, oh, healthy.
1: Naka-detox ka, kape na, may antioxidant ka pa. Iwala sa ibang, Sir Kevin,
10: DTX
1: clinic ka, DTX coffee mix. And DTX coffee mix, ya, pwede damo ka, pwede damahimo, no, pwede mo nga dugangan sa kapsula sa DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribay.
9: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, extend. No?
0: Extend. Extend.
10: No? Ibobod.
0: Cocktail.
1: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balitaan, diabetes, we recommend iningi tuwag DTX Premium.
9: DTX Coffee Mix Premium.
1: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga, pang namigid niya pang cancer. Pero, may ibang nga kape, Sir Kevin.
9: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee, ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
1: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
9: namit sabor.
1: Amo na. Kag syempre, Sir Kevin, dila paglipatan, no? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka kada semana.
9: So nami ang DTX Herbal Oil, no, kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles, makakas, mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sang inyong alawas.
0: Kag may choices sila.
9: May choices sila, Sir JP. Duwa ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sang inyong mood, gapahapi sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
11: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow. DTX 500.
0: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
11: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio tandem nga nalakipan sang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood, suno sa mga datos, no. Kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio tandem ang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
1: Di kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo, nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now high blood, pag may high blood ka, katunga sa lawas mo, pakanto na sa kuan mo,
0: syempre
1: lulubnga,
0: delikado na yan.
1: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, check on mo gid kay nga man. Once nga hindi na control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo, kabalo
0: ng high blood. Kibot ka lang kung ba na kidney mo.
9: Okay. Musliban sila, dok, na kulbaan magpa-check up.
1: Oh, especially kung may white coat, ining white coat hypertension blinding, palapit palas doktor, kita lang sila sa
0: taas ng high blood.
1: Na high blood na dahil. So, delikado. So, paano ang sporbiotics kag ining litribayo makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium kinahanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano, ang flu. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si sporbiotics, kag wala ining gitawag litribayo. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka litribayo kag palainom ka sporbiotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag sporbiotics, ginapromote niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kuan.
0: Dasig lang
10: ginapalapan.
9: Relax ang imo.
1: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka sporbiotics kag i-combine mo sa gitawag ditribayo. Kung ininga mga ano, ininga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, di ang matabo is grabe ang ano,
9: trabaho.
1: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, di madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palaino man ka sporbiotics, palaino man ka sang ditribayo, kaya nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol, matama itong to kakas sang good cholesterol nga makita sa ditribayo.
13: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3 Bio kana ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio with Visio.
14: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
13: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3
15: mga butga,
13: may DC ang alkaline nga vitamin C.
16: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kukulang utiko buntag gabi imo nang lunch akon nga ubra alito gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check up bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo, Reverend Tour Building, Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
18: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
9: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle induced hypertension? But silingon, nagka-high blood ka, bangod sa imo nga lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Sporbiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang sporbiotics nga ara sa Clinica Sporbiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud indi na matagaan tsansa na magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral-induced hypertension. So, abi naton lifestyle lang ang makatugas ang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood, sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3 Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinica's Probiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya. No, kung may gwardiya, hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So, ang Clinica's Probiotics ang pinaka-epektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So, amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinica's Probiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tugaman bala sang imo nga unhealthy lifestyle or tugaman sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman na Sir JP istoryahan.
1: Sir Gibby niya ano, wala pa ko ya high blood ya kay nung nakos for biotics kag D3 Bio. High blood ka pa? High blood ko guro, hindi nako kay inom eh.
0: Nang nila nga an ounce of prevention. She's worried about the cure.
1: Ano mo mas, ano mo pag enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
0: Correct.
9: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
1: Ang D3 Bio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
0: Gusto?
1: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus,
9: Sporbiotics man sa H. pylori
1: patay kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics
9: man.
1: So, kung i-combine mo si D3 Bio kag Sporbiotics, no, kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3 Bio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm,
9: way ka la parasite,
1: mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi gini kanan ti mostly ka bataan sila gini biktima sini mo mga sa hindi proper ang hygiene.
15: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no, hindi magabog tapos hindi istaramla sang kagaw, no, mag oil pulling kita, no, sang klinika D3 Bio. No, kung isa Dr. Mel gina pare kung na ginausap wala niya ang Sporbiotics, no?
1: Kaya ako nagsam, wala ko ginausap, itakaan ko kisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang kukuha na.
0: Ipatisting ko ni Dr. Ramil, isang powder form yung bla, ginkaka sa kapsul, ito ko nami lang man.
1: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kuha na siya mong
9: fructo-oligosaccharides.
1: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kuha, probiotics.
15: Tignan patay niyo na Sir Kevin ang ilang tawag Streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika D3 Bio kakag Sporbiotics, malikawan ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, nga ra sa D3 Bio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
0: Tingala ka o kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit kung kisa kanker sore nablang mga
9: init-init
0: abi mo tud sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulig?
1: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sa kuhan mo, B vitamins.
0: Exactly.
1: Kinanglan ka pa mag-suplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins, kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka D3 Bio kag Sporbiotics.
0: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
9: May ginapasin.
0: Oo, repopulate mo. D3 Bio plus 4 biotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: K5 News FM. News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3.

0: X500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX500.
0: DTX500.
2: Ako si Norma Vista, taga Baturo Ha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX500.
0: DTX500. Mabakal sa mga butika.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa makabuti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permilang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa makabuti.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
8: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Kapalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
11: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad 55 anyo.

0: pan ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavion.
4: Ini si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
5: Five Kalingawan Time!
6: Dok, ngaamo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok!
7: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded!
6: Nay!
5: Hey! Five Kalingawan Time!
8: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
1: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: K5 Night Drive. K5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
6: Ang TTX 500
5: ang may powerful compounds
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis!
5: TTX 500!
7: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
8: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
7: Mm.
8: Impotence kag kini ining tawag lang sterility.
7: Mm-hmm.
8: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
7: Mm.
8: Ang impotence naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
7: Grabe.
8: Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sa

0: Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MITC, no? Bilang superior antioxidant. So, muna sa mga gusto mag-nami ang lang sperm count, DTX sa 500 kag MITC kada adlaw.
1: So, wala pa ba discovery an, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala, di ka bata? Gina-juices lang na.
2: Juices. Justo.
3: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved di rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So, may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga, may arousal, may gratification, kag satisfaction. So, kung ma-appearan mo, Sir JP, may mga chimpo nga si misis mo, wala
2: gidya.
3: Wala gana, no? Kaya, syempre, ang mga babae, amugini ang prone for me sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So, dapat mag-DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no? Sa kung in kaso ginman mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
1: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag MITC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MITC.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magandingin pala ang imo nga uha.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee, ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee,
3: mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
4: Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporebiotics ka!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
6: Good news!
5: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
9: Klinika Diofresh.
8: Available now.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamahal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow! My puso!
1: K5 News FM.
18: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
19: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan now! Bardagulan!
2: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yeah, yeah, yeah!
0: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
3: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
4: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan sa K-5! Kaupod si Macho Kulit!
5: Okay.

0: Pag na! Maxi na dieta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ako, nung iban ka man galing!
4: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Pacho, kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
7: Bardagulan, to the max! Sa 88.7,
9: K5
7: News FM!
10: Bardagulan sa K5!
11: It's time to roy! Higa ka dug-dug again!
12: Kampiyon!
13: This program is rated PG.
14: Rated PG!
13: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
13: Pero pwede ang bad jokes.

You're looking into your favorite radio stations, the number one, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maayad-ayad, gagabi, Western Visayas, 10:15 on the clock. Ari naman kita sa itong programang Bardagulan, Lunes nga edisyon. Oh, September 28, 2026. Bow, mga ka-K5. Kadasig sang aton tinion, mga ka-K5. No? Hindi gid manigar ang natawag na aton nga Christmas. Ang Christmas na ito is fast approaching na.

0: ho, Merry Christmas!
1: Adlaw! Bang mga kaka-K5 naton? Kamusta ka mo da? Wow! Kailan na lang kadlaw? Christmas na? Sadya naman eh! 88 days na lang! Ah, adlaw! 88 ka-adlaw na lang! Pasko na mga kaka-K5! O ano pa ginahulat-hulat nyo? Well, sa mga kaka-K5 naton, bago lang ginatapos ang aton nga live reporting competition kagapon. Ay kagapon, doon naglingin ang uno ni Macho Kulit Yaya. Wala ko yaka yung sinding ha, nagalingin ang ulo ko. Hamot man ako. Pero may nasimot talang yung kagapon, doon hindi namin. Well, mga kaka-K5, istoryahan na later on. Mag-enjoy naman kita. Well, sa mga gabi ha, matulotamyaw kita, anay. Alright, inatamyaw naton si Erica May Malo. Hi Erica, good evening sa imo Erica, how are you? Okay Erica, na yan nagatutok, subong ha. Si Ma'am Celeste, si Noben. Ma'am Celeste, congratulations sa inyo. The Kids Vibe Crew. And nag-perform kagabi, kagapon gali ha, sa live reporting competition sa K5 News FM. Baka kagapon, grabing kakapoy sang staff. Ang mga main staff gyan sa K5 News FM, bo grabe, doon na luoy gid ako balang. Kasi syempre sa ara man ko sa events mo. In events ako for pila na ka year, so naintindihan ko ng kakapoy. Naintindihan ko na bala ang natawag naton nga kagutom. Pero lipay lang kami tuya kay ti nakita ko tuga baka-baka gid mga kautura naton. Wa sa mga K5 naton. Friday ara na si Macho Kulit ha. October 2. Ara ko dagali sa may kitanay kita da sa may Las Piñas mga kaka-K5. May events na si Macho Kulit. Mamasalitang ugat na naman ako. Para nahihirapan talaga ako magsalitang ugat, grabe. Sabi ko ano ba 'to yung pangarap sa kabuhi ko ito? Pero congratulations sa mga friends natin na nagatutok yapon, always nakatutok sa 88.7. Grabe. Sa mga nag-champion, nag-first place, second place, third place, congratulations sa inyo tanan-tanan. Well, mga kaka-K5, subong agabi, pwede ka muli katawag sa ako na mag-enjoy kita subong sa atong programa, talento mo, or problema mo, share mo kay Macho Kulit. Biskan anong mga problema na yan, i-share lang kay Macho Kulit, kay ako na bahala magsabat. Sabton ta lang ang problema. O, di ba? Parang sa Diyos at Diyan. Amyo ko man gali si Direk Raj. Ay, nagatutok man subong sa aton. Ay, gabi si mo Direk Raj. How are you? Hello, magali kay Chris. Chris Alexis. Hello, gali kay Chris. Hello to Chris Alexis Dadula. Nakatutok. Good evening. May gabi. Ang imo nga picture, i-amat-amaton ko lang, wa. Ay, gabi si mo. And also sa kay John Leo. Hello also kay John Leo. Yan nagpamati sa mong saton. Good evening, how are you? Bo, grabe, congratulations sa imo kay Kanami. Kagijagili mag-video. Hello, kamusta naman si Ronin? Kay John John, yan nagpamati man sa mong saton. Good evening. Well, sa mga K5 naton, yan nagatutok sa mong sa 88.7. Abrian ko ang linya. Tawag na na kamo sa 88.7 sa 0919-099-9066. Liwaton ko ha. 0919-099-9066 mga kaka-K5. Para enjoy yun naton sa mga gabi ha. And also galit kay Mamita. Maya gabi. How are you? Hello galit kay Ma'am Ashley. Ma'am Ash, how are you? Kamusta, kamusta? Sa mga friends man natin yung nagatutok man subong. How are you? Nagatutok subong sa 88.7 ha. Oh, ito biyawan ko lang galing si Sir Darwin Naro ha. Belated happy birthday Sir Darwin. Oh, more birthdays to come sir. Grabe. Birthday niya sa noo. Grabe, grabe good. Kag sa mga friends man naton dari sa may Arevalo. Yan nagpamati subong. Ma-chocolate ang ako ng problema. Hindi ko gid mapunggan ang akon nga balatsagon sa akon pakaisa. naluya gid akuya ya sa iya. Ay, alam na, ano niya man? Baka isa mo luyagan mo, imo yaya? Hello, galing kayo nanay Nenfa. Nga nagmamati subong nanay Nenfa. Ay, tatay Bimi, kagina, wala na ako na nagaginay. Ay, ti, halin ako sa kay Doc Labelle. Damo naman ako bulong kaya ginaasma-asma naman ako ayun ba't ka sa abad ni sa mga basta may bago ganing nga chimpo bago ganing nga weather gabot bago si Machokulay kinaasma na dayon amo ginaya problema ko alin sa gamay ko kadis tatay ko asmahon once gani sa November maasma naman ko na at tapos pagka January March amo na asma ko January, May tapos September, November naasmahon naman ko na. Happy birthday kay Wiwis. Uy, happy birthday Wiwis. Pamati, di bala i-open na aginsan ko sa imong link. Alright, nagatutok man gyapon sa aton. And bako saan o naman ka di lagaw-lagaw. Please, advance happy birthday, ha. Hello, magalit sa kay Tyron. Gano'n ba matiis mong sa ato? Macho kalit. Grabe, gid, ang akon nga kadlaw sa imo. Ha? Nga nung gigin nakadawan mo sa akon, ha? Hindi ko gid mapunggan. Wow, mayo-mayo, ha. And all kay AJ, kay Rodilyn Pilyates. Gano'n ba matiis mong sa ato? May mga kagawad, gano'n nga mga langka, gano'n, no? May isa kakagawad one time nga nag-invite sa ako. Naputushot ko, no? Habal wala yung kuya budget, sir. Habal ko may budget ka mo galing sa inyong event. Sa entertainment, why ka mo yung budget? Sa photoshoot, why ka mo budget? Yung wala ka pangita ko ganit sponsor. Ate, sige. Kita ko, ganyan naman nagsako ka friend. Ang mamato dyan pong nisukot sa. Habal sa akon, sir. Ang sapiyak to, sukot sa kuya 4,000? Di pwede nga 1,000 lang imo. Bago kamo-kamo, napakita sa inyo nga mga picture. Namita nyo ng mga picture nyo, mga cellphone. Ah. Good morning, Macho Kulit. Time check. 7:25 a.m. sa California. Ay, aga na subong sinyo. Good morning. Kay Jackie. Hello, Jackie. Ay, grabe ha. 7:25. O aga-aga pa nag-alisin nyo? Bao, grabe ba? Sa mga friends natin dyan sa California. Nga nagkapamati, permi. Sa atong program, thank you so much. Congratulations. Hello, magalis sa kay Renzo Bilyones. O, nagkapamati subong sa atong si Renzo Bilyones. Nga nagkapamati. Gidza, gapamati. Ika media macho kulit always aim mo. Wala gidjaya bala matsokolit piyo. Anong wala gidja piyo man? Hindi ko gets. Grabe gid ang mga tao subong matsokolit. Because nga permi lang ko nila ginaaway. Huh? Alawa yun ka mang guro nami ka mang guro awayon mo. Amo na guro nami ka man awayon. Good evening matsokolit. Pa-shout out kay Lola Lorna. Kung kagpamati ay kay Trixie Lea Emberga. Hello, bayang gabi sa inyo, Lola. How are you, Lola? Gano'y ikaw na subong, Lola? Nagainano ka na subong, Lola? How are you, sa Lola? And kanami, machokolit ang feeling kung ang imong utod, ginapalangga niya ikaw. Kagi kami sano nga ang akon utod, akon man away. Kundi tinapungulay. Amo na iya. Amo giman na ako nga tinapungulay. Away-away lang ah. Hindi mo gidya manigar ang ginatawag sang, ang suya sang tao. Actually, ang suya sang tao, yan doon na ginaiya. Hindi mo ganyan malikawan niya mga kaka-K5 nga ang tao ya suyaan ka. Suyaan ka sang tao. Because kay ti, duna na iya sa ila. May ara pagid mga tao kung gisa nga, nag-ano ka na, nag-grow up ka na. Tapos, gina-try mo ang best mo. Huh? Hello, galing kay Ma Maria. Ma Marie, good evening, Maria Manalon. Yes, maayong gabi. Kag sa mga friends man nato, andiri sa may Arevalo. Nga ma chocolate always, kami di ka mamati sa imong program. Biskan diin ka makadto, ikaw ang amon ginapamatian. Ati salamat, gid ka damo ah. Adi ka balikan, tatobla ang mga suya-suya sa taho. Kaya actually, ang suya na yaya, hindi gima na iya maano, hindi gima na iya ma... madula sa taho, duna na na iya. Kaya once gani ang taho nga ginasuyaan kanila, ang taho nga ginaguba kanila, meaning to say, gusto nila magparius man sa imo, tigubuan kanila, eh parang nga... magguba ka. Di ko ba magguba ka man ka nun, tikaluluoy ka, dapat kung ginaguba ka sa taho, ignore. Ang egg ginaluto, ang nor ginabutang sa tinula. Pabudlay na iya. Oh, Rigel, oh, hindi ko lang pagambalon ang ngalan sa vlogger niya. Nakagakadipras kita ko yung matsokulit kong gisa. Bayaan ka na kamiga mo, ginaaway ka pa sa tao. Ay, ambot, amo gina iya, hindi ka mag-vlogger kung hindi ka tig-atagipusuot. Tood na iya. Alam mo, actually, kung hindi ka tig-atagipusuon, hindi ka mag-intra sa mga social media. Ikaw mismo nagpabudlay sa kagalingon mo. Parayos yun na. Balaan mo nagid nga do kaalang-alang ka, do balaan mo nagid nga do gasakit ang ulo mo. Once ganing nga mag-intra ka pa sa ginatawag ng social media, kag ma-intra ka pa sa ginatawag natin nga online, may chance agad yan nga mapikon ka gin. Balas pa blas amon, blas na may radyo, blang wisa, blang damo man kami, damo man may nagasuya sa amon. Pero masugata mo sa mall, hello, matsukulit, mga plastic. Hindi nami. Pero sige lang, tagayan muna na sila yung mga. Pero learned ang lesson ta. Or those ang ginasuyaan kanila, ginapakanubo kanila, papay eh. Mas importante, ginaobra mong imo yung ano, ginaobra mong obligasyon mo. Tapos, kung ikaw daya may problema, papayin na sila. Kung sila man naman may problema, papayin man sila. Mamo na, amig, iman patsagon, balang wala kita nag-ano, wala kita nag-hinisaay. Nami, patsagon nga daw, mambal ka lang balang papayin na. Ara, good evening, Pandagani. Good evening, Machokolit. Watching from New Zealand Public Market sa Hordang Guimaraes. Advance happy birthday of Fiesta Galea. DRY sa Alibon, Hordan. Para buwas, Fiesta sa Hordan da Galea. Mayo madang mga taga-Hordan, mayang gabi sa inyo na tanan-tanan. Si Mama Marie Manalon, mayang gabi sa imo Mama Marie. Well, magbalik, Machokolit. Magbalik kita, anay, kaya tingin sa Jahon, tanin programa. On your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. VCO nga may D3. Pagkakas mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Kanagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
14: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
12: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplanta na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Gortez!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
25: Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Mas tagtino nga tayo.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
1: kag kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rikas.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
1: Yung may D3.
22: Mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
1: Yung may D3.
22: Mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ka-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
21: K5 News FM.
27: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
28: K5 News FM.

88.7 K-Fat News of Film, championing the lives of the Filipino. Okay, 5 Lunes, kadlaw. Happy birthday, galing sa mga kilala naton. Happy birthday sa hindi man naton kilala. Happy birthday, ah. Mas importante, gintamyaw ka muna mo dali sa K-Fat. Ah, si John Leo, nga nagamamati man. Grabe, good evening sa imo na John Leo. Hello, magaling kay Agosto 5, ma'am. Mayang gabi. Mayang gabi kay Madam Agosto 5. Grabe. Hindi, naging mabangbang ang aton o braso bong bao. Puro hindi mabangbang, bangbang, ha? Ang, mayang kay 5 bala naton, kasi jaso bong no, kay ti ang aton balang, Tawa na gani, ah. Mga K5, ang aton balang ano nga festival gali sa may Bacolod City, no? Ba, Mascara Festival is pas approaching naman. Baka sa dyan naman ni kung makapabacolod kita. Magaulo enjoy mo kita, ba? Sa dyan man itong maglagaw-lagaw sa Bacolod mo. Di galing dapat, subong nakapa, ano ka na, nakapa-book ka na sa imong ticket. Ang imo galing nga hotel ba, no? Dami maglagaw-lagaw to. Sige lang, kasi makalagaw-lagaw kita dito, no? Kasi paka doon na to ni Doc Ramilo, ay, kag maglagaw-lagaw. Ako di, sadya-sadya. Hello man kay Nico Naturan. Ah, nagatutok subong sa to, Nico. Kumusta ikaw dira? Itamyaw ko man ang aton nga mga parinti diri sa may Antipolo. Mayang gabi mga taga Antipolo. How are you? Mayang gabi. Hello to Nico Gabriel. Ano ni mo nga story man? Ano ni mo nga sulat man? Ano tabosin mo noy? Mayang gabi. Ari pag ito ah. Hindi ka dyan matsokolit nami kay may office mate ko one time sa isa kalubrahan ko. Kaya ginabantayan niya ako, permi, mag-abot mala. Tapos, siyempre ko bago kabot, daw kapoy ka. O, tingin sa makadto ko sa CR, hambalan niya kung dugay-dugay ka no pagwapa, dugay-dugay CR, halaya ko kabantay matsokolit. Ano ba lang dapat ang imuon? Kabantayan niya, pakasaliwan ka ni ang pakabla. Kabantayan niya, pakatulo ka sa bala. Nagbantayin man sa bala. Parang suwabe. Bantayan, nailang ka mo ah. Hindi mo ginamanigar kung kisaya. Amogin na iya. May mga tao, gin mga tiga ulo. Ay wala gin man niya humok nga ulo mo. May harapagin ako kisa mga K-5 lang naminami ang imong mood. Masunod ka sa obra. Aga-aga pa. Nakapreparar ka na para sa imong work. Sugata mo doon ang upod mo nga hala, chismis, makalain yun na. Amo na i-avoid yung gina mga kakayfile. Enjoy lang. Ano na imuya, Miko, gina, ano? Ano na imuya, gina, problema? Hindi ko na magbasaho na. Ayan nga, man. Well, sa Barangay Alegre Oton, Iloilo, may gin-post dira ang barangay mo. Nagpangawat mo lang. O, nakapika to. Why naging kasakaan, ha? Grabe, bala. Awareness na sa Barangay Alegre Oton. Ay, di may nagpaasa sa akong nga video. Tingin post nila public mo. Ang ginsulod ang balay, tapos may kutsilyo patubit-bit. Tapos may labalaba pang kutsilyo. May pika pang kamot. Kung may pikada ang kamot, nasugata mo ba si isya na lang? Miko! Kompleza! Mayang gabi sa imo, Miko. How are you? Hello, magali kay John Earl. Villalobos, yan nagpamati sa bong sa aton. Thank you so much.
At amyaw ka man gali ang mga friends naton dari sa may Metro Manila kay Albert Sonoya. Mayang gabi, Albert na Sonoya. Sonoy-sonoy? Ano ginaibibi mo? Loy-loy lang ba? Matsokolit sa jagged ba? Anong sadyahan mo naman? Nagsakay ko gina sa may molo nga jeep. Nahulog ang akon nga wallet. Good PM, ano gani Facebook account mo sir? Padala ko tani. Wow. Grabe ba? Tuod ba lang? Si Marcy Gayuma. Ano ipadala mo sa akon sir? Ayaw, ugali! Mayang gabi si mo, sir! Mayang gabi si Marky! Sir Marky, good evening! Ako nga Facebook account, Sir Marky, Matt Estrada, Sir Mark. Amo na ako nga Facebook account. Ay, salamat gid, Sir Marky. Matt Estrada.

Grabe pa gedo. Sir Marky, thank you so much. Good, ha? Salamat, salamat. Ara, sir, ako ang Facebook account dugin na comment ni Ma'am Agosto 5. Ha? Salamat, salamat, good sir, Marky. Tani mag-guest naman ka di sa K-Fan dun sa FEMO. Alam nga, mabulig-bulig. Ganta man ka na. Si Junel Cuenca, nga nagpamati sa Bongsaton. Good evening. Kag si Nineth Limpranco, nagpamati man sa Bongsaton, dira sa may Borgos, La Paz. Mga kaifan, kung wala ka mobile load, pwede ka muna katawag sa Viber naton. No? 0919-099-9066. Paano magamit sang Viber? Pwede ka balik ka Viber, ah. I-download nyo ang Viber. Tapos i-save nyo na sa phone book nyo ang 0919-099-9066. Tapos amo na nga. Amo na pagbutang nyo sa Viber ninyo account. Parang suwabe. No? Parang makaano kita, makaula istorya-istorya kita din sa mga guwa sa pungsod da, ng mga OFWHIJ. Okay, Viber nyo din sa akon, tawag 0919-099-9066. Para suwabe. Si Angelo Rifulina. Nagamati man sa Bongsaton. Good evening. Kaya Kamon Yuza. Good evening sa imo. Hello, magkalisa kay Jammer. Mayang gabi. Ibanez, mayang gabi sa inyo da. Matagaligre ah. Si Bertong, gabamati man sa Bongsaton. Kay Sir Mark, nagabamati man sa Bongsaton. Welcome. Si Sir Marky, madamo nga salamat, Sir Mark. Sige, check ko. Nag-message si Sir Marky. Guro. Sige, Sir Mark, ma-message ko karon sa imo, Sir Mark. Ha. Pag out ko later, i-message ta ka dayon. Salamat, salamat din. Salamat sa aton nga abyana na si Sir Marky. Sir Marky Gayuma. Nagpamati sa Bongsaton. Good evening, Sir Mark. Sir Mark, message ko sa Dali Madugay. After isang akong program, message ko na sa imo. Madamo salamat. Thank you, good. Happy birthday, galing Ma'am Kisha. Galing, no? Ma'am Kisha, Marie, mayong gabi, happy birthday. Kita ko, may nag-story-story. Opo, dyan iyang boyfriend. Ano yung boyfriend niya? Ay, gating huwa, man. Pakasal na lang tayo, no? Laigid dyan kong gwapa, kaya kating kong gwapa, kagwapo man ang imong boyfriend. Magarabi, ah. Si Ma'am Elera, kung mag-picture sa nagadiwal-diwal man. Si Ma'am Kisha, mag-picture gadiwal-diwal man. Mga model, sila nagro sa diwal. Eh. Punamit ang diwal, lutuon. Amo na pinaka-expensive ng seafoods, ang diwal. Happy birthday sa imo, Palanga. Bira-bira, ilanda na yan. And kay Shunson. Grabe, si Shunson Hipelga. Hello, magalit kay Eugene. Ganagamamati sa Bongsaton. Eugene, how are you? Kamusta naman ang aton ng mga ginaubra? Hello, magalit kay Ma'am Lani Nganga. Galisa. Kay Sir Rodel. Maya gabi sa imo, Sir Rodel. Good evening sa imo. Mga caller na ito, siguro lipong sena siguro subo.
Ang ato yung her siguro. No, ito, lain na ginaman sa bong. Wala itong telepon, no, abe ka kay 500, man, no. Unlike sa una, kay 5 may telepon, no, kita dito, damo, nagatawag sa aton. Pati ang mga gapang balsamar, nagatawag sa aton. Iti subong niya cellphone. Ang problema sa cellphone, mga K5, budlay pa kontakon sa mga K5, Andre. Manawag ka sa cellphone number, gatututot pa siya, dumasalaan pa, iba nga stasyon, tututot. So, dapat ring, ring, ring lang. Yeah. Ring, ring, ring. Amo na dapat. Ma'am Lani, good evening sa imo, dira. Sa akon nga talents. May isend ko sa imo. Inobrahan ta ka. Kay Anjo of Valenzuela. Oh, hello, Sir Anjo. Mayang gabi sa imo, Sir Anjo. How are you? Kamusta, kamusta, kamusta? Kag sa mga friends man nato, diri sa may Makati. Oh, Makati? O Makatul. Nag-ilaw man na sa mga friends nato na. Ay, grabe, Geb. Si Nestor, abali Nestor sila niya. Machokolit, gusto ko magtawag. Galing na huya, gina kuya. Nga na huya kay mo, Sir Nestor. Nga wala mang gagawa mo itsura. Ay, ay, ay, ay. Mahuya-huya ka mo magtawag bala. Kung may mga utang ka mo. Oh, hindi bala. Hello, Sir Cyril. Grate. Mayang gabi. Mayang gabi sa imo, ha. Sa... Ah, nadula pa imo nga result lab. Kuha ka, gid, liwat na. Dapat imo nga result lab. Taguon mo, gid. O i-photocopy mo, gid. Adra man lang sa ligre man lang. Suabe, suabe. Kay Sir Doms, mayang gabi. Ah. Salamat, salamat, gid. Kay Direct for Shin, ha. And zero kay Daniel Castin. Yan, nagpamati subong sa aton. Hello, magaling kay Ronel Alipuros. Waka na, mi ba? Kay Ronel Filiones. Mayang gabi sa imo sa Ronel. Kag kay friend nato na, kay Jonel Tayuba. Mayang gabi sa imo. Kay Cap Joven, mayang gabi sa imo, Cap Joven. How are you? Gapamati subong sa aton. Thank you so much, kid, kay Cap Joven. Nga nagtutok subong sa aton program. Madamo gid nga salamat. Mayad man, sir, I'm watching lang si imo samtang nagahulat pa sa Herodes sa Festive Walk. Ay, ara ka na subong. Hindi ka makadto, sora. Papuli ka na. Papuli ka na, Sir Anjo. Along-along na, sir, ha? Kaon-kaon na lang mani-mani, sir. Ay, dumamiss ko lang magkaon sang mani nga linaga. Namit ka dyang mani nga linaga. Grabe, gito. Namit ka dyan. Hello, magali sa kay Berlon Hipelga. Nga nagpamati man sa bong sa aton. Thank you so much sa inyo, mga friends naton, ha. Nga nagatutok sa K-Fan News FM. Kag sa mga nagpulupahuway da subong nga gabi, hindi ikaw magkalipat nga mag-inom sa nga Clinica DTX 500, ha, sa mga K-5 naton. Si Doc Ramil Uy, nagpamati man sa bong sa aton. Thank you so much, Doc. Mayang gabi sa imo na, Doc, ha? How are you?

0: kay John Cook. Grabe, John Cook. John Cook, may gabi. Ayan, nagmamati man sa bong saton si John Cook. Ah. Thank you, John Cook, sa imo. Banya si Jungkook ada sa guwasang pungsod ikaw ya ari ka dia grabe oh gamma mati man subong si major major anoniman. Hindi lang ka na pag-mention ng ngalan yun. Basta si Major, ha? Major! Majority? Majority. Mayang gabi. Good evening sa imo. Kaya, Ma'am Tiada. Oh, nagamati man. Grabe, ha? Mayo-mayo. Hello, magaling kay Izan. Mayang gabi si Imo Tuto Izan. Well, mga kaka-E5, magabulos na ang ikaayong lawas si Doc Ramil Oy. 10:55 on the clock. Buwasa pa, load ka mo bala? O ako manawag sa inyo, buwasa. Ha? Ika balo ko ibang wala ni Guru Load. Kabud, lagi niya manawag, subong mo. Ano naman ba ang aton obrahon? Be? Para makapalang-alang man niya, patalaan ta ka muna sa mga wuki-toki sa balahin niyo. Sige lang. Hello, K-Fan. Matapos salamat kita. Ako si Macho Kulit. All your favorite radio stations, the number one. Di makalipan mag-inom sang Extend Food Supplement for Men. GTX Coffee Mix. May kape ka na nakadetox sa ba. Magabalos na si Doc Ramil Itang Oy sa ikaayong lawas kag si Madam Uzang. 10:56, K-Fan News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those who wronged us. Continue to give us wisdom to do good for others and for ourselves. Lord, please continue to bless us, also our families tonight, and bring us together again tomorrow as we start another day. All these things, Lord, we humbly pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. K5 News FM Network is now signing off. Mga ka-K5, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung intruder ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Gitingala ka mo no, nga ang mga ara ko na sa Bukid Gaistar, mga healthy. Well, ginatuman nila nga amon ginhambal diri sa isel. Una, timpranos laga tulog, kiti wala to gadget. Early sleeper. Di ba? Why gadget sa Bukid? Undi, timprano tulog. Ano pa? Ang ginahaklok din nilang hangin, preska. Ang ginakaon nila utan, why to fast food, why to, ano, why to mayo damo ng mga tamis, cake, ice cream, wala. Natural ang ilang ginakaon. So, amugali na nga ang mga taga, kag puno sa exercise. Ga-exercise sila, kaya nga, lakat, panag-ob, pangahoy, pananom, oh, it's also doing exercise. Now, ma-replicate na diri sa city. Kaon ka utan, kaon ka prutas, exercise ka, mag DTX 500 gid kada adlaw, agudugay ka magtigulang, gahubin ka kag healthy ka permi. Istoryahan ta karon ano bla ining sore throat, kasamina ton at tuntutunan gol pilang gisinakit. Paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C sa sore throat? Kaupod sa akong diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO. Welcome back, Doc. Kag si Doc Sammy Pedrosa, answer boy Sulweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa aton nga palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta subong ang adlaw ang nanungod masamis natong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kun paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C? Ano bala ang sore throat, Doc Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
2: Mm-hmm.
6: Esophagus, trachea, larynx, boy or ining gitawag voice box, tonsils, kag epiglottis.
2: Mm-hmm.
6: Dumduman ko man ang epiglottis. Ah. Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nagaworsen if magkaon o magtulon ka. Namlang yung nagtulon, Sir GP, nga kasakitaw.
2: Mm-hmm.
6: Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsi sa imong tonsils, nagapaos, ti the best gida sa pag-agod makuha ang paghubag sang tutunlan, ti permi na mo na ginabalik-balik. Ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Kung kaisabla, Doc, may hilanat ining upod.

0: Nagkalabanan, nag-sip on kagkon pabayaan, posible nga maghulog sa pag-ubo.
1: Bango din na, Sir GP, nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay isang trangkaso, kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Need mo diri ang maitisi. Ano ba lang ang maitisi? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
0: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
1: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. No? Diba, pag-ubo mo, may upod nga, no? May upod nga, samay nga dugo ang imo nga prima. Amo na nga dapat, permi na mo balik-balik, ibagi dya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, no? Bacterial o yeast man ang gintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya, kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag maitisi kay ang iba niya Sir GP gainom lang DTX 500 kag maitisi kung may ginabatsyag na may problema na no amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 kag maitisi ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos ang gituag hubag bisan pa gani mga bukol-bukol pa sa imong lawas kaya ginya Sir GP.
0: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga naghubag ang tutunlan?
1: Kadamo pa syempre ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan, ok, bulin or makatuga man sang sore throat, ang pagmala or ining gituag dryness ang imo nga puwak, labi na kun gabi bangod sa paginhawa mos baba kun barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babay. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. So, lain gidya kung ano, basa dahil mo tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MITC.
0: Ang asudok sang sigarilyo, kag-aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
1: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.

0: Amo na nga pirmi na mo ginabalik-balik. Inom gid DTX 500, maitisi kada adlaw agud malikawan ang mga paghubag sa lawas including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag maitisi, kundi pati na mga cyst, mga polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag maitisi na adlaw-adlaw.
1: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract na bugana sa charantine na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500!
3: Di na nalang subong imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
1: DTX 500
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: We also ha, Ditribayo is one potent antibacterial, antiviral, anti-yeast, antifungal. Namigin sa inyo nga sore throat.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Dugangan ta ang mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
0: kining
6: IBS.
0: Gakutoy tiyan mo na?
6: Oo.
0: Tagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
6: Gigitig-ab.
0: Gakrams, gakrams.
6: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic kabalatian, apang ini ang pwede mahagan-hagan kag amat-amat. Nga madula, kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
0: Kaya ga-inflame na imukuan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. That's why galing appendicitis ko sa una, wala pa abiyang kuan mo.
6: DTX 500,
0: no? May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
7: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas, kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. No, several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ha? Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, sang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
0: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares blau sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
6: matukon
0: gin. Amo man ang lawas. Ti siyempre di man malikawan ang mga bisyo, naming account ta sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang apoy di mo ibutang mus lawas, pero kung kulang ka antioxidant, una gid ya ma kwan pugday ka lain ya kung pala inom gid ka antioxidant, kay kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
6: Husto. Bisan pa ang emotional stress, Sir Boy, ang nagatuga man sang pagsaka sang stomach acids.
0: Siyempre.
6: Bangod nga kun...
0: Damo ginayaga katabo.
6: Bangod nga kun nagalain ang buot mo, hindi ang naga-excite sang vagus nerve nga naga-connect sang brain pakadto sa stomach. Kag ini ang naga-stimulate sang stomach to produce sang excessive amounts of acid. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw ang makabulig nga matap na ang mga overproduction sang stomach acid kag nagaprotect man ini batok sa inflammations nga posible magdulot sang hyperacidity.
0: So ang nami pa Sir GP,

0: Eh, sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 gamay TC, amo may kapabilidad siya ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
1: Oh, hindi ka ma-stress.
0: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Mm-hmm. So, to summarize, pag nag-DTX 500 gamay TC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas humid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Kira tong
4: score ganit?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and fruit. Ben, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Kag subong kanami isa kon paminsaron.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: To live happily and wala kasi stress-stress, dapat ang tupad mo hindi baho, ilok. Sir Boy.
9: Kung kuntas ang silyo lamang oxidation, ang kuntas ang tupad mo yan, ang sodation, no? Ang pagka ang sod sang ilok sang tupad. Dapat maligo at law using the right soap, no? Dapat ang habon nyo, hindi lang may beauty properties, kumpleto pa ang antimicrobial properties, wala na iban. Mag DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, may ginatawag nga VCO na may mga antimicrobial properties kuntas sa fungal and bacterial infection that causes eczema, psoriasis, anbundi, and even pimples, no? Kaya nakuhaon. Ano pagid? Ang ininga DTX na beauty soap, may pa-pain, no? Mga beauty properties na ni. Ininga pa-pain, gapahamis, gapaputi sa imo lawas, sa imo skin. Kung paputi man lang storyahan, ginduangan, pagid ni sa ginatawag nga guava extract, no? Rich in vitamin C, and guava extract is also known to whiten skin and to moisturize that white skin of yours. Ginbutangan ni Dr. Ramil sa DSE, the super antioxidant found in DTX 500 is also in this soap. No, that's why your skin is protected against the UV rays of the sun. That's why kung hamis man, kung hamot man nga lawas ang gusto mo, alin ang habon para sa imo, mag DTX Beauty Soap.
1: Kung habon lang kulang.
0: Beauty Soap. Pinaka-the best, nga may nitan ang tiyan, aga pa, especially kung may edad-edad ka na, para mag-tune ang imo nga kwan, imo nga lawas. Kag mag-init din ang lawas, sir boy. Para nami ang sirkulasyon, aga pa, energetic ka na. Permi na mo ginabalik-balik. Aga pa, inom na sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, kampiyon tungod sa iya nga puno nga antioxidants, ara ang chia seeds, kag ini nga kape naga-detox pa sa imo. So, wala na mo ginapaperdi na nga klase nga kape tungod kay effective katama, sir boy, DTX Coffee Mix. Pero, kung may budget ka, mas nami nga ang gamiton mo, sir boy, is
10: DTX Premium.
0: Tungod kay ang DTX Premium, ang iyang kalamay, Sir Boy, is
10: stevia.
0: Stevia. So, nami isa sa may mga degenerative disease.
10: Correct, no? Mm-hmm.
0: Especially kung may diabetes ka.
10: Diabetic.
0: DTX Premium ang mong hindi yun. DTX Premium.
9: Dihypertensive ka. The DTX Premium ang dapat sa imo. Pero kung gusto mo yung kampiyon ng imo mood, pag mata mo, kay example, manager ka, CEO ka, kabalo ka maugtas ka ng adlaw.
0: So, daha?
9: Pero di ka sa dok-dok dapat. Ang kape mo, free bio coffee, no? Free bio coffee. Kini yung free bio coffee niya. Puno ni sa niya tawag ng mga spore-forming probiotic. Spore-forming probiotics kapag damo sa imo serotonin, dopamine. That's why kampiyon ang imo mood. That's why if you are a manager or authority figure ka, pag sulod mo sa pisina, kabalo ka, ma-stress ka na, pero kayang-kaya, kipuno ka sa probiotics coming from pre-bio coffee, Dr. Camille.
0: Mm-hmm. Sa mga parents da, nga gusto nyo inyong mga bata hindi hyper nami ang memory permi na mo na hindi gina-recommend, Sir Boy. Memory Advance Plus Serum.
9: Amuni ang Memory Advance Plus, may ginatawag nga neurobiotics, specialized species of probiotics that enhances the cognitive and emotional intelligence of the child, no? So kung may mga bata ka muna medyo nabulian sa school, po gatuon man
0: the only syrup in the market nga may
9: neurobiotics.
0: Specialized bla yang akoan yang spore biotics para gid sa brain.
11: Oo, oh, gapaan
9: lang. Well, but sina tanan-tanan ng ingredients no na for brain brain development, ara man da pang specialista da ang neurobiotics ang ga-activate sa tanan nga ina ng ingredients para mapuslan sa bata. Not only for children, may for teens, may for adults and for senior citizen.
0: Isa sa mga sikreto nga hindi kadali magtigulang ari, no? Aside nga gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C kag Ditribayo, kay gusto ka hindi ka dali matigulang, isa sa mga secret, Sir Boy, magkadto sang saspa nga ang gamiton pag massage ang DTX liniment or DTX herbal oil, I mean
9: DTX herbal oil, no? May lemon scent, may lavender scent, no? Kung gusto mo kampiyon pang imo adlaw tapos ka masay, active ka pa, ha? Mag lemon scent. Pero kung gusto ko na yung magtulog tapos masahe, ang saron mga oil, DTX Herbal Oil Lavender Scent.
0: Isa na sa sikreto para hindi ka dali magtigulang. Isa pa sa sikreto para hindi magtigulang, dapat ang circulation sa dugo nami.
9: Kampiyon.
0: That's why gina-encourage nga mag-exercise at least 3 times a week, no? Pero kung busy gig ka, sige ka lang pungko, permi na mo gina-recommend ang pag-inom sang Extend Food Supplement. Nami ang Extend Food Supplement kay ginapatiyog ang imong dugo, ginapanami ang sirkulasyon. So madulong niya tanan ang mga ginainom mo nga mga suplemento, madulong niya tanan ang mga nutrients nga ginakaon mo. Amo na ang maibulig sang Extend Food Supplement.
1: Gatambok ang kwan, gadako. Kung sang sagidulong to, no?
0: Oo. Nga, babalaan mo na siya nga effective kung tig-a ang transmitter. Meaning pa, mayo ang circulation.
1: High power. Oh. High power transmitter.
0: Mayo ang circulation.
1: Sige. So, istoryanta naman ang D3 Bio with Sir Boy Solueta sa Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. So, istoryanta subong ang D3 Bio, no? Galiwat-liwat namin yun. D3 Bio is a natural antimicrobial, no? That specialized that killing viruses, bacteria, fungi, that really affects our lives, no? Lalo na sa panahon sa pandemya, kita ko kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa aton. Laingi diya ang original. Laingi diya kumbala ang concentration sang cold press extra virgin coconut oil with the right amount of vitamin D3, no? That's why it's so effective, no? Millions, no? Kung tanaw ko siyang sales ni namon, ay millions of people have already benefited on how powerful this superfood supplement is. Pusubong adlaw tun anta kung paano pagid bala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo. Ba pa lang sa imong baan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacterias, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sila tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo patay man. Pero kung ang D3 bio yung ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
0: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na. Pagkagat mo sa D3 bio, ah, layo na nang duha, tubtub tatlo ka daw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
9: Tatlo, apat na dahin ako, niya kita ko doon ka karat-kalhat na. Tatlo, apat na ka D3 bio, live ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
0: Okay, siyempre, ada mo, apiktado mo, apiktado mo, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
1: Correct, nan mo pa pamilya mo.
9: Pamilya mo, pabugat ka patong, no? So, da pa lang sa baba, no? So, subuhong ang aton itira.
0: Nanugunan siya magbakal sa 14 peso, sir boy. Pero lima kadlaw, makakasaya live credits. Or even pito kadlaw, makakasaya live credits. Kung halimbawa, bitang 1,000 ang imo adlaw, 7,000, hindi kaya magbakal 14 pesos.
9: Ano? Ha? Common sense na lang, no? Mabakal kita D3 bio pa maputik ta si mo adlaw-adlaw, no? So sa baba pa lang, goobra na ang D3 bio. Kung kabalo ka mag-usas ang D3 bio, no? It goes down to your throat. It heals your throat. It fights viruses and bacteria that causes sore throat, no? Tantananda nga, pati tonsils mo, mga accumulation of viruses ang gindakop sa tonsils mo, pangkwaon na ni D3 bio, hasta si imugat. Pagkadto sa Chandokramil.
2: D3 bio, problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3 mabagat sa mga butika. May DC ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako menstruation, no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: May DC mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika.
9: Anong pagid bala mabulig sang D3 bio sa aton lawas?
0: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
9: Wow!
0: Ti, kung may ulcer ka, ti patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 bio, sir boy.
9: Wow!
0: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, no? Ang intelligent mechanism sining gitawag D3 bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
9: Wow.
0: Ginapatay niya ang mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotics, no? Especially kung gainom ka D3 bio plus may spore biotics pagid. The champion. Best champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut. Layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease. Malayo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat soluble vitamins.
9: Wow.
0: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang nga hindi lang amo lang nga mga vitamins nga kaya niya mabuligan maabsorb ang mga essential mineral, sir boy, no? That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So amo ni ang pinaka mayugid, no? So ining MCT after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo na man maamlig para nga mabulig nga mag energize ka, no? Mahimo na siya ketones mo.
9: Ketones,
0: no? Para duga nga energy kag nakanami sa ni sir boy once nga nakainom ka D3 bio, ga-increase ang gituag imo nga body metabolism. Kay nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo nga use, sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
13: Grabe.
14: D3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gandinloman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
16: Mabagat, magabuti ka.
14: May TC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
17: Ako galing si Arjen. Nagtanto sila. Kisa nagligad. Kisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang may TC. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa may TC.
14: May TC. Mapalit sa mga butika.
0: Tanto ta sa mga dugang pang extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Delikado galing ni Gano. Hindi kinya malipatan ang pagpangatag.
13: Kadawan ka ni Sir Kevin.
18: Nakita ko si Sir Kevin eh.
0: Okay. Kung kainom ka Clinica D3 Bio Food Supplement ng mga natural ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kainom D3 Bio, dako giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid nga damo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sang fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro katama kag epektibo nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma related symptoms. And furthermore, kung gainom ka Clinica D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Kag isa sina ang gitawag nila nga garlic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM.
14: D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
16: Mga butika.
14: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
16: Yung may D3.
14: Mabagat sa mga butika.
20: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
14: DTX 500.
21: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
22: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
23: 2 weeks pa lang,
22: may alibyo na.
23: Pag 1 month ka pin,
22: naayo na ako.
14: DTX 500.
16: Mabalit sa mga butika.
14: Extend Food Superman.
24: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Superman. For Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News

0: campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 40 minutos magkaligid ng taknang alas 4 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga!

0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Bugtaw rin.
2: Ah, grabe po.
3: Alright!

0: Isara ka man ay naya kag malipayan nga aga. Karatan nga tanan. Hello, hello, hello, hello. Hi! Good morning!
1: Good morning, partner.
2: Hi, hi, hi!
0: Welcome, Banwa, sa ating pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga. Your best news program of ang Pinili the Media Excellence Awards ng University of Antique Communication Society. Yapon sa kinandan, Banwa. As alas 6, nagapangalagad ka ninyo ang inyong mga anchor man sa kadyang aga. K5 Melmar, Obsimar de la Cruz.
2: Dr. K5 Nestor Bermudez na Baringa Jr.
0: Hey, thank you, Lord. Sa another day nga gintugro mo kanamon sa kadyang amon nga pagpangalagad.
2: Thank you, Lord.
0: Sa kadyang edisyon kang atin para tuntunan, Banwa, Pizza 29. We only have 2 days antes matapos ang bulan kang Setyembre sa mga suki takag pinalangga nga mga tag para mati.
2: Si Santa, to ay nag-asaot-saot to.
0: Gasaot-saot na si Santa. Kay 87 Dias gid lamang Pasquare!

0: Ang hayop kang hangin nagaamat-amat ren karamig. Amat-amat ren gimana ato na batyaga no?
1: Ramig ren. Wara ko ti jacket.
0: Oo.
1: Pagto jay ramig.
0: Ay, gakudod ka din. No? Igo maga Disyembre ka dya. Daw harason taplang marigos kagak karamigen ka dya. Pero anyway, sa mga suki tag pinalangga ng mga tag para mati. Sa ating nga pagpangalagad ka dyan, no? Imawi ninyo kami sa kadyan na naman yung edisyon kang atin palatuntunan. Pagkatad ka ninyo kang balita, kag-impormasyon sa kadyan nga agad nakatutok rin ang mga sukit na kagpinalangga nga mga tag para mati all over the province. Sa 18 tatanan ka mga kabanwahan na nagatutok sa atin kadyan mga waragwagan sa Bilog na Provinsya, 95.7 K5 News FM San Jose, 97.3 K5 News FM Bugasong, kag sa 95.9 K5 News FM sa Maykulasi.
1: Dahil naman nga bahin kang kalibutan, sarang ninyo kami makitaan kag mabatian. Pinagi sa amon mga social media platform sa Facebook, sa Gapon, K5, Antike Updates, K5, Antike 95.7, K5, Antike Digital, K5 News FM, Northern, Antike Live man kami, Noy, sa amon YouTube channel. Sarang nyo masubscribe ang K5 News FM, San Jose 95.7, kag sa amon Play Store application, sarang ninyo ma-download ang K5 News FM, follow up, sa Gapon lang kay i-click ang San Jose kagkulasi. Pero kung gusto niyo na mag-yamiya, magkarukadlaw, kaya hindi subscribe sa aman official TikTok account. Kaya may mga funny reels and videos nga ginapang-upload si Professor Melmar de la Cruz.
0: Ang mga sukita kag pinalangga nga mga tag para mati abroad nga naka-tune in rin man ka natin kadya nga gamayad lang nga pagpamati kaninyo dyan ha. Whatever you are doing and whatever time is there. Kamusta ang atin nga mga layas nga mga antikenyo? Magkaraga trabaho sa ibang nga pungsod, mauli ka mo sa Binirayan Festival. Rapid na lang, no?
1: Mas dali na lang ang Binirayan
0: kaysa sa Christmas. Pira na lang ka adlaw, pira na lang ka bulan, Binirayan na. Kruhoy! Kruhoy! Antike! Kruhoy! Sa mga friends naman dyan, sa mga merkado publiko ta sa probinsya kang Antike, tinda ka dyan sa may Sibalang. Masaka-saka mga tindero, bulantira, mga manog pamakal ta dyan. Sa may Sibalang Public Market, good morning, gid ka ninyo dyan. Kagsatanan nga mga pampubliko nga terminal naton sa Bilog nga probinsya kang Antike, mga nagapamasada ka dyan, may first trip aga, mga driver ta, good morning. Natin nga mga mangunguma sa kabukidan, mga mangingisda sa kalalawran. Mga friends ta, nga ka tutukid, ka prepare ka na tagsa ka ugalingon. Kamusta ang inyong family day kahapon?
1: Kupito bala ang pamilya?
0: Bati ko, sadya ka mukapon kang hapon ha? Mga sukita kag binalangga nga mga kasiman. Well anyways, tapos rin ang family day. Balik naman kita sa regular day kadyang adlaw. Balik trabaho. Balik naman kita iskwela. May klase na naman ang mga kabugtuan ta. Green o blue ang kalendaryo ha. Hindi pula. May klase, may opisina. Imos bangon man, madbugtaw rin ka mo dyan. Sabota rin unusang dapat nga unuson. Isaksak niya rin ang mga heater. Idaigira na mga takore. Ipreparang kutsara kagtasakay. Mga pita, aga pa. Yeah.

0: DDX Coffee Mix.
1: Pagbugtaw sa aga, magpangapiran sa kang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. May ampalaya chia seeds kag disugard sugar cane extract sa mga sukita kag pinalangga nga mga kasimanwa. DTX Coffee Mix ang paborito nga kape ni Cup Earning Sigaan. Kag ni Ma'am Vicky Sigaan dyan sa may barangay Luyang. Uy, mga friends na dyan.
2: Aga pa sa nabugtaw.
1: Aga pa, no? Good morning.
2: Ay, grupo tagito bugtaw si Ma'am Joanne bla.
1: Ma'am Joanne
2: ga higapran kang mainit-init nga kape.
1: Kampyon ha.
2: Aba,
1: DTX Coffee ha.
2: Ang manog mayor sa sunod.
1: Ba? Aba, nagalantaw.
2: Nagalantaw manog mayor sa sunod.
1: Migo ta. Oh, good morning.
2: Migo ta. Good morning sa manog mayor sa Bracatlao. Kag sa talad ex-officio SB member, Liga President, kapitan sa Populasyon Uno Hamtik, The Honorable Ninio Pacificador.
1: Oy, sir, good morning. Sir, morning. Sa mga sukita kag pinalangga ng mga tagparamati kag sa mga pumuluyo kang Hamtik, may adyaga.
2: Pacificador na gabulig sa tanan nga oras.
1: Wow. Good morning sa mga morning. Friends tarigyan. No, nagapropangapi man kadyaga pa for sure. Ooh. Kay may tinda sa Sibalem, si Madam Eileen Grafane Sapa. Dyan sa may District 3, nagapreparar guro dyan ka paninda na for sure.
2: Ano ayhan ang baligya ni Ma'am Eileen?
1: Aba, kapon nagaputo sa ka Ice Candy.
2: Wow!
1: Kadyayan, ano riwan ayhan ang baligya ni Ma'am Eileen?
2: Tamis ka Ice Candy ni Ma'am Eileen Sapa.
1: Kanamitsern.
2: Saan
1: na
2: ni Sir Jesse?
1: No, ni Jesse. Oh. Si, ano taman, si Migo taman, Sir Charles Idoy Kulas.
2: Bow.
1: Tauron ko no aga pa.
2: Amal na, permi ko no tanaga pa mati, kada aga.
1: Bow.
2: Thank you, Migo, ha.
1: Shout out, liwan dyan ko no kay Tiburso. Tibong sa may Takasura. Okay. Good morning lang dyan, ha, sa mga friends na to. Nag-apropang happy rin man, kadya nga aga. Si Kagawad Dadong Natividad, kang District 1 si Balem.
2: Ang barangay secretary man kang barangay Bari.
1: Aba?
2: Si Balem. Mm-hmm. Si Mamayka M. Mundiaw, gahigap rin man kang manamit niya DTX Coffee.
1: DTX Coffee, tanara.
2: Si Mamaylor Pularong Grabansa, kahilo. Regyan sa Bakong Bayan Lawaan, gahigap man kang kampiyon niya DTX Coffee Mix.
1: Aba. DTX Coffee Mix, ha? Healthy nga kapeng kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center may ampalaya chia seeds nagabulig sa jita naton kag nagadetoxify kang atin nga lawas nakakapi ka rin nakadetox ka pa kabala matalupang doon nga balita banwa sa tanga pagpangalagad sa kadyang aga sa mga pangulong dinalaan sa mga headlines. Suryahan ta kadya partners atin nga pagpangalagad kay masobra 400,000 pesos nga balor kang isda kag kagamitan ang nakumpiskar kang Antique Police sa Provincial Office sa 24 oras lang nga operasyon. Batok niya sa illegal nga pagpangisda.
2: Sa kung mga sa patag, di ba may asid-asid nga anti-illegal drug operation. Oh. Sa baybay,
1: amin dyan man.
2: May ano man, may mga
1: illegal fishing.
2: Yes, correct.
1: Grabe, no?
2: Puro galigyapon,
1: illegalista, gapon, no? Sa mga sukit, kag pinalangga ng mga kasimanwa. Sorry, Andre, karon sa ating pagpangalagad ng kabugos sa nga detalye.
2: Hoy, ang liga ng mga barangay bla, may pangabay. Kag panawagan sa mga barangay officials. Ambal kang liga ng mga barangay president sa probinsya ng si board member Nonoy Julius Tanlangit.
1: Oh.
2: Hindi kono kamo.
1: No.
2: Mag-abusar sa pisto. A big no git.
1: Big no no. Hindi mag-abusar sa pisto.
2: Hindi mag-abusar sa pisto.
1: Oh, hindi ko nga pa rin timong pasudlon mo sa scholarship lang. No, mang-infer sa mga constituents. No. So, pari butante man o kun hindi. Para no?
2: Hindi ka mag-silad-silad bisan din.
1: Ah! Ay, Diyos ko, kasi ang mag-ihisagin man. No, may, maliban lang sa hindi. No?
2: May, pero, may regyan gil
1: man. May yan.
2: May dyan gil man, abi, mga, ay, kakahawad ko.
1: Oh, waslik puder, no? Oh,
2: kapitan ko.
1: Oh, waslik puder.
2: Chiptanod ko.
1: Ay, Diyos ko. Pero ang kilala tayo nga kapitan, ah, mabuot
2: okay, okay,
1: na
2: yan. Okay,
1: ang sa poblasyon, oh, mabuot ay, na
2: yan. Supra pa sa Malwan.
1: Good morning lang dyan, sa mga pres, mga viewers na dyan ka daan. Puro barangay official.
2: Oo, mga officials.
1: Sige, suryahan, tara karoon sa atang ka dyan. Pag pangalagad, Banwa, gakangawa kita sa paraabuton nga El Nino.
2: Uy, patawaraw.
1: Pero ang si Balem ko, no, ang imo pinalangga ka, Banwa.
2: Oh, ay, Banwa mo tanan.
1: Banwa mo tanan, may bastante nga supply kang tubig, no? Suno sa Sibalom Water District.
2: Ang ano lang eh, ang service nga gina supplyan kang Sibalom Water District. Ang sa Sibalom Water District lang ha. Oh, pero ti I don't know lang sa bukid nga iba.
1: Mag prepararlon ko no. No? Bisan okay gawa ang supply ta, magpreparar gyapon sa posible nga epekto kang Super El Nino ang pahanumdom kang Sibalom Water District. Grabe to. Kadya pa lang naga gina-imagine taran anong mga posible matabo during Super El Nino.
2: Bisan kitab lang nga pre baseball ball to. So nagakabalaka gid. Kiti ang tubig abi sir prop 2 man kay importante.
1: Doktora, pananom.
2: Oo.
1: Kasapatan.
2: Oo.
1: Tawo.
2: Kay mambal gani sanda nga pigado gani abasanti pa tubig. How much more kung kulang sa tubig?
1: Da, doktora.
2: Kakaubos gani dalay kang petroleum products bla. Sino magdamdahom nga amo diyang dangtan taos talat
1: nila.
2: So, how much more kung tubig pagi damang kulang?
1: Ti sa amon gani ha, sa Barangay Manaling, may tubudan, di tubudan namon ginabulan.
2: Oo.
1: Host ra nga labag-labag.
2: Oo.
1: Yan. Tapos rito ginasapa-sapa, doon mga pinaka kilometro ang distansya, alis balay. Tapos ang mula, kung magtigirinit, gamara man. Bisan tubudan, gamara.
2: Kilala mo. Dumaman ko liwat ang kilala tay.
1: Nga?
2: Gamot.
1: Lain na iya. Lain na iya.
2: Ay, di tubudan man to.
1: Tubudan man.
2: Oh, gatubod man. Pero seriously, bisan kung nakikexperience ka mo sa Naling, kami ito sa Tigbaluwa.
1: Amo man.
2: Amo man. Like ang neighbor naman nga barangay, Tigbolados, mapatawara, Sir Prof.
1: Oo.
2: Kauna, dumduman ta, pira ka tuig ligad, kapin may mga water rationing bla. Abay, tanataman, lukto. Sa mataas-taas nga bahin ka barangay. So, uy, kasubo.
1: Kaysa bisan parigos mo na lang, ha, though hindi kak parigos. Nawa mo katipin tubig kung ano ginarigos mo, amura ginabunyag mo sa tanom, ginarecycle, no? Basta during El Nino, gani mo gitara mga senaryo klabanan. So, mansig karusa kang kinontener nga tubig.
2: Ay.
1: Nan. Tapos mansig pang ayaw kung sa diin managub kay Wag. Sa mahulat karasyon.
2: Amura ang dapat tuod preparahan.
1: Oh, preparahan ta, no? Kagaton gobyerno man mismo.
2: Yes,
1: eh.
2: Correct.
1: No? Yung mga sukit at kagpinalangga nga mga kasimanwan.
2: Sa kaangat nga balita, mainit kuno nga dapya kang hangin, makatrigger kang heat stroke.
1: Bow.
2: Suno sa provincial DOH.
1: Amo pagidyang korolbaan kung El Nino.
2: Grabe.
1: No, sa mga sukit. Kis abisan ka pa sirong kao.
2: Init.
1: Oo, ang usbong kang lupa, tapos ang dapya kangin, bo, Diyos. Okay, init. Doon nami na lang gani magtinir sa bukid, maguli sa bukid.
2: Ang kasigur ka dyan, ang ura blaga inom DTX 500 capsule.
1: Mugid. Oga taas dayon BP
2: mo. Taas dayon BP.
1: Basta init, taas dayon BP mo raga ang pati ang heartbeat mo do nagadasig.
2: Oo, tapos natural trigger man sugar mo kara ma spike man. No?
1: Dan.
2: Oo. Oh,
1: budlay ra no sa mga sukit ta kag pinalangga. Kis aga ni bisan sa bukid init. Oh, how much more jack natin kag sa bye-bye no.
2: Kay the more kuno nga init sir prop ang rapid sa bye-bye as compared sa bukid.
1: Ora no inom hydrated get permi inom permi duro tubig. sa mga sukita kag binalangga nga mga kasimanwa. Headlines. Dalihan tara karon sa balita ni KK5 Family kag KK5 Jason Partner ang listahan kang mga senior citizen nga nalakip sa social pension nakabase pa sa 2024 CBMS.
2: Oh, ang kapon may reklamo.
1: Oho, may nagsaka diyan kapon nga malam sa 62 anyos.
2: Oho. Ang sabi,
1: why gitanak baton paka pensyon na kag hindi lang tana pati ang 62 anyos na nga bugto nga gwa sulod sa ospital kag gurawara ay why man kuno nakasulod sa pensyon. Amo diyan masubo kun kay isa nga realidad kay ang iban kuno nga mga may kaya-kayaman nakasulod. Kay galiti mo national galita na gapili kadya.
2: May ano abi ra sa book may survey ang Philippine Statistics Authority if I'm not mistaken. May ano ra may checklist na kag ginapamangkot kay bla. Per ano ra person to person interview na lipat anong right term diyan kara nga. May gagto kara sa balay. Tapos kara mangkoton ka o ano income mo, amo dya, sino imaw mo dyan. Tapos sa may ginapadakat sa reprop sa may gawang or sa dingding balay mo.
1: Daw sensos managi na. No?
2: Tama, tama. Community-based monitoring system. Amurang CBMS.
1: Tika, napaka 2024 nga CBMS. Kasi yun doon, ang 62 anyos to nga nag-reklamo, hindi pa to senior that time it's.
2: Hindi.
1: Amurang problema. Delay, orihi, tigaling ang problema to. Ang 62 ba ito?
2: Ati, dapat yun.
1: Oo, dapat abay rin
2: to. Pero usual, abi, sir prop, based sa experience na nandiyan. Kung wara ka na abay abi sa listahan ka dya, sometimes ginahalata na ito rang may mapatay.
1: Oo, dumura no?
2: Kag
1: ikaw kumabulis. Ikaw to isalot.
2: Ito yung problema kisa, in fairness man, sa mga manuglista.
1: Man.
2: Oo.
1: Naman, no?
2: Kung hindi ka magreklamo, hindi ka madumduman.
1: Di may dyan ka no, base sa mga pira ka mga comment no, sa video, may mga iban ka no, sus nagkramatay na lang, white button ka social pension, halin sa DSWD.
2: Tama.
1: May dyan ka no, mga lolo, lola, nanda, sus, Maria, nabugtuan na lang ka ginawa, white button ka pension sa...
2: Di ganyan yung may nagkiklamos, Blay.
1: Oo, ano
2: turo
1: pala?
2: Turo pang guro ka dyan mga kamala.
1: Di mo sure, aga para sanda.
2: Hindi ko ano mga hawa. Pero seriously, sometimes bla, ang dapat man to, ginalantaw ng darja na may mga maintenance or from mga comorbid ikaw. Bisan sometimes bata ka pa, kung duro bla maintenance mo sa bulong, so kina-priority ng dara. Prioritize ng da.
1: Kagang wara-wara, gitibulig eh.
2: Correct.
1: Mataan na wara-wara. Man lang, mga prihas ka nga sitwasyon. Medyo manabi mga malaman kung kaysa nga capable man, no, may mga kabataan man sanda nga nagasuportar nanda.
2: Pero the best thing mo.
1: Kung may other pension man sanda nga kinabaton.
2: Ati kung may other pension daw gina...
1: Disqualified na.
2: Less priority.
1: Less priority.
2: Pero kung ako dyan sa mga senior citizen, reklamo mo for me.
1: Reklamo para nga at least mabukadan.
2: Yes, correct.
1: Matuturaan na tension. Notice ma voice out ang inyo kadya nga mga ginareklamo.
2: Prapitan da permi si President.
1: Ha?
2: Prapitan da permi si President.
1: Pres! Tinagsabat kapon si President sa Barangay Uno. Bla.
2: Okay,
1: gin-disqualify. Gin-disqualify. Gin-explain na.
2: Gin-justify
1: na. Gin-justify na anang bahay. Well, actually, acceptable man ang anang sabat.
2: Abal na gani, wala tanan, no?
1: Why gani, tanan na bahay. Kag sara sa mga nakita natong nga rason, kay ti... Ang ginbasihan gali nga monitoring 2024 pa.
2: Di ba that time mura tan ura ang diyang mga senior citizen sa barangay.
1: Basi,
2: mura na mangkot.
1: No? Mura mga posibilidad diyan, no. Si mamanan ta bala diyan kun ura at may nagreklamo.
2: Hindi gid.
1: Hindi. So importante, mareklamo.
2: Tan. Basta banting sa
1: plan. Hindi magpalagyo sa sarap ta. Ah, sa mga sukit kag kanami no kay ano no kay president no ka chill lang black eh.
2: Kanami sabat.
1: Malati responsibilidad ko diyan nga magsabat kay tigi na question ko mo.
2: Correct.
1: No, amo ra ta na inchak to. Dapat sabat ko sa mga paramang ko ta hindi ko nga ipa-delete mo ang video. Kung may issue dayon ka pa delete ka video. Sabtan yung ganyang reklamo.
2: May nagpadali tao.
1: Oh, may ara. Oh, ligad pa.
2: Usado?
1: Ah?
2: Usado?
1: Usado. Control lang. Control na ito. Yeah. Sorry, ha? Tara, karoon sa ito nga pag pangalagad. Partner, no?
2: Samtang, uy, ang tambutso sa San Jose, kag-modified muffler.
1: Ang mga gadgad, ra?
2: Ang gadgad, la!
1: Oh.
2: Bawal!
1: Bawal daw, no?
2: Bawal!
1: Dukan o, pamarabawal!
2: Oo, oh, pero daw, ano daw ko, no?
1: Strictuhan pa gid.
2: Yes, correct.
1: Oh.
2: Isang kadan pa gid ang kampanya kontra sa diyang tambot. So nga bagahod kag mga modified muffler.
1: Kis ara bisan ang ano bla, ang automatic bla nga scooter. Butangan da ka muffler bisan Honda Click bla, Mio. Tanganan da ka muffler nga gagahod.
2: Wow.
1: Grabe ka mga tao, bilidadan gid no. For nami guro sa pamatsagan nga mura tambutso mo no.
2: Ti maka. Oh,
1: cool ka guro no.
2: Siguro makapamatsok nanda.
1: Nakaka cool. Oh. Nakaka cool siguro ra no. Parak nanda. No?
2: Oh.
1: Di taman anong perspektibo ang thought process.
2: Ah, anong ang tawag ko sa English handsomeness wow. Sa mura-mura.
1: Moglira no. Ti strict ko no pagay.
2: Strict ko.
1: Ti bro bantay rin ka mo dyan no? Sa mga socket at kami nalangga ang mga kakali tanda man sanda ka dyan managu
2: ay
1: tanda sanda managu
2: tama kawang it
1: mapaburhot sanda kung mga tagalas dusi raga bihaw turog mo nun sorry Andra sa itong kapag pangalagad ang dengue sa probinsya partner ang pagpamahog kang dengue posible kuro sa Gihapon nga magtuhaw sa tion kang very strong nga El Nino bligli gapon
2: kay because sir prof hamba labi kang pag-asa it does not necessarily mean nga kon may super El Nino
1: uraturan.
2: So posible nga may bagyo
1: da
2: kag kon may bagyo ti natural may uran
1: ti
2: amura siguro
1: ang
2: rason man nga ti posible maga duro ang kaso kang dengue
1: krolbaan no barantayan diyan super El Nino nga diyan kay ang mga eksperto nagakuon nga amo kano kadya nga time nga baskeg

0: beans na lang rang. Ang kote, ayam, no? Ang kote ganira, bisan karos lang bula ka kote. Delikado ra. Kaya di gina dilap-dilapan, beto na kakote ra ng ano, ng claws. Ah, ba, claws?
1: Sakaray ah.
0: Ha?
1: Sakaray ah.
0: Kuko. Kiko ni karos na lang kanong kanimo, posibli karong karang magkano ka, no? Magkarabis.
1: Ano kung kung tao, kung ano ra, no?
0: Dapat pa enjoy. Ah, kung tao, why?
1: Oh, kapin pa ko sa mga likod mo lang.
0: Amoray mo? Amoray mo? Yes! Kuya, tara karoon sa itong pagpangalagad. Zamtang! Sa mga barangay official.
1: Kuya, ano pagin?
0: Ara, pagin.
1: Ano pagin? Ano pagin? Ano? Ano?
0: Ang Supreme Court!
1: Uy!
0: Ang Supreme Court.
1: Ay, batayan. Kadyang adlaw.
0: Kadyang to kadlaw, no?
1: Kadyang adlaw. Digid magpalupo si Attorney Romulo Macalintal.
0: Pero unconstitutional ko, no? Unconstitutional.
1: Ambal.
0: Posible ko na mangin unconstitutional.
1: Posible. Posible ko na makapagwa kang temporary restraining order.
0: Parang tayan na karon ti abi grabe rin tumbo ng daligads manay
1: nga kita mo tong ginapro
0: ulagin ligid tong kapitan to
1: oh.
0: Pero karon nali kung magpagwa ka TOR karon ng Supreme
1: TRO.
0: Court TRO oh. Gali ano dahil luyahani no
1: ay kung magpagwa ka rin ka TRO ang aming kapitan mapalit siyon kuno daro aba? Kabilog
0: yun. Oh gusto rin gid yata mag-eleksyon no
1: mga taga-Tigbaluwa uno si Balam Antique Philippines kung mag eleksyon mapalit siyon ta naman
0: kapitan ay timatiraw taglito kalitsyon ti ang kumilek partner ready man kuno whatever the decision no o ano man ang mga resulta karon kang pagpanginuino kang Supreme Court kadyang adlaw
1: banda yan to kay di gin follow up pag ito ni Attorney Romulo Macalintal no daw nga padasigan la ang ginpangabay na nga may prayer nga issue once kang temporary restraining order
0: ti kadyang ano nga daan kahapon nga daan supposedly sa calendar kang COMELEC mag-aumpisa ang
1: Filing
0: of candidacy.
1: Oh.
0: Actually, tuloy, no?
1: Tuloy. Aura. Aura.
0: Aura. Pero panaglitan, may
1: May TRO. Balik.
0: Balik. At schedule.
1: Schedule, balik.
0: Sige, i-ready nyo lang dyan inyo ang mga ano, gyapon na. Form nyo,
1: Tang-tang sa dugang pagid nga mga balita sa impeachment, Sir Prof. May witness kahapon. Naging presentar pero agaw atensyon si Congressman Zamora no ang kang prosecution ang pamangkot na blato kang party kon pirato kaduro ang armas kang
0: grabe,
1: first kang ano kang mga Duterte
0: duro gli armas ni Sara Duterte no may 22 siya ka mga armas anang bana 29 tapos kay Sara may ano pa may type A automatic fully automatic blang ano to tatlok bilog rifle
1: pindoton mo kuno sir prop
0: kisa pindoton gabarak kung sayo doon gabarak ng armas nga kun kang pulis may Republic Act karo diyan ko witness nga may Republic Act karo diyan karang nga naga ga mandate nga ang makaon lang kang amo karang armas is mga ano lang gid uniform personnel no sa mga suki tagang pinalangga nga mga tagparamati. Well, hindi man kita magkatingala siguro nga duro ang armas kadya kay ti basi kung ginapahoram das mga bodyguard da no posible man ra guro no pidi man guro no
1: pero ti hindi gidi hindi pwede pa rami pero kung nagtawon mo
0: kaysa imo lisensya eh dapat
1: maran.
0: Ang imo bodyguard may ana man tanan lisensyado ang armas nga na kanaman nakapangaran
1: oo no ano na lang itong gamit to no
0: dani no
1: ano gatulog
0: kasi ka, Monday kada adlaw guro rin lain eh no
1: pero hindi gali po hindi gali imposible
0: hindi imposible kaya ti kaso why ko nun na declare iban sa Salen
1: nagyan ang taguro ay ati hambal kang iba may kapamangkoy ito yung ginatalakay unexplained wealth gusto da pamatudaan nga may manggad
0: may manggad
1: sa pag possess kang pusil di ba
0: saktura maso kita kag pinalangga nga mga tagparamati agaw attention man ang ang cross examination ni ang attorney kang prosecution sa police
1: si Congressman Zamora
0: si Congressman Zamora
1: Zamora
0: ah okay

0: makasabugado kang
1: na... Pero abugada gid man. Abugada.
0: Okay, okay. Pero grabe no.
1: Tanda mga ka, no?
0: Tanda mga pangiray-ngiray na lang. Tanda ka. Kilala ko gani nga abugado. Gayo yo man. ang ano gali ah, no cross examination gali ah. Okay, why na? Pero why kalusot? Why kalusot mangkot? Na puro gin
1: pauntat.
0: Blabagan.
1: Blabagan kang depensa.
0: Speculative group. Oh. Balkang Defense Council. Oh. Tigin agrihan man ni, ano ah, Jesus Cudero ah. Oh. Kung asuki mangkot to, ano to, mga about sa... posible ba na magkaroon ng ganito kalaki tapos ang pagpronounce sobrang kalaki raga pangirang i-rise police pati ang police ka pirang-pirang mata namang magsabat
1: kung kilala policeman last at home just antiking magiging assign rin very seductive. Pero nami bla no, nami
0: lang
1: tawon.
0: Ayan paging karon no, para ayon ang hearing kang impeachment trial kaasa karon no sa mga suki tag kag pinalangga nga mga taga Paramati. This is sa Gyapon with regards sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte kag kang anang bana nga si Attorney Mans Carpio.
1: Wala mo sa problem nila.
0: Tanara?
1: Tanara. Walang tawa blama tana kag irungo.
0: Opo. Pro bono ra tanara, no pro bono, pro bono.
1: Hindi kongresista bay. Congressman.
0: Pero hindi siya abogado kang defense.
1: Party tanakang prosecution. Party tanakang panel of prosecutors. Ah, okay. Of public prosecutors.
0: Ay, see.
1: Masa na ni Congressman Cheldrick
0: House of Representatives. Oh, yes. Oh, House of Representatives. Oh. Okay. Eh, bago ko lang tayo nakita, nag-cross-examine eh. Oh. Na nagpamangkot sa atin nga witness. Pero malumanay siya
1: magkabal. Though, ano siya tanay? Relax. If I'm not mistaken, member siya tanakang House Justice Committee.
0: Ah, nga nagamoto na kasi kaso kang...
1: impeachment.
0: Una. Namorgali si attorney, si congressman.
1: Si congresswoman, ano, Bel Zamora.
0: Oh. Headlines. Yeah, anong araw na sa Facebook? Ginapa nami naman kadya nga ating asupat kag subong man ginapasa nagangatan nga mga panerekan. Good morning lang kay Mary Lou Huera, mayad nga aga Janet Lorenzo. Grabe gasaka viewers ta 71 ren live viewers ta. Good morning ha. Share nyo atin nga live kay pagbalik ta. Detalyan tapag igang ibanta nga mga balita kag ang comment nyo ipangbasahon ta jaho si Janet Lorenzo, Ma'am Karen J. Checa nagapamati man kanatan.
1: Si taga DNR Senro Colasi, si Ma'am Crystal Bachicha nagapamati.
0: Uy.
1: Si sa DNR Senro Bilison, si Mami Kai, Ma'am Cherry Haudine Sobrino. Good morning.
0: Si Ma'am Grace Mission Tumbok nagatutok man kanatan ka diyan aga. Subo man si Michelle Garcia. Good morning, Madam. Magdalena Naig kagay Ryan Labiao. Good morning.
1: Uy, sa may barangay Ojong San Jose de Bonavista.
0: Vilma Agustin, Ma'am Joan Gatila, kay Nelida Viesca Honorario. Good morning. Kagay Leovi Hildo Andico. Mayroon lang nga pagpamati ah.
1: Hambal ni Migo Tatata bla.
0: Aba.
1: Good morning Chief Kapita. Good morning lang kay Ma'am Jessie Jane Alagos kang Dr. Luis Baracia National High School.
0: Aba. May patas special tamyaw. Nagapuro pangapi man kano ka DTX Coffee Mix si Sir Leovi, Ma'am Leovi Hildo, Sir Leovi Hildo Andico. DTX Coffee Mix champion. Sige ah, pagbalik na partner, ay si Titi Diyos Kurog lang tao, manggalit dyan si, sa mayalim mo dyan, no?
1: Si Auntie Noemi Estrella Amar sa Katanggan 12 Balong mo. Si classmate kagawad Mike Pasete, bla?
0: Ay,
1: kagawad! Mapalitsun man kuno sandaw.
0: Aba, kun?
1: Madayon eleksyon.
0: Madayon eleksyon, mapalitsun.
1: Si Ma'am Nona Banjola, share the live classmate, ah, sa radio lang tana kuno ka pamati.
0: Aba. Duro ang mapalitsun, gali ko madayon eleksyon,
1: duro,
0: no?
1: Duro!
0: Duro, gali kan anta kalitsun.
1: Duro,
0: kung may TRO, karoon ng, no?
1: Ang Cortez.
0: Ang Cortez. Igiya, standby ka mo, hindi magalin ha, kay pagbalik ta detalyahan ta ibanta pa nga mga balita. Maga parumbalik kami pagkatapos kang pinaka importante nga mga panumdo. Las 5:18.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio DGX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roha City. Grabe gid ang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom nagregular ng akong pamulanon kag nadula ang akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
8: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, mag-joyride na ta.
9: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
8: Sige kagidi, ha?
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver, extend lover.
11: Extend Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
15: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
16: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa

0: Gas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Eye Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
9: Babakan sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
4: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.
12: Pabalik sa ating apag, pangalagad sa Balitang K5 sa Umaga.
4: Balitang K5 sa Umaga.
11: Balitang K5 sa Umaga.
12: Your best news program of ang Pinili the Media Excellence Awards kang University of Antique Communication Society sa Gyapon yung alagad K5 Melmar Obsemar de la Cruz.
13: Kaka K5 Nestor Bermudez sa Palinga Jr.
12: Good morning anay partner kay Jeline Batara Roquero. Nagatutok ka sa Katunggan 4th ko no.
13: Abi ko sino nga Jeline.
12: Good morning.
13: Abi ko si Ma'am Jeline.
12: Noel Mateo watching from Lanot, Rojas City. All the way from Rojas. Gene Nabas, good morning. Kagkay Deo Obsina, may lang nga pagpamati.
13: Well, good morning, Regyan, sa may Sibalam, meat section.
12: Uy, grobe, kampiyon to kuno. Kapita kuno ka DTX Coffee Mix, may lawas dya, baka, pang bulalo.
13: Bow. Pasa.
12: Josie Bakirin, good morning. Kagay Rosana Nicar, good morning Sir Anthony Evangelio. Uy. Sir Jovert Bertolano, yan lang nga pagpamati kanimo sa bungbungan uno hamtik sa bungman kay Eddie Ver Cobar. Good morning. Naka D3 Bayo karanjan Ma'am Cherry Howdines sa Sobrino.
13: Uy, Mami Kai.
12: ang D3 Bio, ha, hindi paglipatan para nga protektado lawas sa bakterya kag mga viruses. Sa ubo ila na trangkaso kag sipon, likawan naton pinagi sa pagtumar kang D3 Bio, ma Mary Jane Sampilo. Greet na lang kurong anang bata si JM nga happy birthday ka na. God bless you. Uy,
9: happy birthday to you.
12: Happy happy birthday gid. Nambali mamailing ra pa ni Sapa, bihon gisado ang baligya ko karon sa may tindahan.
14: Bao ka na meet no?
12: Na meet ran.
14: Ura na ko dito. Hapit gid ko kag magtiraw kang bihon gisado. Man mo kanamit siya magraha si Ma'am Aileen eh.
12: Kay Jing Jing Pinoy, good morning. Kay Lucy Penario, may nga pagpamati. Kag kay Gina Makalibso, good morning. Subong man kay Rogelio Grijalde. Uy, good morning ha. Gapamati ko dyan sa may Javier Village sa may San Pedro.
14: Uy, duro kid man. Ang balik ang atin Provincial Information Officer bla si Sir Bam Silo. Ang balik Sir Bam. Duro dyan nagapamati sa may Javier Village.
12: Uy, good morning. Uy,
14: good morning. Yes. Si Miguta Sios Gadayan.
12: Ay, Sir
14: Sios. Is watching sa Katenggan 1, si Balom, Antique, Philippines. Uy, Kapitan Mere Arnay sa Kanituan, Lawaan. Matamis nga aga.
12: Matamis nga aga. Good morning. Naka-standby partner sa piyakalinya si KK5 Jason Grapane Sapa. Kay ang si Balom kuno basta antiman kuno supply ka si Balom Water District kang tubig ah. Pero nagapanom dumsanda nga mag ano gid mangin preparado sa posible nga epekto kang Super El Nino. K5 Jason Sapa sa report, standby.
15: K5 News FM Kampyon report.
16: Ginpasiguro ni Engineer Jonathan De Gracia, General Manager kang Sibalom Water District, nga bastante ang supply kang tubig sa Sibalom, apisar nga may ginapaabot nga Super El Nino sa pungsod. Sa media interview kay Engineer De Gracia, anang ginpayag nga may bag-o nga water pumping station sa District 4 Sibalom, kaya nakapreparan man sanda para sa epekto kang Super El Nino. Suno pa kay Engineer De Gracia, sara sa mga nakitaan nga tikang para makabulig sa pag-address kang water shortage, ang pagmuhat kang beaver dam sa mga suba, agad makakolekta kag makasupport kang tubig. Dugang na pa nga pananglitan nga maglala ang water shortage. Magapatigayon sanda kang rationing kang tubig. Sa talad, mayroon ka anim ka mga pumping station ang Sibalom nga nahamtang sa barangay Panlagangan, barangay ng Layaw, Darwa sa distrito nga nahamtang sa Kalidorog kag Kalisolong, sa District 1 sa Dakdang Main Office kag District 4. Pahanamdam naman ni Engineer De Gracia sa mga pumuluyo nga gamitan kag insakto ang tubig kag magpreparar sa posibleng epekto kang Super El Nino. Para sa programa nga balitang K5 sa umaga, K5 Jason Grafana Sapa para sa Kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique, ang Kampyon ng estasyon K5 News FM.
15: K5 News FM Kampyon Report.
14: There you have it, si K5 Jason Sapa. So mas mayadyang preparado no ang Sibalom Water District kay teaser from Mananta ang coverage na bla, ang area of coverage na malapad kag ti Irgan Paabi ang University of Antique.
12: Duro mga naga-board diyan, mga kaskwila.
14: Tama. O sige. Samtang sa dugang pagit nga mga balita, speaking of El Nino, ang mainit kuno nga dapya kang hangin maka-trigger kang heat stroke suno sa provincial DOH sa probinsya. Para sa Kampyon nga balita, K5 FM Palanog sa report, standby.
15: K5 News FM Kampyon report.
17: Di na pahanumduman ni Dr. Romel Garganera, Development Management Officer 5 kag Provincial Department of Health Office Antique, ang mga pumuluyo nga mahimo sa gihapon maka-epekto ang tuman kainit nga temperatura apisar nga nagapasirong sa silid kang balay. Suno kay Dr. Garganera nga apisar nga wara nagalagaw sa sagwa ang sangkataho, ang init nga dapya kang hangin nga nagasilid sa balay ang maka-trigger kang heat stroke. Dugang na pangalakip sa mga tuman nga maapektuhan kang mataas nga temperatura amo ang mga malama, bata, may mga nag-exister nga sakit kag iban pa nga mga vulnerable sectors. Sa pihak nga bahin, nagahingyo man ang Provincial DOH Office Antique nga checkaron ang mga pagkaon bangod madasig dyan mapanas kung tuman kainit ang panahon agad malikawan ang food poisoning. Naangit ka dyan ginaibisuhan gid ang tanan nga regular nga mag-inom kang malimpyo nga tubig, magkaon kang masustansya nga mga pagkaon at ipanan ang kaugalingan kag magpamati sa mga abiso kang otoridad. Mamanana nga nagpaandam ang DOST pag-asa sa mabatsyagan nga very strong El Nino, tabtab sa una nga tanga kang tuig 2027. Para sa balitang K5 sa umaga ka K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: K5 News FM, kampiyon report.
12: Dari habit siya K5 Family Palanog, si ano kuno nagapatamyaw diyan no? Delgado Furnitures, malna good morning. Tamyo na lang ko ng chip tanod si Jetrick Jomar Delgado, taga Banawon, Hamtik. Oh, may lang pagpamati ah. Si Ma'am Play Navarro, happy Tuesday man kanimo ma'am kag si Madam Tata Trix. Si Adam mo naga.
14: Uy, Madam.
12: Noemi Amar, good morning.
14: Ate Noems.
12: Oh may dyan man kuno nga 60 pa lang sa waiting list rin. Oh, samtang may mga 60 plus wala pa na lista. Dipindig man kuno sa nagapang lista. Ambal ni Mama Noemi Amar.
14: Oy, Tinoy, be, ano dyan? Realidad. Dyan realidad. Sir, realidad. Ante Noemi, tara naman.
12: Nenen Chris, good morning. Kay Merlin Dionella. Junella, good morning. Celestial Hibam, oh, good morning. Kag subong man kay kay Paloma Ligaya.
14: Uy.
12: Nagapamati sandarigyan no? Si Ma'am si Evarista Kandari, nagatutok man Ma'am Glenda Antonio Nona Banjola, kay Mary Arnaiz, subong man kay Ma'am Glenda Antonio, good morning. Kag kay Elsa Orlina, si Madam Melanie Kasalan, Madam.
14: Uy, Madam. Good
12: dyan
14: morning.
12: Sa may Laryoha Patnungon mayad nga aga. Si Kagawa Dadong Natibidad, nagatutok man ka natin si J.P.L. Sparks. Bo, grabe nga pangaran ni... good morning man kay Jonathan Francisco, Jonah Villa Fernandez. Yan lang nga pagpamati. Barangay Aras Asan, si Basti, gilok ko si Sir Jonathan.
14: Oh. Wow,
12: Dok Aconia. Ma'am Nila Dok Aconia, good morning. Have a nice day man kanimo, ma'am.
14: Oh, good morning kay Auntie Lord Vicky Esteves, Sir Gian sa ating blog, kay Uncle Edgar. Kag, bow, happy birthday.
12: Uy, may birthday? Bro?
14: Sa magurang bla ni ano ni Ma'am Eileen Magbanwa. Eileen Rose Montero Magbanwa, si Ma'am Yen Montero Magbanwa. Birthday na gini ka jao.
12: Birthday na ka jao no? Sa sa din ta na kani sa KSA.
9: Happy birthday to you.
12: Ayaw daw, no? Nami rin ito, kanta naman, ha? Gia, oras na ito, las 5.33, magbalik ta partner. Kamustahan natin sa K5 Western Visayas. Hindi magkalipat, tag DTX 500 nyo, i-ready nyo rin dyan para tapos nyo pamahaw. Karon naka-plasta rin sa lamesa, kag-ready rin para kay nanay, tatay, lolo, lola, tito, kag-tita, kay manong, kag-kay manang. DTX 500 para likaw sa diabetes, hypertension, pati liver, kidney failures. Kagiban pa nga mga sakit kaagay sa risgo sa makamamatay nga cancer. The superior antioxidant. Di ka mo magaling ha, mabalik kami pagkatapos kang pinaka-importante nga pahanumdom. Stand by.
15: K5 News FM. News FM. Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3. Bio DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
21: Fat deliver. DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
22: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
23: isang bala ka lang.
22: Ako,
23: ang linya ko,
22: isang kapsula ka lang.
23: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
22: Extend.
23: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
24: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo.
0: baby.
23: Extend Superman for Men.
0: Isang kapsula.
23: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
23: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
24: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
25: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
26: I Care Gold.
27: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
23: Pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
32: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders. Made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
33: K5 News FM.
34: Championing the lives of the Filipino.
12: Pabalik sa ating pagbagalagad sa Balitang K5 sa umaga.
23: Balitang K5 sa umaga.
12: Oras natin ba? Wala 5:39. Ginagaragan ta connection ta sa K5 Western Visayas para sa ating K5 kamustahan. Si Madam Joy Diristul yung nagatutok rin karatan ka dyan aga. Good morning, Madam. Sa may Singapore ha, nagatambiyon na lang dyan ang mga ano ko na, viewers and listeners kang K5. Dyan sa may Nazaret, si Balam ko no, si Violeta Tulio, madaan nanay Violeta Tulio kagkay bossos kadayan ko diyan sa may Katunggan first ginatamyo naman at si Auntie Helen Fabiliano kag si Tatay Dudong diyan sa may Odjong ginatamyo naman. Good morning ha sa inyo diyan tanan. Sige, naka-standby rin ang Iloilo. Good morning.
35: Of course kay Sir Francisco Mampula, medan gaga kay Ryan Balbona Salero kagkay Francis Hersabaw. Alas 5:40. Akita galing madribol partner no. Makapod na ito natin sa connection sa Kipal News sa Pambuas ng Visayas. Unata koneksyon naton sa may antike ang duwan naton ka mga idol, mga ludi naton, ka K5 Melmar, ka K5 Nistor, may dayag nga aga.
12: Good morning, Sir Rick. Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Miyamon nga mudo ka dyan nga aga kay nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix. Kampiyon ang signal, balikin mo, Iloilo.
35: Galopok ang signal. Sana pasabla buton sa tambalang ni Smar. Alin sa may probinsya kang Antique, sa iluan naton sa may area sa Rojas Capiz. Pao, nakakita na kami ni Sir Jobert, preparado ni sa newscasting kung mauna pang Antique mo. Isem Jobert, mayong aga.
0: Good morning, K5 was in Visayas, si Rick. Sa ito mga kaugdanan, baway absent ko kagapon kay Kapuigi. Mga ka-K5 sitwasyon sa sudan sa Rojas sa probinsya sa Capiz, makanay-kanay amon panahon. Kalupong signal sa Iloilo, aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Rick, Iloilo.
35: Salamat kay K5SM, Basko ang signal. Umalin sa may probinsya kang Capiz sa Iluhan na ton na. Sa may area sa Kalibo, K5SM ang Kalibo sa may Aklan. Sir Michael, may dahil nga aga.
3: Ini bisa nang pag ililiba. Good morning, KFM Sunod Visayas, Negros Island Region. Sir, good morning, Bacolod. Kampiyon ng signal, manayan na yan. Tiyempo di sa amon. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Iloilo.
35: Salamat, Sir Michael. Malin sa may Kalibo, Aklan. Matabok kita sa Negros Island Region. Sa dalawa natin ka mga Lodi, kay Sir Dali Babes, kay Sir Jubert, kay Sir Robert. Good morning.
4: Magandang morning sa imo, Sir Rex Orita, sa Iloilo, tanan sa Iloilo, Ruas, Antique, Kagkalibo.
0: Good morning.
4: Kampiyon, signal mo, naka-DTX Coffee Mix na kamedia. Back to you, Iloilo.
35: Salamat, pero kaina mo naman nagpatamyaw di sa ako. Sina, good morning kay Sir Babes Gantalaw, kay Ma'am Rosemary Jimenez. Siling ko patamyaw, won ta ka karun. Kapatamyaw, ah. All set, tanan. Oo. Salamat. Di, kamodang naulihi. Kamu unahon ko check. No? At balon ta madalag ko ka balita alin sa may syurad sa Bacolod, Negros Island Region na madalag ko ka balita da, Bacolod.
4: Madalag ko nga mga balita na tondri sa syurad sa Bacolod, madason nga bulan na kay manti lapit na gidman tayo sa inangan. September ni October na kita dason nga bulan mga kaki 5. Preparado ng syudad sa Bacolod sa Mascara Festival. Damo nga mga activities ang pagapatigayon nondre. Isa din sa naka-line up mga kakifab nga mga event sa Mascara Festival ang League of Champions ang K5 News FM Bacolod mga kakifab. Pero why man sang patay, hugot man nga pagbantay, pagmonitor sa nagagwa sulod mga kakifab. Sa mga duroga diri sa syudad sa Bacolod mga kaki 5 sa aton sini nga mga kapulisan sa pinibag-ulang mga kaki 5 may operation kag ginpapatigayon ang aton sini nga mga kapulisan particular diri sa may bahin sang barangay 2 sa syudad sa Bacolod nga sa diin nag-serve sang search warrant mga kaki 5 sa may puro kagaykay Barangay 2, Sudad sa Bacolod, mga pasado laon na sa ngapon, mga kakifab, ahay, nakapalagyo ang suspect, naging kilala kay alias Romulo, pumulo yung man sa nasambit nga lugar, mga kakifab. Apang, na-confess ka sa iyang baluarte ang lima kasasisang ginapatihan nga siyabo, nga ginabulubanta, yara sa 25 kagramo, kag nagabalor sang 170,000 pesos.
0: Sa dugang nga balita, daw wala niga kahubas ang smuggled cigarettes. May na-recover naman o na-confiscar sa Himamaylan sa tinalikdan nga manginadlaw. Na-confiscar ang ining mga smuggled cigarettes nga ginabulubanta nag-labot sa bili nga 10 milyones pesos. Pang isa lang gyapon ang nadakpan, duha ang at-large mga kaki 5 kag subong ang ining mga na-recover nga mga smuggled cigarettes ara subong sa paginakop sa aton yung mga kapulisan. Pero ang pamangkot, sinugid ang utok-utok sini nga tub-tub subong, wala paghihapon maadakpan.
4: Aman ang mga balita namon diri sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Iloilo.
35: Salamat, Bacolod! Alin sa may Negros Island Region sa Iloan Aton, Guro, ang madalag kong mabalita sa may Kalibo, Aklan, upon kay Sir Michael. Sir Michael, go ahead.
3: Sa mga balita sa Banwas ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, na subo ni nga balita mga ka-KFM matapos isa ka babae nga insurance agent nadakpan ka po sa entrapment operations ang atan kapulisan kag diri sa LTO compound mismo kahapon. Kaysa insurance ang kapanarabaho pero involved siya sa transaction sa mga lisensya mga ka-KFM. Ang victim, ang suspect, 57 years old nga babae, nag-ugat ang insidente matapos nagreklamo ang isa ka senior citizen, nagpangayo bulig sa chiefs ang LTO diri kay Engineer Marlon Velez nga delay ang pag-release ang iya driver's license ang ginaplayan. So kag gin-check ini sang ginpa-check ni Engineer Velez sa Transportation Management Systems ang LTO ang iya lisensya ginaproseso sa iban nga rehiyon kay hindi sa Region 6. So kag gin-check nila mga ka-K5 ay nagagawa sa investigation nga nagabayad siya sang 12,000 pesos. O daw pag-check sang lisensya niya, dito man may legit man, pero wala sang mga nagakaigo ng mga papeles, lakip ng mga medical certificate, ang mga theoretical driving course, kag mga biometrics, suno man sa pulis nga kay Colonel Vargas kahapon, mga kakaifeb, sa interview sa iya. So, gindakop ang nasambitan nga babae, imagine mo, 12,000 to 15,000 gali ang ginabayad sang mga nagapa-fix ang lisensya, fixer, o... magapangatubang siya sa falsification ng public documents ng kaso kag anti-red tape mga ka-K5. Ang 15,000 kabaylo na sang lisensya. Bali shortcut. Ah. Samtang doon natin nga mga balita, 190 man ka mga kuloro mga salakyan, umpisa January ang nadakpan sang LTO diri sa probinsya sang Aklan. Ang pinakauli nga nadakpan diri sa barangay, diri sa Banwas sang anuman siya matapos nga duha ka van ang nagabiyahe, no? Kulurom, nagapanukot sang 150 pesos sa kada pasahero na dakpan ini sang LTO mga ka-K5. Kag, 50 pesos ang gindugang sang pamasahe from Kalibo going to Iloilo kung sakay ka sa Basubong. Amo na mga kampiyon niya balita, di sa amon na si Rick, balik sa imo.
5: Amo na damo kamuti, driver, kay way kagis proseso, mabayad lang. Alin sa may probinsya kang Aklan, sa luwana to, na madalag ko balita sa may Rojas Capi sa SM Jumart.
6: Good morning once again, managapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capi sa siyudad sang Rojas. Natala na subunga ga mag-aabot diri sa Banwa sang Pilar sa probinsya sang Capiz kalakip man sa President Rojas kag sa Kapitulyo si Secretary Rex Gatsalian sang Department of Social Welfare and Development magapatigayon sang distribution kag releasing mga K5 sang RSSI para sa mga apektado naton nga mga planters sang tubo kalakip man sa mga farm workers mga ka-K5. Ipayag diri sang aton sini nga gobernador nga nakahanda na ang probinsya nga magabaton sa sekretaryo sang DSWD kalakip man ang pag-inaugural sang pila ka mga projects sang DSWD diri sa amon probinsya Subo nga adlaw. May pagapatigyon nga press conference mo nga aga diri sa Banwa sang Pilar mga ka-K5. Sa dugang pa nga mga balita, pito na ang na-record nga napatay sa balatian nga leptospirosis samtang kabilugan tanan nga apektado kapin sa 47 ka mga pumuluyo mga K5 diri sa amon sini nga probinsya. Nagasaka sa sini nga matinion mga ka-K5 wala pa na hindi pa natag-ululan mga ka-K5. Samtang kuano dismayado ang mga transports group sa mga jeepney nato na mga ka-K5 kay 1 peso lang ang increase sang pamasay sa jeep mga ka-K5. Amo na managa panguna nga balita diri sa Capiz kag siyudad sang Rojas, back to you Iloilo.
5: Salamat sa mga kampiyon nga balita SM Jobert malin sa bahay bayin sang Rojas Capiz sa lupad kita pagadto sa way area sang Antiques tambalang Nismar. Madalag ko nga balita sa report. Go ahead.
12: Sa mga talalupang doon nga balita namon dyan sa probinsya kang Antique kay 5 Western Visayas, nag-apro pang hakroy man ang pirag ka mga antikenyo, particularmente mga estudyante nga nag-eskwila dyan sa Iloilo. Kaya ang pamasahin namon dyan kay 5 Western Visayas, magaling ka sa Iloilo pato sa Antique, kauna tag-sin lang ka dyan, 240 no? Nag-pandemic, nagsaka sa 160 plus to, tapos nagimo sa 200 ka dyan, gimpasakaan pagit kang bus, kang 40 pesos! Naimoron nga 240 sos Mariusip. Kag nagapanghang daman ang amon ka dyan nga probinsya kay 5 Western Visayas sa paraabuton nga Super El Nino ang Banwa kang Sibalom nagaredy rin to ang water district nanda nga dapat bastante ang tubig sa paraabuton nga Super El Nino nga gin-declare kang pag-asa.
7: Kadugang pagid nga mga balita kadungan sa pag-obserbar kahapon kang World Rabies Day, may activity ang Provincial Veterinarian's Office naman sa Robinson's Mall regya sa San Jose de Buenavista sa diin. Nagdangat sa 46 ka mga hinoptanan nga mga kasapatan ang libre nga nakaagam kang diyang libre nga bakuna kontra rabies kag deworming. Sa diin ginpabutsag man kang provit antike nga sa mga wara pabla na bakunahan nga mga kasapatan, magparapit lang sa nang taksa ka mga Municipal Agriculture's Office agad makaagam kang libre nga bakuna kontra sa rabies.
12: Para so far mga balita na mo just probinsya kantike, back to you Sir Rick.
35: Salamat antike. Mga dalagtong balita sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Ang raid sa droga sa Bacolod o kamalingking disamon. Kahapon may nadakpa naman ang worth sa iligal na droga, 4 million. Ang ano ka nga may tuburan kami sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Nadakpan ang on-call driver sa masubra 4 million nga balor sa iligal na droga dira sa may barangay Kiyasan, sa may Banwasan nga Balasan. Kikialang suspect sa kay alias Tonton, may live-in partner kay residente sang barangay Zaragoza sa may Balasan. Dabo ni mga droga di sa amo, no? 4 ka milyon sa ligad ni operasyon da sa may area man sa 5th district, 2 ka adlaw nga operasyon, galabot sobra 5 man ka milyon. Amo niya ga data din nga mun nga illegal nga droga. Kahapon may 4 man kang bulutuan or 3 I mean, no, diri sa may syudad sang Iloilo, nakabato naman sa pagpamahog ang Haro National High School, ang Iloilo National High School, ang Bacau Integrated School. Ambot kung sino naman nga klase kabuyong nga nagpropamahog naman. Sige na check ni subong sa kapulisan naton, matumod kay tipila na di ka mga anakaldakpan nga nagapadala sa mga pagpamahog sa mga bulutuan. Hindi sila magtaro ni kung hindi madakpan, kung madakpan gani, insakto man ang dumuy mo eh. Amo ni madalag ko nga balita diri sa amon sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Galang iba na ko, tiyempo, may kaparigal si kay Daddy Babes ha. Style, thank you, kid. Bye-bye.
8: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
12: Dere abot ba no connection sa K5 Western Visayas si mga ating friends sa Negros Island Region and Panay Island.
9: Balitang K5 sa umaga, iirimig mo kita.
12: Ayad-ayad lang ang pagpamati kay Ma'am Juan. Ma'am Juan, watching live sa tuog pero naka soundbox Bluetooth para nga makabati iban kay perte katunog ang volume kang K5.
4: Lokang kampiyon ha. Si Nanay Alice Rian sa Bilison. Nanay Alice, good morning.
12: Alice, good morning nang diyan. Oh, sige. Romel Sir Nicola, good morning. Ni mo
4: Hoy,
12: Helen
4: Kapitan,
12: Dairo nagatutok man diyan sa may Udyong kunuhan. Si Kagawad Kiriko Alcazar nung Nunoy diyan sa may Aras-asan. Greet na lang kuno si Tay Indoy diyan kuno sa may Bagaas Banawan, always nga nagapamati. Salamat kita. Jennifer Mendioña Abauan, good morning kanimo. Andrian Sobiliaga, kay Diliana Valenzuela, kag kay Madam Alma Anseno sa may Lagdo City. Good morning, balna. Shout out lang kuno kay Lynn Pasakyan.
4: Uy, Tita Lynn, how are you? Si Tita Lynn Pasakyan, ragyan sa may barangay Solong, Sibalong.
12: Evening Lagos Jr., Caproli Condes, Robert Florentino, Geoffrey Panaligan. God bless kuno ang balni, Ma'am Alma Anseno. Wilma Nacionales, good morning, Madam Hermy Delgado. Good morning lang dyan, watching live from Madrangka. Lucia Bayog Ison, good morning. Rochelle Antonio, Jovelen Pua, good morning. Andrian Sobiliaga, kagkay Ma'am Dolorosa Santillan.
4: Uy, kay Ma'am Mi Amor del Socorro Imanel, regyan sa barangay Udyong, ba sa mga panday ka binangon kag ano diyan?
12: Mga talibong.
4: Talibong.
12: Mga hining-hining na talibong. Ni Kap Mukong Iskars. Ang radio patuloy. Sige, salamat kin sa inyo nga pag-imaw sa ating pagbangalagan sa Rumaan. Uy, dako. Si Dako. Dako. Dako. Dako kagi. Puso. good morning.
4: What's up?
12: What's up, madlang people? Dako. Ah, si Dakyo. Dakyo P. Dakyo P. Choy. Good morning. Mga idol, pogi. What's up, yo? What's up, yo? Yo, yo, man. Kinimo, sarap.
4: Ma'am Jennifer Kabigundar, yan sa may sitio Apong Barangay, Kablada, Sibalong. Tatay...
7: ano dyan? Sino kanina? Nalipat rin ko.
12: Sa tatay. Lola Yana, dyan sa may barangay Manaling. Salamat, Git.
7: Ay, nakapat na babawan, patnungon. Yan nga, gaman.
12: Sa Romana naman, ha? Same time, same station sa ating mga tagpramati. Standby, magkasunod rin ng DTX 500. Morning Newscast with K5 Jimmy Rehenan, Gregorio Jr. and K5 Jonel Nanggan Tibes. Sa ngaral na lamang, amon siyo, Doc Camille Uy, Station Manager, K5R John Villasor del Coro.
7: So, example mga technical parties sa ano sa K5 dyan, sa monitor sa bukas ng K5 Ram, sa wakay reserve sa Kulasi K5 Balmi, Joyce Sanchez Martinez, na Station Manager ka K5 dyan, Reynard Barcelona Apostol.
12: Kay Angel Rivera, Jennifer Cabigunda, Tristan Wet Gulay, Annalyn Lopez, salamat gin. Sa kinaandan, kami ang inyong mga tagbalita.
7: Ka K5 Nestor, Bermudez sa Palinga, June.
12: Kaga Kuraman Banwa, si ka K5 Melmar Obs, Mar de la Cruz para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Antique, ang kampiyon niya sa son,
7: K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mangabuti ka. DTX 500.
11: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mangabuti ka.
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500. Your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
15: Mayad nga balita si Balumnon, San Remy Yonhon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Kang Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlins, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Kahn Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
3: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula, nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga buti. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag na gidya nga akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
10: May ginabansag kauron pala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tiri lang

0: Sa K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Barapa.
3: Ko si Joshua Darren Villavion.
4: Ini si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News sa FM Philippine Standard Time, alas 6 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.

0: Lokal masobra 400,000 nga balor kang isda kag kagamitan na nakompiskar kang Antique Police Provincial Office sa 24 oras nga operasyon.
1: Pamahog kang dengue, posible sa Gyapon nga magtuhaw sa tion kang very strong El Nino.
0: Mainit nga dapya kang hangin, maka-trigger kang heat stroke suno sa Provincial DOH Office Antique.
1: Si Balem, may bastante nga supply kang tubig. Si Balem Water District nagapanamdam nga magprepara sa posible epekto kang very strong El Nino.
0: Hindi mag-abusar sa posto, abiso ni LNB President tahan langit sa mga barangay officials sa probinsya kang Antique.
1: Kaglistahan ka mga senior citizen nga nagalakip or nalakip sa social pension na kabase sa 2024 CBMS.
0: Sa mga barantayan niya mga balitang regional sa probinsya kang Aklan, Dengue Task Force nakatala na nga i-activate sa mga barangay sa Kalibo.
1: Kag Iloilo City Government ginahinyo ang mga barangay nga manginaktibo sa pag-imaw sa mga clean up drive kang syudad.
0: Sa balitang regional sa probinsya kang Capiz, Darawa ka Municipal Police Station kag Rojas City PNP sa Capiz, may pinakaduro nga na surrender nga pusil. Sa mga barantayan nga mga balitang national, 11 sa 15 ka mga kontrata kang Davao City LGU sa GenCorp, warati public bidding suno sa Feljeps.
1: Excise tax sa LPG kag kerosene liwan nga ginsuspender kang BIR.
0: Attorney Romy Makalintal ginghinyo sa Korte Suprema nga ideklarar nga unconstitutional ang pagpaiway kang barangay and sanggunian kabataan eleksyon. Sa mga barantayan nga mga balitang international, 27 kataho patay sa darwa ka magkatuhay nga insidente kang pagpangbadil sa South Africa.
1: Iran preparado rin sa liwan nga giyera batok sa Estados Unidos sa kasunod kang deadlock sa Strait of Hormuz.
0: Sa balitang sports sa Alas Pilipinas, napaslawan na batok sa China sa 2026 Asian Games.
1: Kag sa balitang entertainment, KZ Tandingan hindi pa ready nga magkabata. TJ Monterde, ginarespeto ang desisyon kang anak kadyang asawa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Maayad-ayad nga aga Pilipinas, sa maayad-ayad nga aga probinsya kang Antique. Nagapalayag na naman sa kahanginan ang DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa kadyang adlaw kita kang Martes sa petsa 29 rin sa bulan kang Setyembre sa tuig 2026, 80 dias na lang mga ka-K5 Christmas rin. Sa gihapon, kamo nagapamati sa tatlo namon ka mga waragwagan sa probinsya kang Antique. Sa 95.7 K5 News sa Famsa Jose nga nag-broadcast sa Sur, 97.3 K5 News sa Fambugaso nga nag-broadcast sa Central Antique, tag sa 95.9 K5 News sa Famculasi nga nag-broadcast naman sa Norte.
1: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, sara kami makitaan kag babatian pinagi sa tatlo naman ka mga Facebook pages via FB Live presentation. Gani sa kapala sa tag sa ninyo ka ma-account ang 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique Updates kag K5 Antique. Live man kami sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Please do like, follow and share kag mag-subscribe agad nga man updated sa mga latest news and happenings.
0: Sa kadyang aga kami ang inyong mga newscasters.
1: Ka-K5 Junel Nangantives.
0: Kag ako naman si ka-K5 Jimmy Gregorio para sa kaungdan kang atin ng mga balita. Una kita sa detalye ka mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Nagpanguna ang Antique Police Provincial Office sa Bilog Rayon 6 sa may pinakadurong nga nakumpiskar nga isda kag kagamitan sa sulod kang 24 oras nga operasyon. Sa 12 ka operasyon humalin alas 6 sa aga kang Setyembre 26 sub 5:59 sa aga kang Setyembre 27. 12 ang nadakpan nga nakakompiskar kang 457,840 pesos nga balor kang isda kag mga kagamitan. Sa bilog nga rayon sa isa, nagdangat sa 1,029,750 pesos ang balor kang narecover sa diina. 21 ka mga individual ang nadakpan. Nagpangarawa ang Capiz Police Provincial Office nga may 229,000

0: San pesos ka mga nakumpiskar ng mga kagamitan. Pangatlo ang Guimaras Police Provincial Office nga may 166,430 pesos. Aklan Police Provincial Office nga may 85,880 pesos. Kag Iloilo Police Provincial Office nga may 90,600 pesos.
1: Balitang lokal.
2: Dugang pagid nga balitang lokal, ginalantaw nga posible sa Gyapon nga magtuhaw ang pamahag kang dengue apisara kang ginapaabot nga very strong El Nino sa pungsod. Sa media interview kay Dr. Romel Garganera, Development Management Officer 5, kang Provincial Department of Health Office Antique, naragin payag nga sa riyon kang El Nino o kon mainit nga tiempo, masami nga ginabuhat kang mga pumuluyo ang mag-imbak kang tubig. Abang may pira ka mga storage o kunin baka na ang wara matakleban nga posible man nga maging breeding place kang lamok. Sino kay Dr. Garganera, hindi lamang sa tion kang tag-urura na gatuhaw ang dengue, kundi sa biloga nga tuig. Bangid ka dya, lakip sa mga preparasyon kang ahensya ang pagparaptak impormasyon sa mga pumuluyo sa kung paano isecure ang andang imbakan kang tubig kag protektahan ng andang kaugalingan kontra sa sakit.
0: Sa kaangat nga balitang lokal, ginapahanumduman ni Dr. Romel Garganera ang Development Manager o kon Development Management Officer 5 kang Provincial Department of Health Office Antique ang mga pumuluyo nga mahimo sa gihapon nga makaapekto ang tuman kainit nga temperatura apisar nga nagapasirong sa silagang andang balay. Sa media interview, ginpahayag ni Dr. Garganera nga apisar nga wara nakalagaw o kon nagalagaw sa sagwa ang sangkataho ang init nga dapya kang hangin nga nagasilad sa balay ang makatrigger kang heat stroke. Dugang na pangalakip sa mga tuman nga maapektuhan kang mataas nga temperatura. Amo ang mga malam, bata, may mga naga-exister nga sakit, kagiban pa nga mga vulnerable sectors. Sa piyak nga bahin na nagahingyo man ang Provincial DOH Office Antique nga checkerin ang mga pagkaon bangad madasig dyan nga mapanos. Kung tuman kainit ang panahon, agad nga malikawan ang food poisoning. Naangat ka dyan ginaabisuhan gidang tanan nga regular nga mag-inom kang malimpyo nga tubig. Magkaon kang masustansya ng mga pagkaon at ipanan ang kaugalingan kang magpamati sa mga abiso kang otoridad. Mamanaan nga nagbaandam ang DOST pag-asa sa mabatsyagan nga very strong El Nino tubdob sa unang tunga kang tuig
1: 2027.
2: Sa piyak pagid nga bahin kang balitang lokal, ginpasiguro ni Engineer Jonathan De Gracia, Manager o General Manager kang Sibalem Water District, nga bastante ang supply kang tubig sa Sibalem apisar nga may ginapaabot nga very strong El Nino sa pungsod. Sa media interview kay Engineer De Gracia, aragin payag nga may bago nga water pumping station sa District 4 Sibalem kag nagapreparar sanda para sa epekto kang very strong El Nino. Suno kay Engineer De Gracia, sara sa mga nakitana nga tikanga para makabulig sa pag-address kang water shortage ang pagbuhat kang beaver dam sa mga suba agad makakolekta kang makasipot kang tubig. Dugang na pa nga pananglitan maglalang water shortage, magapatigayon sanda kang rotation or rationing kang tubig. Sa talad, may anem ka mga pumping station ang Sibalem nga ginakalakipan kang barangay Panlangagan or Panlagangan, barangay Nagdayaw, District 2, Kalye Durog kag Kalye Solong, District 1 kag District 4. Panamdam naman ni Engineer De Gracia sa mga pumuluyo nga gamitin kang insakto ang tubig kag magpreparar sa posible epekto kang very strong El Nino.
1: Balitang lokal.
0: Alas 6:17 sa aga, sa iban pagid nga detalye ka mga balitang nasyonal o kon balitang lokal, ginapahayag ni Liga ng mga Barangay o kon LNB Antique President ex officio LSP member Julio Cesar Tahanlangit nga hindi gid dapat nga mag-abusar sa puesto ang mga barangay official sa probinsya kang Antique. Sa interview kang K5 News FM kay board member Tahanlangit, naging pahayag nga kinahanglan ka mga barangay officials nga himuon ang andang masarangan agad nga mangin mayad sa andang ginasakupan kag para sa kauswagan kang dagsa ka mga barangay. Sa piyak nga bahin, ginkasadya naman ni Tahanlangit ang pagpalawid kang termino ka mga barangay officials bagad mapadayon ka dyang andang mga proyekto nga makabulig sa andang mga nasakupan. Ginalauman naman kang opisyal nga sa una nga simana kang Oktobre ang distribution kang bawat barangay makikinabang o kung BBM program pananglitan nga mapermahan rin kang national ang deed of the nation. Matandaan nga kang Setyembre 25, ginpermahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layi nga nagapalawid sa termino kang barangay kag sanggunyang kabataan sa 5 katuig.
1: Balitang lokal.
2: Sa pinakaurihing detalye kang ating balitang lokal ginklaro ni Mayor Wayne R. Velasquez, Head kang Office for Senior Citizens Affairs o kon OSCA sa San Jose nga nakabase ang listahan ka mga senior citizen nga nalakip sa social pension sa 2024 Community-Based Monitoring System o kon CMBS. Sa interview kang K5 News FM kay Mrs. Velasquez, ang naging payag nga wara sanda tigahama nga magpili kang mga pangarana nga ilakip sa listahan pangad nagabase lamang sanda sa listahan nga regahalin sa Central Office. Magluwas sa 2024 CBMS pira sa mga ginakonsiderar nga madiskwalipika ang sangka senior citizen sa listahan amo ang masunod kung may naga-exister nga pension at halina sa Social Security System o kung SSS, Government Service Insurance System o kung GSIS kag Philippine Veterans Affairs Office. Ginatagdya ni Mrs. Velasquez matapos ang pira ka mga reklamo nga ginpalabot kang mga senior citizen nga kung andet nalakip sa listahan ang iba ban nga mga benepisyaryo nga may sarang sa pangabuhi. Mamanaan nga ginpatigayon ang CBMS kada 3 katuig nga ginapangunahan kang Philippine Statistic Authority o kon PSA.
1: Balitang lokal.
0: Ang mga balitang lokal ang ginahatag ganinyo sa kaalwan kang kampiyon nga kapini ka K5 Janelle, ang DTX sa Coffee Mix mga ka K5. Gusto nyo bala ang kapi nga hindi asidi kag kapi nga wala nagapahirap kang inyong abusong? Bakal ka mo kag mag-inom kang DTX Coffee Mix. Amo dyan ang kapi nga himo sa chia seeds, ang palay extract di sugar, sugarcane extract. May mataas nga antioxidant properties nga saranggid makapatay ka mga free radicals nga nagapanghalit sa atin nga kalawasan. Magbakal kag mag-inom kang DTX sa Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix sa gihapon, sarang nyo gid nga mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor kang Kabasan Building, tabok lang kang Avon, kilid lang kang EBJ Freedom Park, kag sa pinakamarapit nga butika kag tindahan sa inyong mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Alas 6:21 sa aga, sa detalye naman kang atin ng mga balitang regional sa probinsya kang Aklan, Dengue Task Force nakatala nang i-activate sa mga barangay sa Banua kang Kalibo. May kampiyon ng detalye kang balita si ka K5 Leonard Viray kang K5 News FM Kalibo.
3: I-activate ang sanggaling bayan ang barangay Dengue Task Force sa mga barangay sa Banua sang Kalibo bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang dengue sa nasambit nga lugar. Suno kay SB member Kitse Luces, chairman sang Committee on Health, ginapayag sini nga nagsaka na sa 183 ang kaso sang dengue kumpara sa 138 nga kaso sa nagligad nga semana. Bangod sini, iya ginatagan pagtamod nga padayon ang ilang ginapatigan nga misting operation sa mga barangay kaga mga eskwelahan bilang kabahin sang kampanya kontra dengue. May mga barangay man nga regular nga nagapatigayon sang clean up activities agod malikawan ang pagdamo sang lamok kag paglaptas ang nasambit nga sakit. Tinutuyo man sang dengue task force nga pabaskugon ang pakigbato sa dengue lakip nang pagguba sang mga ginatawag nga bidding sites. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Balita Regional.
2: Pagid nga detalye ka ating balitang regional, Iloilo City Government, girahin nyo ang mga barangay officials o kung mga barangay nga maging aktibo sa pag-imaw sa mga clean up drive kang syudad. May kampiyon nga detalye kang balita ka K5 Jenny Kauyunan kang K5 News FM Iloilo.
4: Ginapanawagan ni General Services Officer Engineer Neil Ravena sa mga barangay nga dapat maging aktibo kag mag-ugyon sa pakigbahin sa ginapatigayon na clean up drive sa Iloilo City Government. Suno kay Engineer Ravena nga dapat nagaumpisa sa barangay ang social behavioral change sa insakto nga paghaboy sang basura. Dugang pa sa natungdan nga dakuman ang bayan sang barangay agud maging madilagon ang pagpanglimpyo kag solid waste management. Pahayag pa sang natungdan nga dapat madulan na sa pamatasan sa mga barangay nga magsalig lamang sa gobyerno ang pagpanglimpyo sang basura nga ila ginahaboy. Sa diin dapat responsibilidad sang barangay ang pag-maintain sang drainages sa waterways matapos ang ginpatigayon na clean up drive. Naibaluan man nga mayara sang team nga tukod ang Iloilo City Government agud magmonitor kag magbantay sa mga barangay kung sa diin ila responsibilidad ang pag-maintain sang ila nga lugar. Nibalo Kauan nga mayara sa karon sa ginapatigayon nga weekly cleanup drive ang Iloilo City Government sa nagkalain-lain nga waterways sa ginadjust diri sa Iloilo City bilang kabahin sa upland kontrabaha nga programa sang syudad. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
0: Sa katapusan nga detalye ka mga balitang regional sa probinsya kang Capiz, darawa ka mga municipal police station kag Rojas City PNP, may pinakaduro nga na-surrender nga mga pusil, may kampiyon nga detalye kang balita si ka K5 Myla Fuentes kang K5 News FM Rojas City.
5: Nagapanguna ang Pontevedra Municipal Police Station, kinsundan sang Tapas Municipal Police Station kag Rojas Component City Police Station, ang may pinakamadamo nga armas lutang nga ginsungka sa Capiz Police Provincial Office. Sa ginpatigayon nga pulong balitaan sa Capiz PPO, ginsiling ni Police Colonel David Cachumbo Jr., ang Provincial Director sa Capiz PPO, nga sa 550 nga mga armas lutang 73 ang nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, nagikan sa Vianti sa East Kabarangay sa Diin, 37 ang short firearms, kag 33 naman ang long firearms. Sa Tapas Municipal Police Station, mayara sang 60 ka armas lutang, nagikan sa 58 ka mga barangay, sa din 45 ang short firearms, kag 15 naman ang long firearms. Samtang sa Rojas City PNP, nakapagkit sa 51, nagikan sa 47 ka barangay, sa din 53 ang short firearms, kag isa naman ang long firearms. Inikadungan sa gihapon sa nagapadayon nga Capiz Tauhayan sang Capiz Police sa Provincial Office. Suno sa Provincial Director, magapadayon ang nasabit nga programa Tubtob Mabuhinan kag mapahaganhagan ang mga insidente kang krimen na ginakaulamiran sa nagkalain-lain nga armas lutang.
6: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
2: Mga ka-K5, ang detalye kang balitang regional nga inyong batian na ginatid kaninyo sa Kaalwan, kang Freshness Duo, ang Clinic at Day of Fresh, kag TTX sa Beauty Soap. Mabaho kag may item nga irak, may solusyon dyan, ang mag-Clinic at Day of Fresh. Ang Clinic at Day of Fresh ang may virgin coconut oil nga ragapatay sa mga mikrobyo nga ragapabaho kang irak, kag manggaranen sa vitamin E nga ragapaputi sa may item nga irak. Sa Clinic at Day of Fresh, kilikili mas maputi, mas mabango. Samtang pimples ba lang imo problema, idire magkabala ka maggamit rin kang DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, ginapatay ang mga germs nga nagatuga kang pimples, kag bastante sa mga natural ingredients nga makabuligid sa pagkakaskawa inagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple free, DTX Beauty Soap ang baklan kagamitin.
1: Balitang National.
7: Balitang National.
0: Alas 6:26 sa aga, sa detalye naman kang atan ng mga balitang nasyonal. Ginabuyagyag ni Feljep sa Division Chief Rendel Sopenia nga 11 sa 15 ka mga kontrata kang Davao City Government sa GenCorp Industries Incorporated ang warati public bidding. Sa anang pagtestigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ginpahayag ni Sopenia nga 4 lang sa 15 ka mga kontrata kang Davao City Government sa GenCorp Industries Incorporated ang nag-agi sa public bidding. Suno kay Sopenia nga base dyan mismo sa datos nga anang nabuol, pahayag na nga ang nabilin ng mga kontrata ang gintugro paagi lamang sa negotiated small value procurement. Wala naman masabat ni Sopenia ang pamangkot ni Senator Judge Risa Ontiveros kung makitaan bala kang Feljeps kung may ginalapas sa lai ang mga impormasyon nga ginabutang sa andang sistema. Una rin nga nagtestigo si Sopenia nga nakabuol kang GenCorp o kung nga nakabuol ang GenCorp kang hindi magnaba sa 49 ka mga government contracts sa diin 15 sa mga dyan naghalin sa Davao City Government nga nagabalor kang 34 million na o kung 34.2 million na pesos.
1: Balitang National.
7: Balitang National.
2: Dugang pagid nga balitang nasyonal, liwan nga ginsuspender kang Bureau of Internal Revenue kon BIR ang pagpangolekta kang excise tax sa liquefied or liquefied petroleum gas o kon LPG kag gas sa kerosene. Umpisa kapon nga adlaw September 28, 2026, pinaagi sa Revenue Memorandum Circular number 100-2026. Ang nasambitan or nasambit nga tikang sandig sa Executive Order number 125 ngayon pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kang Setyembre 25 sa idalam kang Republic Act number 12316 sa agad magtugro kang temporaryo nga ginhawa sa mga manugbakal. Paathag ni BIR Commissioner Clarito Martin R. Mendoza ginapatuman ang suspension matapos ginkomperba kang Department of Energy nga nagdangat sa $99.41 kada bariles ang average nga presyo kang Dubai crude oil halin sa Agosto 13 tab Setyembre 11 nga nagalapaw sa $80 at threshold kang layi. Sa idalam kang bag-o nga kasuguan, dalayon nga sarado ang excise tax sa LPG magluwas rin sa kung gamitan dya bilang raw material sa petrochemical o kung pagpadalagan kang sarakyan kagbugos nga isuspender ang buwis sa gas magluwas ko na gamitin ang panggatong sa mga eroplano. Automatikong magabalik ang regular nga pagsuruktan o konsuruktan sa buwis kung liwan nga magnaba sa $80 kada bariles ang presyo kang gatong sa salid kang sangkasimana matapos ang sertifikasyon kang DOE o kung makaligad ang 3 kabulan umpisa sa pagiging epektibo kang layi. Matandaan nga unang nga nagpatuman ng BIR kang kaparehong suspension katong Abril 17 apang ginbawi dya kang Hulyo 8 kang liwat nga nagnaba ang presyo kang petrolyo sa world market.
0: Sa katapusan nga detalye ka mga balitang nasyonal, nag-file competition sa Korte Suprema ang abogado nga si Attorney Romulo Makalintal naangat sa pagpaiway kang barangay and SK elections sa 2026. Sa gin-file nga petition for certiorari and prohibition, gin-question ni Attorney Makalintal ang kasuguan nga nagapaiway kang paghihwaton kung daad nga eleksyon sa Nobyembre 2. Personal nga nagpatulong si Makalintal sa Korte Suprema agad nga hingyuon nga aksyonan gilayon ang petition kag maghiwat kang special raffle. Suno sa abogado kalakip sa petition ang hingyo nga mag-issue ang Korte Suprema kang temporary restraining order o kon TRO agad pungga ng implementasyon kang Republic Act number 12326 ang kasuguan nga nagpaiway sa BSKE 2026. Nagapati ang petitioner nga ang pagpaiway kang eleksyon ang makabig nga paglapas sa kinamatarang kang mga pumuluyo agad makapili kang magapungko nga mga leader kang barangay. Suno ka na nga tuman kalawid ang termino ka mga opisyal kang barangay sa liwat-liwat na pagpaiway kang nasambit nga eleksyon. Ang mga balitang nasyonal ang ginahatad ganinyo sa kaalwa naman kang DTX 500 kag alkaline base nga vitamin C mga ka K5. Nagagwa sa pinakauri nga datos nga ang cancer nagapangatlo sa listahan kang kamatayan kang mga Pinoy. Pira ka mga organs kung saliin kalabanan nagatubo ang cancer halin sa atin nga baga sa breast, cervix, liver, colon and rectum, prostate, stomach, oral cavity, ovary kag leukemia. Ang pagpanigarilyo ang pinakabahol nga risgo sa pagdevelop kang lung cancer gani diyang may pinakaduro nga kaso sa Pilipinas. Tuman ka sakit ang cancer pain labi pa kung diyang nagtubo sa atin nga baga. Likawan ang pagtubo kang cancer, pabakuran ang depensa sa lawas, mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 pinakaepektibo nga panguntra sa cancer bangod ka mga masunod. Ang DTX 500 may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million sa talaksan kang antioxidant molecules. Ang DTX 500 may disugar sugarcane extract nga bugana sa flavonoids, sa polyphenols kag iban pagid nga mga phenolic compounds. Jama na may active antioxidant enzymes nga aktibo nga naga-neutralize kang mga oxidants o kung naga-neutralize sa mga pro-oxidants kag toxins. Ang DTX 500 mga ka K5 ang anti-inflammatory, anti-mutagenic na nagapagang sa onset kang cancer. Ang DTX 500 buta man kang anti-proliferative agents nga nagapagang sa pagrapta kang cancer cells. Batuan ang cancer, likawan ang cancer, mag-inom kang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang Mighty C mga ka K5 isa raman ka alkaline base vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagatugro gid puwersa sa atin nga lawas. agad nga patiyan ang mga guba nga selula kang lawas through apoptosis antes pa man dyan nga mag-mutate kag mangina cancerous. Hindi rin maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas sa proteksyonan ang inyong kaugalingan. DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw ninyo nga imnan sa gihapon. Ang DTX 500 kag MyTC available gid sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Libre sa gihapon ang konsultasyon Lunes, Miyerkules kag Biyernes, samtang regyan sa Kulasi adlaw kang Martes kag Huwebes. Kaimaw ang amon clinic doctor si Doc Ramero Nedruda Jr.
1: Balita International. International.
0: Alas 6:34 sa aga, sa detalye naman kang atin ng mga balitang international. Nagdabot sa 27 katawo ang na-report nga napatay sa darawa ka magkatuhay nga pagpangbadil sa South Africa kang nagligad nga Sabado kag Domingo. Una nga gin-report ang 17 katawo nga napatay samtang masobra 15 ang pilason matapos nga magpauran kang bala ang AK-47 rifles kag pistol sa Sangkabar marapit sa syudad kang Johannesburg. Ang 8 ka mga sospek kang Sabado tigabi samtang 10 naman ang napatay kag 11 ang pilason sa Sangkabar katindahan sa syudad kang Cape Town matapos ang magpangbadila ang wara matumad ng mga sospek ang Domingo tika sa Nagan. Padayon naman nga ginaimbestigaran kang South African Police Service ang mga natabo nga pagpangbadila samtang wara pati na aresto nga sospek sa nasambit nga magkatuhay nga krimen.
1: Balita International. International.
2: Dugang pagid nga detalye kang ating balitang international ginbuyagyag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga preparado ang andang pungsod sa tion nga liwat nga maglunta dagkira sa tanga dagkang United States matapos ibasura kang Washington ang andap pito kaadlaw nga plano para sa liwat nga pagbukas kang Strait of Hormuz. Sa piya kadya, ginpayag ni US President Donald Trump nga nagalaam tana nga mag-angkan kang dugang negosasyon sa Iran kadya nga semana samtang ginapahayag nga magamadinalag-on ang Washington sa away sa silid kang malipot nga panahon. Samtang hagat ang ginapanginwara kang militar kang US nga payag o ang pahayag kang Tehran nga magaagaw o nagaagaw kang militar kang Iran ang sangka modern underwater US drone mismo sa Strait of Hormuz. Sa kaparehong kahigayunan, lima naman kang kalalakinhan ang ginaresto marapit sa sangka pasilidad kang airbase sa United Kingdom nga ginagamit kang US sa operasyon batok sa Iran banged sa duda kang paghawi kang armasa kag kang tanan sa terorismo.
1: Balita International. International.
2: Ang inyong nabatian nga mga balitang international ang ginatid kaninyo sa kaalwan kang D3 Bio. Hilanat sipon trangkaso kag ubo. Relax it D3 Bio mo rin. Kaya ang D3 Bio ang may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride gargaturo puwersa sa aton lawas. Ang D3 Bio saranggid mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Sports.
0: Alas 6:36 sa aga, sa detalye naman kang atin nga balitang sports. Napaslawan ang Alas Pilipinas Men's Volleyball Team nga mabuel ang andang una nga kadaragan matapos nga ginpierde kang China sa straight set sa 2026 Asian Games nga ginahiwat sa Japan. Nagtakap ang sipal sa score nga 25-21, 25-20 kag 25-22 pabor sa China. Sa piha kang pagpaninguha kang Pilipinas nga makasabay sa kada set, wala da na punggan ang China nga kontrolon ang importante nga bahin kang sipal pagdalayon nga ginseliuhan ang kadaragan. Bangod sa pagkapierde, nagapabilin o kanagapabilin na wala tidaog ang Alas Pilipinas sa torneo hawit ang 0 win kag 2 losses nga standings matapos ang darwa kasipal. May isara pa kakahigayunan ang Pilipinas agad makabawi sa andang masunod nga sipal batok sa Chinese Taipei kung sariin. Importante ang mangin resulta kang sipal bangod darwa ka team lamang halin sa kada pool ang mag-aabante sa quarter finals.
1: Balitang Sports. Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
2: Para naman sa ating balitang entertainment, wara pati plano nga manginsang kananay si Casey Tandingan sa pinakaurihing episode kang Gandang Gabi Vice. Ginpakigbay ni Casey nga ginaistoryahan rin ang nanda ang andang or kaanang bana nga si TJ Monterde ang pag-angkan kang bata pang ginpahayag nga hindi patana ready. Sino sa singer, duro patana kang mga butang nga luyag madapot sa anang karir kag sa anang personal nga pangabuhi. Payag na nga ang pagkagirikanan sa ka lifelong commitment nga wala lang nagakinahanglana kang or nga maging financially ready, kundi dapat handa sa halos tanan nga aspeto. Ginarespeto naman ni TJ ang desisyon kang anang asawa kag ginatumad nga ang pag-angkan kang bata dapat pareho nga gusto kang ginikanan.
1: Balitang Entertainment.
0: Ang ato naman nga balitang sports kag balitang entertainment ang ginahatad kaninyo sa kaalwa naman kang Clinicas for Biotics. Batuan ang constipation, magbakal kag mag-inom kang Clinicas for Biotics. Nagapanami gidya mga ka K5 kang hulag kang digestive system o kon digestion ang Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga dagyan sa Clinicas for Biotics nagabulig sa pagdigest o kon pagtunaw kang pagkaon para mas mahapos diyan ang pagwa sa atin nga lawas. Ginapanami man kang Clinicas for Biotics ang nutrients absorption sa lawas, agad nga bugos ang atin pagbenepisyo sa mga vitamins and minerals halin sa mga healthy foods nga atin ginakaon. Mag-inom kang Clinicas for Biotics darwa ka beses ang kaadlaw o konsanto man sa rekomendasyon kang inyong mga doktor. Sa gihapon mga ka K5, ang Clinicas for Biotics kag iwan pagid nga mga produkto ni kalidad ni Dr. Amel Uy sarang nyo gid nga mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa pinakamarapit nga mga butika kag tindahan sa inyong mga lugar.
1: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Alas 6:40 sa aga. Good morning, good morning, good morning K5 Janelle. Good morning sa atin yung mga tagparamati. Happy, happy market day sa Banwa kanya si Balam.
8: Yes, so grabe no. Mayad ng tiyempo ka dyan K5 Jim. So, bagit no. Katong kanyang mga vendors yan sa may Banwa kasi Balam. Happy market day kininyo tanan rin kag sa mga tagparamati talagyan sa handa ka dyang mga panimalay, opisina, kung sa diin man nga lugar. Good morning, gid ka ninyo nga tanan.
0: Amo dyang dapat sundon ka mga kabataan kay 5 Junel, no? Haramblang iskanduro karon kwarta, hindi ka pa ready nga magkabata, kahit di ginauna mo gid ang future kang, for example, kung ikaw nami imong career, ang future kang imo mangin mga kabataan la kay 5 Junel. Kita mo mga artista, no? Ura gadali nga mga kabata.
8: Amo man ra ko gani, feel ko kisa
0: artista ka. Feeling mo lang.
8: Pero maragin man, no, mga ka K5, dapat sa mga mukha nga mga aspeto, no, respetuhon natin ang desisyon kang magtimbang nga bahin dapat. Hindi lang gusto nga
0: planuan kang both yes. Mag-asawa K5 Janelle.
8: Hindi lang kuon nga pag gusto kang bana, dapat gusto man kang asawa, no. Dapat pamangkuton gidang isara kag sara kun ready rin bala ka mo bilang mangin nanay kag tatay, no, kang inyo kadyang bata kay ti para bala nga hindi ka mo mabatang salang alang nga baw sa orihir nga ni kun regyan rin matak-an man ang sara, malagyo-lagyo sa responsibilidad. Di amo rigani nga dapat istoryahan gid ninyo mag-asawa. May mga proper arrangement bala yes. Kamo kay 5 Jimmy nga kun sa diin hindi mabutang sa ital-ital lang imo kadyang partner o kun ikaw man.
0: Ikabay pa nga mangin na inspirasyon man kay 5 Janelle no sa mga kabataan kay ti sa Tulad. Yes. Grabe na gid no ang teenage pregnancy sa may probinsya kang Antique Quebla kay 5 Janelle. Yes. Padayon nga nagasaka. Actually nagnaba rin ang 15 to 19 nga age nga edad pero ang nagsaka naman kadya ang 10 to 14 kay 5 Janelle no which is very ano gid daw kasubo bala kay 5 Janelle. Very alarming. Ikabay pa nga amo kanira sa mga kabataan eskwela lang anay kamayad no kag after graduate pwede rin kamo kumana kung may stable rin kamo obra kay 5 Janelle pwede rin kamo ka pamata kunaon gid anay ang future
8: kag sa mga ginikanan natin na
0: bantayan
8: gid no laygayan gid ang ating kadyang kabataan nga maging honest mangin open ka ninyo bilang anda ka dyang mga guardian kay titingad nga kamo ang anda ka dyang paralagyuhan pag-istoryahan ka kung ano bla ang mga gusto ng dambalin kag ipabutsyag sa anda ka dyang kaugalingan. So amurian mga ka-K5 no ang sa mga kabataan naman hindi kita sagi kapadara-dara sa sutsot kang mga panulay. No, nga,
0: mga amigo nyo bala.
8: No, mga amigo nyo nga gadali gid. Ga, ano gid, ga pisik-pisik gid. Si kuha, no? Si kuha sa sungad na kay kung gadali, ti Momo.
0: Una
8: ikaw lang.
0: Lang,
8: una to, pangita to, kang nagadali man. No, dapat disiplinado, no? Nga, hindi kita basta-basta lang bala nga kamo nga mga kababayenhan o kung mga kalalakihan, hindi kita la sagi ka padara-dara sa sutsot kang mga panulay.
0: Sakit man daad kay Five Jonel, no? Oh. Pero
8: are, that's the reality.
0: Sikuan gid.
8: Sikuan gid. Nga kun hindi timo ka lahat una to. Kay imagine duro. Duro ka mga kabataan ang nagareskwela nga nagakauntat, nagakapuot kay titengod nga amor nang natabo. Tinaw. Pag nakabusong kao, kaya mo panindagan bilang laki. Kay urakat ubra, urakat pakatapos, urakat prangapuyan. Hindi ka magsarig kung si mananay, ah, tatay mo, may istra nanay mo, may ubra santa. Ikaw hasta sa no, sa godonda?
0: Correct.
8: Nye mo eh. Oh, kag sa mga bahay naman, kag paminsarin gid ninyo, no? Nga kung makapata, gani ka mo, at the young age, at the very young age, sino karang inyo parapitan sa gyapon? Mabalik gyapon sa ginikanan. So, naghimo lang nga kalampano to karon ang plano ka ginikanan mo sa pangabuhi nyo. No? Dapat ko na mahitso ka mo sa mura plano, istoryahin nyo ka ginikanan, na ready rin ako. 26, 27 rin ako, may ubra rin ako, may savings ako nga 300,000, B.
0: Kulang pa ganyan 300,000.
8: O, 500,000, B, or 1 million.
0: Dapat million, gid. Or dapat may mga negosyo, mga sapat,
8: di laki pa ganyan. Di alang-alang man rakaroon ko na nanay mo mangyapon masagod, sino ka rakaroon mapadidi kang bata mo?
0: Mayad lang rakong magbusong ka bala, ano ka man, sustentuhan ka man, no? Or subden ka man kang migo-migo mo dyan. Pero kung hindi ka ni K5 Jonel, ti amurambal mo laki na nga ti nag-binanansuli, nag-kalampano, gigwa na.
8: Kapin pa, ti mabalik ka naman skwila mo. Pagbalik mo skwila, may dyan pag nagkatabo,
0: na
8: nabusong kaliwan, ayabaw, nini. Kudton tagid ko karon.
0: Sino mo bantay ka bata mo kay 5 Jonel?
8: Pero mo na gani, no?
0: Ano pa pa-focus sa pagtuon mo kung ang bata mo nagahibi?
8: Yes. So unahan na imo ka diyan ako galingin. Unat problema ko nasta sa no magsinandragati mo ah. Basta hindi ka lang makatugro bla kang ano kang diyan sakit sa ulo sa imo ka diyan ginikanan. Kag hindi man tanan kay 5 Jim abi butang taman no nga iba respetuhon taman nga may mga blessings sa dagakratabo sa kabuhi.
0: Yes.
8: May temprano nga bata at least makatugro man kang kalipayan at as long as nga kaya ninyo ninyo diyan panindagan kag malipay ka mo sa mo diyan nga sitwasyon.
0: Mambal sa K5 Jonel nga anda man tanaran no pero ang point pala nga dapat planuhan gi dapat ang pagsilid sa pagiging ano bala mag asawa kag planuhan gid ang paghimo kang bata K5 Jonel para at the end of the day hindi man kamo maginal sel bilang mag-asawa sa uri bilang ginikanan.
8: May nagakuon na kanya. San uti mo mamata rin? Gawilawid rin. Piran edad mo. Sos Mario Josep, 24 lang ako mga nunoy, mga nini.
0: Ay, 24 ka palang gali.
8: Oo, mayad lang gawara. Mayad lang gawara ko na pag imo naman kang ano kang bata bidyan or makabata kami. Sagudon nyo man, buligan nyo kami bakal gatas, buligan nyo kami kung mamasakit. Sos Mario Josep, hindi kamulimnen. Ah, hindi ka mulimnen. So shut up anay, no? Ang desisyon tanang karihan beken inyo. Kanam. Anat narakang mga natengdan.
0: Sige, manamyaw ta kay 5 Jonel.
8: Aga pa.
0: Sige, manamyaw ta.
8: good morning kay Ma'am Alma Anseno. Good morning kid. Shout out lang riyan sa may barangay Lagda kag kay Ma'am Joy Denise Tulio. Good morning, good morning. Happy Tuesday mga kanimo. Shout out lang dyan sa tanan nga mga viewers and listeners. Especially dyan sa may Nazareth kay Nanay Violeta Tulio. Kaga dyan man sa Olaga sa BFF ng si Guapa Irene Tamba Alera. Mayadgid nga family, ano dyan? Mayadgid nga pagpamati kaninyo tanan-tanan. So good morning kaninyo dyan. Kaga kay Nonoy Leo Nueva Cobita. Good morning Adrian Subiliaga. Good morning. Greet lang, happy birthday Angeli Iscarlan. Happy birthday kay Dako Toy. Good morning idol. Good morning Mank Nemo. Wow, kampiyon timo Dako Dako. Gend Cheryl Montano. Good morning Happy Tuesday makanimo. God bless kag kay Juan. Good morning ang naga-watch live kay FGM.
0: Kay Ma'am Karen J. Checa, good morning. Nagapamati man kay kagawa dadong natividad regyan sa may District 1. Good morning, good morning. Si Uncle Harlan Dokias, good morning. Nagapamati, gapamangkot kung saan umo kanako mga sawa kay Five Janelle. Uncle Harlan, sunod la rakel kung dururon ko sineptan. Padya. Kadya, wara pa ko sineptan. Ambal tabay kay ina nga dapat sapat-sapat anay. So, basi mga ano pa, mga...
8: Pilar na, may milyon rin.
0: Wara pa man. Wara pa kadabot milyon. So, magdabot milyon. Amo na siguro ra kay Five Journal. Para may, ano, brakal gatas. Good morning kaya, Uncle Harlan Lukyas. Ragyan sa may Tigbaluwa Uno, si Balam. Sa mga traffic enforcer natin, no? So, may banwa kang si Balam. Good morning, good morning. Hi, Ma'am Joanne Gatila, good morning. Nagapamati kay Lona Villa Fernandez. Nagapamati man, happy birthday kay Hugo Jervis. Kay John De Tives, good morning. Ginapagrit naman mga taga San Pedro kay Five Janelle, no? San Pedro, Pag-asa, gidman.
8: Yes, kag kay Clyde, kag kay Aki dyan. Bugtaw rin ka mo. Paningkay-ningkay rin, ha? Pakabuts, kuilak mayan.
0: Sa JBC Metalworks, good morning. Kay Michael Magbanwa, good morning, good morning. Nagapamati, kid. Kay Pastor Gabriel Uliagi, good morning. Nagapamati man. Ginagrit na lang ang Uliagi family sa may Padang Patnongon. Kay Ma'am Betty Lafaya Von Sweets, good morning. Nagapamati man. Kay Marsky Elban. Kay Jingjing Piroy. Nagapamati sa Lakayin Bogasong. Kay Warren Odi. Kay Nelfa Benedicto. Nagapamati, kid, sa Sityo Madarag Ilaures Bogasong. Kay Ma'am Rochel Imon Antonio, happy with you Tuesday mga ka-K5. Kay Helen Bangoy Dairo, naga-watch live man sa Udiong. Kay Norbert Ardenio, nagapamati man, ginatamyaw na lang si Daniel Alessandra. Kay Rene Marfil, nagapamati man sa may Villar si Balam. Kay Paloma Ligaya, regyan sa may Parok 3 sa may Bato North. Sa anang partner nga si Sikan Trinidad, salamat gid. Kay Arlen Saniahan, good morning. Ginatamyaw na lang mga taga Bato Inca, no, sa Saniahan family. Kay Kagawad Noni Francisco Mondrial. Kag Barangay Kang Barangay kay tula-tula si Balam. Naga-watch live gid sa may Madrangka San Jose. Kaya Tristan Gulay, good morning. Kaya Magdalena Naigan, may ayad man nga aga. Kay Sir Juan Junior Cepeda, good morning. Kay Mary Luera, good morning. Kaya Nelly Dalisay, nagapamati man sa Funda Dalipe. Kay Nila Doc Aconia, nagapamati man. Kay Annalyn Lopez, good morning. Kay G Nabas, good morning, good morning. Salamat kid. Kay Samuel Sumugat. Oy, kay Sir Ron Ron, ragyan sa mga Human Resource Management Nico Office. Kay Sir Ron Torres Arcoseba Usan, nagapamati kid, happy Tuesday man kanimo sir. Kay Vilma Pasakena Agustin, good morning kanimo ma'am. Kay Ruben Mandiuya Puyong, nagapamati kid sa mga taga Alangan si Balam. Kay Marcos 26, medayad gid nga aga sa anang guwapuhon kanong amigo kay Kagawad. Kay Kyle Gerald Fidelicio, Gareb Panagiton Magbanwa, Melvin Guntan.
8: Good morning.
0: Kay Police Lieutenant Jun Ortega Rugyan sa may Sibalo Municipal Police Station, good morning, good morning. Sa anang amisi sa Election Officer Kang Tobias Fournier, medayad gid nga aga sir. Salamat gid sa atin mga ma'am and sir sa Sibalo Municipal Police Station. Kay Police Staff Sergeant Arnel De Los Santos, medayad man nga aga, nagapamati gid. Good morning sa 1st Antica Provincial Mobile Force Company, sa andang duty personnel, no, sa andang force commander, si Police Lieutenant Colonel Alan Jane Jericho Coyupan, sa iban pagid ng mga staff, nagapamati man sa 2nd APMFC sa may Barangay Fabrica Hamtika. Shout out man sa Los Santos and Abrico family. Shout out man, no, kay Mama Cathy o kon Mrs. Bernadette De Los Santos. Happy, happy birthday man kay kaya Makmak, no, kaya Makngela, 9th birthday nakadyang adlaw. Rugyan sa may Barangay Agricola, Makniel Antonio. Sa mga ka-K5 natin yung nag-celebrate kang andang kaadlawan, no, happy happy birthday gid kaninyo mga ka-K5. Kay Dr. May Delgado, rugyan sa may Barangay o kon sa may University of Antica Tarjuli Memorial Campus, madayad gid nga aga. Salamat gid ma'am sa pagpamati, no, kay Sir Rizal Delgado. Magabalas rin si KK5R dyan sa programang Foro de los Pueblos, The People's Forum. kag inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpalayag ka mga balita sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Kay Imelda Alibanban, good morning, shout out lang sa family Kadota, Gimaw Kadwada Ricarte and Alibanban family naga watch live gid sa Maya Tumawa Kulasiya. Sa pangaran na lang gid kang amon nga mga technical partners sa K5 Nusa Fam Sanos sa K5 John Simon Lioterio, sa K5 Nusa Fam Bugasong, K5 Rams Awakay the 3rd and K5 Jerson Lloyd Ustan, sa K5 Nusa Fam Kulasi, K5 Emmanuel Cumla, Kent Ocona Almi Joy Sanchez Martinez, sa anda nga station manager K5 John Reyno Harda Barcelona Apostol, sa amon naman station manager K5 Arjan Villasor Del Coro, sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramel Itang Uy, sa kadyang aga kami ang inyong mga tagbalita.
8: K5 Junel Nanggan Tives.
0: Kag ako naman si K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique. Ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
9: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akong nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3 Bio.
12: Nga adla-adla may inom gigo D3 Bio. Now, ato na balaan because D3 Bio amo na ang gitawag 24/7 caretaker of your brain. So nga ma D3 Bio ko. Amo niyo, ma D3 Bio ko sir boy kay gusto ko maprotektahan akong brain nga hindi ko mangin biktima sa mga Parkinson's disease. Hindi ko ya gusto nga magka Alzheimer's disease. Anhon ko na lang na akong halimbawa may damo ko milyon bilyon nga kwarta kung malipaton ako, basin panghatag ko na. Namina. Delikado madamit si mo brain. That's why ang D3 Bio may keton siya nga kaya nga magtinlo sa imo nga brain, kaya magnari sa imo brain. Likawi ang mga Parkinson's disease, mga may problema sa gitawag IBS, no? Mga may problema sa gallbladder issues, makabuligid ang MCT nga ara sa D3 Bio. So, D3 Bio na pinaka the best para sa imo nga brain.
9: D3 Bio.
13: Ang MCT ngara sa D3 Bio naga-turn sang keton once nga ma-oxidized by your body, no? Keton does not only provide better energy to your brain. Ka ang keton
12: suman, pagit siya engineer.
13: Correct. Kaya ginatinluan niyang imo nga brain. But siya ganun, epektibo, naging active da mga selula. Kag ang mga plaque.
12: Ang imo nga skills bla nga paano mga luyag sang bata pa. Para pa Japon, bisan tigulang ka na. Ganami ang abilidad sa brain once naka D3 Bio engineer.
13: Correct, correct. Kinanglan gina.
12: No, kay nga man, ginanari siya through ketones. The only fuel nga wala latak. The correct. Only fuel nga wala tuktok.
13: Kaya ginatinluan niyang imo nga brain.
9: D3 Bio!
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika. D3 Bio with BCO!
15: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika. D3 Bio!
16: Sir boy, mga kabata, mga nanay ha, kung kaysa aton bata, dumagtingan, do ka slow learner ha, do ka hinay sa iyang hambalon mo, do ka loading pa bla? Kulang gali na sir boy sa serotonin.
9: D3 Bio.
16: May mga studies gahambal nga ang serotonin ang nagapadasig speeds up the learning process kag ang imong cognitive function. Ang serotonin is being derived from your gut. Tidira makabulig si D3 Bio. Ginapa-encourage niya ang production sang serotonin from your gut, making your brain and nervous system functioning well.
9: D3 Bio.
16: Correct. Ah. Ditribayo makabulig sir.
17: So kung gusto ka mag-alam, ha? Mag-ditribayo ka, no? Kay ang papaalam si mo halin sa gut as sa si mo brain ang support, Campion. No? Sang ditribayo. But ditribayo going back to epilepsy is basically crucial in treating epilepsy. Studies and research found out that it is ketogenic diet ang kalanan sa mga kuyapon sa mga gamay epilepsy. And ketogenic diet basically produce one thing, it's also ketones. Ketones nga makita mo man sa D3Bio. Kuso kung may mga parinti ka mo, may mga kilala ka mo nga medyo may epileptic, the best way to care about that person is to introduce ketogenic diet with D3Bio. All right.
12: Kanami sa D3 bio mo, may D3 ka na, may MCT ka pa.
17: Correct.
12: May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Amoni kanami kung nakainom ka D3 bio.
9: D3 bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
9: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo po na ibaluan kong ataas ng gali akong blood pressure. Payan ang paninisis ng D3 bio. Tatlo ka disease sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo po. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 bio. Health News.
20: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Karen, kadama mo itsang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.

0: X500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Firme lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Bungod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ang palaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
5: Umari, nandito ka pala. Maghulog ka rin ba ng insurance mo?
6: Ay, hindi, Mars. Magdedeposito lang ako sa bangko.
5: Ah, ako naman para sa Field Health Contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
6: Ay, ka dyan. Buti pinaalala mo, Mare. Magbabayad na rin ako ng Field Health ko.
7: Regular na magbayad ng Field Health Contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C iCare Gold Capsule. Ang kapsula galgitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops Ato-Ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. iCare Gold.
5: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang iCare Capsule, kag iCare Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag ginman gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawa. Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika Spore Biotics.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mamakan sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.

0: dula na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
2: Mapakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gah, matchoy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men.

0: pres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! By 45 Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics! Makabuling sa pagtamang

0: streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calvibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bilog at Pilipinas sa K5 News FM Philippines Center Time, last 7:15.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Isirag ka malipayon kagma dinilagon nga daw probinsya kang Antique. Welcome sa pagpangalagan sa first portion kang The People's Forum. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
1: Today's Tuesday, Pats sa 29 Banwa sa bulan kang Setyembre 2026. Ang aton yun nga pagdamyaw sa mga suki naton nga mga tagparamati nga nag-monitorong plan sa atong kadyang pagpangalagan. Kamusta kamutan ng this lovely Tuesday? Mainit ang aton sa nga panahon. That's why nag-abiso ganyan aton sa nga mga medical experts. No, ang dyang posible pagluntad sang heatstroke. Sa pira naton ka mga kabugtuan, especially nga mga hypertensive. May piraman ka mga reports banwa ang pira ka dyan ka mga kabaranggayan sa iban sini nga mga kabanuanan sa probinsya Kantike. Nga posible daw may shortage or may water shortage. Nga pag-experiencehan bangod man sa sining gasyado kainit nga panahon.
4: Foro de los Pueblos.
1: Particularmente sa may banwa kang Sibalom. Sa atong kadya mga pinilangga yang mga taga paramati.
4: Foro de los Pueblos.
1: It's a market day sa may banwa kang Sibalom, may pagpugok kang trapiko sa kadyang mga tinion, particularmente rugyan sa mga ginakonstruct na dalan. At iway pa dyan labot ni market day kadya sa may Sibalom, nag-bumper to bumper ang dalagan sang trapiko sa kadyang mga tinion sa District 3 dyan sa may cruising munisipyo or intersection. Pasulod ka man di sa bahin sang Sibalom National High School.
4: Foro de los Pueblos.
1: Ikon isip-isipon mo banwa kon ano da ang traffic, ang mga salakyan nga rugyan tulad daga traffic. Amo man na ang madangtan, amo man ang mga kaimaw mo pagabot dyan sa mga construction of roads sa may Udyong, pagtugin na dyan sa may Supa kag Atabay.
4: Foro de los Pueblos.
1: Di kumbaga kung dito, kamunga daan dito pa lang sa District 3, Sibalom sa may 7-Eleven, da, kamunan dyan ang, kamunan dyan ang mga grupo sa mga dakilang natrap sa traffic. Laban-laban, classmate, magkamuna pagkanto dyan sa mga one-way, halin sa may Udyong, pagkanto sa Supa, kag Atabay. So, so doon, classmates ka mo for the day or of the day. No? Una nga ba, oo. Oh, bisa na, no mo ka ako partner. So, naghahalin pa ko na sa Namiyo, alas 6, kundi alas 8, time in ko. 6:37, gahalin pa ko na to. Alas 6:38. So, sa gani, alas 6:40, gahalin ko na to sa may poblasyon San Remio. Pero kadya, alas 6:30, gamater gid ang minutes. No? Ang seconds, gamater gid yan. Kaya hindi mo mapaktan kung ano ang matabo si mo da sa dalan mo. No, may maba posible. Ma, hindi ka man maksidente, pero masuyakan ka bla. No, masuyak ang mabuuan mo nga rida, kundi late ka mangyapon.
4: Puro de los Pueblos.
1: O, patas pagin ka dyan, may mga construction of roads. No, so, laban-laban ng akon ideal, magalin ko to sa amon, mga lasays 25. Pinaka kwa nagid, pinaka extend nagid is ang alas 6:30.
4: Puro de los Pueblos.
1: By the way, we only have 87 days. 87 gid man, no? 87 days before Christmas.
4: Puro de los Pueblos.
1: Grabe do kalaw ay manigroy pamangkot kung nakabakal na bala kamo sang pang-Nochebuena nyo. Diba, sibla pag-abot sang Pasko, expire na mga... Ano ka wrong man niya, Banwa? This time nga, mangkuton, taka mo nakabakal na bala ka mo pang Nochebuena nyo? Diba, si pag-abot sang Pasko, abla, puro expire ang imong spaghetti sauce, ang imong sininga macaroni, ang mga gatas mo da nga gamiton mo sa Christmas. But you know what, ang ambasang mga eksperto, no? Ang ideal ko nga magbakal sang mga Christmas Christmas foods, no? Anong mga taong nung term ganito? Mga Christmas ano bla, mga balaklon, mga pagkaon. Ang ginagamit daw ginakaon ta sa tion sang Pasko. Ang ideal ko nga magpagbakal sina is subong, no? Ano to subong, September. Or October, nagid lang, October, bakal ka na mga 3 months before Christmas. Piliin mo lang, mangin matikuloso ka lang sa expiration date, no? Sang item, sang food item, no? So kung spaghetti or noodles dyan yan, mga gatas, make sure mo nga ang expiration niya, like mga February 2027 pa, or usually, ti mga March or June pa na ang expiration niya kung kadya ang manufacturing niya. Kadya ang ideal nga pagbakal, kaya nga man, pag-abot na nabanwa sa mga November, kag worse ang December, no? Nagataas na ang presyo sa mga Christmas, ano ni, ng handa. May term gina mo na, lipat ko sang term, no, term gina man. No? Ang mga handa ta sa Pasko, kag New Year, nagataas na siya. Pag-abot sa November, kag December. That is why nga ba sa mga eksperto, dapat kadya pa lang, or October, gapamakal ka na kung di gusto mabiktima sang ano niyo sang gulping pagtaas niya by November and December.
4: Puro de los Pueblos.
1: So pwede gini makapamalaklon ka utlad sa mga halandaon mo ihanda mo sa Pasko. Basta piliin mo lang ang hindi pa manug expire ha. Basta timing man ablang ang imo siniya nga pagkaon nga ginbakal ang ihanda mo. Kadya pala na makal ka na, daso pagka December 25, expire na. Ito ka wrong man na iaguro, Banwa. So, umangin matikuloso lang. Especially kunti pigado, gid ang titlad, grabe ang kamahal ang presyo sa mga gasolina, kagrudo. Talaban-laban, apektado man ang aton sininga mga Christmas handaan. No, maghanda ka subong spaghetti, salad, ano pala da, mga hamon. Laban-laban na pag-abot na sa Nobyembre kag Disyembre, mataas giniya friends.
4: Puro de los Pueblos.
1: Sa aton ka dyan mga pinalangga ng mga tagparmati. So ka dyan, dapat advance ka mag-isip. So dapat handa ka na nga daan. 24 minutes after the hour of 7 sa aton sininga pagpangalagad kamuban pa nagpamati sa waragwagan kang K5 News FM Antique Philippines. Ang Radyo Bandera kauna K5 News FM run kajah. Sa nilisuan sa inyong mga radyo live akutan mabatian via 95.7 FM, 95.7 FM, K5 News FM San Jose de Buenavista, Antique. Nag-broadcast man kita sa Northern and Central Antique. Sa 95.9 K5 News FM Kulasi. Kag sa Central Antique ang 97.3 K5 News FM Bugasong.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, kita man makit-an kag mabatian pinagi sa atong kadya nga mga social media platforms. Sa Facebook, naka-live kita tlan sa K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates.
4: Puro de los Pueblos.
1: Agot to man, wamangin updated man ang inyong sining mga kapamilya abroad. Di man sanda mamingaw, iinganyuhan nyo gid, no? Nga mag-like, kag mag-follow sa atong kadya iyang mga socials.
4: Puro de los Pueblos.
1: La 7:25 ang takna sa aga kamo nagapamati sa Best Commentary Program kang University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos, the People's Forum.
3: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Sa kinandan ako si Arjan Del Coro.
3: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo. Sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
1: Nanong mga taralupang dun nga mga balita kadyang adlaw kang Martes sa mga headlines. Istoryahan tayo na while sa atun siya nga pagpangalagad kay si LNB President Tahan Langit. Nagparugyan kag may abiso sa mga kapwa niya mga barangay officials. Kati kadyang kunong extended man banuang anda kadyang posisyon, anda kadyang termino, dapat pabilin lang kunong yapon nga hindi kamo iya mangin matinastason. Nag hindi kamo mag-abusar sa pwesto.
3: Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Anong na-notisyara ni board member LNB President Nonoy Tan Langit, may mga busador man nga mga barangay officials ka dyan?
4: Foro de los Pueblos.
1: Istoryahan ta dyan a while sa atun siya nga pagpangalagad. Ang banwa kang Sibalo may bastante pa kuno banwa nga supply kang tubig. Ang Sibalo Water District nagpanumdom nga magpreparar sa posible epekto kang very strong El Nino. Abi ka jaguro ya daw. Hindi pa gid maniguro problema kay tinagaulan-ulan man gani, especially nga Bermans naman kita. Ang isa ra sa mga preparahan mo sa very strong El Nino nga da is ang mga bagyo.
4: Foro de los Pueblos.
1: Kamambal ka naman. Tinano na yan si Rajan kay El Nino, ganitig irinit. Nanong may mga bagyo man, wakal mo man. Ang hambal sa mga eksperto, sa mga, anong tawag sila na, mga meteorologist, no? Sa pag-asa na, blak! Ang very strong El Nino, walang nagakos kang shadow kainit nga panahon. Tandaan ta, sa Pacific Ocean, shadow na to kainit ang warm water, no? Once nga very warm ang water sa Pacific Ocean, sugalawon na siya sang malamig nga panahon kay titlad nga nga hangin, I mean, no? Tigturunaw tulad sang yelo sa Atlantic, no? Sa North Pole, tigturunaw ni sa mga Northern Hemisphere nga bahin sang aton sa nga kalibutan. Pagsugalaw na paghuyop na piya sang hangin na, ang very strong El Nino nga na sa Pacific Ocean na pag indakop na kag nag-combine na lang sila, grabe na gali friends ka strong ang bagyo nga ma-create niya, no? Amo nang isa ra sa mga epekto man sa ginatawag nga very strong El Nino.
4: Foro de los Pueblos.
1: Once nga ang warm gustiness or warm wind, no, pag nag-combine siya sa Pacific Ocean to nga mag-abot na ang tawag ni ang coldness blast. Grabe nga, super typhoon man siya gali. So this Bermans, why ta na ginapangayo, but usually no observaran tarian sa tion ka mga Bermans gid no ning mga super typhoon katulad tuligad sang hindi man to gani ay dunto ko lang super typhoon to no, di na ko ka remember gid si Paeng Tublak no, ang Paeng Tublak nga Diyos ko. Why man to gani hangin gid nga baskog ni sa to na galing kay grabe lang gid yang ulan niya.
4: Foro de los Pueblos.
1: Tamo, guba ang Paliwan Bridge. Guba man ang Uyungan Bridge. No, kay grabe to ang daludo sa tubig sa mga kasubaan ta.
4: Foro de los Pueblos.
1: But all the time, mas dami siguro ba nga mag-preparar kita iya. No, sa kunanong mga eventualities nga way taman na ginapangayo man tuod. Now, kadya kay tinobserbaran man sa mga kabugtuan tang mainit nga panahon no, mainit nga dapya sa hangin, ang ambar tulad sa Department of Health Antique or Provincial Health Office no, sa aton sila mga pinalangga nga mga tagparamati, ang mainit kunutlad nga dapya sa hangin posible magka-trigger kang heat stroke sa aton kadya nga mga kabugtuan, especially kung hypertensive kagit. So doon mataas ang imo sining pressure sa dugo.
4: Foro de los Pueblos.
1: So dapat halonggid no sa mga kabugtuan naton. Sa iban pang mga balita.
4: Headlines.
1: Ang election lawyer nga si Attorney Romulo Macalintal liwat nga gin challenge before the Supreme Court ang diyang extension no kang termino ka mga barangay kang SK officials. And at the same time, ang pag-postpone man banwa kang eleksyon ka dyang tuwig.
4: Foro de los Pueblos.
1: No, ang balpa ni Attorney Romulo Macalintal, sila niyang Republic Act number 12326 ngagin pasar kang Kongreso ngagin pirmahan ni President Marcos Jr. Isa na kuno banwa ka unconstitutional.
4: Foro de los Pueblos.
1: Istoryahan ta dyan na nung stand no, ni election lawyer Romulo Macalintal sa dyang hagna kagtulad tinangin layin na kay ginpirmahan ni President Marcos no, sa dyang postponement kagang pag-extend man at the same time sa termino kang mga barangay officials.
4: Arjan del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Dyan kagang iban pagidbanwang nga mga balita aton pag-isurihan aton pag-diskusyonan sa aton sariga pag-pangalagan.
4: Maarap nga pagtalakay sa mga issue. Komentaryo nga nagadulot sa tagsa ka mga antikenyo. Arjan Villasor del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Manamyaw ko rin gamay lang kung sino lang ding ma... Ano tani? Ha? Before ang report sa aton sa nga news center, si Mark Sumugat. Oh, good morning si mo Mark. No, Sir Mark? Oh. Aba? Okay, sino ko nung nakakita or nakapulot ka plastic envelope nga may unod nga valid IDs? Ang tag-iya, Sanday Lilibeth Narciso, kag Mary Jane Narciso, jawala na natalupang dan nga nahulog or nawigit sa tricycle halin sa Angel Salazar Hospital pagto sa Dalipi Terminal Panorte. Liog kami contact no 0975-774-1354 no, ang nagapanawagan ti amo ni mga nadulaan si Lilibeth Narciso pinagi man kay Mark Sumugat.
4: Foro de los Pueblos.
1: Good morning si mo Ma'am Gilyado Ronalin. Emilia Banya Gonzales, good morning. Diyan lang kami sa Cubay North Bugas. So, ngadlawad daw nagapamati halin 4:30 in the morning mo. Salamat, Gini. Kay Tita Karen J. Checa, good morning si mo, Tita Karen. Noche buena con Christmas Eve dinner. Pero kung New Year's Eve dinner, medya noche na, no? At yun yung baliskad mo malang gani na ang mga tinaga dyan, no? Pero sige lang ha, tiyan mo na yung kinandan sa mga Pilipino, tood mo.
4: Foro de los Pueblos.
1: Lori Cabrillos Bilarmino, good morning. Imelda Alibanban, good morning. Happy Tuesday po. Shout out lang sa family Alibanban, Kadot Family, Ricarte Family, Gamaw Family, kag sa tanan nga nagapamati sa imong programa. Dulugid nga salamat and God bless. Watching from Barangay Tumaw, Kulasi. Salamat gid kay oy, aring idol ko nga soon to be attorney. Kay Honorable SK Chairman kang Barangay Ramon Magsaysay. San Remeo Antique kay Honorable Kenneth John Villar Cloud. Good morning si mo SK.
2: Foro de los Pueblos.
1: SK Attorney, good morning. Muning isa ra sa mga kilala kuya sa San Remeo nga SK Chairman nga very active. Kag very brilliant ni, alam klase bata ni no. Aton kadya mga pinalangga nga mga tagparamati. Morning lang dyan si mo SK, kag sa tanan nga mga kasimanwa ko dyan sa may barangay Ramon Magsaysay San Remeo, good morning si inyo, I miss you.
2: Foro de los Pueblos.
1: Si Joanne, si Tita, ano ni, Sweetie Pie, no? Good morning si mo Tita Sweetie Pie. Sa mga taga-barangay Tuog dyan, no? Nagapamatik, ikaw no permis sa K5 News FM. Barangay Tuog, San Joaquin, good morning. Sige, aran na, naka-standby sa atun siningalin niya. Koneksyon Tabanwa sa News Center kay si Honorable Liga ng mga Barangay President. No? Nunoy Tan Langit, nagabiso sa mga kapwa niya barangay officials. Kati ka dyan nga extended ang inyo siniyang termino. Hindi ko no kamo mag-abuso sa inyo sininga pwisto. Kaundan pagid sang kampiyon nga balita. Ka K5 Family Palanok.
5: K5 News FM Kampiyon Report.
6: Nagtugro kang abiso o kon advice si LNB President ex officio SP member Julio Cesar Tahan Langit sa mga kapwa ng barangay official sa may probinsya kang Antique at K5 Orjan nga hindi nandagid pag abusaran ang pwesto nga gintugro kananda kang mga pumuluyo nga nagtugro kananda kang pagsari ka K5 Arjan nga nagdumara sa tagsananda ka dyan ka komunidad o kung tagsananda ka mga barangay. Sa pagpakigangat natin na kay SP member Tahan Langit, anak ka dyan ginpayag nga kinahanglan kang mga barangay officials nga himuon ang anda ka dyan masarangan. Agad mangin mayad sa anda ginasakupan na kagparaman sa kauswagan kang tagsananda ka mga barangay ka K5 Arjan. Dyan matapos nga na-extend no anda ka diyang termino matapos man nga gina pirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang diyang layi nga nagapalawid sa lima ka termino ang pagdumara kang barangay kag sangguniang kabataan na regya sa may Pilipinas kag K5 Orjan no suno pa kay SP member Tahan Langit ang ubrahon lang nanda ang tagsananda ka dyan ka mga responsibilidad nga mayad agad nga may ibilin man ka K5 Arjan sanda ka dyan tagsa ka mga constituents nga mayad kag matatak man ka K5 Arjan nga ang nagdumara ka nanda is mayad nga leader no kananda kagagin kasadya man ni Tahan Langit ang pagpalawid kang diyang termino ka mga barangay officials bangad magapadayon ang anda ka diyang proyekto nga makabulig sa andang mga nasakupan nga na pending o ko nabinbin ka K5 Arjan kang nagligad bangad sa wara pa to ma-announce o kung mapirmahan nga may postponement no sa may barangayan SK elections. Kag sa piyak naman nga bahin na ginalauman naman kang opisyal nga sa unang semana kang October ma-distribute rin na K5 Arjan ang bawat barangay makikinabang programo kon adyang scholarship ka K5 Arjan kag ang project sa barangay pananglitan no nga mapirmahan ren kang national ang deed of donation amura makatugroan sanda kang schedule man kay K5 Arjan.
1: I see. Pero why man sa kuno so far may na pilag dabi may nabaton nga mga reklamo man kontra sa mga kapwa niya nga barangay officials sa Antique Fem na mga nabatian niya nga report ba?
6: Suno kay Tan Langit ka K5 Arjan may regyan na sa may Facebook mga nabasahan ta na pero hindi naman makonclude kung tuod o kung hindi ang mga accusations kay syempre wara man na imbestigaran no. Pero suno pa kay SP Tahan Langit kung may mga reklamo man ang mga pumuluyo nanda no nga hindi gid gi ma-settle region within Santa Clara barangay pwede gid magadto sa anak kadiyang opisina ka K5R diyan agta na to ang maka istorya kag maka investigate man sa anuman nga natabo o kung problema between sa anda kadiyang nasakupan kag sa anda kadiyang mga barangay officials.
1: Eh particular dabi ning mga BBM scholarship niyo nga daw madata lad ang reklamo kag sa tiway gini why pa ni nakalapot siya ni or may formal complaint dabi ni nga para imbestigaran niya kun amo nang gusto niya K5FM
6: sa bahin naman kang scholarship ka K5R diyan nasa talad suno kay SP Tahan Langit ginahulat naman ang report no kang tagsa ka mga presidente kang barangay sa munisipyo kung naaksyonan rin gid man nanda nga regyan pa lang karanda bala ka K5R diyan kag kung ano ron ang estado kang mga nagreklamo pero sa talad ka K5R diyan wara pa man ti may nagatugid sa nga ana nga opisina nga rigtugid magreklamo bala pero amura gani ginabantayan naman gina monitor kag gina check naman ang kada kadya mga barangay kung kamustahan ren ang mga BBM program sa tagsa ka mga barangay ka K5R diyan
1: ting action to ya dabi example sang barangay Alangan to ang yato sini nga emergency vehicle nakit-an to sa isa ra ka lodging house. Ano tong reaksyon niya to? Ano tong iya sini yang abiso man bi fam?
6: Regarding that K5R diyan no wara lang natin na pamangkot si LNB President Tahan Langit pero posible naman ana rin man ni K5R diyan kag naka-coordinate man siguro ka K5R diyan sa diyang barangay officials nga involved sa tong issue ka K5R diyan.
1: Namit talagang pamangkot nyo sa about kara. Sige, with this information, salamat, good fam.
6: Balita halin na sa News Center ka K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon ni istasyon na K5 News FM.
7: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Dila ko na mag-abuso sa pwesto ah. Okay, parang away gamo. Magambal ka dabi nga abuse of power. It's a broad eh, no? Magambal ka nga broad, syado na ka lapad, syado ka lawak sa iya sining nga sakop. Rako sa mga ways, no? Para nga ang isara ka barangay official o isara ka official na gilang in general, mambal mo nga abusador man. No, patas ka na, bisan sa mga power tripping na blaban mo. Ang tulad na lang sa mga ayuda na kung kisa. Di, kung hindi mo daw parehas lang na mga kahimata mo, kakiparintihan mo. Bilang ba rin kapitan, kagkagawad man ang permiso load na sa ayuda program. No, especially nang sa mga duli, tupad-tupad na dabiyo. Di, yeah, it's abuse. It's another way of abuse of power man. Ang tagtagan na isang BBM scholarship. Kung may pinilian ka manada, dason daw hindi man makatarungan, dabi di mo ma-justify man ang imo siniya nga pagpili na sa scholar. Kag daw hindi man tuod ni mo ma-justify sa mga pumuluyo mo kung nandot amo na ang ginpili mo. Di na may abuse of power man ha. Di ba? Ano pagid? Ng mga bagay nga pwede ta abuse of power. Inang mga wala na aksyonan ng mga concerns ang barangay, no? Example, bi karon kon ang imo toya karon ang gireklamo isang video kihan or matunog nga sound bi kon gabi. O may video kihan or nagatunog bi ilang nga sound sinada kon sa tion sa kagabihon, dason ginreklamo sa barangay why ginagtunan. Eh, ang ginareklamo glito, himata ni Kapitan. Inabuse of power man ah. So, ganlain-lain, no? Nagkalain-lain ng mga factors. Nga mambal natun ang isara ka barangay officials or ang isara ka official, no? Abusador man. Inang paggamit niya man sa poder niya. Something nga kung that involves ang iya siniya banwang posisyon bilang barangay official. Naging gamit niya sa sayod, no? Sa kabukot mayad nga pang maagi. That is still a abuse of power. Pagdala mo sang imo sini nga barangay vehicle sa lodging house, that is also an abuse of power.
2: Foro de los Pueblos.
1: No, sa aton kadya mga pinalangga nga mga tagparamati. Amo na ganing mambarta mong isa makapamangkot ka man, what is the wisdom behind? Sa sining pagpasarban wa, sang pag-extend paginsang termino ka mga barangay officials naton? Kaya kung imo ganyan isipisipon, if there is someone or official, government official nga dapat mo extend, kaya kung nakulangan ka sa implementation sa mga projects, tayo mo na yung mga mayors tayo eh. Hindi lang ang congressman, mga mayor lang ya, no? Kay man titood man, bisan wala si congressman niya kung may program CDPWH diya sa ila sining banwa, kay kung nakasulod na sa sagaa, galing kiti pinagi, mag-iapon sa congressman, no? O, pwede sige, abayunta na lang si congressman. Kung may dyan man i-extend dapat nga posisyon, tiyan mo na eh, congressman naton kag mga mayors, kay nga man, tila tawabla tuod ang mga project ko kung hindi matapos-tapos. Kaya hala, pagkalain naman sa administrasyon, lain naman banwa ang iya sini-prioridad. Hindi naman mapadayon tong iya sini-mga mamamuman mayad mangani nga proyekto. Bago na galing, kaysa Philippine Setup, dabi, ang 3 years dabi iya banwa, do medyo impyerno na niya sa mga reklamador man nga mga pumuluyo. Dugangan man sang hangkilan kag sungayan man nga opisyal. There is also a possibility and threat ya tuod banwa, no, nga kun imo i-extend ang termino sa mga officials naton sa munisipyo kag sa aton sini nga distrito. I'm referring sa mga mayors naton and congressman dabi kag governor na galing abayunta na lang, no? Bawal man ang posibilidad nga tiyatong mga hangkilan, mga sungayan na nga daan ng mga mayor, congressman, ka-governor, no? Vice governor, that includes board members, SB members. Di, possible nga kung sang una, ang pader nila, dyan lang nga level sa ila sininga atop. Possible ang pader nila do, pader na ni Babel. Gating buok, nagalabot na to sa kahawaan. Sa piki, magta-traffic na to sa langit. Well, it's a figurative speech. What I'm trying to say, basi nga magmalanggaran nun pag yung mga takawan ng mga tuntun eh.
8: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
1: Nagayumyuhom ko ng mga taga iPharma Mart, no? iPharma Mart nagapamatigin sa itong kadyang pagpakarga. Salamat gid ha, mga taga iPharma Mart.
2: Foro de los Pueblos.
1: Oh, di sakto, no? Basibla tuod ang ila sini nga pader yung sakuna, kita mo lang ang pader ng mga politiko ni Joe Galevel lang sila sini nga balay, laptop sang balay. Basi burubay kung extend mo pag ng ila sini nga termino. Basi dito na nasa world record yan na. Basi pader ni Babel na taugon. Oh, hindi ka naman kakilala kay Babel, no? No? Ano tabi kayo ay kagabasa, Biblia? Ang imo lang yan naman. Ang hair ni Rapunzel nga labot niya ang pinakabottom sang castle. Basa-basa man Biblia kung is araw-araw ka man. Kag-attend ka Sunday school. Para makarelate ka din kung isa ba mo, yun, di ara naman. Doon medyo panulay lang ta sa radyo, pero Christian man ta. Hey, mga lagi to. Going back to the discussion sa ton sa mga pinalangga ng mga tagparamati. So, check to man, something in all government offices and positions, no, ang aton dapat nga paminsaron is ang pagservisyo gid sa tao. No? Ang pagservisyo sa tao nga wala bala pinilian. Mo nang bubla kon why man to siya nagbuto si Moti kung nagdaog ka man niya. Hindi man niya siling dabi banwa nga ikaw lang ya dabi ang or ang nagbuto lang si imo yang imo siniya nga tawag ni nga atipanon kag imo serbisyoan. Dapat ano ka man atipanon mo man mas labaw ang wala gani nagbuto si imo para sunod mabuto na si imo. Pero may anak man ko kilala nga politiko siling niya unahon niya kuno danay ang mga nag bulig man siya eh. No? Sakto man, which is okay man. Okay, good. Oh, siya kung opisyal ako sang tanan, bisan pa wala pa sa nagbuto sa akon, kung ako ang ilagin pili, servisyohan ko man sila, pero hulat-hulat lang kamo danay. Pila kamo daw. Ayun nahon ko danay ang yang sakon, nagsuporta sa akon. Which is okay, git.
2: Foro de los Pueblos.
1: Ha? Sa aton sila mga pinalangga ng mga tagparaman. So, depende pa ni, no, kung makahingagaw ni si attorney makalintal ni bamo tanda ni nga election lawyer eh. Ang iya subong nga ginatingwaan is ang ginengyo iya sa Supreme Court ang diyang TRO, no? Temporary Restraining Order or status quo ante or order. So, doon di pong ganyan yung implementation sini. I-challenge siya sa Supreme Court kung basika dyan adlaw kung i-grant na sa Supreme Court dahil yung election niya yung Uncle Jeng, no? kung matingwaan niya yung within the timeline pa no, sang ano ni sang Commission on Elections, 'di ba si paman nga madayon ang election kung i-grant sang Supreme Court ang ginapangayo ni attorney Makalintal.
2: Foro de los Pueblos.
1: Ah, galing kay sa kaduro-duro kang kaso nga ginaasikaso man sang Supreme Court. Laban-laban ni kuha naman ni ang isabat niya ni kay attorney Makalintal. Moose and Academic. Damo lang muna naman, anta basic, no? Mga pakamus and academic, so doon, why na tayo may mo, kay ara na naipirmahan na, kag why na siya nakasulod sa timeline. So, postpone again. La 7:51, ang tap na saga, good morning kay Mami Maria Flores Superiano Salido.
2: Foro de los Pueblos.
1: Good morning, si Mami. Kamusta ikaw dyan?
2: Foro de los Pueblos.
1: Ano kay kung musinahan ng balay mo, huwag kagindi mo yan nagagwa. Isa doon mangihi na kuda sa welcome to Antique nga signage na samtik. Doon hindi na ko kakadto si mo din. Nahuya na ko kay siling ko doon. Namang kapanapak si Mami, si Mami Net. No? Sa aton sila mga pinalangga ng mga tagparamasi. Oh, aba? Nga ahaw? Nga ang may amon ahaw? Ni ano na tabo aw me? Kaway ka mo? La 7:52 may doing marip balita nga inyo sininabatian ginahatod to kanaton kang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix nakakapik ka na, na detox ka pang healthy coffee for everybody. DTX Coffee Mix aton sini mga pinalangga yang mga KK5. Oh, why lang trip mo lang, no? Sana all, no? Kasi wala nag-believe man kung sa mga government employees. No? Pwede sila yaka live anytime, no? Gusto ko nanda. Believe man ko, ha? Amo na yung bintaha, tuwad ko nara ka sa gobyerno. Oh, ay, sige, ha? Enjoy your forced leave. La 7:53 ang takna sa agad.

Tikon wala pa na yung si imo da ang tahanan nga gina asam-asam mo, no? Kuan na lang danay. Tisti sa lang danay. Mabot gina yung chimpo mga ka K5 nga ti may ma kuan gina, may maka mahambal mo gid lang nga daw siya na gid ang imo sini nga tahanan. Pero ka dyan, di ka lang danay, maghibi na, no? Ginusto mo yan, eh. Kalaw ay man, ginusto mo yan, eh. Di pwede nga nag-ano lang? Tawag na, nag-pili lang ginsang mayan? Oo, ah. The only freedom that you have is a choice. And the freedom to select. So magpili ka dapat the best. Yeah, di ba? Paano gin? Ay, mga langit.

0: pumagit na ang katahimikan. Tungod wala na ko sang isugpon, mga kakayfire. I'll see you sa second and final stretch sa atun sa ringa pangalaga. Di magaling ha? Mabalik ako sa iban pagid ng mga taralupang doon ng mga balita. Ako si Arjan Villasor del Coro para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko, kagalingawan, ang kampiyon ng istasyon, Santike, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Walang pleno. Sa pulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mga ka-DTX 500, kamusta na kamo? Kamusta inyong adlaw? Ha? Na-okay na ang feelings, dubo ng blood sugar? Welcome sa among programa.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Ang aton nabatian kay na, hindi na siya kakita, no? Kay may diabetes siya. Amo na hinambal ko sa inyo. Once gani, palakaon kamo kanon, palainom kamo soft drinks, tamis, nag-noodles, nagpansit kanton, nagtinapay, nagkapingat tamis tamis. Kompleto tanan. Palakaon ka sugar, eventually mabankrap ang imong pangkriyas. Bisan pa ang imong mga ginikanan, wala diabetes, hindi ka magsalig. Time will come, magka-diabetes ka. Hindi man na ora mismo. You will start from border line, nasa 160 imong RBS, until such time magalala nga magalala. Now, anong resulta? Pag may diabetes ka, multi-organ failure. Unahon talaga na yung pinaka-experience na nabuligan naton. Diabetic retinopathy. Pag may diabetes ka, imo blood sugar taas, blood glucose taas, dok, iyang consistency ng dugo, tama ka na puyot. Nag-block ina sa imong mga gagmay ng mga ugat sa imong mata. Hindi masuplayan sa dugo, why oxygen mapatay ang tissue sa mata, hindi masaura mismong bulag. Amat-amat, garhom nga garhom, iya mata. Ang lain pa, Sir Boy, ang pagkabulag sa diabetes, hindi ma-solusyonan.
4: Correct.
3: Once your cells are died in sa imusin nga mata, mabulag ka.
4: Mabulag ka.
3: Unless islan ka mata.
4: Mm-hmm.
3: So, nung himuon, Dr. Ramil?
5: Islan mata.
4: May tanong yung buligyan ang mata ba?
5: Dapat, yap. Number
4: gusto
5: one.
4: Gusto ko yung mata ni
3: Sir JP.
5: Number one, healthy lifestyle.
3: Healthy lifestyle.
5: More on fibers. Puta, tingala ko nga, hindi namiyan tao magsika ang gulay man. Hindi namiyan magsika ang prutas.
3: Tapos, kung magmasakit ka ba, Dok?
5: Magmasakit na, muna pagkaon gulay.
3: Pag-abal siya, Doktor. Hindi ka na magkaong karni, ha?
5: Prutas gulay ka gulay lang.
3: Nga, hindi subog nga. O nga, mamulat pang kumasakit, ano?
5: Guys, lagapati sa itong Sir JP,
3: ha?
5: Hulat lang sila na yung magkabalat yan. Kaya, siyempre, exercise, importante na siya. Kag ang tsakto nga suplemento nga may pagtuon. DTX 500, may TC or Pure C. Dako makabulig sa mga problema sa diabetes. Kablo ka, Sir JP, kung ang imo nga cell membrane natampukan sa mga tambok nga iya sa baboy, baka,
4: manok,
5: kag iban pa nga mga mantikaon, ang insulin receptor gagkatabunan na, Sir Boy.
4: Correct.
5: Once gagkatabunan, biskan ano nga panuktok na insulin nga nagdala na sa imo nga kuan, sa imo nga blood sugar, imo glucose, hindi magsulod.
3: Hindi magsulod.
5: So kung hindi magsulod, libot-libot na lang siya sa imo nga dugo. Gataas imo blood sugar, kag amo to ang manghalit sa imo nga lawas. Gumon imo transmitter, no? Tapos gumon niya imo mga nerves.
3: Gusto.
5: Mata mo gumon niya imo nga korason, imo kidney, amo nang kaloy.
3: Payo pa, mad DTX ka na lang. At least si DTX nga ra sa imo presente sa lawas. Kung hindi ka gidya makajita, at least sige siya bulig.
5: Kung may budget ka sa imo soft drink.
3: Oo.
5: May budget ka sa imo nga mga tamis da. Why not nga islan mo lang na imo budget para dira.
3: Pero oy usto, pero do kun pala kaon ka gida, hindi na masarangan si isa lang ka DTX ah. You need once aga, once gabi.
4: Dapat twice a day.
3: Pero hindi na magdubo sugar mo, ma-maintain mo na. Kung gusto kayo magdubo, DTX plus Gita. Hindi nga pwede nga masalig
5: DTX plus exercise.
3: Exercise.
5: Kaya ka mag-exercise sa bilog adlaw, 1 hour nga walking or 1 hour nga jogging, mas nami.
3: Husto. Sige, muna sa may mga diabetes, history ng diabetes ng familia, hindi gid magkalipatan. Mag-DTX 500 ka na. Damo sa apektado, kidneys, liver, heart, cardiovascular,
5: nerves,
3: brain, nerves, mm-hmm, peripheral neuropathy, mm-hmm, nephropathy, amoni, retinopathy.
5: Amo na yung klase na sakit. Kung huwag kagayin ng DTX 500, huwag kagayin ng MITC or PureC. Amo lang yung balitian nga mat-amaton ka, patay. It's a savage killer.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Mayad nga balita si Balumnan, San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kag tuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
8: Naglagaw ako sa talamnan na.